0: 93.9 IFM, Mapugan Pani. Idol, Team Bubugma, Idol Boy Key, Maria B, and yours truly, Idol Mikey, inyoha na makauban sa programang IFM Balita sa Buntag. Maayong adlaw nga Huwebes karon, indo tanga tong panahon makapangkusok-usog yung taani mga ginikanan. Atong mga nanay nga naminaw dira karon. Unya makapanikay sikay kay wala ni eskwela ng mga badlungos balay na ni eskwela na ang mga trabahante ng lakaw na so nasulo na ni nanay ang balay panikay sikay na dira dol unyang ato po mga tatay di ay labi na nga hapit na po ng kasaulugan sa Father's Day celebration. Happy Father's Day in advance,
1: Idol Mikey,
0: mga idol. Yes, Idol Boy Key.
1: Speaking of, ilagin ang pag-atngan, Mikey, kay diri sa tong Sibianan, kauban ang Pundok Barbero sa Sugbo.
0: Pundok Barbero.
1: Libreng haircut. Mm-hmm. Kauban ang IPI, ang Nuwatay, libreng kanabang, ang siya tawagan na, Mikey, libreng ato ang pa... pakuan may kiba pa hilot o niya napay mga freebies, hygiene kits, pagkaon from Virginia Food Inc. O niya napatay mga partners sana. So kita kits ta dol, do mutuyok ta sa Barangay Guadalupe, Labangon, mga nearby barangays may kikalunasan, Lahog, Kaputaw, ka na ganyan mga one ride lang.
0: Mm-hmm.
1: No, libreng tupigod, pwede dalhin niyang anak.
0: Mm-hmm.
1: No, niya libreng tupiman, pwede nga na ay mga hamtong, mga bata. But of course, ato ni gidedicate para sa mga
0: tatay.
1: Tatay kay bida si
0: tatay.
1: Tatay. So kita kids doll, June 20, Sabado from 6 a.m. to lunchtime, idol. Dali sa itong Sibianan. At ngan po nila, Mikey, kay natay online promo.
0: Wow.
1: Alang sa bida si tatay niya. Ato nang i-announce ang winners ay ka June 21 mismo sa Father's Day.
0: Mm-hmm. Ayog si Piyata, mga idol, ha? June 21, atong announcement, ana niya. Again, ayog si Piyata, usab. Dagan kayo tagiandam ng mga kalingawan para ka rin yung apart sa atong bida si tatay. Again, happy Father's Day sa tanan. Ang ato apong papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayon! Ayaw si Piyata, mga idol, hang ato papremyo sa Hunyo ni Idol. Dagan kita mga palaran ng mga winners na nakabit-bit na sa atong mga papremyo. Bugas sa brand new bike o ga cash or GCash. Nagwapa sa nalang imong ipakita, Ken. Uy, maram kong nanamin, Ken. Alas 8:17 ng atong oras karon ng atong headlines sa mga balita karong buntaga atong tagaagpagtaga. Dunya syempre ang atua pong bugno sa bubugma ang babae sa pikas linya atong paminawon karong taod-taod, mga idol. Dunya syempre ayo pong si Piyata ang mga hisgutanan, ang mga balita, ang live reports sa itong mga radyo man. Makauban na ito, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. May buntag Sugbo, alas 8:17 na.

0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
3: Headlines!
0: Karon! IFM Balita! IFM Balita!
4: Pizza 18 na sa buwan sa Hunyo 2026.
0: IFM Balita!
4: Adlaw karon nga Webes Dol! Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
0: IFM Balita!
5: Alang sa itong balitang lokal, Department of Transportation, Land Transportation Office Franchising and Regulatory Board of Capitolio may pirma nagkasabutan kabahin sa Tabang Pagbiyahe Program.
0: IFM Balita.
4: Samtang sa laing balita, arita sa ito ang balitang negosyo. Insurance Commission na nagmando sa mas paspas ng claims processing sa mga lugar na naigo sa linog.
0: IFM Balita.
5: Sa balitang haugnat sa kusog, Barangay Ginebra kampiyon sa 2026 PBA Commissioner's Cup human deputy ang TNT sa scoring 88-76.
4: Samtang sa balita gawa sa nasod o sa ka-business jet nahagsa sa Laredo, Texas sa Estados Unidos o sa patay.
0: IFM.
5: Samtang sa balitang entertainment, inilang aktres may angkon niyang hininasakitan humang ihulagway sa bashers, galaos na ang karera ni ini sa showbiz. Ang ginanggi ni Kenny o Beauty Booty.
4: Ang ginanggi ni Kenny niya. Karan sa Idol View, pertin sayo.
5: Pinagpasinog
4: mga papremyo sa mga nasaktang naminaw sa IFM mag-DYHP. Pero padayon ta sa ato ang IFM Balitang Showbiz!
0: IFM Balita Showbiz!
5: Mga marites! Human sa kataon-taon na idol boy, kaya kinikinila nga actress may explore sa iyahang karera sa showbiz ngadto sa international nga kanang scene idol boy ki. Aduna ni siya'y interview din iyang nga gibutyag ngadto nga human sa iyahang paglarga boy ki. Di gyud niya malikayan nga masakitan sa mga hurtful comments sa mga bashers. Ilabi na ang komento boy ki nga sumapa, laos na ang karera ni ini sa showbiz. Ato na lang i-reveal idol Ken sa usa ka interview aning kanibe tong inilang kanang showbiz personality usab niya na naman ni siya podcast sa boy kay kani si Edward Barber iyang nahimong guest si Liza Soberano.
4: Liza Soberano,
5: so ngadto sa maong second episode sa maong interview idol boy kay gibutyag nga ni Liza Soberano kay gipangutan naman ni siya kumusta man ang karera niya sa showbiz, unsa may mga kalisdanan nga iyang nasugatan niya, usa na ni ini idol boy kay ang kanang yung mga komentos sa mga bashers gani gyud malikayan no sa iyang pag-rebranding.
4: Okay.
5: Naman siya yung mga Pinoy nga nasakitan siyang pagbiya idol boy kino. Kaya sumapalagi, mahalin mo ang Pilipinas, magpabilin ka diri sa nasod.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang pag-abot niya sa international scene, medyo wala pa naandam ang mga Pinoy idol boy
4: kino.
5: Ilabi na sa pipila ka mga revelasyon niya kabahin sa iyahang love life o sa estado sa iyang kinabuhi idol boy kino. Sumapa niya, nga di kayo malikaya, naging mga komento sama sa muingon nga laos na kini, washed up na kuno ang iyahang karera sa showbiz idol boy kinya na pagganigaingon. Ngayon, nag-abot sa international scene ang beauty ni Liza nga grabe kahalinon diri sa nasod boy kinya. Mura nalang ordinaryo dito.
4: Mura siya
5: mag-blend boy kinya. Sumapa sa gisa, ganyan pangatana siya boy kinya. Unsa may mga dagko mga sakripisyo ngayong nahimo sa iyang pag-aadto na sa international scene. Sumapa idol boy kinya nga kung nagpabilin siya sa nasod, mas maka-earn siya mas dako-dako doing the things that she loved for so many years. Pero pag-abot niya mga dito sa America boy kinya, kaya babayata nga ang conversion palang daan niya. Kaya nabito, mag-submit sa self-video tape niya, mag-audition man din siya na siya mga balig na po, kapin ka mga audition tapes ni isabit boy ki, para nga makasulod siya. Imagine na, 49,000 din, no?
4: Para sad na ko ba, nindot sa kaayo, no, nga tagaan sa log chance ka mo explore ang artist.
5: Mabita na iyahang gihimog-atan boy ki, nga taliwa sa mga bashing, taliwa sa kanabitong sakripisyo sa financial nga aspeto. Sumapa niya, nagsilbi kininiya nga kagawasan o nasinati usab niya nga kanabitong ma-pursue ang iyahang pangandoy sa kinabuhi unya mo ni mo matter para
4: diba?
5: Sa iya.
4: Murag ka na bang naay growth kung di siya komportable sa bag-o niya.
5: Correct.
4: So let it be, dili kay mura bag i-pressure na to siya nga balik
5: diba? Sa dili. Di ba? Sa pagkakas niya, nagit siya buiki nga, I am growing so much.
4: Kana, di ba? So, pero English speaking, magina si Ma'am Liza. Kung tira ka diha, Ma'am.
5: Ang ayos na sa kesya din to buiki.
4: Di ba? Kasi siya may kay Farinoy niya siya, no? Nani siya ikaw.
5: Murag half man siguro ni ang nationality ni Liza Soberano. Pero,
4: unsa niya ang mix. Kasi yung breed.
5: Filipino and an American citizen.
4: Film di ay.
5: Kay sa California man din siya natawo Buiki, Filipino iyang amahan, iyang inahan ang American di ay.
4: Di ba usa kitong salida sa una nilang katong Lizken may kiba no si Ricky Hill mo gitoy mo rag pinaka kuan niya ba? Kanang pinaka-peak sa ang career.
5: Unsa ganito nga sa lido?
4: Diba katong kinikilig ang mga bata noon sa una ba? O kita dito ang mga bata noon sa una.
5: Katong forevermore.
4: Ah, oo. Katong, unsa ganito?
5: We imagine na 2014 or Dulce Amore 2016 or Bagani 2018 or Make It With You 2020. Grabe, dagan sa din silang mga teleserye.
4: Pero pagbuwag nila medyo na kwansad gamay na tayo sa nilang career.
5: Kasi good ma, kanang ma, unsa ito nga na bukini, malalis ba? Di malimod nga. Grabe, ka-trending ilahang love team sa una.
4: Liz Ken. Okay. But anyway, sige lang, lain-lain mag-yudog na eh. Seasons, no? Ang kinabuhi idol.
5: Kana, tinuod siya na buhi ko.
4: Kana, bang, para na ko, kung ang imong pagsulti, maingon nga laos na siya, ang pag-challenge na to ni Liza nga, kinahanglan na it might be you pag kuno may kayo.
5: Oh, kana na, it might be you.
4: Kana, bang, dili, kay para imong imak ang tao or katauan. Mm-hmm. Kay again, na, may panahon nga daghan ang projects, ay panahon nga dili kayo. I hope ang imuhang pagsultian na isa.
5: Pero kay mo ka, ang gibutyan po yan ni Liza Buiki nga dili kayo siya maka-earn sa mga teleserye, mas maka-earn siya sa mga paid advertisements.
4: I think, ina naman ang mga example may kay, di ba? Tanawa ha, ibutang ta Chris Aquino. Dugay na beto siya nga wala kay ka ng projects. Pero, daghan kisag endorsements, no? Daghan kiyapon og mga inana, no? Katawa pa rigid na sakit siya ba? So, mao man itong hibawaan, Idol Mikey, nga mas dagko kayo og kita basta naa sila yung mga brands. Mabitaw na nga, importante kayo nga, wala sila issues, di ba?
5: Taon sa ilang mga contract. Ilahang, ilahang karakter sa brand.
4: Ano yung ubang brand, kay mura bag mo retract siguro. Kaya, uy, sa man eh, kuwaan man eh. Sablimado man yung ako ang naong sa amo ang brand. So, in kaso kaming sa... Mikey doll, pwede rin yung kwaon.
5: Pwede rin yung sad mo yato si Apple David Buiki.
4: Mao ba, Mikey? Sige na, Mikey.
5: Niya nga katong, ang mga brands ko, no? Di ba? Kaya na may uban nga mo-cancel sa ilang partnership kaya tumod sa issue. Sumapa ni Apple David Boyke kaya di ba saba mo kayo sa laro. Kaya post pwede siya mag-uga sweet lagi moment sa iyahang boyfriend niya, 18-year-old. Sumapa lagi niya Boyke nga ang mga brands. Huwag man sa di-cancel na po. Subot pa sabot. I'm not doing something wrong.
4: So, parihara ko na nato, Mikey. Example, EXL Coffee Mix.
5: Oh, kana. EXL All-in-One Skincare Oil.
4: EXL Capsule.
5: Mga
4: naw,
5: nga na, di marag ang mga nang ipanood.
4: Oh, mga naw, nga na, marag itong pabag na halang paindol ka na adlaw.
5: Pero,
4: mauna, mauna, giingon ba nga, lain-lain man og season, no? I hope nga di na to i-judge si Liza. Kaya, hindi ka na ako
5: ito, lain-lain og season.
4: Season, di ba? Kay, di ba, na ipanahon nga, pika ayo si Liza, na ipanahon nga medyo dawa siya sa limelight, and siguro, panahon sad ba nga, lain, na ba, setbacks, di ba? May nana ba, mga check and balance sa to ang kinabuhi.
5: Correct.
4: Ba? So, padayon lang ta, di lang ta mga hilabot sa uban. Kanina lang ato hilabtan, kanika Bogart, ha? Standby, yan ang bugno sa bugugma.
0: IFM, balita!
1: IFM, balita! Sa buntag!
2: Atong timbang-timbangon ang mga isyu. Susihon nato inyong opinyon sa Bugno sa Bubugma! Bugno sa Bubugma! Sa Bubugma.
6: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Ato napasundon ang babae sa pikas linya.
5: Ah, the ever man, beautiful. Naman
4: the ever sexy.
5: Pero murag, di ko matugot, Ana.
4: Karun ba ito siya nga na ay importante? Adara, hindi ay siya importante. Karun sa ito, iyang i-chat na ko. Hello ka pa!
7: Wala na ako nilabay. Ito ako yung chat.
4: Humanan na ito. Lablablab lang ha. Lablablab mo, Bogart and Mikey.
5: Dili na mahimo.
4: Mm-hmm. Si Brad AJ ron, nag-share na ko. Baganahan kay kuan ning gi-share ni Brad AJ kay. Kanindi ay nga ako ni i-forward ni Modong Ken. Basin pwede na to ma-share sa Idol Kenny. Kani bang kang Junmar Fajardo nga kato ganing maites sa mountain resort sa Pinamungahan. May kini ba
5: namin
4: mga nanggawas ng mga video. Kanindi ay may kianing pahinungod para sa iyang mama. Mura bag Temple of Leia nga.
5: Para sa lola ni
4: sa
5: Ellen.
4: Lolo, padong sa lola. Oo, karon kaning maites mountain resort kagahapon magud may kipinaagi ani atong higalas nga naa sa food vlogging nga si Kalami Cebu atong hibaw-an nga kaning resort nga gipanag-iya sa PBA star nga si Junmar Fajardo giblesingan gahapon unya a heartfelt dedication di ani sa iyang mama nga si Ma'am Marites or ang iyang angga maites una nga di ba namatay mo tayong mama kinumduman, di ba pinangga mo kayo niya may case si Marites so mo na nga gitawag ang mountain resort og Maites. Oo nga mountain resort kay mama niya niya kana bang while nagtanaw gani ko sa mga photos ani di ba a son honoring his mother unya karon sad ba sa laing bahin ang kani ganing sa kang Juan Bogart sa kang Arene Batarbonia o kang Divine Adili di ba nga karon pod a mother honoring his son her son rather no, a mother honoring her son nga kung unsa pod ka maayo kung unsa pod ang kana bang daghan kaayo og nag subay sa mga damgo unta aning Arene Batarbonia kay pila ang yang coach si coach Jess no kanang magkita ko sa ilang mga convo yang ipang share masakitan ka magunahon ba karon magud Maria B and Mikey nitingog ang CIDG ang PNP CIDG kagahapon nga nagtuogin sila na dili pure nga aksidente no dili pure nga aksidente karon ang akong pangutana ninyo ba kay of course kinsa may accountable ani ang institution which is ang Ateneo de Manila University kung kamo'y pangutan-on approve ra ba mo sa pag-handle sa mga institusyon sa paghitabo para ninyo thumbs down ko idol bro ko okay, ko kasabot nila dol daghan kong pangutana dol din ako ma-feel nga ibati sila sa duha ka mga nawad-an or dili dol oy giatiman nila sa kon ibaw adol giatiman nila ang pamilya so sa inyong tanaw ko kamo pangutan-on under ba sa institusyon may Ateneo de Manila University thumbs up ba mo sa ilang pag-handle aning tanang panghitabo nga namatyan atol sa usa ka training or gi-resign ipingog dai pasaylo etc para ninyo, dul, wala, dul, wala ko na kontento. Unaho na ito ang babae sa pikas linya para may bawa na ito kay...
5: Ako una.
4: Ang yung intansya. Ilan to, Stavos, Mikey?
5: Boyki, para na ko. Wadyog ko makaw yung thumbs down, jug ko. Kay ang akong gikonsiderar, ang kanabitong urgency of the matter.
4: So,
5: no?
4: Kung nakitaan pa lang nila
5: ang urgency, o niya nakit na, ilag yung nga na ilahang pag-considerate and really concern para in town sa mga nakalas mga idol. Pas-pas unta ang pamahayag, pas-pas ang tabang. Pero humanra pa sa pagkulating sa mga katauhan sa netizens, nga ra sila nihimo og mga lakang. Okay. No? Sa kadako sa institution, Idol Boyki. No?
4: Ala, sige, kay nanay gisore si Mikey, Bogart, Latos, Lahos.
5: Kalisan ba di ba kayo? Nag-unadyo po kayo. Katuray lang sa yun.
7: Mga idol, dili ba na na mga kadali mga idol. Okay, before yung sa mga mga idol, mag-ibog ito ang statement mga idol o mabot ang mga puta mga idol. I-gather mo na
4: ang mga saan pag-gather? Saan?
7: Mga idol. Iba ba nag-iway sa mga idol?
4: Marites, kignaw mo. Dila sa tapabuto na sa nato ang mga otoridad kay ang PNP sa DJ nagtuogin sila nga dili lang dili pure siya. Accident. Ato ni tagaag pagtagad doon niya.
5: May nagkomento diri sa live boy kayo si Leslie Manulong. Salamat kaayo mga idol sa pag-deliver sa daog na brand new mountain bike sa akong anak kagahapon. God bless sa inyohang station.
4: God bless po, Dol. Unya, lablablab lang sa mo. Ato lang paabuton, Gyod, no? Naano may gitawag og immigration nga lookout bulletin para ni coach ani former Ateneo de Manila University coach kanang Baltab Baldwin
5: at sa uban pang mga individual nag-resign
4: sa may
5: team resign
4: ang sa Bogart
7: Baldwin
4: Rode ha dili na si Tab Sabi niya. Karon Bogart and Mikey, si Radyo Man Jane Galardo naa sa Cebu City Police Office sa Police Station 4 sa May Mabolo. Kay adunay unsa man ni Indian National nga oras, unsa man ni istoryaan. Indian National nga oras nga sa Lake Indian National tungod sa
5: Hello, isa pa takot pangutang kay na bigas 5-6 buwik ka oras na
4: Indian National ko ano na ini iring na ini. Kay ka oras. Sigaton.
7: Asa
4: to
7: Mura ba na akong James sa kinabuhi nga makabana akong turko kay para mag-gurgle ako ng paningyo sa linis.
4: Pag-agas-agas na lang ka na ikay magdasalit ka ng notebook.
5: Mag-agas siya siya man si mga oras sa rimo bayan.
4: Betaw, mura ba sa kag-iring ugnaw? Igo-igo ra ha? Blablablab lang sa among mic.
5: Dele lang, dele lang sa.
4: Pero on a serious note, na ang sa inyong tanaw ba, ang katawhan ba, satisfied ba ka sa gihimo sa Ateneo de Manila University, no? Grabe mo gano'ng simpatiya nga to. Grabe mo gano'ng simpatiya nga to sa pamilya. Kaya kanabang, siguro makasabot man ta, I mean, kasabot man taon sa podka, prestigious ang tunghaan, I mean, talang, wala, di isa basa-basa og mga product nga na kuan ba na, na di ba, humanilag ka eskwela sa Ateneo, di ba, usa sa mga dagkong institusyon diri sa tuang nasod, Ateneo, Lasal, UP, kana nga mga sa academe nga bahin, pero wala gikaron, gikuan, gikritisize of maayo, pero ato sa nibalikan ni nang auras, blablablab lang sa mo, di lang mo makaway, ha?
5: Dele lang.
4: Kuan man to, car wash. Abe.
5: Kamausad. Alisalta, may buntag ni Moderador.
4: May buntag kami ang team. Boo!
5: Ma'am!
4: Aminaw sa Deron, si Ma'am, si tawag ani kay naka-tune in ni gahapon, Bugart, and may kaya ko sa de-grade si kinibang atong higala nga si Ma'am CJ Miercolina, o ganyang family, Idol Mikey and Maria B, no? At diha sa Tudela Camotes, pero naa silang Cebu City karon na blablab lang sa di mo mag-away,
5: dele, ha? Gahapon. Dele.
4: Kami ang team. Boo!
5: Ma'am!
4: Buiki!
5: Mikey!
4: Di kapungan sa pagkatod sa nag-unang balita?
5: Tatak IFM balita!
8: Papungan pa ni
4: Balik ang gudang Mabay di hamping ko pa!
5: Ayaw lang!
4: At sa pabinaan si Atty. Rufil Cobad, si Radio Man Jane Gallardo, straight to the point 3
5: sa IFM!
9: Puro po Indian National Atty. Rufil para makalikay po siya sa mga laing kang kaugubot na pwedeng mahitabo kung magdugol sila at ni Rufila. Mm-hmm. Ikaw na nga ito, hindi pa abot sa roon kung masettled ba nila sila, kung mapadayon ba niyong pasaka o dili, ang kining maong biktima at ni Rufila, kay hugot ng dili silang ni Saysay sa atong kapulisan na gisagpa din siya o gisambras din siya ni ining suspect. So naana ni karon din niyo kung magkasinabot ni sila, nga din niya lang, kay basin na ito ni Rufil, limtan mo ito yung giingon na ito ni Rufil, basin pwede makalimtan ang kagahapon, limtan niya lang dyan ito ni Rufil. Nga magbubuo niya lang dyan din sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi po. So mauna ito ang pabuton roon. Pero mauna ito ni Rufil, no, di man nabuhi ang tao kung huwag utang, pero dapat responsable po tayo nga mabayad ito ni Rufil.
10: Oh, daot yung 2 little Indians, then yung kasaman dyan, hindi na 10 little Indians. Mauna ni pangakuan, 1 little, 2 little, 3 little.
9: Kung mayanay, nagunayanay rin sila ato ni Rufil. So, mo na karoon, no, nga, ipaabot pa ni karoon ato ni Rufil kung unsa dyan ang mamahimong desisyon or sunod nga lakang ni ininya maong biktima. So far, ato ni Rufil, mo na itong nakuha din sa may Mabolo Police Station, may tungod dining o saka Indian National.
10: Mura, kuan na ganyan kasaman din, mura, huwag ka nang bugat-bugat tigis siguro problema ha, kaya pwede man to niya maistorya yung uyab unta, kaya manghod na magkana siyang uyab nga, pabayad nila na si mong kuha ng bayranan, di lang tamo abot ng taspunto ng mga tutas pulis, ano eh?
9: Pagkita ito ni Rufil, kagalibog siya sa iyahang uyab, kaya na-judid to man nilaban sa manghod. Dito nilaban sa manghod. Murag ni ko ang ganito ito ni Rufil noon, apil sa ito ang pangutana. Ngayon sa may plano ni mo, sa relasyon ninyo sa imuhang uyab ito ni Rufil, ang pinagyudugin, ani ang nahitabo. Matot niya ito ni Rufil, ilang sa siya mo doon sa pagkakaroon, wala siya kahibaw kung iyahan na bang hunungon o ipadayo ng ilang relasyon.
10: Yan na makaingon nga, wag yung forever, utang lang ang may forever.
9: Mag-inagiinyo na ito ni Rufil, walay forever, ayaw gid magtuo dayo. Kayo ragyod sa sugod ang tanan, Attorney Rufil. Manang niya, sa pagkakaroon, di gid sa paatik.
10: Di gid ayaw paatik, kanang klaro-klaro gyud niya, kanang maabtan di tag likod-likod.
9: Sure na Attorney Rufil nga maabtan dili lang sa likod-likod apila pod ato bangay na Attorney Rufil.
10: Oh, kana gyud mo gi importante.
9: Wala karon. Mao po na ang gi kuan karon na ni Rufil loko, ipadayon ba niya ang relasyon tungod na po daaning utang. Kaya wala naman ni sila nagpinagganay sa iyang uyab noon doon na ni Rufil nga nakakaroon din he, sa investigation room sa akong kapulisan. Wala ni sila nagpinagganay. So, murag naapektuhan po diyon ang ilahang relasyon ni ini. Pero mana, mapaabot na sa dugang informasyon na itungod ni ining maong issue ha, ni Rufil, din sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Radyo Man Jane Galliardo, DYHT, kata, RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy! Nationwide!
10: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Kini nga portion may gratulgrato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaya ang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa atong panglawas o ingoman sa atong immune system. Unya, doon na kini vitamin A, E o C, ingoman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement may gala doon na sa kini ingredients sama sa palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced nga pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
11: Straight to the point.
10: Okay, mahigala gahapon, na-elect na yun formally si Wayne Gatchalian o niya si Tito Soto. Nabalik mga higala ng tagaan o rango isip Senate President pro tempore. So, gi-election siya kagahapong adlaw. O niya nagtuota og hapon patong sesyon. So, buntag na eh. Wagin langan-langan na mga sukit di paminaw. O niya nakasabot na tandaan sa ako nangingon dili na surprise to mga kagalaan kan Joel Villanueva tungod kay doon na sa pasiunang pamahayag. Nabasa na ito daan. No, na-forecast na ito daan unsa na niya klase sa pamahayag. Ako man itong i-compare mga higala itong iyang statement before mga higala nga dili sa mo pwede nga himuon siyang punching bag. O niya, ang katong latest niya nga statement mga higala nga kung mapatawag o special session, dadalo tayo. So mo ito nga nabasa na ito daan niya mabali na si Joel Villanueva mga higala. Kaya kung mutunga na siya, makakonstitute na o quorum to elect Senate President o ma-formalize na mga sukin ting paminaw. So, gahapon, na-formalize na si Senator Wayne Gatchalian, isip Senate President pro tempore sad si Tito Soto. Dayon ang mga komitiba, gihatag na mga sukin ting paminaw. Ang atong pangutanan na ko, unsa naman ang mahimong direksyon sa flood control investigation ining liderato karon ni Wayne Gatchalian.
11: Straight to the point.
10: Ang Senate Blue Ribbon Committee, designate may galagi butang si Erwin Tulfo gihapon indekin nga mo'y chairman o vice chairman sa Lacson o gingon man mahigala si Kiko Pangilinan. So unsa may direksyon ining ilang himuon nga investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, muna dakong pangutana. So far wa pa mo announce dahil pag-investigate wala pa. No, kay ang ato mga higala nga while it is true nga imbisigahon ka na si Sara Duterte na naman na iyang impeachment mga sukit ni Paminaw, but dili po, listen po kay mga kagalan mag double standard, nga klaro kay double standard, insulto na sa kinini ang panghuna-huna sa katawang Pilipinhon, nga di ay dakong kawat sa flood control, nga dili na lang mahigala piyong-piyungan lang ni ining mga tao nga kunuhay mga concern sa corruption.
11: Straight to the point.
10: Niya may mas dakong corruption. So muna nga nga itong tanahon karon under Erwin Tulfo, under Wayne Gatchalian, unsay sunod niya moves ni ining Senate Blue Ribbon Committee because ang mga Subuanon, labi na, ang mga Subuanon, concern kita nga madayon ang investigation sa flood control scandal, mga sukit ni Paminaw. Tanahon na ito si Erwin Tulfo, unsay iyang style. Tanaw na to, may galas Kiko Pangilinan. In fact, mas mayong ganito to si Kiko Pangilinan yun mo'y ibutang niya nga chairman. Tanaw na to, may gala o maka-imbisigar ba yun si Kiko Pangilinan? or baka si Risa Ontiveros or si Bam Aquino. Kay kanagod ang chairman si Erwin Tulfo, medyo okay naman sa siguro gihapon, apan doon ay nadaghan mga higalang gibato, batok ni Erwin Tulfo. Unya ikaduha, si Lacson sad mo iyang vice chairman, unsa man mo sunod lang sang Lacson sa style. Or doon ay laing style may higalas kiko pangilinan ana. Unsa man tong mga sakop sa Philippine Marines, imbitaron pa to or di na? Kalimtan lang to sa hingpit? Or unya unsa may mahitabo? Kadto mga official sa Malacanang nga gipang tangtang na mga higala nga mga naa sa circle ni BBM. Unsa may mahitabo ato? Unsa may move karon ni Erwin Tulfo? Moni ang dakong pangutana mahigala labot sa Senate investigation sa flood control scandal. At ipadayon kang totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:46 na.
13: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
14: Oh. Mapugnan pa ni.
15: Isano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
16: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni. Ah!
17: IFM Balita
18: Negosyo.
19: Negosyo.
18: Negosyo.
20: Gimando sa Insurance Commission kun IC ang tanang mga regulated insurance entities nga paspason ang claims processing sa mga lugar nga gideklarang ubos sa state of calamity human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Sumala sa IC Circular Letter Number 2025-21, kinahanglan paspasan ang proseso pag-aproba o pagbayad sa claims kung adunay national o local state of calamity nga ideklarar. Gisug-usab sa IC ang pag-relax sa mga requirements o company procedure years alang sa mga claims nga may kalabutan sa kadaot tungod sa kalamidad, apil ang pagpalawig sa deadline sa pagsumite sa claim notice o uban pang dokumento. Giingon ni Insurance Commissioner Reynaldo Regalado nga ang paspas nga claims settlement usa ka importante nga obligasyon sa industriya aron matabangan dayon ang mga apektadong policy holders sa pagbangon human sa kalamidad o gidasik ang koordinasyon sa mga LGU o ahensya sa gobyerno alang sa hapsay nga relief o rehabilitation efforts. Kini si Edul Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
17: IFM, balita!
19: Sports!
21: Sports!
19: Sports!
22: PBA Barangay Hinebra, kampyon sa 2025 PBA Commissioner's Cup. Human gipildi ang TNT sa score nga 88-76. Gila nga kampyon ang Barangay Hinebra. Human gipildi ang TNT Trupang 5G sa score nga 88-76 sa bag-o lang na human nga PBA Commissioner's Cup. Gipanguluhan ang Hinebra ni Justin Brownlee, pinagi siyang 30 puntos o 14 rebounds. Mitabang sab alang sa Hinebra sila si Scotty Thompson nga dunay 19 puntos o RG Abarrientos nga dunay 13 puntos. Si Thompson mo'y napiling finals MVP. Og kinimbahina gihatod ganato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambong kabagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid aduna silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang kini pagkaayo sa liver injury. Gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pagregenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na. Pro liver protection, pro health, pro treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, Liver Aid Pro. Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapungan sa pagatod sa kunang balita tatak IFM balita.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. IFM. Balita.
2: IFM.
1: Balita.
3: Sa buntag.
1: IFM. Balita. Abroad.
4: Usa ka business jet nga dunay unong kataw nga sakay ang nahagsa sa Loop 20 Highway sa Laredo, Texas sa Estados Unidos ug miulbo dayon ang kayo sa nibutangan niini nga miresulta sa kamatayon sa usa ka tawo ug pagkasamad sa uban pang mga pasahero. Ang insidente nahitabo sa gabi sa Hunyo 16 samtang ang eroplano nagtinguha sa paghimo og emergency nga paglanding. Ang nahagsa ang eroplano usa ka Cessna 680A Citation Latitude o sa kamodernong business jet nga gi-operate sa NetJet. Ang mong eroplano gikan kini sa San Jose del Cabo, Mexico, padung naunta sa Austin. Sumala pa sa mga otoridad ang flight usa ka pribadong biyahe sa negosyo ug transportasyon sa mga pasahero pinaagi sa fractional ownership service sa NetJet. Sa wala pang aksidente, gikataho na kasi nati og mechanical nga problema ug pagkawala sa kusog ang eroplano. Tungod niini nangayo ang mga piloto og himanasiyang pag-divert ngadto sa Laredo International Airport. Apan wala kini makaabot sa runway ug nahagsa sa mga pipila ka mga kilometro gikan sa tugpahanan diin nakaigo sab kini sa usa ka sakyanan sa highway. Human sa mong pagkahagsa mi sila ug dayon nakong kayo ug ang aso sa palibot. Daghang motorista ug lumalabay ang midagan paingon sa nagdilaab nga eroplano aron mutabang. Ang uban gigamitan pa kini martilyo pala aron mabungkag ang bintana sa cockpit ug maablihan ang portahan aron maluwas sa mga pasahero nga napiit sa sulod. Gikumpirma sa otoridad sa kataong namatay sa aksidente samtang ang lima nga lulan sa mong abyon daling gidala sa duol nga mga tambalanan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad gikan sa Federal Aviation Administration ug National Transportation Safety Board aron matino ang hinungdan sa maong trahedya. Mo kato atong balita gawas sa nasod kini bahina gihatod kanato sa EXL Coffee Mix 17 and 1. Healthy vegan gluten-free nga kape mag EXL Coffee Mix 17 and 1 natan ninyo mga idol. Aduna kini ginseng nga sagana sa antioxidants makatabang kini alang sa tong brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase pagyud sa energy level mong dili gyud ka magluya. Gawas sa ginseng duna kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger. Turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili, basta-basta nga kape mo ka ng EXL Coffee Mix 17 and 1. Vegan o gluten-free, mong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada o pwede pong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, idol ayog si Piyata ha, magpahid punta rin yung gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ubanan o tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, dili makasiguro kang luwas o epektibo ang proteksyon. Alang sa tibok pamilya, EXL All-in-One Skincare Oil, kaubanin mo kauban nato kontra dengue. Exalin Health, Exalin Life, sa makabuhay, dagdag buhay. Oras sa IFM, alas 8:54 na.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Your doctor.
1: Mga Mami Sis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa Buntag!
5: Oras sa IFM alas 8:57 na. So, di pa rin ito balikan niya hisgutanan karon ni Attorney Rufil, mga idol, ato sa nitagag pagtagad ang detalya sa itong mga headlines sa itong balitang lokal. Kaya ang Department of Transportation, Land Transportation Office, Franchising and Regulatory Board, kun LTFRB, lakip na ang kapitolyo, may pirma nagkasabutan, kabahin sa Tabang Pagbiyahe Program. Kompletong detalye sa report, atong makauban si Idol Chixie.
6: RMN Report!
7: Hingpit ng gipirmahan sa Department of Transportation kun DOTR, Land Transportation Office, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB o kagamhanan sa probinsya sa Cebu ang Memorandum of Agreement kun MOA alang sa Tabang Pambiyahe Program. Ubos sa inisyatiba, adunay incentive ang mga bus operators para hatagan og pagserbisyo ang mga pasahero sa mga ruta nga kulangan ang mga mobiyahe nga pampubliko nga sakyanan. Nasayran nga ang DOTR mialukar og 20 milyones pesos alang sa maong programa. Subay niini ang mga pasahero gihatagan lamang og higayon nga musakay ug mukanaog sa designated nga mga areas nga gi-identify sa Provincial Planning ug Development Office. Para sa pilot implementation, duha ka ruta ang gi-propose ug mao kini ang pagbiyahe sa amihanang bahin sa Cebu ingon man sa habagatang bahin sa Cebu. Diin adunay 132 ka designated bus stops sa amihanang bahin sa Cebu ingon man 98 ka mga designated bus stops sa habagatang bahin sa Cebu. Subay niini ang mga bus operators nga gustong mo participate sa subsidy program, kinahanglan usab nga mo-comply sa mga strict nga operational standards sa Cebu Provincial Government. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa Buntag!
5: Oras sa IFM alas 9 untop na. Again, may buntag atong timbayaon tanan na itong mga nakauban diri sa atong Facebook Live. Salamat kaayo ninyo dol ha. Again, IFM Space 93.9 Space Cebu. Si J.E. Bacalso Flor, basok may buntag ay dol. Sa Ipil Carmen Cebu Purok Talisay, si Linwin Olanabe na minaw sa nato karon. Salamat, salamat kaayo ninyo dol ha. Ayaw si Piata Bayahang, atong bida si Tatay Updates. Insakari ang palaran yung mga tatay na makabenepisyo sa atuang bida si Tatay. Mura din, nag-caravan boy kino, kay nagagutag mga serbisyo para ninyo sa ayaw ninyong si Piata. Lakit na nga itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Padayon ta sa unahan, kay importante kining atong madunggan ng diskusyon ni Attorney Rufil. Ato po taga ang pagtagad, subay aning development sa pag kanang kakalas ining duha ka mga basketbolista, mga idol, puros ni taga-Ateneo. Ato sa tragic ayong incident no dito sa Baler, mga idol, ato ning taga ang pagtagad. ang kalambuan sa mong report. Standby lang, straight to the point diri sa IFM. Kauban nato the attorney Rufil Fernandez Banyok, katak RMN.
0: Straight to the point sa

0: IFM. Straight to the point. IFM.
1: Ah, sama ni mo kanito, okay? Di ba? Sama tong mga universities na nag-offer na mo, okay? Eh, mahimo kang varsitarian ba, no? Varsity ka mga higala, doon na may mga scholarships, nana, makalibre ka. O niya, kung labi nag-importante gigay ka, kung ano na siya mga kategori sana, importante gigay ka mahigala nga players diha, mga kagalaan sa inyong team, doon na po yung mga offer sa mga eskwilahan nga na kay mga allowances, nana. So, makahuman ka yun o eskwila. O niya, musikat pa yun ka. O niya, madapa ka mahigala nga ito sa kuan. Mahimo pagin ka mahigalang maabot dito sa PBA, awas, tangil nga na gini mo. Kaniadto dito sa amo mahigala sa Visayas State University, kadto si Kuan, Re-Evangelista. Re-Evangelista, dito man to ga eskwila mahigala sa Visca, Visayas State University. Kuan sad, maayong buduag basketball, lang to, naabot yun sa PBA. No? Anya, kanana ang kini si Batirbunya, tanaw na ko dahi kung kuan, abot yung PBA gini dahi. Padoong gano'n dito. So, napasos mga eskwilahan karon kay kinini ang doon ako yung mga liga mahigala sa eskwilahan. Palagi doon sa ato, sa Cebu. Maga duwag basketball mahigala. University of Cebu versus University of the Visayas, University of San Carlos. Na, no? So, munang doon na yung mga players, doon na yung mga varsity nga naaadi. So, muning nahitabo ining kang Rene Batirbunya, offeran siya mahigala, maka-eskwila. Unya, gida dito sa Ateneo de Manila, pero doon na rin mga trainings, eh. So, lahat ng ilang mga training siguro, unya moto nga doon na mahigala, ipahigayon nga team building, nga dito ipahigayon sa Aurora Province, barangay Dipakulaw, o dito mahigala na disgrasya kining duha ka mga varsity members sa Ateneo de Manila. Muni ang naka-problema ron. Unya, pangapromising mga bataan na ba? Kay mga bata pagod, unya human, taas panig maabdan, unta mga sugit ipamina, pero na-disgasya. Muna nga, atong tagay pagtagad karon kay kinaniang atong agig paghisgot-hisgot ani, to naman gida naman sa ilang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur. Unya, maybe next week ang lubong ani indayken, no? Okay, dito man mahigala sa Manila to, gida sa Ateneo de Davao, doon na mahigala viewing sa dito sa Ateneo de Davao, o hantod gidala na dito sa ilang lugar yun, sa Talakugon, Agusan del Sur. At kuhaan mahigala o pamahayag, labot ni mga trainings bas basketball ba? Unsa magini mga inani di ay, no? O dighana hino mga tao sa mga malabyan sa convoy mahigala sa patayng lawas ni Rene Batirbunya. So daghan kayo, makita na ito mahigala sa mga footages, porting kuhaan na yun, no? Gikan sa Davao, padong sa Agusan na del Sur. Sa ato tagay pagtagad mahigala, kaya ito mahinabi ron, usa sa pinakasikat sa gyud no nga taga-ato mga higala former PBA player former Cebu City Councilor and Vice Mayor mahigala dastong linya ron si Vice Mayor kanhi mahigala Dundon Cebuano Hotshot Juntiveros ato mahinabi karon nga buntaga mahigala para nga makakuha sa tag mga idea mga impormasyon unsa din ani mga basketball unsa din mga trainings and of course ang mga universities nga naminaw to kanunday nga do na po sila yung mga information nga makuha unsay angay buhaton unsay dili tingali dunay mga recommendation baka si Dundon Hotivirus labutan nga ma safety ang atong mga players no
2: lahat ng tanong straight to the point
1: lastong linya ron Dundon Hotivirus good morning sir may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu og IFM
3: ang buntag Attorney Rufil dagang salamat sa pag-invite sorry wala na to nabuhat ni gahapon but karon pagtawag ninyo I make sure na makastorya ta so nananghit ko sa akong team nga malate ko gamay sa among UCLM college practice so dagang salamat og may buntag pag-usap
1: so ikaw may nag-coach karon sa UCLM
3: Yes, Attorney Rufil sa UCLM College. So first season ni namo, nagpasalamat mi sa opportunity nga gihatag ni Attorney Go. Kay daghan mangud kay ming graduating students from senior high sa UCLM High School and UC Main High School. Mm. And puno pa ang slot sa atong UC Main College headed by Attorney Kern. And Mona, when I mentioned to Attorney Go the possibility of forming the college team sa UCLM para matag opportunities atong ni-excel nga players, we discuss and nahatag opportunity. So grateful kayo, me. Mm. And Mona, nga naatay mga obligation really to take care sa atong mga upcoming college players.
1: So perting lingawan nimo gawa sa una nga dito abot yung kag PBA. Unya paghuman nimo PBA, arika konsehal ka sa siyudad, nahimo pa kang vice mayor. So karon ang imong kinabuhi mo ligli pirme, no? Wa sa ka sa paggobyerno pero training na sa ka sa mga bata dito sa
3: atong training sa mga bata. Oh. Sakto, sakto to near field.
1: Murag kanunay puno ba? Nindot kay dunay purpose ang imong kuan bitaw?
3: Mao nang giingon attorney Rufil nga you are redirected to your purpose and passion. Yes, na tay intention of being a public servant, but nagi purpose ang redirection.
1: Mm-hmm. Kining at least nag kuan magyukad gikan sa pagka basketball player, abot yung kag PBA. Grabe imong kuan pilti sikat gyud nimo don, no? Puriya buyag, mo bitaw pagdagan nimo konsel number 1 gyud kadayon.
3: Dakog factor gito attorney Rufil, dakog factor gito.
1: Unya kwan, so kini ni ang niya karon na nag-coach sa ka. Ang ato ini kini ni ang unsa may kalaki ining basketball gyud ay konsehal dondon. Kini ni ang labi na karon nag-coach man ka. Para nahitabo ngon sa Ateneo bitaw nga na ay namatay taw nila. Unsa din ang training sa basketball? Unsa may kinahanglan ba nimo atong dagat di ay? Unya mag kini ni ang team building dito or part man sa training kinahanglan ba dunay tubig, kinahanglan ba nga dunay mga weights ibutang, unsa may mga kwan nga ma safety ta nining ato mga training, labi na ikaw na sa UC nga ang mga ginikanan nga maminaw mingon nga masalig tandun dun ng T-Virus kaya di ni siya pareha ni Tad Baldwin.
3: I'll give a short history with Coach Tab Baldwin. Akong anak ni duwa ni sa UC Maine High School for 2 years. And nindot kay yung performance. In fact, he was offered by Ateneo at that time, Attorney Rufil, leading to pandemic. Mm-hmm. And ang among interview was through Zoom lang. Kay padung naman mag-college akong anak, si Ice. And maayo jud kayo ang how Coach Tab. Kay naman ko yung history said ni Coach Tab. I played for him sa FIBA Asia when... Mm. We went to China and we were one game away of making it to the Olympics.
1: At least kaila gid mo ni Tad Baldwin. Uh-huh.
3: Yes. So in fact, kung pagutan-on ko with regards to kanang giingon nilang maayo siya sa international, si Coach Tab gid akong masulti kay I've played many times representing the national team. I've been under with Coach Chot Reyes. Kaduha kong Coach Chot Reyes, kausa kang Coach Jong, then one time with Coach Tab Baldwin. So makaingon jud ko lahi gyud kay anad si Coach Tab Baldwin. So when he was at the Ateneo head coach for several years and they perform iyang team, so they made an offer and niingon gyud na siya sa ako, kami sa akong anak, niingon siya bang Ice, in your first year, you may not be able to play, but I guarantee you, once you graduate from Ateneo, once you completed your course here, you'll be a much better person and a much better player. So para nako, ikaw as a father, nindot yung gayo, kay nakita man yun ako nga when third year Ravenna graduated, when most of his players graduated sa Ateneo, ang uban, iduwa ng international competition. Most of his players, in fact, were drafted in the PBA. So ikaw nga, amaan ka o potential player, college player, ganahan sa ka nga maabtan sa mga anak. Mm. But during that time also, naman sa offer sa Lasal, which we grab also. And mauto, musturya, akong gi-explain ni Tab Baldwin why we chose Lasal. Yan, so okay, right, nana ba? But then again, we still connected. Mm. So going back to your question of really training, naagi na yung mga inana, Attorney Rufil. But ako, like personally, I do my aqua training sa pool. Mm. Of course, it's a controlled environment. And ako, kaya ragin na ako. And also, what I did sa katong, naagi kong mga training sa akong professional, ako sa nanggikandak also sa akong mga players sa high school when I was part of the coaching staff katong time nga akong anak na sa high school. Mm. But amo gyud nang ipahibaw sa among coaches, sa among athletic director nga kani mag-aqua training mi nami sa pool, ipahibaw na mo nga naa adto sa kang dondon nga lugar. So we made where ang athletic director nga mao niya mong schedule of practices. With regards also sa team building, naa sa gid na siya, Attorney Rufil. Part gid na siya, gi-schedule na gid na, ipahibaw na gid na siya. sa athletic director, inipahibaw na siya sa mga ginikanan nga mao ni ang part of schedule, kay it's part of the preparation each labi na karon off season. We call it off season kay ngano layo pa ang season or the regular season, and ay mga scheduled games in between kanang mga invitation. And part of that also is building up the team, building up the character of the players. Naman ko yung nanggawas ng mga interview, mga podcast that they call this boot camp nga ongoing na daw ni, then many times na nagyuday ni nahitabo. So it's just unfortunate good attorney Rufil nga naabot yung ginani. So ako, so pagkaibaw gud na ko, akong first gud na naan ang ginikanan. Nabi na si Rene Manggod symbolizes pareha nato attorney Rufil ba gikan sa probinsya, maadtog Manila, and makakuha opportunity sa Manila. And of course there would be considerations like unsay gusto ni sa player para makaduwa siya diri sa Manila, na ba na uban ng gingon o pwede ba nako mapaskalan akong mga igsoon, makonsider gina siya. So Rene really symbolizes kanang dreams atong pareha na to nga gikan diri sa probinsya, Attorney Rufil.
1: Pasilan. So atong balikan kamay Vice Mayor John Dundon, ha, kay kini ni ang nindot ni kakaila gid mo ni Taba Baldwin. In fact, imong anak gani dito. So kuna, dayon pa imong anak atinyo, malagmit nga apil dito sa Aurora.
3: Yes, mao sagyud akong nahunanaan, Attorney Rufil. Mao sagyud akong nahunanaan when that happened. So, well, coaches have their own way of building up their players, the character of their players. And mao na among responsibility. I have to give credit also, ha, sa among head coach diri sa UC Maine, si Attorney Kern Sisante, because daghan na kayo graduate under niya, and para nako bisag successful ko nga player and bag-o ko nga coach, dugay-dugay na ko nga coach, pero dako kami pag-respeto sa mga coaches ba nga ilagay ang patiwason gyud og eskwela ang ilang mga players, kay not all players would eventually make it to the professional ranks, MPBL, PBA. But the main priority is being a student athlete, makagraduate yung ka. So when we are tasked for that, we kanang ganahan gud mi nga ma-develop ang welfare sa bata, sa player, ayang pagduwa, specialist, ayang pag-skwela. So mao gyud na, and again, going back, kada coach, tanan coach, lagi na ilang kaugalingon nga paagi how to develop a player.
1: So based on your personal experience with Coach Tab Baldwin, sa imo nang giingon, compared to other coaches, makaingon pa gani ka nga maayo gyud. Puriya, kun ba, in fairness to Tab Baldwin, maayo gyud siya nga coach.
3: Maayo gyud siya nga coach, international, and grabe sa siya mag-motivate. Ako, I was already 38 years old at that time, practicing for Gilas. Then, ingon din ang mga trainer, yung sinasabi ni coach na light, hindi yan light practice, hard talaga yan na practice. And I was really surprised, and 38 years old. And of course, naa naman sa ko yung mga basketball clinic that time, and dili magyud na magpa-absent og practice si Coach Tab, kay bura man nag math lesson, tiwason gyud na siya para makita gyud ang growth sa player, and makita gyud niya si kinsa iyang gamiton. But of course, I was one of the oldest, in fact second oldest ni Asi. Nihangyo jud ko niya nga there would be weekends and I have to go back to Cebu kay na ako'y basketball camp adto. And mona, but I really push myself to the limits, and that's why nigawas sad akong duwa adto sa FIBA Asia. Again, kay iya mag yung i-test gyud ang players with the kind of practices, pero para nako lisod-lisod na sad to. But then again, kibaw man sa limitation sa player, nakaabot sa jug ko adto, and of course with really taking good care of my body during breaks. Inana, so we were one game away. So makaingon jud ko maayo gid siya nga coach, nga trainer, unsa ang pagdevelop, how to get that mindset really of being ready.
1: So kini, considering that you know personally Coach Tab Baldwin, why did you choose LaSalle over Ateneo? Sa pa imong anak nga masud sa pagka-varsity, tungod ba sa mas maayong offer sa LaSalle, or murag nabalaka po hinuon kan Tab Baldwin, murag grabe ang
3: yung trainer? Wala pa ko nakabaw adto regarding sa kuan. I think naamang ko ito'y naitabo nga LaSalle was persistent on ice kay si daghan mga Bisaya sa dito ba. So usay man gud kanang-ingon nila nga mingawon ka inana ba kay ginahan sa akong so akong gipunta na akong anak asa man kadto nga Ateneo Lasal inana nya ang kanin taga Lasal sige magtawag sila so persistent sila o inana ba though I didn't eventually played that much wa kay siya nagamit first year wa siya kadua second year wa siya nagamit then eventually nibalik diri Cebu then naging PBL karon. But amo tong gipili ang Lasal because I think they were persistent na akong gipangutan na sa CIS.
1: So dili wa toy labot nga murag kuyaw na gatun tabal duin kay murag
3: grabe man training. Wala pa ko about to that time.
1: Or mayo og offer ang Lasal tihali ang mga scholarship allowances mas mayo sila sa Ateneo inana.
3: Pareha naman sila attorney. In fact, wala man namo sa nagi-consider inana. So more really on asa ka comfortable dong inana ba.
1: Okay, so nindot no at least kaila gyud kan tabal din. In fairness niya, maayo sa nga coach, maayo niyang kuan pero moabot ba sa punto nga tungod sa iyang maayo o tungod sa iyang standard nga taas, ang training murag basubrahan usahay nga murag patay-patay na pod.
3: Mauna ang akong gikahibol nga attorney Rufil sa open water and listen jud kayo and I think we have to give it to the ongoing investigation. Unsa gyud ang exactly naitabo? What's really sad, and I think we all agree, is I'm not sure if nakahibaw ba dayon ang ginikanan from the admin or through social media. Kikibaw man ta dali ra kayong social media ba? So when I found out, when nigawas among chat group nga inani nga mga pictures of Rene and Divine, ang first gyud ako ginahuna ana is nakaibaw ba na yun ang ginikanan where they first informed the situation kung sa gid na itabo inana ba kay kita as coaches as second parents kita may gihatagan og responsibility sa ginikanan pagpangayo nato nila o basig pwede makaduwa kita may magpahibaw dayon o mauni ang regarding sa imong anak mauni nani and in fact building that relationship with parents mo na ako pagka head coach na ko sa UCLM or even when I was assistant coach or consultant sa UC Maine, that time sa high school nga nakaduwa akong anak is makabuild og relationship sa mga ginikanan ba kay ikaw may gi-interested. So the first question really was, na-inform ba dayon ang mga ginikanan, ang relatives aning or ang family aning mga na muna, nila rin yung divine. So more question, if that maobagay na itabo, then diha na ta naagay makaingon nga naagay sa yup yun, Attorney Rufil.
1: As you said, Vice Mayor Dundon, you prefer to be trained in the pool rather than in open water. So, although we know about buoyancy, pero sa imong tanaw, unsa man gyud kalainan? O nga sa pool lang, o dito sa open water? Dagat gyud, niya, labi na ilan ang palura.
3: Well, sa pool, it's a controlled environment. Kibaw ka nga, diri ra nga waist deep ra or even diri kibaw na ka inana kibaw sa kaasa ang floor and dako man jud kay katabang especially for us kay naman ay certain days that you lift weights na sa certain days you try explosiveness using kaning sa tubig kay namo eksanay resistance dako jud katabang but again based sa mga storya nila I think na interview si Kiefer Alice and I was reading one of his statements nga wa siya ka feel good asa dapita na ang floor or asa na ang ground and pwede gyud na lai ka nang gitawag na to kantil ba so listen jud kayo kung adto ta magtrain sa inana nga klase nga environment ba and if let's say inana naabay nakaandam nga lifeguard naabay nakaandam nga buralag ka nang maka-assist in case something bad happens. So mauman na ang ganahan nato nga ipahibaw ba o sa mga players if ever you go to that kind of training na ba again each coach has their way of really developing the players mentally physically psychologically so it's up really to the coaches and different coaches different sets gyud na sila attorney.
1: So for the benefits of our listeners who are not really familiar about training on basketball inana og uban pa kaya matan-aw na guna to kana actual na ba na, nindot nang duha ana but behind that games dunay mga trainings nga naagi anang ato mga players kinahanglan ba gid ay don kinahanglan ba gid ay nga dunay water gyud nga training
3: Not necessarily water in a form of dagat, but mm-hmm. kami kinahanglan sige na mo madagat or kanang mabawra or sa pool kinahanglan gid na siya attorney dako jud kay na siya benefit di lang nila mm-hmm. ma-feel but of course naana like ako for example mm-hmm. Di na ko ganahan maglisigig layat-layat diya sa floor mm-hmm. kay grabe ang impact pero if I do it sa pool di man kay grabe ang stress
1: mm-hmm.
3: kay mo soft man imong landing but ang imong explosiveness because there's resistance mas mo explode ka because you're using the resistance of the water you're exercising you're doing drills basketball drills sa tubig kay ngano naa may resistance mm. then if you go back to a court then mas paspas ka imagine mm. doing it for high school college players sayo-sayo na na sila inana ba so sayo-sayo na na nila ma-develop then eventually di lang na ma-feel sa uban nga wa ni try uy paspasa ani ni ay mm. but because doing it katong na resistance kay na masay resistance sa gym mm. na may resistance with rubber bands amulawas bitaron og bands para maka-form og running motion jumping motion mm. lateral motion ina na part gina siya of really developing the players mm. physically
1: so ikaw didto magigkas PBA sikat magigka kayo nga player no? Daghan mo gina-idolize, gina-ini mo. O niya, ato sabton nga, kining tanan nga mga players PBA, consider nga ni, abot mo ana nga level, kining tanan na kasuway ganyan training sa water?
3: Di ko makaingon kung nakasuway ganyan, but teams na among ganyan na. Ako personally, dugay na dyan ko nag-start, I think, MBA pa ko ato that time, na nagkuha na dyan ko kay, ako dyan isubmerge akong lawas for more than a minute para maka-feel jud ko asa kutob akong hangin mm. then once mulapas ko for a minute underwater makaingon ko taas kaya akong hangin dili ko kapuyan part man gid na so ako personally I do that but pagkaabot na ko sa uban teams naa sa di ilang gibuhat di ay mm. so makita sa jud ako nga naa ang uban teams wala sila ana more on workout ila more on lifting weights mm. more on running sa oval inana ba so different teams different approach to training but ako personally I've been doing that for the longest time and sukad-sukad yun even up to now
1: mm. kanang magbutang og mga weights sa TL magbutang og mga weights ana kanang magambak kang naa sa basketball nabutag weights inana ba po na sa tubig magbutang og mga weights
3: kana wa jugo kasuway nga magbutang og weights sa tubig but na amo gyud nakita nila mga players doing that again in a controlled environment gyapon na siya attorney Rufil na gyapon na siya sa pool na sila weights na makita na diha but sa dagat wala jugo kasuway wa jugo kabaw ana and there were rumors there were statements nga naa kuno gibuhat dito inana now we have to wait kung unsa gyud kay di man ta we cannot speak for the players for the coaches it's again an ongoing investigation pero kanang mga controlled weights naa gina dependent na yuban na pero ako wala na ako gibuhat nga magweight sa pool
1: mm-hmm. now nakasuway ba sad ka og aside sa imong giingon nga ang training dito sa pool mas mo prefer ka sa pool nakasuway ba sad ka nga open water ikaduha unsa ba ato matambag ka sa mga universities who are listening us right now aron ma safety ang ato mga kabataan ako ipatubag nimo na karon taw don ato sa padangat ang pipila ka mga mahinumdom pahinumdom kay manginabuhi sa tagadali nya balik ta karon taw standby mga higala alas 9:25 na
4: Alas 9:25 na ang atong oras karon ato ning balikan ning hesgotanan ni Attorney Rufil mga idol ato pong nga nakahinabi no si former PBA player nga si Cons Dondon Ontiveros podboy kino konsehal sa Dakbayan yes, asa ba
5: murag former na
4: sa former okay
5: oo, but anyway,
4: pero active kay ni siya Buiki labi mm-hmm. nagmaghisgot agpaugnat sa kusog sa Dakbayan supportive kaayo
5: no kay di ba of course ang mga tao nakasabot kita nga automatic ta murabag na agi bias nga mapabor sa gidaog-daog in which moment atong gusto nga kanang
4: ilabi na nga kanabitong daghan magudog susamag kaagi ani nila Idol Buiki nga mga pobre rapod ta unya ni luwas dito kay para in towns pangandoy
5: makarelate gyud ang kadaghanan unya I hope Idol nga tagaan nung taog honor sa institution ba? Kasi mm-hmm. sila kuminagda. Sila accountable nga. Mm-hmm.
4: Mabit ito na nga hilabihan nga nasakita mm-hmm. ng katawahan Buiki kay nga nung sa kadugay ba sa response gabahin mm-hmm. sa unsa may mga lakang nga ilang pagahimuon nga usagun ni sa pero, most promising nga player
5: diba,
4: Buiki.
5: Ang video ni Tabal mm-hmm. doon pag-una maragkuan kaayo. I don't think walay tao sa palibot nga nagkauban niya mm-hmm. atong higayuna.
4: Nakasabot ang due process
5: exactly.
4: Buiki. Uy, nakasabot ang nangandam sa siguro ni sila.
5: Mo, lagi ba? Oh, pero, ilapses? Kinsa correct. Ba'y nailapses? I don't mm-hmm. may kikisa may should be held accountable ani no kay ang tunghaan mong good mura ba og medyo siguro na shock sila nga nahitabo ni or I don't know unsa gyud ay we just hope kay kagahapon may kay ang PNP CIDG may pagawas naman og initial nga kana bang pamahayag nga di sila mo sa ilahang initial nga mga pakisusi may kay dili kuno kanang aksidente lang dili aksidente lang pero sa habig sa mga lawyers of course sa Ateneo de Manila University na nakoy nadunggan in an interview nga moingon nga dili ay kanang dili sa walay hazing no mo sa nimo ra klaro nga moingon sila walay hazing
4: nga nahitabo
5: walay hazing nga hitabo but at I hope nga mutumaw og mutumaw ang kamatuoran kay maglantaw lagi ta mabitaw nang pila na pud katuig nga na kuan ba na nadisgrace namatay ang inahan ni Junmar Fajardo ang pasipulista gikan sa pinamungahan unya kagahapon nagblessing siya sa iyang maites nga
4: iyang nga pahinungod resort, no
5: sa inahan
4: sa iyang inahan
5: karon maglantaw ta sa usa ka inahan nga nagbangutan kay ang kani untang iyang anak mao ilahang gilauman nga mao imo mo agak nila ba ato sa kalampusan sa pamilya niya na naputol ang tanang pangandoy no
4: maulagi.
5: Sakit pa malandongon I hope nga matagal pagtagad niya nindot kay ni nga eye opener nato sa bahay ni kanhi kanang PBA player Dondon Hontiveros retired PBA player Dondon Hontiveros gumikan kay kanang siyaba niya magkaagi na ang iya pong anak may kay nakaagi po ana
4: no?
5: So ato ay check o balik si attorney Rufil karong taon-taon may
4: kay nabalik na magid idol boy kay kay syempre maikog sa tanong kay narabasi kanang kanang Dondon. Former no Dondon Hontiveros ato ni nga tagaag pagtagad mga idol ang pakiginabi ni attorney Rufil o niya again sa mga idol na to nga naka-join diri sa atong Facebook live salamat kaayo ninyo Dondon ha ang atong mga kaigsuuna diri sa may Talamban Buiki permisang naminaw ang mga taga Banila daraban ay lamian kay nga manok dira Buiki sa panganan na Buiki sa Banila ba na or Talamban na ng area ka ng Jules,
5: oh, Jules.
4: Nga manok no so taas kay naglinya permi salamat kayo
5: si former PBA player og city councilor Dondon
4: currently ay city councilor honorable Dondon Hontiveros sa atong paminawon idol straight to the point Risa IFM.
3: Grabe to ang waves ba? But dili to training amo lingaw-lingaw ra. Mupo na kay to attorney Rufila, I remember then na igo ko ato sa kwan ba? May na ko musawam na igo ko sa tide ato. Kaduha jud ko kuyawan jud ko attorney sa mabaw ra siya ba tungod sa wave ba. So ako makaingon jud ko adi na ko mo kumpiyansa gyud og mga lingaw-lingaw inana even maadto ka og Siargao inana ba but ako nga magtraining sa open water kana ra jung controlled environment sa gyud so ako nakasuway sa kog training sa ako on my own pero di gyud maabot nga di ko makaya kay kamao ta mo saom pero wa jud ko na nisuway sad nga mo saom nga grabe sad kada ako ang wave
1: so importante do na resistance samot na dalto nito sa Aurora sa barangay Dipakulaw Aurora grabe ang resistance kay dagat nito gud nya usab tig kantil po dito
3: kantil naa gito tanan tingay dito nga I would say nga challenge gito for players of if mao gito ilang purpose. But then again, the question would be, naa by safety measures giandam? Mauman ay pinaka-importante kay mauman sa na imong ipahibaw. Like kami, mag-team building, magpahibaw, mag-admi sa athletic director na mo. Pwede ba ni ma'am? Pwede ba ni nana ba? O sige, nana, makabaw na siya nga mauna. Then of course, you're allowed to do the training or the team building or what you say, the bootcamp. So, kina ipahibaw gid na siya sa admin. So, kami, kung nami team building, nami training, nami mga upcoming tournaments that we have to travel outside of Cebu, ipahibaw na namo sa among athletic director. Kaya iya man na ipahibaw sa president o kani, mao ni approve na ni. So, we push you with that kind of training.
1: So, presumably, kato nahitabo sa Ateneo nga niabot sila sa layong lugar dito sa Bulacan, presumably, doon ito'y kumpletong permits gikan sa administration sa Ateneo.
3: Supposedly if niagi gid sa kana nga process and ana but again we don't know if mao ba gid na kay I think they had a town hall meeting and ang president and some concerned students nagpahibaw sila about the transparency and everything and na inform ba dayo ng mga kuan so wala pa jud ako nakuha into details and if we go back kung unsa gid ang mga policies, it's it's really welfare manggit sa players. Like, for example, if under ni mong player, something happens to him, let's say in a small kwan lang, ang ma-injured, you have to take care also of the recovery of the players. Mao man na ang responsibility of the team, the school, of course, as coaches.
1: So, muna yung kwana. Kanang panlana mga team building na lagyo na ang mga procedure ana sa pagpananghid, mga permits, eskwilahan, sa inyong sports director, hasta mga ginikanan, no? Okay? Of course, doon na magiging mga weavers na nagigang sa ginikanan, especially. Yes. Oh.
3: Yes, iba-iba magiging na sila kay aware sa ginadiritso ang ginikanan. Kayo say, naman na yung mga schedule. We do that on weekends. Kay uban mga bata, manguli man na sila on weekends. So, ipaibaon na sila. O, di sa muli aning weekend ha. Kaya natay team building, natay training. So, aware na sila. And of course, makuha na once approved na by the athletic director, by the president through the athletic director, magpaibaon na sad na ang mga bata nga. Di sa mikauli mapa kay Moni, nami training, inana.
1: So, kini basketball day, dili day kay training, nara sa court, ang training, pag itsa sa bula, ambak-ambak, dagandangan din ha. So, doon lang yung mga off, kuanda yun, no?
3: Mauna na ang makitaan sa mga mananaway attorney kana siya nga duwa, but there are other trainings good for the development of the players physically, mentally, and of course as a team. Kaya of course ang gusto mangut sa coaches nga ma-develop good ang camaraderie, ang brotherhood sa players, kaya na may uban nga lahing kinaiya, inana, ibutang ni mong sitwasyon nga sila ragyod, ma-develop niya ang iyang sense of being part of the team. Kaya na may uban player nga, di ba na mawa, na may uban player nga, yung unanon, iyarang kaugalingon, and of course, iyarang gamiton ang kaning school para mailan siya, and eventually, ma-recruit siya, inana, naman na, di, part mo gina, na may mga maayong nga player, ini-develop gina diha ang attitude during that kind of team building, inana, makita diyang kiniya. And I think even businesses or companies, they do that also. Inana sila ay team building. And kuna na yung mga facilitators, inana ba?
1: So nindot dahil yun ang bonding, ang brotherhood, no, sa mga players, inana?
3: Yes. Maugid na ang i-develop good during the training. Kaya imagine, yes, magkauban mo sa practice for 2 hours, 3 hours the most, apilan og 1 hour workout, pero magkuyog mo for more than let's say 48 hours, more than 2 days, 3 days, diha nimo mailan ang kinaiya sa player. So ikaabot sa duwa, ikaabot during the season nga naglisod siya sa iyang skwela, naglisod siya sa iyang practice, ang imo siyang pasagdan. Kung gawas imong concern, bay, kumusta naman na bay? Ah, sige bay, nakoy kaila bay, basig pwede ka matabangan. Because na-build na nimo during those times for 2 days, 3 days, nga kamuray kauban.
1: So na-connect nimo ang iyang kwa, no? Nakakunik yes, kanila.
3: And once you've graduated, mahuman na kagpag-skwila, ma-develop gina nimo imong friendship of or community because of that experience with your teammates.
1: Kinini ang kasagaran gyud don, kinini ang sagad mga players ani palihan ng Betirbunya, bata pa kayo nasud sa university, mga kasagaran ani asa man ni padong gikan sa university, padong ni kay Musaka nato abot og PBA, inana,
3: well,
1: sama nimo sa mga age
3: ani man siya attorney. Of course I would say no, nakadungog na kong Betirbunya. Then when I played him in one of the exhibition games dito sa Carmen, Davao, ko, potential guning bata ada, bura siya Pingris, Patrimonio, Arwin Santos, bura ginana nga kalidad ba, inana ba? So, potential siya niya, mic attitude, inana ba? So, next step would be playing in a league nga grabe og exposure. That would be UAAP, NCAA. And of course, naman na sila sa ilang sa Davao, nasa diri sa Cebu, pero of course, mas exposed to dito. Once a year or two nga nindot kayo mong performance dito, then pwede na na kanang gitawag o kanang i-allowed na sila nga muduwag commercial league dito. Or even for some, like Excel players, say, itong naka-teammate ni Ice sa Lasal, si Kimbao. Wapa niya na human iyang playing years, but there were offers from teams from Korea, na dako-dako na kayo. Of course, mananghid siya sa management nga time to leave college and pursue a professional level. Dagan magbanginaan na ito ni. Kaya once you have a season nga nindot kay performance, nga nindot kayo ang liga, kanang expose kay ka, diyan na naman mo moabot ang mga offers from professional teams.
1: Kining si Safi sa ato mo na equivalent sa ila dito ng mga UAA, no?
3: Yes. Yes, mao ni siya, attorney.
1: Okay, daghan man mga players po sa Cebu nga abot nyo dito sa national, represent nyo, parehan ninyo, no? Gikan yes, sa mga university sa Cebu.
3: Yes, university sa Cebu. Mausa niya ito, ah.
1: Oo. Pila man, usa man yun, ang pinaka-prime nga edad sa usa ka basketballista ka, Don?
3: Well, let's say mo graduate ka o high school 18. Kami sa una, 16 man to. Then we played 4 or 5 years. So pagka 20 na ko ato, Attorney Rufil, and that was the time nga na MBA. So ako, pabor kay ko. I think I was one of the fortunate players nga start sa MBA na ako sa tungod ba, na team ang Cebu. But going back to your question of prime, di manggod na sila, ang mga professional teams would, kanang ato na sila sa mga graduate, kanang mga ni-graduate na college, or kanang mga nagpa-draft na sila, that would be in their 20s, or 21, 22, 23, mauna man na siya, kay kung graduate kag 18, muduwa kag 5 years, 4 years, 5 years in college, 22, 23, mauna na imong time to draft, to be drafted. And of course, sa professional teams, napamanay gitawag og maura ni maximum nimo on your first contract. But after that, na max na na, pila na na ang mga sweldo na. But sa professional teams, bisag 22, 23, kwaon na sila, Attorney Rufil. And some players nga wa pa nag-PBA, kay ni-enjoy pa na sila sa ilahang kanang gitawag nga pagduwa nila international.
1: Okay. So inana na ang mahitabo. Asa man ang grabing training? Napa sa university or naa sa MBA or tuwa na sa PBA ang mas grabe po niya training?
3: Well, naagid na sa college. I would say, ako sa akong nagian, grabe good ang hard practice. Kay first magod makaingon ka, mo din eh, kinahanglan ako para maabot jud ko sa next level. Now, when you reach to the next level, let's say college ka, hard na sa ng practice, kay para maabot sa ka sa next level would be professional. Pag-abotin mo sa professional, di na ka makaingon nun sa hard, kay nasuwayan naman nimo ang hard practice nimo pag-college. Imagine, I have to wake up early to practice. And after that, mag-ilis lang ka, kay muskoy lang na ka for the next 4 hours, 6 hours. Mupahuway pa ka kadali, kay na kay practice ikagabi eh. So routine na nimo. So, and of course, mag-andam ka sa sunod ni mong activity tomorrow, which is morning practice, classes, then evening practice. So nahapit na nimo ang college, pakaabot mong professional yan o na lang ka. Because you're just required 3 hours of practice. Then the rest day is imuha na na siya.
1: So kanang varsity ka, kay sa imong kinabuhi daan, anak sa tasa imo daan, o sa tamo adto sa umano, ang imo sa college, o sa pila ka oras yun ang imong gitagana for practice, unya mo iskwila pa?
3: Amo, sa una, muna mo isultis mga bata karon. Kami sa una, matag alas 5, practice 6 to 8. Nya klase mi alas 9 or alas 8 midya. Nya ikahuman na, pahuway lag lunch. Then ikatagtaod na, klase pa ka sa hapon, kay engineering man ko ato, attorney. Then practice na sa mig 5 to 7 or 6 to 8. Then ulig balay, sakay ka jeep. May magmakasakay ka na, tuyok na sa ka, kapyot lang ka. And you do the same thing tomorrow, the next day. But then again, it's your passion. It's your way of hopefully making it big para imong matabangan imong pamilya. So bisag kapoy ka, maninguha. Yung ka kay para good ni mo's pamilya.
1: So mo na imong great, no? Imong challenge ba nga makakuha nyo ka? So kada adlaw yun, grabe the training yun, kada adlaw niya. Kung dili ka passionate anandwa, inana nga kuha, dawa, yun kay mahino.
3: Oh, musurrender yun ka, attorney. Oh, kung dili ka passionate about saying, inana ba? So passionate man ka. So balak ka po na, naaman diya. And of course, naaman may atoy meal allowance, attorney, naaman may. So makakaon, yun may sa kantin.
1: So balik ka na to ning nahitabo sa kang Rene Baterbinia o kang Divine Adili. Unsa may matambag nimo sa mga universities ato mga coaches ato mga players nga dili taon mahitabo na inani mausaba nga naay manginani nga mga panghitabo.
3: Well, kabaw na man gyud na sila, attorney. I think universities and coaches niagi sa na silang training how to get the most from their players, from their athletes, nga mo-excel sila, but also mo-excel sa academics. But the primary concern of the welfare, kabaw na mga, I would say, naana may mga certain policies. Kanilang yun nga, nakaingon nga, oh, dili na ni may tabo nga mag-training na on open water. If ever sad naa, there should have been safety measures. If ever good wala gito dito, there should be safety measures para ang welfare gud sa bata during that training for a period of time is dili gud na makuan, dili maglisod, dili maalanganin, walay mahitabo nga inana. I'm pretty sure tanan universities and coaches kabaw gid ana, attorney.
1: Mm, nangutana imong silingan nga naminaw tulon sa attorney Rani Montes Claros. Ingon siya, ingon siya, kinahanglan bagay ko nung kamao mo langoy kung mag-aqua training.
3: Well, kung aqua training, dili na dapita waist deep, di man kinahanglan kamao mo langoy. Importante raman na ang resistance nga iyang makuha and ang kakapoy nga iyang masuwayan. Mm. Kay kapoy gina siya tinood, pero once you go back to a regular court, grabe ka kahanginan, grabe ka kakondisyon.
1: Mm. Kato si kanang Rene Baterbunya, nakamit ba ka doon niya?
3: Ah, yeah, nakaduwa na ko siya dito sa Carmen Davao. Nakaduwa na ko siya.
1: So, nakaduwa ni mo, kita yung kasi ang lihok po niya, considering bata pa siya taas magpotensyal.
3: O potensyal yun, bata, attorney, potensyal din. Makita ni mo sa attitude niya na may uban ko, bata noon, kiat-kiat, inana ba? Pero siya, simple na dyan kayo, duwa rin siya. And mauna, potensyal yun, bata, sayang, makaingon dyan ka, sayang. I mean, sayang yun because bisa kinsa man tingay pangutanon nimo di kay maabot ang potential sa tao, sayangan juga.
1: Mm-mm. Now kini si coach Tab Baldwin kay naka coach man nimo kadali dono?
3: Yes.
1: Tan-aw nimo unsa man kanang ang iyang training, ang iyang kuan niya, ang command niya, karespetaran jud siya nga pagka-coach unya murag unsa nga klase sa training mo follow jud ka? Inana.
3: Oo. Well ako for a 38-year-old to have that opportunity with him, ganaan sa kung makasuway sa iyang training, kung unsa iyang training tanaw na ko nga pag-apply na ko, nga nagamit na ko, ganaan sa ko isuway na ko sa akong mga players. And of course, methods na during inside the court, pero wa man may kasuway og training off the court.
1: Mm.
3: More on inside the basketball court man to among training.
1: Mm-mm. So kanang imo ron ikaw na coach karon sa UCLM, unsa may mga pamaagi nimo naka imo na bananda mga bata nga kanang adtos dagat or sa pulang ang mga off kwan wala lang?
3: Wala pero doing the aqua training in the pool kana usa na sa among procedure nga pagabuhaton. Kaya naman ang sa pool kanang kwa naman na attorney Rufil diri raman chest deep raman.
1: Okay. Sige, doon, wala ko yung mga pangutana, no? Kaya dali na basag ka. Salamat kayo. O gawas ko doon pa kayo dugang informasyon nga mahatag na to sa publiko. O kung sa kayo mong kagalingong tanaw ani sa nahitabo ito sa Aurora. Although, we will wait for the investigation, but sa imong analysis o sa imong partial nga tanaw, unsa ka gitong hitabo?
3: Well, if it's true that it was just a routine morning jog, as what they mentioned, but the question is, were they naabay safety measures during that kind of training? Mm-hmm. Knowing kana siya kantil or grabe gid kay ang waves, mao ra man gid na ang question. And then we have dili na to unhan ang investigation kay mas maayo mo gid na sila, but mao ra gid na akong concern knowing the environment, naabay safety measures nga gibutang.
1: Oo, kaya dapat siguro doon mga rescuers na na palihan man ligo kag pool nga doon naging mga guards nga naa.
3: Yes, lifeguards.
1: Oo. Sige doon, salamat kayo sa paghatag panahon na mo doon sa DYHP o IFM. Imong mensahe sa mga naminaw na ito ron, labi na sa mga kabatanunan, mahilig o basketball o gato mga kaigsunan na ito nga kanana ang labi na sa mga batanun yun. No, nga tanan, hapit man tanan, labi na mga laki, gusto induwa agad nga basketball.
3: First, no, higit na to ma-imagine unsa ang giagian sa mga ginikanan sa duha ka players nga nahitabo, no? And also sa mga giagian karon sa mga teammates niya because kabi ka trauma gid na nga experience ilang nakuan. I don't know if makalimot ba dayon na sila inana ba. So namo kay uban na ma mabash pa, maunsa pa because sila ang naluwas. Pero if you think about it, naninguha sa gid sila sa ilang kaugalingon nga maluwas sila, and they were trying also to rescue the two guys. So ang ako lang, we refrain from making negative comments pa nga makapaguba pa. We allow the investigation to push through to that process inana ba, and unaunaon sa nato ang sitwasyon sa mga players nga naaron diha kay di man sad na for sure. I don't know if there would be sanctions ta Ateneo, dili sila kadua, so bawa sa na ilang scholarship. And ang ato lang is ampo ta, and sa mga players nga naay potential sa kaning sitwasyon, dagan sila makatunan. And of course we have to pray also sa ampo gyud sa ginikanan and sa mga naapektuhan, but also sa mga players nga mo pursue sa dreams. It symbolizes on sa naitabo ni Rene, but also kita dili lang kita magpada. I mean, I hope our fear of reaching our dreams malapasan sa unsa atong passion kay si Rene. Iya man ang gibuhat para sa iyang pamilya. Kita mo buhat man ta para sa atong pamilya. So I hope dili ta makuan sa kanang gitawag og kahadlok ba. So more na, I think, I don't know if na convey ba gyud nako akong message kay kita. Ordinaryo man ta nga ordinaryo man ta nga Madam Guhay nga naabot ta diha. And kami nga mga coaches, mao na among responsibility is ma-develop, maabot ang potential sa mga players nga gi-interested sa moa.
1: Don, salamat kay sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM.
3: Ayan, salamat at Tony Rafael o may buntag.
1: May buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide!
1: Okay, salamat mga kaigalaan. Matos Dundon Hunti Virus, mga sukit ng Paminaw. Dito to, kuhan gito. Varsity to dito sa Cebu, abotog PBA, may gala, nakarepresented, kuhan yun. Ngilingig sa tukaagi, may gala mo na itong ikuhaan. O dugang mga info ba about inang training? Tinuog yun din, nagiging mga training ng mga kuhan gino. Isa dali mga sukit ng Paminaw. Okay, standby, ito pagbalik, may gala, human lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 9.49 na.
2: This time,
4: oras sa IFM, alas 9.49 na atong nadungog ang former PBA player o City Councilor, mga idol, nga si Dondon Ontiveros. Naghatag po ni siya garbo sa Sugbo Idol Buiki. Unya, aduna siya ipipila ka mga kanabitaong panglantaw sa maong mga panghitabo. In fact, yung mga anak, iya din gisuwayan pagani Idol Buiki.
5: Diba ka may kiburag ang usa sa pinaka-highlight sa mga giingon ni, ato ang kanabang idolo nga si Dondon Ontiveros. Ang kanabang idea may kibang safe ba ang ilahang training nga gihimo? Nabay preventive measures or precautionary measures sa pagpahigayon dito?
4: Kaya sa perspective pod sa player Buiki o sa coach pod, kaya kanabay tao nga pampaligo na stamina nila,
5: exactly,
4: makapainhan sa ilahang nga kaligoon,
5: ang uban,
4: kay controlled no, ang environment.
5: So, mao lang. And ang pangutan na kinsay manubag.
4: Nabay
5: mga waiver, nabay mga gipangpirmahan, etc. Pero sige lang, ingon pa ni Con sa Dondon nga, kuanan lang, kanang pabuton lang ang investigasyon, di lang unhan. Pastilan. But anyway, sa atong makingsunan, ayaw kalimot, mag-liver aid pro ta idol, Mikey, kanunay, ang ato ang atay, busy kaayo sa iyang trabaho, no, sa
4: pag-filter sa toxin sa atong lawas, tabang
5: exactly
4: sa digestion.
5: Hagupit na, Mikey, walay pahuway, unyang ato pang mga kinaon, sus, ang di pa healthy, mga sukitig Paminaw. I just hope nga ato ang pingan ng ato ang atay, dili kalintan ang
4: Liver Aid Pro.
5: Sa kanunay alang sa ato ang kanabang panglawas.
4: Silang Ross Dale, iyahang inahan nga si Ma'am Luz Viminda, Idol Buiki dira sa may barangay Tisa na Minaw sa nato. Karon may butang Ross! Sabi ko, golagach na ka, Ross.
5: Idol Buiki, dili nila kalintan hang nahatag pa taong mga coupon.
4: Yes.
5: Ang yan ang buhatong dol, nakapinto tap ni sa ato ang page. Pwede ragin mo message sa page, kaya naman namo na to dito basat. June 26 ang next raffle o sa kasakong bugas 50 kilos. 5 ang winner sa tag na po ka kilo.
4: Mm-hmm.
5: Unya, 3 ang winner sa tag 500 pesos cash and lain na po nga brand new
4: bike.
5: So inana po kami
4: ang atong cashier GCash at ang isa na siya ninyo mga idol ha, na natay pipila ka mga winners nga atong napahalipayan Idol Buiki alang sa papremyo sa hunyo ni Idol.
5: Pag-abag na to sa mga tinun ano ginikanan karong buwan ng ating bukas sa klase Idol.
4: Alas 9:51 na to sa naipadangat ang pipila ka mga pahinumdom Idol atong balikan dungag pang-report ni Attorney Rafael sa Straight to the Point diri sa IFM oras sa IFM
5: alas
4: 9:51 na
7: 9:51
8: 93.9
7: IFM.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.
12: So sorry.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami, undami ang drama.
10: Angeline.
11: Nakoy, na-discover nga timplado na. Lami ang masusunod.

0: masyadong sarap, kaugjud ka. Bilang kilos karne?
1: 500. Hulong. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: IFM Balita.
4: IFM Balita.
5: Sa bunta.

0: Si Ronnie Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City, nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM ug sa DYHP og mapugngan pani.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mapaspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoprolol and tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Wala kay angay buhaton, Intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsalig nimo. Naibaw ko nga wa kay buhaton aron maguba ko ug ang akong negosyo. Kanaray akong ihangyo usab kanimo.
3: Unsa ang mas importante nimo?

0: guys do something to somebody else, they should. But do I think that we should keep them in prison for years and be spending tax money on keeping them in there? No. I think we should spend money on rehabilitate these people to become better people.
1: So what's your plan now?
0: My plan
1: is... Do you want to still go inside?
0: Of course.
1: But the police will not get inside.
0: But I go in there...
1: Nah,
0: they'll put me in there for about 1 month, max.
1: Are you sure?
0: Upper. If I go and smash that chair...
1: How did you know?
0: For a month. I don't know, but I don't think it'll be less than 1 month because I'll just get in touch with the immigration. Immigration will come and they will get me out for 1 month.
1: I think what you need right now is a sleep. Maybe you need sleep.
0: Is this your answer? All right, I've had a little bit to drink, but is this your answer? Is me going home and drinking water, is that going to help them? No, in death.
1: You will commit crime so that you can...
0: Yes. If that's what I need to do to be able to help them, then yes.
1: It's not easy inside. It's too hot in there.
0: Do you think I'm worried? I'm not worried. I'll do that, what, a month? No. Okay, I'll be with my parents. I'll be helping them. If I can go in there and I can help even one person to become a better person, then I know within my heart I'm a good person.
1: How can you help them when you're inside?
0: By speaking to them. By speaking, by
1: do
0: making...
1: Do you think that they will be changed? Yes, to them?
0: No, straight away. The thing is, if, say for instance, you want to become like an athlete, right? You're not going to become an athlete straight away. You have to keep on doing it, repetitive. And that's what will make you better. The same as these guys. If you keep on repeating, it's like if you're in a, have you ever been in a bad relationship?
1: No.
0: No, you haven't. Well, people...
1: Nabot naman yung siya o relasyon at ang...
2: Ayan na lang, anak doon. Aday, kayo marang delikado na lang. Dahil yung bugnis ko na eh.
1: Siya mo o sulod yun at yun feel for one hour lang daw para mo rehabilitate siya ng mga priso pero unsaon man nga bawal man pud gyud natin ni Rofil Dres Pilipinas bisag unsaon pa sa bota sa to mga kapolisan diri sa Adelina Police Station natin ni Rofil dili gyud siya makasabot kay lagi para niya maskin pagmusikya daw siya diri lang sa gawas sa prisoan natin ni Rofil para niya mura ra daw siya gasturiag unggoy atin ni Rofil mura na daw unggoy ang nawa sa mga priso di pud musugot ang kani mga piniriso atin ni Rofil kay mga gwapo man daw sila.
2: Malagwa pa ni katugpas ko na hubog pa siguro na Idol 20 na. Mo siya mga gusto man sa musuhon doon sa presyo nga noon.
1: Ikaw na rin sila nga ka na nga siya na noy ganahan magpapriso. Ang kawatag cellphone rin siya ganahan. Pero sa tuwa pong observation pa sa iyaha ka ito ni Rufila, anagit siya sa impluensya sa kaning ilimnong makahubog ito ni Rufila.
2: Naigo pa rin sa agwa di pataranta. Okay.
1: Hindi ato ni Rufil. Kay ganina, ganahan niya nga ihagis o bukon ang kining lingkuran diri sa Abiliana Police Station. Aron lang yun makasod siya aning prisuhan din ni.
2: Okay.
1: Mailan yun ni Motor ni Rufil ang ihapagkahubog. But ato alam niya tagaan po pagtagad ni Rufil o kaling nga o hotspot ni British National Bingo. Pag-ibig niya po din niya o tang nag-una na ni
2: Okay, Twitch. Dawat mo signal, Twitch.
1: Atene, Rafael?
2: Okay.
1: Yes, Atene. Na, Grisa, yan, Police Station 2, yung Idol Saya sa 3.0 Giveaway HP, Ornament Subtatak R, MN.
3: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
4: Rush Boy, nationwide.
2: Okay, salamat Idol Tweety sa report kini nga portion to Galato Megala sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita. Gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, mga pinakas gagmay mananap og mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit gidinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said liniment oil ang atong katawayayong sa kapaitan. Said liniment oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
4: Straight to the point.
2: Alas 10:08 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Now, kini mga higalang bagong minority karon o bagong majority, mao ni ang mga pictures mahigala. No? Kaya nasagol naman ito si Chase Escudero o si Joel Villanueva. So, 13 na sila kabuok. Ang minority mga kagalaan mo'y nabutang mga higala o 11 kabuok. Pero wa man mahigala dahil si Bato o wa si Jinggoy, nabutang na siyam na sila dahil. No? Nga makaparticipate mahigala sa session diha mga kagalaan sa Senado. Atong tanawan mahigala ha, tanawan at sa mga ilang mga naong dong sa bagong majority o bagong minority. Muna ni sila o. Oh. Kini majority black. So, 13 na sila kabuok sa pag-ipo na ni Brother Joel Villanueva o Chase Escudero. So, but ang pagkuha nila sa 13 mga kagalaan para makuha ng majority, mahigala, makurum o maka-elect sila o ilang Senate President Dili Lalim, kay doon na mahigalay binirahay nga taman sa ginhawa. Yun. No? O niya, sa mata, sa legal, ang leader mahigala sa Senado mao na gyud si Win Gatchalian. Pero mga tao nakasabot sila og naunsang hitabua nga ilang gibira si Chase og si Joel.
4: Straight to the point.
2: Si Chase og si Joel wa makaguanta mga higala kay gitistingan gud mga sukit digpaminaw nga to agi gipaslak Jinggoy mahigala sa presuhan. Sumalagmit mo sunod sila. Ilang gipili mga higala nga mutapon ngadto sa majority o gawas noon sila mga sukit digpaminaw. Og in fact, si Chase Escudero mahigala mao karoy mo preside unya inig-abot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Unya ang minority, kung ato masabot, medyo trisi lang na ha? Grabe ang tag of war. Karon, pag-elect og Senate President tungod kay ang Constitution na ginag-ingon man of all its members. Doon na may mga specific provision sa Constitution nga giklaro gyud nga ang pagkwintada mahigala sa gidaghanon ang denominator niya ang gidaghanon sa mga senators nga 24 kabuok. Karon ang conviction ni Sara mahigala kay of all its members sa Japan. So kinahanglan mga kagalaan og 16 ka mga senador aron makumbikto mahigala si Sara Duterte ni ining mahimo nga impeachment trial.
4: Straight to the point.
2: Although akong sabton numbers game ang gini mga higala ang kinini ang impeachment. But ngadto mga sugid tigpamin na dako gihapon kaayo og role ang prosecution, ang defense og unsao nila pag-present ka ng mong kaso. Kay og ugaling mga higala nga klaro gyud mga kagilaan nga dihado ang pikas, dihado ang pikas, maklaro man sa mga tao. So dako kay nang a factor sab. Pero sa binirahay, medyo lisod ang pagkuha las 16 kabuok. Kaya naglisod ganit sila mahigala ining pagbira nga nakadusi sila nga nagbira na po mahigala para makatrisi. So muna itanahon nun karon mahigala sa impeachment. Pero sa pikas bahin, kaysa ako na lang giingon kung kini mahigala mga senator judges o pasagda ni Muni sa ilang kaugalingon nga konsensya sa ilang kaugalingong freedom pagbutar mga higala, medyo kulit yun niya makonbikto sa Sara Duterte. Kay 16 may gikinahanglan. Pero gamitan ng pressure mga sukid tigpaminaw, sama sa pressure nga gigamit ni Joel Villanueva o ni Chase Escudero, takibaw ha, malagmit makabila pag gini. Kay otherwise, mga kagilan, og ang hulga anig dili ka mo tapon dire, ikaw may, saman, gusto ka si Sara may tanggalon? Ha, mo vote ka para matanggal si Sara or ikaw may mapriso? magino yung mahitabo, mga sukit ni Paminaw? Ha? Sa giingon na ni Alan Peter Caetano, grabe ang pressure. O in fact, wa man niya basula si Joel Villanueva. In fact, iyang gihatag ang iyang tanan mahigalang simpatiya sa pamilya Joel Villanueva mahigala. Kay dili lalim ang iyan agian. Doon na gani mga higala yung mga nakasulti na to. Off the record lang. Unsay nangahitabo yun anak sa likod sa atong nakita sa kamera. Muna giingon mahigala ni Neil Tupasday. Ang prosecution sa una, lead prosecutor mahigala during the time of Renato Corona ng impeachment, nga ang makita ni mo sa kamera, inana lang na diha, but ang pressure likod sa kamera, pulbidang grabiha mga sukit di Paminaw.
4: Straight to the point.
2: Dili malalim. So, kanang mga senador diha, ilapong tanaw ng ilang kaugalingon, labi na itong mga re-electionist, mga sukit di Paminaw, kay siyempre ang mga tao maumay final nga muhukom ini inigabot sa eleksyon. So, kining pagbira ron, kinahanglan sila mubira o laing tulo ka mga senador. 3 naman sila. Okay na, ang majority. Kinsa ka sa minority ang mabira. Nga laing tulo nga mabira. Pakita ko itong mga naong sa minority dong. Kaya kini Joel Villanueva, ako na nang gitag-andaan, ako na nang giforecast sa iyang pamahayag ba. Dili ko mananag-an, dili ko mahigala kuan, pero makabasa, mabasa na nato daan sa iyang sinultihan. No? Nga kuan na sumunto kay ingon tanga dili na surprising in our part mga higala o sa ko mga listeners nga na forecast na kudaan di na ma-surprise nga padong balitok na kadto si Joel Villanueva no og unsay mga naagian pon Joel mahigala nganong na inana dili po nalalim sa iyang kabahin mga sukid di Paminaw. Now ni ini karong majority mo na ni majority ang sa minority kuno dong ante pagkita minority sa minority black. Okay, kani minority black. Niining siyam na lang sa minority mahigala kay kinenduha si Bato o si Jinggoy. Tuwa naman, prisos Jinggoy, si Bato na tago-tago man. So ining siyam, kinahanglan sila magkabila o laing tulo aron makumbikto mahigala si Sara Duterte sa impeachment case nga iyang giatubang.
4: Straight to the point.
2: Tanaw ninyo, kinsa kay mabilaan nila. Kung makabila sila yung duha kabilyar, thrilling naging kailay. Mabira ng 2 kabilyar, 15 na sila. Usan lang ikuwang? Usan lang ikuwang? Para makonbikto, may gala si Vice President Sara Duterte. O makuha nila 16, kay mamanay 2/3 sa 24, konbikto. Si Vice President Sara Duterte. Subot pa sabot, dili para iya ang presidency. Dili para iya. Iya masan ang gidawat, mga kagilan. Ma-impeach, sa to pa dili para iya. Tingali o para sa lain pa nga mga kandidato, ibutang ta mahigala sa basti baka, depende niya. O ang simpatiya sa mga tao o bubalihin niya itong basti. Ha? Kay mga higala, di man na makuan. Pero kung mawagod si Sara diha, medyo malagmit o maka-put up na o kandidato po ang pikas. Kinsa may ilang ikabangga mahigala. Kay panalitag si basti, medyo lahiman o kininiang medyo doon na may kalainan si Sara o si basti. Sa pagkakaroon, may gala ang grupo nilang Rizal Antivirus na naman, doon naman ito sabot-sabot dahil nga Winry, ang sama ng Winry, Win Gatsalian o Rizal Antivirus, magtandem. So si Win Gatsalian may full president, Rizal may vice. Masin po. Or si Rizal mo ay magpresidente, si Win Gatsalian mo ay mag-vice. Dipindi na mga sukit di Paminaw. O Winry, Win Gatsalian o Rizal Antivirus may magtandem, unya mawa si Sara Duterte pananglitan, kinsa may imbangga, si Basti. Kaya kini, kung man eh, realistically mga kagalaan, lisod kuhaon nila, lisod lang kumbiktuhon si Sara. Pero kung mugamit o pressure ang administration, nga sama sa nagigamit kang cheese o kang jewel, o tak, hibaw, o sa sinunod nga mahitabo. Kahit pasagdan mo ng mga senator judges nga mo judge sila according to their own freedom, free will, according to their own evaluation of the evidence, na dililisod kayo eh. This is high school kabok ang kinhanglan. Pero kining mga senador hulgaon eh, nga mga priso mo, di mo makonbikto. Dakong pangutana, inay kining duha ka bilyar, vulnerable na sila day. Ang duha ka mga bilyars. Si Marculita gani makagilan, nanugo naman tundaan nga basin karon or ugma, delikadong magawasan sa sagwaran. So, muna yung mahigal ang mga panghitabo, mga sukit di Paminaw. si Chief Escudero, my presiding officer, sa tanaw ni mga higala, kung panalitan kang kwanyo na, kapalala na ni Sara Duterte. Kay makalusot siya ining maong impeachment trial, mga kagalaan, bida. Wa na. Sigurado na mahigala Sara kung makalusot siya ni. Ang problema sa dako, kung unsay mahuna-hunaan mahigala ang BBM, labi na nga ang sinit, mga kagalaan, unsay iyang sulti, musunod ng sinit, wa na may maka. Babag ang kalakiha. Tando-tando na sila. Tando-tando na sila. No? O kini, tanaw no ni mahigala itong bantayan. Tanaw na to ang presentation of evidence. Ipaayo yun sa prosecution pa-present ng evidence. Ipaayo sa defense. Kaya nakukya po ang factor kaya mga tao mananaw man ining mong impeachment trial. So maklaro man sa katauhan unsaon pag-decide ining maong mga senador.
4: Straight to the point.
2: Kaya kung panalitan mahigala o doon nag-iibidensya batok ni Sara niya ang mga tao, convinced yun mga tao, o makonbikto si Sara mahigala kay doon na sila yung numero, di ang mga tao, convinced doon na, dili na mga kagalaan, dako o ipikto ang iyang endorsement. Kaya kung di sa kadagan, ang mahitabo na Sara, dahil mo endorse na lang siya. Kung si Basti may makadagan, ang mahitabo na si Sara, igo na lang na sa pag-uban. Uban-uban ni Basti may gala kaya siya may mo endorse mo isas kamot ni Basti. Kung makonbikto siya ng impeachment niya, kumbinsido ang mga taong sadaan siya, di wala na effect ang iyang endorsement. Yan may wala, wala na may ayo. Pero kung injustice ang pagka konbikto, labi na ang mga tao nga nagtanaw kay bawo nga nakakuha mo numero kay inyong manggipang pugos, unya bisan og ang ebidensya lapsaw, unya ikonbikto gyud. Kusog ang rating ni Sara, labi na karon, wa pa gano'ng matandog ang rating ni Sara, number one pagkikisagod. Sa tanan mahigala nga mga official sa gobyerno, siya'y pinakataas ang rating. O dili na matandog ni mo, bisa pag imong konbikto ho na, ang power of endorsement anak kusog. So, inigsuroy anak mahigala, bisag si Basti na niya makadagan, ang simpatiya sa mga tao o ang kwan naaniya, dili matandog na iyang rating. Muna diha mahigala nga, pwede nilang mapindown si Sara, pero dili mapindown ang tibuok Duterte mga higala ng kalakiha. So muna yung itong tanawunon mga sukit ni Pupinaw, no? Kaya klaro-klaro ba lang kada na ang pag-analisar ba? So ilang tandugon yun nga ang ila mga higalang rating ni Sara maapiktaran ining maong impeachment. Kaya kung dili gani, bisa pa kumbiktuhon. Bisa pa kumbiktuhon Sara, may tabo na, musuroy si Sara mahigala, ubanan niya ang iyang kandidato, dakong butang. Kaya kanagong endorsement, pwede man mahigala ang endorsement, dakong power ang nag-endorse, or ang nag-endorse kiss of death. Labi na negative na karon ang rating mahigala sa mo-endorse, na kuyaw ng kalakiha. Matakdan hinoon ka mahigala ng kalakiha. So muna yung mahitabo, mga sugit ni Paminaw. Alas 10:12 na, ito sa tagay-pagtagad mahigala, mga winners na to, mga nasakpang na Minos, DYHP o DIFM, busa magkadawat mga palipay, gikan sa atong sibianan.
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Si Boot, mapugnan pa ni. Eh.

Idol, at ang oras sa IFM, alas 10:21 na. Salamat kaayo sa pakiguban, mga idol. Unya, ayaw kalimut, ha? Padayo na nga ito ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Unya, kitakit sa June 20 and 21 sa SMC side sa Mountain Wing, alang sa Cebu Hustle 3x3. 12 ka mga teams, Idol, international, national teams, local, no? Naigikan liluan, o gikan dire UP Cebu Dol, mga women's basketball teams, 3x3. 12 noon, June 20, and 12 noon, June 21, atol sa Father's Day, mga sukingting paminaw. So, kita-kits talin yung mga idol, ha? And God bless ato ang mga nakauban karubuntaga. And hopefully, idol, nga padayon ta sa ito mga pag-ampo, alang sa kanabang kahiusahan, alang sa kahapsay, unya pag-ampo, sad, alang sa mga nanginahanglan o kustisya, no? I hope nga mataga kustisya, mga sukingting paminaw. God bless! I have to say goodbye. Ayaw kalimot, ha? Karong alas 11, IFM Uto na mang layat at tawid ko las. Pero napatay love song sa Salary Doll. At yan, commercials dato alas alauna. Yan, higiatgan sa dinako ang Dear IFM. Kauban ang kulay duo, kulas og Aiko Doll. Amping sa kanunay. And I just hope, Idol, we maintain our humility. Usahay, taas sa kanang paglantaw sa tungkong galingon ba? Na, taas sa kipa na, malimot rabata. Mayroon ba mong pahimang no ang ginoo sa to, Adol, ha? I hope hindi lang tayo magpalabi, mga suking pigpaminaw. Alas Jess, 23 na. Salamat and God bless. Sa ngalan ni Mikey and Maria Bogart, kini si Buiki, di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatakay FM Balita, and let's be agasa sa matagusa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM.
5: Pungan parne.
6: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
7: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Bilang kilos gani?
10: 500.
9: Hello?
10: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga sinyalis kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw. Patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Uy, madir! Kusuga, ganun mo mang laban, no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
2: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
4: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: IFM Solar.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo siya.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mga napkin?
11: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
11: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramanday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
12: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
14: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
15: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
19: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
20: Ang keratin na may plus.
21: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
22: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nilang tao ni consume sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
23: Ang idol kong FM 93.9
8: IFM Solar.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Napugnan po niya.
5: Ay go!
6: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Bilang kilos karne?
9: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sako ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamaura dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo-recommendar ko sa Immuni Plus.

0: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate na protocol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
10: Empress Shampoo, for impressive hair.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpamilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. Woo! DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulupod ka kapsos sa gabi.
3: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
8: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS 93.9 IFM.
11: Mapugnan po ni.
12: Ay ko!
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangungpong makabloom.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
18: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
23: Bilang kilos karne?
24: 500.
23: Hula.
24: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
27: Wala kay angay buhaton, intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsalig nimo. Naibaw ko nga wa kay buhaton aron maguba ko og ang akong negosyo. Kanaray ako ihangyo usab kanimo.
0: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. #DearIFM Walay Uwaw. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Intoy Story. At tangi.
1: Sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni eh.
4: Ang Idol mo, DJ.
11: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gipit. Idol, mami, tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
22: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
28: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido.
29: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
30: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
31: Ang market man on the run, Idol, B.
32: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
33: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
34: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
35: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
36: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: sa kitchen sa IFM, oy? Eh?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi, oy. Og kanta ba? IFM, uso na. Manglayat sa ta.
2: Taksir, layat!
3: Hula!
2: IFM, uso na. Manglayat sa ta.
0: Manglayat sa ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
5: Hey, mga amigos, mga amigas, this KULAS
4: kun lastido.
5: Are you ready to?
0: Layan!
5: Oras ay mga idol. Alas 11:00 na.
4: IFM udto na. Manglayat na ta.
5: Right now, ang Zanju Marudo ng IFM, Mrs. DJ AJ. Swap sila ni Kwadi. Dali mambo. Advance, so oh, swap sa advance, sa sibal suma, sa wado, libo ko ba kayo mga performance mga wato. So right now IFM mix DJ AJ on a Thursday.
6: Mixing right now, DJ.

number 6 at ako na yung i-greet personally og happy 9th anniversary sa Body Works Medical and Sword Group. Again, happy 9th year anniversary sa Body Works Medical and Sword Group na family na ako, mga idol. Hello din sa dia mga taga Body Works, especially ni Dr. Andy and ni Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah and ni Ria nila ni Sheila. Hello din sa dan. Again, congratulations sa pagsaulog sa ika-9th year anniversary sa Body Works Medical and Sword Group. Thank you kayo. Don't

0: aka DJ Twister. Ah, mina mi karon ni Aileen daw padaw uli gigan tupra sana all ay. Lo ka sweet, ka sweet ni topo loy. Buta na gid kay si Twister do do. Lino buta na kay no wala gid siya nilingi no. Wala gid nilingi do. Ah, buta mo gid mi puro. Okay. And I roll that for DJ Twister og si Aileen. So, hello do, hello do, hello do. Ora sa FM alas 11:23 na.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. Ora sa tud kanato sa Optin Lutin Capsule. Ang tingi ang imong tanan-aw sa tabang sa Optin. Ang kahimso, klaro kaayo.
2: Mixing right now. DJ AJ. FM
3: Mixers. Kula sa iyo.
4: Paksit.
2: Mixing right now. DJ AJ.
0: Right now, ang Zanju Marudo. Pero karo pala ka. Kaya sa kamera, isang itaguan yung lawas mga idol. Zanju Marudo. Okay. Uy. Yeah, okay, okay. Natin yung fire alarm kaganina mga idol ha. Sa Sitio Anahaw, Buhisan. Okay, natin sa mga wawa pa na kayo ba mga natin fire alarm kaganina. Uy, ang sama ni Do. DJ Twister, sama ni. Wala. Nakontrolado na Do. Dahi fire alarm kaganina sa may Sitio Anahaw, Buhisan. And huwata kay kani si DJ Twister kalo siya. Far volunteer ni siya. Ay, regyo doon. Okay. Alright. Okay na daw. Okay na. Okay na. Far under control na daw. Okay. Salamat kay DJ Twister ha. Roder Palomares.
2: Mixing.

qué lindo el balance de así vamos a luz de esto. Bahera que menor. Ah, entra aquí DJ Chul con Derisa, dito ni sa birthday ni RG Gabi. Dito ka, Jay? Ajuti ka? Oh, nakita naman ako sa vlog ni DJ Lala. Luto na siya para sa kanya sa para sa pinakaborito niya, good boy. Sana all ay. Kung siya kapsin. Again, again, belated happy birthday ni IFM Mix DJ Jericho RJ Rosales. Bet siya lahir ang inoy. Okay, mga idol, yung mga inaboy sa pika mga idol. Sa mga kanamutan, sa mundag buhay, mga idol. We're live now sa IFM Mixer Cebu o sa IFM 9.

0: Mari, mari. Naunsa na maning anak na ako, uy. Magsigigila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
1: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
1: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Arisa ko.
1: Hoy! Asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa rin eh.
4: Mga idol, ang Windsor usa ni siya ka online gaming platform nga gihatagan og lisensya gikan sa Pagcor, so legit siya mga idol. Sa Windsor, pwede ka mo bet or mapusta sa imong mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagkadaiyang slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. So, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Windsor, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni Michelle, no? Ma-recommended na ako ni Michelle nga sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato na dyan kayo ni siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Game ka idol?
14: Game set ko idol.
13: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
15: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
16: Ang kiatan ug sabaan, idol ko last ito.
4: Mga idol, oras sa IFM! Alas 11:22 na!
17: IFM, udto na! Manglayat na ta!

0: Mixing right now, DJ AJ.
1: 93.9 IFM, mabugan mo na iyan na. Pag inaboy sa DJ, yan na, ito rin ba sa harm? Opening salvo for Pride Month

0: Sa alas 11, kung tayo dos, tayo manginabuhi sa mga idol show sa mudiha.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Apong nang puni.
4: Aygol!
5: Bilang kilos karne?
6: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Mapog ng panin!
3: Idol!
4: Idol!
5: Mga idol, daga na karoon ang adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga pagkatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao'y mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainom pud ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa kadlaw. Mao nga lagsi ka pumati maskin sa matag adlaw og pagpanarbaho. Mao nga suwayon niyo tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Game ka, Idol?
12: Game set ka, Idol!
11: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang lisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
13: Ang Idol ko FM
14: 93.9
13: IFM!
11: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido!
15: Oy, hello sa mga ganahan! Wala sa agbutor niya pero naiyawi! Okay! Hello mga Idol! Oras! Sa IFM, alas 8:48 na!
16: IFM, upo na! Atras, abanti sa ta!

0: Wesley Nobel.
1: Oh, okay, so di mene, boy. So di ko na higala yung si Father Wesley do. Ah, mga taga Olango, so panggay to niyo kanya na beto sa padre pag pagdumingo nakita mi siya inarito niya nga. Ah, adili ito boy, kula sa kaya. Kaya kami may family friend magi, so first name basis gimme ni padre. Oh, ana si padre to nga, inarito niya nga. Panggaan niya yung paroko, kura paroko na sa Olango ha. So again ha, mga

Andam na kayo si DJ AJ mga ito. Oh, alam na po pinayon. Ayay! Yan daman ni Parada ni Karun. June 20 mga ito. Karun ni Santos Abadol, Gino. Yan daman. Ay, para sa opening salvo for Pride Month. Celebration.

At lagi niya mag-dog na. Ganahan, lahir yung mga pagkaulan. Ganahan yung mga lami o glawas na. At lagi marudo. Lahir yung ay, sana all! Hinoon, lami masaling ang saang diha. Dapat niyo matakaroon. Lami sa DJ! Zanjo Marudol, DJ AJ!

keluarga sampai sini di Skapilia. Ayai, jara. Nihatang sila duha untang 500. O skalibong yapon, paksin na sada. O kanihagi, pahinungo ni sa kuntihal, sa toang barangay, o ang presidente Skapilia. O sige!

0: mga idol. Ano yung giyatangan mga idol? Sayawan mo, kung alilahin lang yun siya ni J.J. O. Sa Jumarudo. Sabuta mo ha! Ng ulang guwan ni Gabay ni Day, Boxing John! Aha! Okay, budawan naman si E.J. O. Ganing katahay, painangunin. Pwede na 100. Budawan pa 100, Gino? Budawan sa espinta. Ano naman yung espinta ka rin? Basta na, Boxing! Mga idol, ano na to ang IFM mo doon na Balita sa Top.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na Balita sa Ta.
0: Oras mga idol, alas 12:01 na. O karon ato na pala ito ng lagad ng wife pretty pero nagka-pretty nagka-sexy idol Tweety Laya.
2: Idol ko lang!
0: Yes!
2: Mayong uto ni mo di idol ko lang sa to ang mga suking tig paminaw.
0: Yes, yes, yes.
2: Kaya karon idol ko lang kayo, maglibog ta sa panahon kay mo kalit o dagom niya, mukalit po o init ang panahon karon idol ko lang.
0: Mao ba?
2: Oy! Oo. Ang nga, doon ay ubang parte din hi sa siyudad sa Cebu nga. Ganing medyo cloud niya. Uban po na idol ko lang medyo init. Amo na mag-amping lang takanunay. Kaya hindi maginatumatagan ang panahon, no? Mm-hmm. Ilabi na itong mga behero o behera na ito. Mm-hmm. Natanunay paglakaw. Ilabi na sa katong mga naa-importante kong lakwon sa matag-adlaw. Pero kani idol ko lang sa itong pagsuri-suri, mas pag-unsa ang panahon din ha. Kaya di amang kuya nakuha sa Tuliana Police Station. Kani-kaning nga basurero na ngawa magsuga idol ko lang.
0: Usa nga suga,
2: Idol Tweety? Mo na itong ibawon, Idol Colas, to usan niyang gikawat, kay gandaman na bayan ni Uga. Kaso may kalapasan sa pagpangawat ang usa ka 29 anyos na basurero, humana, nga nasakpan kining nangawat o suga, kana kining dakong nga solar light. Dinhi pa dyan sa usa ka dakong hotel sa may NSR Street, dakbayan sa Sugbo, Idol Colas. Ang kining dinagpanailan nga si alias Anthony, nagpuyo sa barangay Buhisan na ningdakbayan niya sa pagiginabing na to. Animong dinak, panaganiyon kini nga dugay na niyang gipanidaan ang kinimahong suga sang lita. Nagtuo ra pud si Idol Colas nga di na magamit. Inundan niya iya kini gikuha o giapil sa iyang patimbang. Sa isay pa dinakpan nga gigutom

0: atong higayon na og apil sa iyang paliton na sa iyang mahalin sa patimbang mao iyang pagkaon na idol ko last kay lagi wala naman ni siya kapangita og trabaho kay tungod pud sa iyang mga kaso nga nalambigitan sa una idol ko last kay nagatubang man pud ni siya og kasong may kalapasan sa kanang armas gani nga walay dili lisensyadong armas
1: illegal lakit position na, of firearms
0: oo lakit okay. Na ang kining paggamit o pag-upot o ginadiling droga sa idol ko last week. Ano to? Nasakpan ni ang kining mga suspetsado, hinungdan nga gipadako pa sa kining management sa usa ka dakong mall. Kaya gamitin pa man dito nga solar light, edi ko last week, gipatimbang man.
1: Giyosan niya pagkuha sa solar light? Ay, don't you? Wala na naman. Di ba, ang solar light, itaon ba? Itaon ba tanas mabaw?
0: Naka-standby.
1: Ah, so wala pa itaon?
0: Oo, niya. Nagtuo to si idol ko last din na magamit.
1: Madahan.
0: Ano niya na akong gikuha? Kay dugay naman daw. Tuod naman daw idol ko last na. Wa magyud niya. Wa magyud ni gikuha sa tag-iya. Or wa magyud gamita mo itong gatuo siya. Nga ka nang dili magamit mo ito. Iya na lang gikuha o gipatimbang ni si idol ko last. Paano na lang ganit ka ito yung gipatimbangan? Wa pag ipaligya. Kaya nakuha pa po si tag-iya ni nga maong solar light.
1: Okay. Okay.
0: Damay ra kay nga butang apan mao lagi na magsilbing nga paimangno nato nga kanang dili nato ipaagi ang kining atong kagutom atong panginahanglan sa mga illegal pud nga kalihukan.
1: Pero nakay pagutan na dutwiti. So for example, og nadugay nato dito ba ang solar light? So kanang wala basta gihipo sa katong tag-iya. Di ba ngano
0: i-display mo niya? Diba? Kung pamutan na siguro idol ko lasa nagkamulo pag yud pud og kaya ganing butang sa ubang mga solar lights yan, naaray mga gipang butang diri sa gawas sa ani nga maong hotel.
1: Ah, so dili siguro na siya niawat o mga pila kaadlaw pa na ang solar lights. Bisa kada sa rupang adlaw, so dapat nabutang pa diya, no? Ipa-standby siguro. Kay padong pa na siya i-install pa siguro, pero...
0: Yes.
1: Okay. Nakasabot ako. Sige, panayin. Okay, dahil ko salamat.
0: Possible kasi si idol ko last, pero muna, malas-malas lang kay nabalik na po siya dili sa prisuhan sa Abeliana Police Station. So far muna to nakuha dinhi mismo idol ko last sa kininyong idol TV Saya sa 93.9. Di kapugan sa pagkatudog na gunang balita at sa IFM Balita. Karun oras na para sa tumulong sa Bias B.
2: Ang lagar nga pretty, idol tweety.
3: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong,
3: sa bayot-ruang.
5: Maayong udto ka nato mga idol. Ano pa ka mga nasawang sa bayot-ruang. Pwede ko get over mga idol sa kunang gato-gapon, sa kunang dinner mga idol. O yan yan, in-order kong grilled salmon. Grilled salmon yung mga idol, no? Side bread mga idol, kaning salmon is rich in omega-3 mga idol. So, ako na nandiyo pa yung mga idol, ay, palit ko mga idol, kaon ko mga idol, ay, tag 615 pesos ang hiwa mga idol.
1: Ito, ang isa ko, Jumega, ay, 615, di ka siya og salmon. Oh, salmon ka na mirror, o salmon, salmon mo dito dahi, 615, size 1-5.
3: Idol, nakaigo ba?
6: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
7: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
8: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
9: 93.9 IFM.
10: Idol! Idol!
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Welcome to our reunion!
15: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
16: Tungod na sa Super Fiber.
15: Unsa?
16: Super Fiber!
17: Super Fiber! Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang napagkasunduan.
20: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino may isang salita.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, dito ako, believe.
25: 93.9 IFM.
26: Pumbang Pune!
27: Aikol! Aikol!
28: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
29: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
30: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Tay, agay!
29: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
30: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
29: Haydi mayo! Kini ang alay ka ni mo!
28: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
31: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa,
4: aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog kong usa ka sa akong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Apungan pa ni, eh.
7: Idol
8: Mami J. Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM, alas 12:14 na.
2: IFM, upto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now. DJ A.

0: Landungan family o More family. Happy birthday, happy more birthday to come. Ika ni Mama Marites More sa Bulasa Argao. Oh, hello sa mga taga Bulasa Argao. Hi ko sa ko ang mga kaliwat niya sa Bulasa Argao. Ang mga Hulganza family. Da, hello yun ang mga Hulganza family sa Bulasa Argao. Hello! Baksit!
1: Kula si Do.
0: Bawgan tuhun, iguan ang lumot, hanya bodoh setedo, sige bunal!

Hai dah sok, memang tengah ulang go Ailan. Ke mana-mana? Ke mana-mana? Ah, lain lagi mesti Zanju Barudo. Lami manyung saang dihat, lami saya dengan FM Mixer dengan DJ. Lahir lagi doi, Zanju Barudo. Karong June 20 na mga dala sa opening salvo for Pride Month. So Pride Month sa so mga kuan, mga tita sila AJ na mga Pride Month, di ba? Oh, hello yun doon ha. Pride Month. So, dahil kayo mga kuan dito mga amaw ni si Zanju Barudo kuha na kay Pride Month man di ay ni hala at mga titas diha at mga Becky. Hello! At Mini Hall Gymnasium Talima Olango featuring IFM Mixing DJ AJ. And then special thanks to Miss Sheila.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM.
5: Mapungan pa rin.
6: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
7: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
12: Find a way.
11: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoprolol na to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Game ka, Idol?
17: Game sa go, Idol!
16: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tanglisan online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
18: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
16: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko last idol!
19: Mga Idol, oras sa IFM!
20: Mixing right!
19: To arales sayo pag patak ng tawig si ibang tabi gud oras sa IFM alas 2:22 na
21: IFM udto na manglayat na ta
20: mixing right now.

mga radyo. Kumusta, Benadol? Kumusta? Nakapaniwag din ba ang tanan? O sa Georgia and Barbecue, and hello sa mga taga Georgia and Barbecue, Kaya Bark Latery, Don Simon's Food Services, o sa IM Meat Store, sa IM Shumensisa. Hello din tanan, mga idol!

0: un lango, la serie de Maestro Paquetera, la pechada de a shout out a El Pardo, a plate number November, Foxtrot Zulo 3846, Mingerita to IT Park, driver Arthur Ababa, ang conductor nga si Nicole Ababa, murag parinti ni sila kay Pre Evelino. Again, hello sa mga taga El Pardo, Mingerita to IT, plate number November, Foxtrot Zulo 3846, driver Arthur Ababa, ang conductor nga si Nicole Ababa. Kaya, manginabuhin sa mga AJ, mabalik may gawin ang mga pahinom doon. Chill sa mga dia.
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM!
3: Pugnan pa ni!
4: Aikol! Aikol!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsyagan din ako nga. Dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parenti, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: 93.9 IFM.
11: Mapung nan po ni!
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
18: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Tag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
17: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Game ka, Idol?
23: Game sa Idol!
22: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
24: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
25: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido!
26: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:47 na!
27: IFM, udto na! Sexy dancing sa ta!
26: Yay, kaya sa IG, man, di ba na siya

99.9 IFM, mabukay pa dito oras, alas 12, sige tayo, Tresta, my doll. And again, we've got ang Zanju Marunong ng IFM Mixers. DJ AJ, pari siya, nag-swap sila ni, pari siya, the Teenager Wonder. Hindi na siya teenage, Teenage Wonder, kaya walang Teenage Mutant Ninja Turtle. Teenager, Teenage Wonder, kasi IFM Mixers DJ Ninyo Vance Mulak. So, sato ba si Ninyo Vance Mulak? Ikasabado siya, Jay. Sabado si Ida. Yung ugma, mga idol. Apo, si pangalan ni Gurzina. Nakasabusap yung pangalan. Okay, mga idol sa aran. Mga idol, sabado may ikukuras. Tapos may pahapol, Jay.

0: Kembali. Mulai dulu deh, udah kula suka aku guapu gede guapa dan kami mantan bisa ibu gede guapu gede guapa deh. Sapa tak mixus? Kita harus selamat ke dua dok. Okey, mengapa bersudah ngadir Ray FM kepada kula duo kula suka kau sedih sama dia.
1: IFM untuk na pahuai sata.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan pune.
4: Aiko!
5: Mapa on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS
2: 93.9 IFM.
3: Pungan pune.
4: Aiko!
17: Dr. Limuel Espedal, toothpaste taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako di-try. Diyan din lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya wala kang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. So,

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
10: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
11: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Dog, pacheck up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
1: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: 93.9 IFM.
4: Pung nan pune.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Nila Intinado, Polkatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor in the region kay kinahanglag operahan para ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, dinuot kong doikong kung sa akong alay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa akong in the region, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasapang bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
9: Idol
10: Mommy J. Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol Mommy T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulado.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Oras IFM, alauna 16 na idol. Sa snagyo ko'y pangutan na ninyo, idol. Usa man imong pilion. Kung na kay utang kabubuton sa maong tao, pero kay baw ka nga sayob ang ihang binuhatan, imo ba siyang itugan? Or magpakahilom ka na lang? Ala ka diha. Happy Thursday, everyone! June 18, 2026! Idol icon na po ni, in behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag o color sa inyong kahapunon. Maayong hapon again and again and again. Hopefully, malipayon mo karong hapon, idol. In fairness, dili kaayo over-over kainit. Init gihapon pero madadara. Di pareha sa mga niaging adlaw, no? Kamurag yung kagmaluya pud apil. Samot na guatay kwarta. Di ba, mura sa kagmaluya. Namsa naman taon yung kainit sa panahon, oy. Niainit pa kayong mga panghitabo sa politika. Init pa jud kaining issue kabahin sa katong athlete nga namatay in town sa kauluhan, idol, ni si Rene. So magtan-aw bitaw ko sa mga videos, no, kani bitaw mga video nga nanggawas na ba nga unsa niya kapinangga ang iyang family. Ora gyud tag kumuton gyud ang atong dughan, idol. Yung makaingon ta nga ang sistema sa Pilipinas ba kay waka question gyud bitaw usahay, no. But anyway, manapadayon ta sa pag-ampo nga aduna gyud mahatag nga hustisya sa maong mga atleta. Karon, another episode na po ng atong pag-asawan, idol, atong kauban ng atong letter sender nga si Intoy. Ay, puro mo nagpangansa kong uncle. Ay, Uncle Intoy. Si Intoy ang atong letter sender. Unya, mura mo gudin siya na-trap sa usa ka sitwasyon. Naglibog siya. Kumbaga kung gugma pa ni makaingon ta nga torn between. Naglibog siya kung unsay buhaton. Ang mahimong sakto or mahimong mapasalamaton or buutan. Kasi idol, labi na og naka sa sitwasyon nga naabit tay tawo nga nitabang nimo. Diba, syempre dako man jud kay kag utang kabubuton ani mga tawhana, no? Apan kung mahibaw ani mo nga sus na man sad sila yung mga modos pud ay nga panggipang buhat. Mura sa kag maglibog ba, labi na og kay baw ka nga naay mga tao nga masakitan sa ilang gibuhat. Labi na kaila pug ka sa tao nga ilang gibuhatan sa ingon. Masay ba nga nang lami kaayo i-report, pero at the same time turn between ka kay ala nakatabang bin nimong tawhana. Of course, di gyud kalikayan kung imo man ganing itugan, ingnon jud ka nga wadyo kay utang kabubuton. Baga kay kagnaong. Diba? Ikaw na may pakasadun. Pastilan, dolor. Anyway, atong paminawon, idol, ang story ni Intoy. O atong paminawon kung unsa kayang desisyon sa maong sitwasyon. Kung kamo ang naas ayang sitwasyon, unsa tagkain niyo mo hang buhaton. Pwede mong mo-text, idol, ha, sa atong text line para sa inyong mga pa-shoutout, inyong mga komento, reaksyon. 09-23-112-8701. And pwede sad mo, idol, nga mo comment sa itong Facebook Live. Naka-live ta karon, Dear IFM Cebu. And para makadaog mo, paldo gihapon mo, idol, og 200 pesos GCash every day, i-share lang yun ang atong Facebook Live with the hashtag nga katong gimension na mo, hashtag Kulay Duo, hashtag IFM939 Cebu, hashtag Dear IFM Cebu, og hashtag Dear IFM Walay Wow. Unya, apili po din yung sa inyong caption, inyong name and your address, idol. So, alauna ba yung tinadi na itong maglangan pa atong paminaw? Basta bangita mo ni Dear, no? Na siya gilakaw ang importante kaayo, idol, para sa iyahang future. So stay put, ako sa inyong makauban o solo flight sa taron until 3 sa hapon. Diri lang sa inyong paborito matag-hapon nga drama, idol. Alauna hangtod alas 3, Dear IFM. 121 and kining bahina hatod ka nato sa Muni Plus, traditional herbal drink. Labi na sa mga idol na to diha ang agiubo. Isip on! Ihilantan! Sige, panuhot na nga pagaw. Labi na ang panahon, no? Sus, makasakit dyan, makadagyog sakit, idol. Dapat maboost ang atong immune system. Pwede ni siyang isagol ninyo o init-init nga tubig. Niya ko tawon, o maayo. Dayon, imno niyo pwede any time of the day. Niya, mapalit ni sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar. FDA approved and halal certified busa kasaligan gid kaayo. Na sila bagong variant karon ang cacao flavor. So sa akong paborito po. Immuni Plus traditional herbal drink. Send by idol ato paminaw ng story ni Intoy dire lang sa Dear IFM.
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Ngano? Dukay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay...
3: Oh,
2: Kuya Juan, mapungan ba ni? Ah!
4: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
6: Di gyud ko ganahan.
4: Di gyud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Hoy, madir! Kusuga, ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
7: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
9: Coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
12: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hilak. Umarag, dili komportable, matag-adlaw.
13: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
12: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
13: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
12: Mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto.
13: Hoy, asa man ka?
12: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: 93.9 IFM.
18: Mapungan pa ni!
19: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
22: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
23: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
21: Life extension, vitamin D3. For longer life.
24: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
25: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ini ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
21: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
26: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
29: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
30: Ang kinis na niya?
31: In fairness, nag-glow up.
30: May budget? So

0: bilang kilos karne?
1: 500. Ma'am, bagsak presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in.

0: Tirbig kapangihi.
1: Hanap niya pananaw.
0: Ug pagpamilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. Woo! DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
4: Ang idol ko FM 93.9. IFM.
5: Tawa, hiyak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
6: Dear IFM.
7: Dear IFM.

0: Ni ano man day kain to eh. Upsa orasa kami abot. Suriha nga wa taga matagbo sa terminal.
1: Okay ra Tito Elmeri. May kugsa ko ni mo kay akorbehay na ngayong pabor. Unya, kaya ramsan ako nga muhani sa inyo nga ako ra.
0: Naunsa ka baya nga pag-umang kong tabaya ka?
1: Salamat Tito. Pasensya na kid. Nagkinahanglan ko kong trabaho kun.
2: Uy, dungo, ano yung problema? Uy, kisa pa may magtinapangay, kita rin yung katuko.
0: Husto si Tia ni Muintoy. Mau nga ayaw nagkaikog niya, hmm?
2: Nana, ni Ana Magyud Mos Kusina. Pamahaw una mo, samtang nag-isaw niya.
0: Salamat, love. Ayaw ikog-ikog niya, ha, Intoy. Kaon og tarong. Igutom ka?
1: Oh, wa ko gutuma, Titoy. Kamuli kaon?
0: Ah. Di mo kaon na tong pag-umangkon, no, Linda. Di rabag yun kaganahan anang balibara ng imong linoto, di ba?
2: Uy, di ko ganahan ng imong ana, ha? Gilamit na bagyo na anak ko siguro ang luto. Kaon na niya ay nagkaikog.
1: Sige. Lamit mo, tita.
0: Lamit ganang muluto si tita ni mo. Oh, abi ba na ko, huwa ka gutuma. Oh, sino malagi ng plato ni mo?
1: Sorry, Tito. Ninumdong kong gigutom ni ko.
0: Kaon niyang tarong ay. Tuod, isgutan na to ang imong trabaho nila na ko.
1: Sige, Tito. Unsa may akong trabaho?
0: Sayon ra kayo. Kung may mga palitunon o dokumento ra kong ipakuha, ikaw ang kusugoon.
1: Sige, Tito. Walay problema. Kaya rin na nako.
0: Dako kong pagsaling ni mo. Ug may mga alsahonon sa brabaka, ha? Okay ra?
1: Okay, lagi, Tito. Alsahon na day. Unsa may gamit sa akong lawas na...
0: Ang bugiro. Pero gusto ka. Magamit ka na. Og tod, din hinalang sab ka puyo o ba na mo, ha? Karon libre ka paskaon.
1: Oh, mauwam sa tanga, Tito, eh. Gipatrabaho pa ko ninyo, inya, ani pagkunyo pa puyon sa inyo.
0: Mauwam ka pa namong tita ni mo, naunsa ka mang bata ka. Puslan mang mitabang minimo, lubos-luboso na lang namo. Dinig ka na lang.
1: Sige, Tito. Pero sobra na inyong gibuhat para na ako. Unso ba yung angay na kong buhaton aron makabawas ko?
0: Wala kay angay buhaton, Intoy. Tarong nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsaling nimo. Naibaw ko nga wa kay buhaton aron magguba ko o ang akong negosyo. Kanari akong ihangyo, sabi ka nimo.

0: Bata pa lang ko, buutan na gid kaayo si Tito Elmer nako. Bisan naa na siya magpuyo sa syudad, papagyapon mawa ang among kasuod. Pero di lang kana ang hinungdan nga giidolo nako si Tito Elmer. Kay sa among kaliwat murag maingon tang siya ray nagmalampuson. Mato ni mama nga pobre gid kuno ang ilang pamilya pero nagkugi si Tito. Mianhi sa syudad og nakahuman sa pag-eskwela ug nakakuha og maayong trabaho. Og karon naa na siya'y kaugalingon nga negosyo. Og ni ako magtrabaho ubos niya. Wa mo ko'y problema sa pagtrabaho ubos niya mga idol, pero wa ko magdahom nga may madiskubrihan di ay ko dinhi.
1: Uniya, kumusta naman ang trabaho ni mo dinhi ito eh? Lisod ba?
2: Ay, ukirgi kayo ito. Enjoy mo gani kayo?
1: Maayo kung mao ka na. Pero ba si gimalditahan ka ni Pinky? Inalang ko kay ako'y bahala niya.
3: Hala, si Boss Elmer. Grabiha, ah. Butan mong gani kayo kuana niya, di ba?
2: Tinood na dito. Butan niya, gwapa po yun niya. Kuso po gigay mong libre.
3: Manay ganahan ako ni mo intoy. Kaya maayo kay kang mamulatik.
2: Di natin ka tiyoy. Katong mingong ko nga gwapa ka, tinood gito.
3: Nambot ni mo, oy. Wala ko'y kwarta diri, oy. Ay kong atiki diha. Parehas na taining nagpaabot og sweldo.
1: Tanawa ra, napadungog-dungog na hinuon ako.
2: ako sab tito, nangutahan na sa litis mama kung kanus ako makapadawag kwarta. Kung ako'y katubag niya.
1: Ayaw ka balaka. Ako nang gisito lang problema sa bangko. Baok kinatingali sa sunod ng mga adlaw o masilduhan na tamo.
3: Salamat, boss. Kay daganan sa kugbayaran ng boss good.
1: Sige. Diyan taon na mo din eh, ha? Dagan pa kong buhaton sa opisina.
2: Sige to. Kamilay bahala ni Ate Pinky din eh.
1: Sige. Pinky, nahinomdom kong may mahinomdan nung tang istoryahan. Ayaw pagpauli na yun o niya, ha? Pabilin o na.

0: Bagana na huwag ibuha itong adlawa eh. Pero, okay na. Ang importante nga, may tabaho ko. Maru, may tao pala ka din eh.
1: Hindi ko marimot, Mimo.
2: Buti pa sabot, boss, nga. Pang short time round ako. O pagkauman, wa na. Ilabay na.
1: Kung sa ilabay, hindi ko na mahimo na mo kay special ka para na ako.
2: Sus. Liwat ka din mo imong pag-umangkon. Maayo kay kang mga atik.
1: Hindi kini-atik lang ako. Katong nangawa na kong mga assistant sa unang patlongon man to. Mao nga ako gitagtag. Pero ikaw lahi ka nila.
2: Mauman gani. Gihatag na nako nimo ang tanan. Pero nga ano pang mas importante pa man gihapon nimo ang imo asawa?
1: O sa may gusto nimo, diyan ako siya. Siyempre, di ko na mahimo kay madaot ko, anak.
2: Oh, abi ba na kung ako na imo love?
0: Kinuho ko.
2: Pamatudisan na nako pa.
1: Daghang masuko na ko kung buwagan ako si Linda. Kasi mapagan pa negosyo na ko. Mawadaan ka usap ang trabaho.
2: Maayagiki kang palusot, no? Ah, sige na lang, ha. Huwag naman ko'y mahimo. Diligig ko ni mo mapasigarbo sa ubang tao.
1: Ayun na ka naguna-una. Importante nga ikaw ang hustong babae para nato.
2: Mm-hmm. Tinood? Basi kisulti sa dali mo sa uban ni mong mga kabit, ha?
0: Sabi lang po, sabit,
1: eh. Gusto na kay hinabitin ako. Magdali ta kay tingaling pangitaon ako ni Linda.
2: Unsa to? May naitawa pa ba din eh?
1: Uy! Kinsa ka! Kawas niya!
0: Oh! Tito Elmer? Ate Pinky? Sorry, may gibalikan ko. Huwag ko may bawa nga niya paday mo. Sige, mupaulin ako. Ayay mo gabala ka. Huwag ko'y nakita.

0: Di ko makatuo sa akong nakita ug nabati. May relasyon sila si Tito Elmer ug si Ate Pinky. Si Tito na ako nga akong giidolo ug maayo ug gituho ang usa ka buutan ug mahigugmaon sa iyang pamilya. Pero nakahimo gihapon siya sa pagtunto. Wag gid tingali perpekto nga tao, no? Pero di paghihapon ko makadawat sa gibuhat ni Tito sa iyang pamilya. Di pauli ko nga murag naglutaw mga idol. Gipangutana ko ni Tita Linda kung unsay naitabo nako. O syempre di basta-basta nga isulti nako nga ako nakita. Di ko makatug kay di ko mahiluna sa akong nadiskubrehan. Ug sukad nga nahibaw-an ako ang ilang sekreto. Nausab na ang ilang pagtagad nako sa trabaho.
1: Unsa man kadiha intoy? Wa pa ka mahuman? Gani na pa man kadiha uy? Dali ana kay daghan pagbuhatonon.
2: Nibaw ko ti di pa sa iyo na kun gibuhat gud. Ay lang og dali-dali ah.
1: Ayay. Murag reklamator na karon ha? Tubo lang sungay ni mo da?
2: Isulti lang us tinuti. Di mo siya kahingon ana sa una.
1: Ha! Kadaghan ka ni mong storya gud. Ngano? Unsa ba imong ipanghambog ha? Nga pag umangkon ka ni boss?
2: Bisan ka no sa ate, wak umanghambog ni mo ana, ti Pinky.
1: Basig na pabuotan-buotan lang ka. O niya may gawas ng tinuod.
2: Ikaw, ti. O saan siya tinuod ni mo? Kaya bigyan ni mo mangilog o bana? O maguba o pamilya?
1: Animal ka. Paghilom ha. Basig may makadungog ni mo.
2: Nangutahan na ragani ko. Pero nibaw ko sa tinuod.
1: Ingon ka nga wak kay nakita. E di wak. Mao nga ikaw paghilom na lang niya.
2: Ano nakahimu ang gana ti? Nibaw mo igangat sa iyo na?
1: Wak kay labot sa akong kinabuhi mo. Ayaw ko gilabte.
2: May bana o ganak na ka? Huwag pa din mo muna na. Mapasakit na ang sabi mo sila.
1: Dili may kasado sa amahan sa akong anak. Mao nga dili kuminyo. O dili sa sila masakitan kung dili sila mahibaw. Mao nga paghilom diha.
2: Si Tita Linda, sabi mo batiyo niya kung mga imbaw siya, ha? Kung siya kalibutan siyong dibuhat ni Tito Elmer.
1: O sakitan, good. Nungutan na pa malinoon ka. Mao gani nga niingon ko nga paghilom na lang.
2: Wa ko tuduloy sa kong ginikanan sa pagpamakak. Sayop ni.
1: O kung si Bote may pasabot, ha? Imo may isumbong ni tita ni mo?
2: Kinahalan ko lang buhaton kung kung sa'yo, Stote. Hindi kaya sa akong konsensya na itago ang kamatuoran.
1: O sige, sumbong! Pero, huna-hunaa lang na dakong gubot ka ng imong buhaton. Mao nga mas maayo pag magpakahilom ta na lang. Aron dili masuko si Tito Elmer ni mo.

0: Sukad nga nahibawaan na nako ang pagbinuang ni Tito. Murag na impyerno ang akong kinabuhi. Kung sa una, malipayon ko ng trabaho o nagpuyo sa ila, karon lahi na. Di na ko mahilo na. O nakabantay ni ini si Tita Linda. Ipangutan ako bahay ni Tita. Ipangutan ako bahay ni ini ni Tita, pero bisan unsa na lang akong gihimong rason. Pero nakadugay, hinahinay ko nga gikaon sa akong konsensya. Gusto na akong isulti ni Tita ang tinuod, pero unsaon nga kumubuhat ko ana, si Tito usab ang mamahimo na akong kontra.
1: Imo kuno kong gipatawag dito.
2: Oo. Likod. Naunsa ka ba?
1: Abi mo kuno ako nasuko ka na ako.
2: Unsa? Nga no masuko man ko na imo, ha? Di na mahitabo. Bisan ka nusa. Pag umangkon tabaya ka.
1: Sure ka dito? Bisan nakita to mong...
2: Oops. Ayan ang pagsababahin na na. Bakit na gusto kong pakisutihan mo?
1: Sorry, Tito. Wako may baw nga na di mo dito si Ate Pinky.
2: Nagkasabot ko. Ugwa kayo sa... Natimingan lang yun. Ang ako lang nga unta, kalimta na lang nimo ang imo nakita.
1: Bisura, Tito eh. Gisuwayan ako pero di kumakain mo.
2: Okay ra na. Di ba ginamawa na yun? Basta ba, di lang ka manabi sa uban.
1: Pero si Tita, Tito. Kumuoy sa Tita, uy.
2: Naibaw ko. Pero kung tinuod nga naluoy ka ni Tita ni mo, di ka maghimo o kasamo. Mga nga, magpakahilong ka na lang.
1: Ano nakahimo ka ni Tita, ni Tito? Kataas akong pagtanaw ni mo. Huwag ko magdaho nga makahimo kayo ni.
2: Oh. Pasensya na. Pero lalaki lang ko og daling matintal.
1: May mo namuli kaya ang tentasyon dito. Buhaton kung unsa may husto.
2: Bata ka pa intoy. Dili ka pa magkasabot. Dili sa yon pakibatukan ang tentasyon. Kanunay ka ng anaa. Kinahanglan mo lang dawaton ang imong pagkatao.
1: Buti mo ipasabot ito nga mahilig ka giyot sa babay?
2: Inutang po nga nga mahilig kong mag-enjoy. Pero ayaw na lang sultihi si Tita ni mo aron dita magka-problema.
1: Pero sayo ka ni magibuhat ito.
2: Into sabay. Sa imong pagtuo, ang imong papa, si lolo ni mo, uwa, mamabay? Imposible. May gitaguan sab silang kabuang. Ikaw sab unya. Buhaton sab unya ka na nimo.
1: Hindi ko makahimu na Tito. Kay mituho kong dilihusto ang pagbamabay.
2: Huwag ka pa man goy uyab. Munang ayaw og sultig panapos. Lalaki ka sab into eh. Siguradong matintal ka sab unya.
1: Nakaila ko sa kong gagalingon, Tito. Kung ikaila ko man ang babae nga alang yun ako, di ko siya tuntuhon.
2: Makapilan ako nakabati yan. Pero muabot unya ang adlaw nga matintal ka sa... Pero ikaw, kung gusto na ni mong barugan, oh, tanaw na niya na to. Pero unsa man, naingnan na ni mo si mama ni mo bahin ini?
1: Wa. Daganaw ginaw na si mama Tito. Di ko gusto madungag ni.
2: Oh, naaraman din na. Ayun na lang sabsultihi si Tita ni mo. Gusto ta og malipayon og malinawong kinabuhi, di ba? O nga. Ayun nagkakonsensya. Kalimti na lang ang imo nakita. Pakasamahang way na hitabo.

Nahibawang ko nga wa ko kasab ni Tito Elmer o gipakigsultihan lang kong. Pero sa iyong gibuhat, mas may bati pa hinuon kong kalagot sa iyong gibuhat. Pero wa na lang ni nako ipakita pa niya. Tingali, walang ko makauyon nga murag ako pa'y sad-an nga nakitaan ako sila ni Ate Pinky. O kung magkagubot, ako pa ang sad-an. May kalikayan nga mubati ko.

0: bisan pa man sa kasayuran nga may gisakitan sa gibuhat nga gitunto ni Tito Elmer.
1: Intoy, kaon na. Basig mapas mo niya ka.
2: Salamat, tita. Ganin na rin yung gigutom, tita eh. Sa biyahe pa lang.
1: Mo gani nga kaon na. Si Tito Elmer ni mo, wag pala kayo mauli. Pilan naman kagabiin na siyang dugay mauli?
2: Wag ko may baw, tita.
1: Wag ka kahibaw? Kauban na mo sa trabaho. Wag siya kisulti ni mo?
2: Uwa, tita.
1: Mao ba? Mayon sa ramanday siya nga sa una magdungan mangyut mo?
2: Ingon siya nga buong na lang kuno ko. May panagsultihan pa sila ni Ate Pinky.
1: Kanunay ba silang mag-uban si Pinky?
2: Ha? Mag-uban gid sila, tita, kay assistant man siya ni at Tito Elmer.
1: Unsa ilang buhaton samtang mag-uban sila?
2: Wagi ko may bawo na, tita, kay sugusguon na biya ko.
1: Naibaw ka ba, Intoy? Nga matagabiin akong dili mahilo na. Huwag ko makasapot. Ingunok sa may sayop na nahita po.
2: Tita, likayin ang dagan ka doon naon.
1: Naibaw ka pang nakita ko sila makausa. Nag-uban sa mall. O nag-holding hands.
2: Basi, nahintawin mong nakita, tita.
1: Dili ko mahimong masayop. Si Tito ni mong akong nakita kauban si Pinky. Huwag mo lang may layik nilang duha.
2: Puno-huna narating nilinan ni mo, tito eh. Holding hands naman, di ba? Di makahimu si Tito ni mo anak, tita.
1: Nahibaw kong dako kag pagtahod ni Tito ni mo. Huwag dako kag utang kabubuto niya. Pero into yun ta. Katabangan ko ni mo.
2: Huwag sama ko ikatabang, tita. Murag, wala may problema.
1: Nahibaw ko. Kibati na ako, Intoy. Gitabunan na ni mong iyang sa.
2: Ha? Wala gisa si Tito Elmer.
1: Nakaila ko ni mo, Intoy. Nahibaw kong dili sab ni mo kayang ilagibuhat.
2: Was ilagibuhat na ko nga supag sa kong kabubuton, tita. Okay naman si Tito. Uwa ko may bawo si mong gipanulti, tita.
1: Uwa ko ilaing gusto ko niya mo sa kamalindawan ng malipayon ng pamilya.
2: Kasabot ko, tita. Mabitaw nga ayaw na pagunaw na ugdautan. Uwa ka tuntuhan ni Tito Elmer.
1: Maluoy ka, Intoy. Sultihin ako si Noon. Pamatia ang gidiktar sa imong konsensya. Magkaantos ka mga magtanaw na kung gagitunto sa imong uyuan.

0: di na ako kaya makita sa tita nga gisakitan. Mao nga gisultihan ako siya sa tinuod. Lisod kinialang nako kay nahibaw ko nga magkagubot og daghan ang mawa nako. Pero nahibaw ko nga husto ang nahimo na kong desisyon. Human ako sultihi si tita's tanan, mura kong daibtan og tunok. Wala ko magdibog sa angay na kong buhaton. Pag-abot ni Tito Elmer atong higayuna sa bahay, gikumprontar dayon ni tita si Tito. Nagkagubot, nagkalalis ang magtiayon. Nasamok ang ilang pamilya tungod sa akong gibuhat. Pero wa ko'y gimahayan. Naibong gani ko nga, wa pa ko taktakan ni Tito sa trabaho. Pero di ay, may surpresa siyang giandam. Alang na ko.
1: Tito, gipatawag.

0: Mo kuni mo ingon si ate.
1: Ani man ka. Abi ko kasaligan ka.
0: Ani ko po sige ti. Kalma na dito.
1: Humati bukid buhat ako. Imo ko pagalahon.
0: Ha? Gusto ko lang matarong imong pamilya dito.
1: Dili ka na ang nahitabo intoy. Tungod sa bukid buhat, mas giguba nimo ang ako pamilya. Gibihaan ko ni Linda. O kita ang among mga anak.
0: Huwag ko masayon kung mao ni buhato ni tita Linda.
1: Bisit ang konsensya nimo. Ang problema ko nimo na sobrahan ka sa kabuutan. O sa pagtao nimo nga masantos ka kung masulti ka sa tinood.
0: Kinala ko ng buhato na musto o angay dito.
1: Mao ba? O sa imo tanaw sa nitabok ka ron sa ako pamilya. Husto na eh. Kung dili era ka makatabang, unta nagpakahilom ka na lang.
0: Di may mong mapakahilom ko dito. Kaysa yung pangin mong ibuhat ni Tita Linda, kinalang isultin ako ang matuod.
1: O karong nga isultin mo ang matuod. Lami ba si mong pamati na nakaguba kag pamilya?
0: Dili ako nakaguba sa mong pamilya dito. Imong siya ang anong gibiyaan kanila ako.
1: Baka ka lang. Tubag-tubag ka na nako, ha? Nalimod ka pag-umanggo talaga?
0: Pag-umanggo ako nimo! Pero mas tarong kong pag-umanggo na kayo nimo!
1: Di gano'ng hilo nagbaba nimo!
0: Dito!
1: Pag-agag na, oh! Muni mong ibaos ako! Humanta ka, tabangin!
0: Dako ko pa salamat sa mong natabang ako dito! Pero dako sa iyo ay mag-ibuhat sa iyong pamilya.
1: Huwag ka sa lugar aron sa munan ko. Huwag kay labot sa ko problema. Nakisama ka nalang unta o nagpakahilom.
0: Sorry, tito. Pero huwag ko magbasong sa akong ibuhat. Ibaw ko gusto ang akong ibuhat. Ilusya kung nanong gibyaan ka sa iyong pamilya.
1: Baga kagirog na ako, no? Mag-iuwaw di ka permiro o nga dito. Ha? Humanta ka, tabangi! Arisgado ka na kayo. Murag na sobrahan ko kabuutan ni mo. Huwag ko magdahong, ha? Huwag di ay uwaw ang akong pag-umangkon. Layas akong atubangan. Di ko gusto makakita og traidor na sama ni mo. Layas! Layas!

0: Bisan gikulatan ako ni Tito Elmer sa iyang kasuko, nakahimo paghihapon siya sa paghatod na ako sa ilang bahay aron magkuha sa akong mga gamit. Ug human adto, iya na rin kong giguyod gawa sa bahay. Bahala na kuno ko sa pagpauli sa probinsya. Ug kaybaw mo, naglisod kay ko sa pagpangitag, kapasilungan at higayuna. O to, sa kasada na lang ko nagpalabay sa kagabion. May nalangani kay may nahimo na sa kong higala sa syudad. Ug siya amitabang na ako nga makasudog laing trabaho. Gisultihan ako si Mama sa tanang nahitabo. Papaganit ayon mutuo si Mama kay nailha niyang buutan nga pagkaisuon si Tito Elmer. Karon, wa na koy balita ni Tito Elmer. Bisan ang iya mga kadugo, wa na masayod kun hain siya. Tito Elmer, kun makapamati man ka karon, unta gibasulan na nimo ang imong mga sa og nakapamawi na ka sa imong pamilya. Dinhi na lang una ko to mga idol og daghang salamat kaninyong tanan. Nagmahal, Into E.
1: Ay Hugot.
2: Kung may sikreto kang nahibaw-an nga dili maayo, ayaw kini itago aron magpadayon ang sala nga ilang nahimo. Kay ang pagtabon sa usa ka sala dili magkahatag og kalinaw sa imong hunahuna. The Intoy Story. Gihatagan og kinabuhi ni musunod. Sa papel ni Intoy, Aldwin Nacorda, Elmer Marvin Caballero, Pinky Carol Marie Hikain, Linda Marites Albores. Sa panulat nila ni Owen Villamor og Marites Albores. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Rimulano. Dear IFM.
1: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Tuhod, siko, hawa.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Ako di IC Mac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man sa mundong nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan imo pamati, maglayan imo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dayon mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha, dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: 93.9 IFM.
6: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
8: Idol, suertres result alas dos. Uno. Tres. Uno. Idol, nakaigo ba?
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kag Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. At pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong June 17 to June 26, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pune.
5: Aikol! Aikol!
6: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha? Huh?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
8: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Ang idol kong FM 93.9.
13: I-F-M. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
14: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
15: Oras IFM, alas 2:22 na. Welcome back sa Dear IFM. Of course, kauban niya po niyo Kulay Duo. Pero solo flight ko karong idol. Asa ba to akong kwan? Wait lang, idol, ha? Okay, there we go. Hindi ko maklaro gud sa akong tingog. Oo. Hi, welcome back. Idol Aiko na po ni, alang sa Dear IFM. Again, in behalf ni Kulas, kami ang Kulay Duo nga maghatag og kolor sa inyong kahapuno. Unsa kay kolor na turon mga idol? Murag grabe maning kagubot nga nahita mo. Kani pud si Elmer, no? Pastilan. May kay mudag bali sa istorya, idol. No, si Intoy mo iiyahang gihimong suspect sa iyahang sa nga binuhatan. Pero kasagaran gyud kung cheater ang hisgutan. Mao gina ilahang taktik. Labi na og ang klase sa cheater nga di bito kay bawo mo angkon nga mao na ilahang nabuhat. Pero kung ikaw ni angkon ka nga sayop imong gibuhat, na konsensya ka, naa kay acknowledgement nga sayop gyud imong gibuhat, unya naglikay ka sa maong binuhatan, unya nagbag-o ka, aw kana lahi na siya nga dan. Pero sa di pa tamo mo padayon, idol, ha. Bulol-bulol naman ko. Kayuring naman taan. Happy listening ni Rafi Hakaban, Ate Makeki, Melita Lanyas from Mambaling. Salamat sa pagpabinaw. And please ko shout out sa akong duha ka anak, idol, nga si Summer Eloisa o si Shadrick Emmanuel. O akong ansa ni Mamatiyang nga apil o paminaw karon. While nanahi siya. Thank you so much. Kung sa'yo Matiyang, idol? Mamatiyang or Matiya-tiya? Christopher Alontaga, hello. Salamat sa pagpaminaw from Kiyot, Cebu City. Yuffie Pansit, maayong pagpaminaw. Hi po sa mga idol na to diha sa JY Square Supermarket Lahog. Si Ma'am Marichu, Ma'am MJ, nga always good na minaw sa inyong programa. Ika ni June Barola. Thank you, June. And ako po di hi idol ang atong mga cute kaayo nga conductor or driver sa El Pardo NFZ 3846 El Pardo Minglanilla to IT Park and vice versa. Si idol ang driver si Arthur Ababa o conductor si Nicole Ababa. Salamat. Okay, going back. Arita sa atong letter sender karon. Actually, nasulbad naman ni idol, no, ang iyahang story, pero for discussion purposes, dindot kini siyang tukion ba kaning inaani nga topic. No, kay kabantay mo sa batasa ni Elmer? Kabantay mo sa batasa ni Pinky? No, labi na og aware bitaw sila, may kini sila mobile sa sitwasyon. Of course, makasabot sa ta kay maningkamot maguni sila nga ilahang masalbar ang ilahang kaugalingon. Para di kay sila bati ba? Sige na lang. Ato na lang ihatag. Pero sa side ni Intoy nga mauy na tunga ba sa maong sitwasyon na ay consequences unya na ay kumbaga pros and cons idol, no? Na ay nindot nga effect unya na apoy batik nga effect. Diba? Sorry ta sugod sa bati. Bad news ata sa bad news. Oo. Given good idol nga kung ikaw nakasakop ka nga mauni mauna, of course, no, mura kag maglibog ba? Kumutugan ba ka or dili? Kay kana magung tawhan na nga imong gi-look up. Dako kay kag salig niya, siya pod vice versa na siya pagsalig nimo. Na naay tendency gyud nga kung mutugan ka, maguba gyud nang pagsalig. Di ba? Kaso sa imong part, bugat jud kay siya. No, lisod kaayo siya nga dala-dala un. Mga bugat kay sa imo hang feeling ba nga naa kay gitago nga sekreto. No? Unya, ang nakapait pag yun, kato, which is mo'y nahitabo, pagtugan niya idol, ang nahitabo, siya'y gihimong suspect, siya may gihimong rason nga nung naguba ang pamilya ni Elmer. Gaunas tanan siya may nagbinuang. Diba? Sumurag kargo ni Intoy ang nahitabo sa ilahang. Unya, ang nakapait pagdaan ni idol, kay aside nga nagkagubot sila sa iyang tiyo, no? Sa iyang tito. Si Intoy pud naghimong rason nganong nagkagubot ang pamilya ni Elmer ug iyang tita. Which is dili unta nga siya pakasadun. Mao na ang uban idol nga maabot sa inani nga sitwasyon. Ang ilahang buhaton kun ugaling ganahan sila nga ma-reveal ang baong binuhatan. Ang ilang buhaton kana bitang pina anonymous. Di sila mailhan dapat. Dapat dili magikan sa ilaha ang maong balita nga mauna. Kaya para safe sila. Kaso lang, gamay ra kay ang chance nga magmalampuson ang maong action. No, kaya ang uban mo, ay, basig na rin mo yung nag-prank-prank. Basig na niya, labi nag si Elmer ang makabasa ba o ronsa ba. Makahibaw una nga, gisumbong siya. May kamudagbali, sus. Muingon dahil si Elmer nga, akong na-think ha. Muingon dahil nga, ah, malampuson mo kay ta. Oh, successful kita. Ay, ginaydaghang mga tao nga muguba sa tuwa. Diba? Nagin na yung mga tao nga musuway o bira sa tuwa. Diba? Nagin na yung mga tao nga musuway o labay sa tuwag bato. May kayo mudagrason ba? Kaya para, of course, di halata, no? Karun, kung arisad ta sa positive nga side, idol, kung may bawaan magani ni inani ma-reveal, which is, mo'y nahitabo sa side Intoy, no? Kaso, nahitabo lang, sayaha, kasagaran, is ang negative nga effect. Negatibo nga epekto. Ang sa positive nga side, sa side ni Intoy, gaan kaayos pamati nga makatugan ka nga kanang tawhana nga giidolos tanan na day manginana nga binuhatan. Labi na nag-involve ni og imong pamilya. Imo biyang di ba auntie ba ito ni mangkog nga auntie to ni Intoy si Tita Linda niya unya iyan tita sa murag na po ipagduda naghuwat na lang sa siguro og confirmation kana mo'y na imong confirmation. Unya, makahatag ni og aside nga gaan ni mong pamati, na nakay peace of mind, betang? Nga natugaan ni mo. Kana, kung ang imong intention, ha, ka, dili bitaw masayon-sayon ang iyahang tita. Kung ang imong intention, dili kaginahan bitaw nga naitaw nga masakitan. Nga, tao nga imong gi-value, tao nga imong girespeto, tao nga imong gipangga. Diba? Kaya naba siya puyo sa iyahang tita. Sumahog nga mura na po ni ikanuhan niyang ginikanan. Ikaw be, imong mama diha or imong papa diha. Ibinuangan. Maka ako di ka, huwag tago-tago. Diba? Sakit ba sa buod ko, ikaw anak ba nga? Ginana. Lisod ka ayo. Actually, sa gini sa mga pinakalisod gid nga sitwasyon, idol, nga may mabutangan ni mo, kay, or mahimutangan ni mo, kay, turn between gid ka sa pagsultis tinuod, or sa pag-save sa imong kagalingon, para lang yun nakaitrabaho gihapon. Diba? Labi na sa society intoy, nga sus, aning kamot in town, nga manrabaho, kaya para na mapada sa iyahang pabilya sa probinsya. No? Lisod ba? Lisod kayo yung sitwasyon gid, pero, nagay mga instances sa to kinabuhi, idol, nga mahitabo siya, kay para ma-reveal gina siya, nga butang. Ginihugan siya maayo. Mauna, ako, saludo ko sa mga tao nga, di sayngon nga, naka-try, no? Pero, saludo ko sa mga tao nga, bisan pa man, og dibuhat sila sayngon ani, naningkamot sila nga mag-usab. Oh, naningkamot nga maglikay. Tapos kay, ang konsensya ay do, grabe kayo, ang konsensya ani in town. Nabito kay na istorya, bitaw, nga, inani ang experience ba nga, nakabuhat siya sa ingon ani. Sa siyang konsensya, magbuto-buto, gagawin ko na iyang dughan. Ay. Siya ka-imagine po nga, nga nung naabot siya sa iyang sa maong sitwasyon. Nadara po. Oo, yan ka nang, marapitag, nadara sad nga, lami masaguni sa feeling ng mga bawal, no? Diba?
14: Wow!
15: Lami po this feeling ang bawal, usahay. Pero, mauna, at least karon ningkamot siya nga to be better. Kaya, naningkamot siya. Nanghid bang ko, idol, kung pwede bang akong i-share. Ano siya, okay ra daw. Diba, signay makakuha og pagtulunan sa experience. Ano siya nga, lami dyan ko sa feeling. Admittedly, niyakon good siya. Lai sa feeling ba, orag na ay mga kilig-kilig kamay. Ano, bitaw? Pero na-realize niya nga dili niya kaya nga mahimong rason nga dunay pamilya nga babungkag. Hangtod sa hangtod. Kung nang nipili gid siya nga hunungon ang maong butang, ipili gid siya maglikay sa mga triggers, sa mga nahimong rason nga nung naabot siya sa inana nga sitwasyon, unya, naningkamot gid siya nga mag-usab. Although, di gina, diha dayon, nga naa kay makita nga kausaban idol sa usa ka tawo kay ang tentasyon in town. Wag tuo ang tentasyon. Diba? Pero at least on a positive side, kung ikaw si Intoy nga maabot ka sa inani ba. Mura kag maglibog ba unsa gi tug-an ka or manikamot na lang ka nga masalbar imong kaugalingon kay para happy, happy ang tanan, happy tong mga nagbinuang. Kay wa ni mo hilabte. Ikaw happy sad ka kay naa kay sweldo. Diba? On a positive side, limpyo kay mo integrity idol. No? Okay. Mao sad ni maghatag og chance especially sa mga biktima ba nga like sample sa yang tita nga nipili gyud nga mo mabuhi sa yahang bana. No, si Elmer. At least, wag hatag po ning chance ayang tita to heal. Ma-okay siya. Mag-start siya brand new life. Nga wala iya habana. Diba? Unya, kanigid pinaka, kumbaga, si tawagan na idol ay, pinaka malikayan sa mga biktima. Labi na sa pamilya mismo ba? Kaya what if, katong kabit, na dito yung sakit. No, usuro ba ka ng mga HIV, mga STD, sexually transmitted diseases? Diba? At least malikayan in town, na. May tagmay mamili, pero sahay ba ya? Okay. Ay, di na lang ito mag-say. Pero again, kitang tanan, di ba kita mga perfect people? Ang ako lang unta nga gi-expect ba sa katubitong sa uwahing nga bahin kay Naghinaot ko nga si Tito Elmer, kaning tito ni Intoy, naghinaot ko nga na ay acknowledgement bitaw sa iyahang kaugalingon. Na ay acknowledgement na nga ibaron siya sorry sa iyang asawa or unsa na diya, wama siya gipakita kaya kang Intoy maning story. Or na nga ibaron siya sorry sa mga tao nga iyahang na naligsan. Kay lahi magud idol kung ang usa ka tawo tinud-an nay gid bitaw nga nagbasol, tinud-an nay nga nangay sorry. Kay makita gid nimo diha dayon ang iyahang changes as a person. Dili ka nang atik-atik lang nga sorry nga for the sake nga nagsorry ka kay unsa man nagsorry ka kay nakapasakit ka or nagsorry ka tungod kay nasakpan ka. Lahi ba na? Diba? Maugi na akong gi-expect unta mag-sorry si Tito Elmer.
16: Mauba?
15: Yes! Diba? Okay. Ang sa tao po na idol, nga iyahang ipangayog sorry, kay ma-appreciate na nila. Kay ikaw mag-o ni Angkon mag-o ka. Ni Angkon ka, nakasa ka, ni Angkon ka, nga nasayop ka. Niya, naningkamot ka, nga mag-usab. Naningkamot ka, nga maglikay sa tentasyon. Kay honestly, daghang mga stories ina na idol nga mga minyo unya ilang bana or ilang asawa nagluib pero karon okay kay sila because in the first place naay acknowledgement, naay accountability. Nya diha na musud ang pagdawat ug pagpasaylo. Guman anang duha. Pero kung wala gani na lisod kaayo makigdeal sa inana nga tao. Lisod kayo makigharong nga nanginana nga tao ay doon. Ngurag, kapag-kapag na akong aninigaw. Diba? Pero, again, wamsad tayo mabuhat kay Laha. Masad na. Laha po na. Laha man ang kinabuhi. Kumbaga, pumpa sa uban, walang basagan ng trip. No? Pero, mawaginta na akong gi-expect. Kaso, wa man. Siya pa'y nanumbag. Siya pa'y namasangil ni Intoy. May report ba ka na nga i-update na yun sa inaitabo si mong tito. Intoy, ay. Kaya marag, dili worth it. I mean, grateful man ka kay gitagaan kag trabaho. Ipapuyo kas ilaha. Naamag yun na idol, di ginamuwa ang atong utang kabubuton sa mga tao nga nitabang sa ato, ah. Diba? Pero, kung ikay pakasadon sa saang ilang nahimo, lahi na po ng istorya. Yeah, well, good. Hindi ka mo hangkon si Magsa. Ako imong pakasadawan? Ha? Alas 2:38 na, idol. Kinibay na, hatod ka na to sa Sister Sanitary Napkin. Labi na sa mga idol na to, mga girls. Girl, lalo, happen away yung red tide. Or for daily use, idol, pwede kayo magamit og Sister's Panty Liner. Mapalit ni sa mga groceries, supermarkets, mga drugstores, pharmacies, mga tindahan sa iyong silingan. Sister's Sanitary Napkin. And sa mga idol na to diha nga naglisod og dispose silang hugaw, naglisod og kalibang, ganahan maminos-minosan ang timbang. Imni og super fiber idol. Imo ra ni isagol ang usa ka sachet sa usa ka basong tubig kutawon ni maayo. Inon nimo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner and then after dinner mas maayo mo ino mag life extension vitamin D3. And dako kay nigtabang idol kay mahinluan atong tinai malikayan ang colon problems o colon cancer. Pinaagi sa super fiber. Mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa Cebu Doc. Unya napod tayo branch diha sa may Consolacion kanang sa ADM building. Alas 2:40. Oras sa IFM Idol. Unya atangi atong kulor. Kisa kay maswerteng mananaog na to karon. Alang sa Dear IFM Pajikash. By the way, Swertres Result 2 PM draw. 1-3-1. Okay, stay put, idol. Balik ko taon-taon. Hi, ni Ange Pasikaran. Happy listening ninyo diha, idol. Og sa imo hang Mama Ijing og si Papa Angel. Salamat kayo sa pagpaminaw. Stay put, I'll be right back. Dari lang sa Dear IFM. Again, in behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon.
13: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
16: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
17: Oh. Mapugnan pa ni.
16: Oh.
18: Ay! Balita! Swertres o Lotto Results!
19: Idol! Sueltres result! Alas dos! Uno! Tres! Uno! Idol! Nakaigo ba?
20: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: Be MX-traordinary with MX3.
23: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
26: 93.9 IFM!
17: Mapugnan pa ni!
27: Huh? Idol!
28: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
29: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
28: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
30: Bilang kilos karne?
31: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
32: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
33: Sarap magkasama!
34: Sis, ganda ng hair.
33: Naka-empress.
34: Impressively smooth, shiny, and healthy.
33: With regular use.
34: Naka-empress. Nakaka-impress.
33: Try mo na, sis.
34: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
35: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa rin!
4: Aigol!
5: Aigol!
6: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Seth, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Dipalit dayon ko awan ni kalisa jud na wala. Wala na ko nakapatik apo wa na ko gibati nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sin tanakapin. Sabay na bis ka.
13: Bawisan o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
14: Ako dahil si Ophelia Omoso. Nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulok kilong bugas para sa ilang papemyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa DYHP. Mapungan pa ni... Ah!

0: 93.9 IFM.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
2: Oras sa IFM, alas 12:01 ng mga idol. Welcome back to Dear IFM. Of course, kauban gyapon ninyo, Idol Aiko. Solo flight na karon, Idol. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og color sa inyong kahaponon. And speaking of color, ani anang atong color, mga idol? Atong color, guys, social kaayo. Oo. Crimson red. Buot pasabot, Idol, or nagsimbolo og painful truth. Oh, sometimes, kaning sakit nga kamatuuran, lisod man tuod ni buhian, pero maugid ni ang makatabang sa atong isig kaingon. Kanabitang prangka ka, pero dili ka harsh. Kanabitang, Idol, applicable sa dana. Pero sa side ni, sa story ni Intoy, maugid ni ang dakog help para pod nga mahatagan og justice ang iyahang tiya, no? Kaya para ma-okay sila, Idol, niya maka-move forward po diyahang tiya after knowing nga, ay, nangabit di ay ang iyahang ban. Deserve po niya. Bahalag sakit, pero at least naka-help. Diba? And karon ania na ang atong mananaog. Congratulations, by the way, sa atong winner kagahapong adlaw nga si Idol Rosendo Gumilaw nga taga Suba, Masulog, Basak, Lapu-Lapu City. And karong adlaw, Idol, makadaog og 200 pesos GCash from Megasoft Hygienic Products Incorporated and IFM. Si Idol Cherry Dinglasa from 527. Ay, kung butos address kompleto eh. 527 Ingles V. Rama, Cebu City. Congratulations! Paldo si Idol. Congrats, mga Idol. And, oh, mga adlaw, atang hinapuikin sa kaha ang atong maswerteng mananao. And, unsa kaha ang atong kolor. Kauban na nako balik si Dear Idol. Kompleto na may tomorrow. Of course, diri lang gihapon sa inyong paboritong Dear IFM. In behalf sa Armand Cebu, magpasalamat gid mi ninyong tanan, Idol, sa inyohang support always, sa inyohang pag-tune in pirmi mataghapon inyo giming ubanan. Hopefully daghantag na pupo nga pagtulunan karong hapunan, no? Budlalim ning sitwasyon ni Intoy, pero thank you kaayo sa tong letter sender. At ang imusunod, Idol Boyki, alang sa IFM Balita sa Hapon. Alas 5 bisaya pa imo kauban si Idol Trixie. Laho siya, 6 to 9 sa gabi na ay. And then, IFM Kumbati sa gabi. Kauban si Idol Dubs, 9 to 12 midnight. Ampi kanuna and happy Thursday, everyone! Oras sa IFM, alas 2:54 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
9: Idol, suertres result alas dos.
10: Uno, tres. Uno! Idol! Nakaigo ba?
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin Plus!
3: ang keratin na may plus.
0: Jin Jin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mo sinina.
13: Ma! Si Lola!
14: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
0: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
14: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
0: Sinuot yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
19: Place your bets. Player or banker?
20: Player wins.
19: Enjoy your winnings.
18: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
25: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
29: Tunay Natural at Original.
28: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
32: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
31: DTX 500! Mabali ang mga butika.
33: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM, Cebu.

0: Maafin nga pa ni.
1: Idol
2: Mami J. Ang tamis na sila, tig. O gabi mo gitig. Idol Mami T.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.
15: Ang

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

Idol, alas 3, day 67 na sa hapon. Welcome, welcome sa IFM. Balita sa hapon na Huwebes. Thursday, Idol. June 18. May hapon ka na tong tanan. Ayaw kalimot, Idol. Live Town Facebook in a few. Gamay lang ka, Idol. Pahibaw mo asa mo dapita na ka-tune in. Text si Buiki 0923-112-8701-0923-112-8701. Pahibaw lang mo, Dol, ha? Asa mo dapita na minaw karon? Patimaw lang mo, Dol. O niya, live ta on Facebook in a few minutes sa IFM 93.10 Cebu. Pakilili lang sad ang Buiki IFM. Buiki, B-O-Y-K-I space IFM. Standby na alang sa uluhang tudling sa ito ang mga balita. Ato ang mga hisgotanan karong hapon na. Stay tuned. There is a 93.9 IFM. Mapungan pa ni. Na himot lagi ko, Dol, kay next week. Adunay kalihukan ang KBP National Unya. Of course, supported by KBP Cebu. Ang ato ang RMN stations. No, for the Visayas KBP community. Adunay kalihukan with UP Cebu. Unya, kauban sa nato ang mga mass communicators. No, unya, nahimot ko kay maghisgot lagi AI. Appeal ang AI mga sukitig paminaw niya. Nakapundok ang mga station managers sa KBP accredited radio stations AM and FM ganiha, Dol. Niya nag-edit, no? Nag-edit tawag ka na bang nagtikulbul ni Dol? Ibasig for this year, the first ever KBP Cebu Pickleball Challenge for the Broadcasters Month karong Setyembre. Na, nakagunit man ni og paddle og bulaan niyo. Alas 3 sa DC no webinar. May hapon Cebu! Kisa may naikailang maayo mo pickleball. Paibaw ako nung may guwapa, guwapo nga pickleballer. Alas sige ko no, Dol. Paibaw ko nung mo, gakin sa mga maayo mo pickleball diyan na pita, Dol. 0923-112-8701 0923-112-8701 Alas 3, DC 9 na.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: IFM. Balita!
5: Ikaw ba? Coffee lamp, maday ka? Wes, regalawan din ang thermos. Mapungal ba ni?
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimonak!
8: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay, tay!
7: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
8: Nobel! Dili na maayin ang imong gimo!
7: Hayde mayo! Kiniang-angay ka ni mo!
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: B-Well-C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well-C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well-C Kids. B-Well-C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
4: So sorry!

0: Balita sa itong mga balitang nasyonal.
1: IFM Balita.
0: Sustainable Development Goals sa Goal 16 sa UN headquarters. Gihimugatan ni Ombudsman Rimulya.
1: IFM.
0: Office of the Vice President ni hatod og tabang alang sa mga nalinugan sa Sarangani Province.
1: IFM.

0: Manga. Philippine National Police kung PNP may pahibaw nga wala pa kini makadawat og bisan unsang opisyal nga komunikasyon o dokumentasyon may kalabutan sa giingong bagong warrants nga gi-issue sa ICC. IFM. Gidaghanon sa mga nakalas tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, nisa ka na ngadto sa 78. O gabagho ay lang magnitude 5.4 nga linog ang mitay og karon sa General Santos City. IFM. Samtang ania imbis nga i-discard o dili nang mapuslan pa ang Cebu Provincial Government may repurpose sa kapin na uydulan sa 17,000 ka mga karaang notebook sa Kapitolyo nga ana ay hulagway sa mga karaang opisyal ni ini. IFM. Inumdum tani nga mga notebook ba? Warna kadawat ko pag elementary ani ba? Pastilan mga higala unya dili siguro ang naong sa mga officials no. Namtay na uyunan ng mga officials ang ilahang pamaagi pero imbis nga now, ang i-highlight siguro nato ang seal no sa LGU, ang seal sa lokal nga pangamahanan kay Raga old ko ano man eh, trapo man eh, nga politiko ginani do pastilan. Alas 3:37 sa hapon, standby. Detalye sa itong mga balita karong taod-taod. Ayaw mong kalimot, Idol, 93.9 IFM Cebu. Naka-live na ito on Facebook. Naka-share po ni nako sa Buiki IFM. Ayaw kalimot, Dol, ha? IFM 93.9 Cebu on Facebook. Una, i-share po ni Idol Buiki. Ako nang i-share karon sa Buiki IFM. Pakili-ili lang, Dol, Buiki IFM. O baka ha, sa IFM 93.9 Cebu on Facebook, Dol. Alas 3:38 na. Unya, kay nilod sa disgusto. Tandol ba? Isot lang itag pickleball. Kung papiliun ka, Dol, ari ka sa banga kamudua, pero nindot imong itsura sa pag-pickleball or pag-sports, nimo bisag unsa? Or may takamudua, pero murag wa amdjo kaya angaya nga sports. So, okay, di mo ko nindot ang na ni. Ito, Idol, ayaw kalimot, ha? 0923-112-8701. May bolang mag-asa mo dapita naka-tune in. O niya, comment lang sa itong Facebook Live or live on Facebook, Karundol. Naka-share sad na sa Buiki IFM ang Sukitig Paminaw. IFM 93.9 Cebu or Buiki IFM. We are live on Facebook. Alas 3:38 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisilima rin. Napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. IFM. Balita.
4: Hello, we. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. Nasa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.

0: 93.9 IFL.
1: 봄만 뿐네.
2: 아이고! 아이고!
3: IFM, balita sa hapon!
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Muna, everyday buntag, muna imno na ko siya. Na-amjit time na mo active, tagdaod, iginom na ko anak. Na-adjo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na-amagod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: K-Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy-duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. IFM, balita sa hapon!
6: Bawis sa noo pero tuloy pa rin, lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa usapabuhan. Mapugnan pa ni eh.
8: Mapugnan pa ni
9: Tuhod Siko Hawa.
10: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Idol Boy K, wala man sa itsura, magbase ang capacity o talent sa pagduwa. Uy, Pilit Galion, Kabangkalan, Mandawi, naminaw silang Ma'am Ophelia. Unya, naay taga Impasugong Bukidnon nga naka-tune in. Si Gan Vlog, Idol Boy K, pa-shoutout may diribi, pinaanan, Impasugong Bukidnon. Ganahan, be kumuan ni Idol, nindot kayo ni Ogview, no? Picturist ka ay, Idol. Pastilan, amping mo diha, Gan Vlog, ha? Alas 3:52 na. Linog na po sa Jensen, mga Idol. Sus, atong iampo in town, atong mga kaigsuunan. Ay, nako, kagool paminaon. Ay, mig kalintidol, 0923-112-8701. Idol Boy King, si Maribeth Nidol. Alas 8 pa lang sa buntag, hangtod na sa gabi, IFM yung ko. Salamat, Maribeth, ha? Leslie, maayong hapon. Good afternoon, Sir Boy King. Renato ni, salamat kayo unya na minaw sa deto ang higala na taga Camotes Island. Pero naka-tune in karon si Ma'am CJ Mier o Colina. Daghang salamat sa pagpaminaw, Ma'am CJ Mier. Amping-amping mo sa inyohang biyahe o mga lakaw, ha? Pasakya ko, be. Amping mo, ma'am, sa inyohang mga lakaw, ha? O sa mga negosyo o uban pa. Sana all. Okay raman, fast cut, ma'am. Pwede po light shipping. Idol, ayaw kalimot. Comment lang sa itong Facebook Live, IFM 93.9 Cebu. Pwede sad mo bisita dol Buiki IFM or IFM 93.9 Cebu, Buiki IFM. Kunya, kung kamoy pa ko tanong dol ba, okay na ba ninyo nga? Bahalag ba nga kumuduwa? O, basta kay Myla kung purma? O, para ni mo, wala na sa purma. Bahalag, bati kung purma. Basta kahibaw kumuduwa, dol. Labi na sikat, tas pikul bulbon sa... Kahisgot lagimig ang KBP Cebu karong September for the Broadcasters Month na magpahigayon tag Pickleball Challenge. The first ever Pickleball Challenge sa KBP. Pastilan. Ayaw kalimot, Dol. IFM 93.9 Cebu on Facebook. We are live!
1: 93.9 IFM!
2: Pugman pa niya!

0: IFM Balita
1: sa hapon.
0: IFM Balita.
2: Ikaw ba? Sige lang kag ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapungan ta ni.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Ito ako, Believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, Believe.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: 93.9 IFM.
11: Pungan pa ni.
12: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
13: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Bilang kilos karne?
16: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
18: Sarap magkasama!
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan po niya.
0: Ay ko! IFM. Balita
1: sa hapon.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
21: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication?

0: supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
1: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy-duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Bilang kilos karne?
7: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Hello. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi

ko di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!

0: sa katapusang balita o balitang lokal. Imbis nga dili na gamiton o i-discard ang 17,000 ka mga karaang notebooks, ang Cebu Provincial Government miri purpose sa pinaagi sa pagtaptap o lain nga printed images sa kung diin matabunan ang kanhing mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo sa lipakini ipangapod-apod ngadto sa public school nga mga tinun-an ang recycled notebook sa form or ang maong mga recycled notebook sa lakip sa dakong distribusyon na namukabat og 1,000,000 ka mga school supplies sa namukantidad og 370 milyones ka peso sa tibuok probinsya. Sumapa ni Cebu Province School Board Focal Person Christopher Baricuatro ang maong mga itap-tap nga sticker sa karaang mga notebook nagpakitag mga educational tools sama sa mga forma or shapes, mga numero, multiplication table. Dugang pa ni Baricuatro na ang mga bagong i-produce ng mga school supplies maglakip sada sa logo sa probinsya. Ilahang wadon ang naong sa mga politiko, karaan man o bago. IFM. Atong oras sa IFM, alas 4:15 na sa hapon. May hapon diha, Radio Man Raymart Pugoy. Para on sa na, Radio Man Raymart? Ako ang kwarta na habilin. Sama diha. Salamat ya, Radio Man Raymart. Atong oras sa IFM Dol. Alas 4:15 na, Aljun na Mukatkat, from Pagadian City. Uy, naminaw from Danao or Danao Elementary School sa lungsod sa San Francisco Camotes. Nakatune in karon on niya, Idol Boy Kim, moduwa, dahil kang pickleball, wapag yung kaduwa doon. Table tennis no, Idol. Ika na ni 127. Ay, bawal lang mag-asa mo dapitan nakatune in, Idol, ha? 0923-112-8701. Gihapon sa 93.9 IFM. Di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita. Oras dol. Alas 4:16 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: IFM balita.
4: Hello, wait. Naunsa naman ning akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Maulan man, no worries na amoy kulod ang damit.
12: Charm, tap, con, pamumpumaka bloom, tanggal amoy kulod sa pangunang charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Pangdong kumaka sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labad!
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hello.
22: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. Gamit na ako, Maggi Magic sarap! All-in-one sa panakot! Na fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay! All you want, nakasa all-in-one!

0: Sabi ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla in ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Idol
2: Mommy J. Ang tamis na sila ti, o glami mo giti. Idol Mommy T.
1: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
1: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlatido.
5: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
6: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
7: Ang market man on the run, Idol B.
8: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
9: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
10: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
11: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
12: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kat nihara ko naka-tune in, we.
0: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: iFM Balita.
1: Ikaw ba? Coffee lamp, maday ka? Wes, regalohan din ang thermos. Mapungin ba ni?
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
13: Sarap magkasama.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
6: Idol, suertres result. Alas dos. Uno. Tres. Uno. Idol, nakaigo ba?
7: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa rin.

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan Idol Boyki.
1: IFM Balita.
3: Weather.

0: Idol, ning adlaw nga Huwebes, sa Hunyo 18, ato ang sutao, no? Unsa may lakat sa ato ang panahon karon? Medyo gistong-gistong rabades gawas ron dali sa Cebu City, sa Capital Area. Ato ang i-check ang ato ang higala for Pag-asa Visayas. Nasa pikasin niya si Ma'am Ana Dumdum. Hello, Ma'am Ana. May hapon, ma'am.
1: Yes, may hapon, Sir Boyki. May hapon sa tanang suging tipa minaw and makin ang latest weather update. Sa samtangan, ang easterly sa panay nagapinta sa Southern Luzon o sa Dacumbayan sa Visayas. And so far, natin ginamonitor nga isa ka LPA na kini 2,385 kilometers silangan sa Eastern Visayas gawas sa PAR and na kini kasarangang chance nga mag-develop sa Osaka Bagyo. And since nagipagkini, wala sa niya any effects sa ito ang nasod karong adlawa. Sa itong weather condition diri sa Kabisayaan, magsatitag pa nagsama panganurun, nga ito sa walang umon, ano na chance ni mga localized thunderstorms friend ang magatang sa mga thunderstorm advisories, posibleng i-issue sa Pag-asa. Sa hangin o karagatan, hindi nga ito sa kasarangan na hangin, ang magapasalabi, ang karagatan malinawon, nga ito sa kasarangan, ang pangapagbalod. Dirisugbo, ang karagatan na ipagbunas, inig alas 8.21 sa gabi, and buong taob, inig alas 2.53 sa kabundagon o and ang haring adlaw mo salok o niya alas 6:00 sa hapon. Mo kana tong latest weather update okay ni si Ana Dumdum maayong hapon ug daghang salamat.
0: Ma'am Ana, ang ato ang weekend sa umaabot nga adlaw, kumusta man ang ato ang expectar nga panahon, ma'am?
1: Yes sir, so far dili ta mag-expect nga natay LPA or bagyo in at least over the weekend, no? So ingani ra gapon makasinatag party to cloudy skies and natay mga chances ani mga localized thunderstorms especially in gabi or sa hapon.
0: Dagang salamat, Ma'am Ana, amping mo sa Pag-asa Visayas may hapon.
1: Masapayan sir, may hapon.
0: Wakato ato ang lakat sa panahon atong oras sa IFM Dol. Alas 4:39 na.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Idol! Namasin ko ba? Muhatag ko og 200... Gcash alang sa gustong makigduet ni Idol Boyki. Maylin Castillo gikan sa Barangay Sinsin, Cebu City. Idol Boyki naminaw midre sa Damulog, Sugod, Cebu. Nakatune in midre Idol. Salamat ka ayuha Maria Carpio. Idol, kung gusto mong magduet ta at least manganta ta on air ba. No, pwede a cappella, pwede ta mag butang dire og unsay pwede natong ma-play dire dol, no? Again, sa mga naminaw diha, tawagi ko no sa Buiki. Kinsay gusto mag-kick-duet, Idol Buiki, magkatakanta ta dol. Nawa matay gasa sa IFM nga nakaschedule karon. Salamat kaayo sa ato ang mga idol ha. Nakauba na to karong hapuna. Again, tawagi si Idol Buiki, 0923-112-8701. Ay itawagi ko dol, 0923-112-8701. And pakilili lang Buiki. KIFM. O niya, naanin na nawag dari gamay lang kaayo, gamay lang. Hello, Idol! May hapon,
5: hello,
0: Idol!
5: Hello, Idol! May hapon!
0: May hapon, kinsan, Idol!
5: Si Heart Idol sa Bakilid Mandawe. Pero nag-argaw si Idol.
0: Nag-asa ka, Idol?
5: Mandilikit Argao.
0: Argao, pero nakakaroon sa Bakilid Mandawe City?
5: Yes, Idol. Kaya rin man sa nag-work.
0: Ay. So, unsa may atong kantahon nun para sa mong 200 pesos Gcash?
5: The same, Idol.
0: Unsa nga kanta nun?
5: Alakay lang ako, dilidi ko tamimuray sa lyrics.
0: Kasi kauban ni mo, di ako nag-bibo lagi kay mo, Dol.
5: Na akong bayan, Idol.
0: Apatay. Sige, unsa may kantahon na to, Dol?
5: Ah,
0: unsa ang kanta, Dol?
5: Victims of love.
0: Ako yawasan anig tirada. Sige, sige, mag-victims of love ta ha. O niya. Kung mag-victims of love ta ba, di na masok ka imong banan. Nganong nag-victims of love imong kantahon ha?
5: Adili na okay na lalagang.
0: Okay, sige, sige. Love lang sa ta ha.
5: Pwede ko mag-shout out, idol.
0: Oh, sige.
5: Okay,
0: go ahead, doll. Go ahead, doll.
5: Shout out diya sa mga friends sa Mandilibid na Argao, nila ni Romy Daragosa, na Brinda Gisolid. Sa kong papa diya, Filo Tio Escalante.
0: Gana. Uy, sa mga naminaw ron, doll, pwede na saan mo mo text, idol, Buiki, tawagi ko, doll, or mo message na ko, Buiki. Makigduit, doon mo. Sige, ready na ka? Bahalag ko itong lang takoros, doll, ha, for 200 pesos sa GCash, Latos, Lahos. Ikay una dol ha, ikay una niya, musunod ko dol. Okay. Okay. Four, three, two, go! Okay, sige, balik ta. Diha lang laay mo, balik mo sa sugod ani, okay? Go! Hearts of me.

0: Salamat, kayo sa timong pangan gani dol?
1: Ha?
0: Imong pangan.
1: Ang tinood ni idol kay Marina, Iskalanchi, Matundang.
0: Wow, salamat kay naka-IFM mo des Bakilid Mandawi, ha?
1: Always, din idol, oy, from Tuan, ganang Bakadlaon, Hanko Juni, Hinaron, ya, work ko kaya sa Iceman ko.
0: Uy, yun niya, kung idol, nakatiket na ka sa ato ang papremyo sa hunyo ni idol na nakay tiket?
1: Wala ra idol, tama ra ko kaminaw, ano nakadaog idol.
0: Sige lang dol, naarata sa page na to, IFM 93.10 Cebu, nakapinto tap dito dol, ha?
1: Happy, thank you dol.
0: Unya, basit na pakiganan kantahon, hutun to na rin tanong.
1: Pwede na nga po.
0: Sa may lang kantahon ni mo, be, acapella lang dol, sa may kantahon ni mo lain dol, kono dol be?
1: Ah, oh, sabay na. Hi, from the streets.
0: Oh, dulo, kuya, huwag makanta ni Bata. Oh, sige, dol. 1, 2, 3. Larga, dol.
1: Ano, wait, no. Wait, sir, did you hear it? I don't. Wait, wait. Hi, from the streets.
0: Nikatawa sa John Mayon, sa kinsa man rong baka busman. At ulay na looy.
1: Wait, boy. Mira, dol.
0: Okay, dol. Atos, lahos, dol.
1: Man lang.
0: Sige, sige. Ipakita pa niya lyrics na. Si June Mayol. Okay. Salamat kay June, ha? Okay.
1: Hi,
0: okay. Ako lang sa butangan hukuan para naakay... sige, makatakanta na lang. Dari, okay, nahuma naman sa to ang balita. Nahuma. Na, sige, nakatakanta na lang. Okay, Dol.
1: Lagi, Dol. Maka-stress na sinado, Dol, eh.
0: Na, mauna ni Ron. Sige, Dol. Latos na hosta, Dol. Kanta, Dol. Tried so hard to find the sweet serenity. Are you still afraid? Just close your eyes and dream. Sige, Dol. Acapella, Dol. Padayon sa debate, Dol.

0: Guanana limpa y urbana en el monólogo. Na akay 200 pesos sa GCash. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha?
1: Yes, Idol. Thank you po kayo, Idol.
0: Great, great, doll, great, doll.
1: Oh, happy. Mayo din hapon sa Mandilikit, Idol. Cebu, sa mga... Sa mga nakailan ako, mga kong mga... Kanang kaliwat, dili kaliwat, sa tutub lang, sa mga nakailan ako. Basta, si, naringay ka lang din, eh. Ah, dilim yung maminaw yan.
0: Idol, i-text ang imuhang GCash number, ha? Kung sa GCash number ni mo, ha?
1: Ah, Idol.
0: Salamat kayo. I hope nga napalipay mo na mo o nadasig mo na mo sa matag-adlaw, Dol, ha?
1: Always good, Idol, kay kada-adlaw ko nagsunod mo. Di ka pa work. Madadasig dito kay mo. Kaya ko ng alasay.
0: Pwede na mo madungog ang imong mapugnan pa ni...
1: Mapugnan pa ni...
0: Congratulations, Idol. Ang pig mo na sa Bakilid, Mandawi, ha?
1: Dol, visit ko mo sa on the forest ba, Dol?
0: Ang saan sa Dol?
1: Visit ko sa among spa, the forest spa, Cebu, sa Tamarito.
0: The forest spa, Cebu? Ah, sa napit, Dol, sa may?
1: Luyo sa Dunkin Donuts, A.S. Fortuna.
0: Ah, luyo sa Dunkin A.S. Fortuna. Kana na, iskina nga, pat...
1: Yes, Dol.
0: Okay, sige, sige. Hindi ka ng Dunkin, di up and down man na, di ba?
1: Oo, up and down.
0: Sige, amping mo dyan, Dol, pohon. Pohon, ha?
1: Yes. Okay, Dol. Likewise, Dol.
0: Tingin mo. Yeah, text ang imuhang GCash, Dol.
1: Yes, Dol.
0: Okay. So, tingawa sa ito ang older idol. Ay, anara ko, Dol. Si June Mayol. Lagot kay June Mayol, di rin. Salamat kay June. Onya. Uy, si Ivy Pagar-Hernando. Willing ko, Idol Buiki. Salamat kayo. Again, 0923-112-8701. A Christine Memore. Karon ika-20th birthday niya. Gikan ni Marites sa Bulasa, Argao. Happy, happy birthday. Onya, Idol Buiki. Do it mong Idol Aiko, please. Ha? Ayaw lang. Kaya ito na tong kulas. Iko kahibaw kanta with Aiko. May Aiko na ba? Aiko. May kato sa Aiko, Dol. Onya. Leslie, salamat kaayo. Ayaw kalimot, Dol. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Be back, alang sa dugang pa mga sunata. Dari sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Here's a song from Oasis. Wonderwall, alas 4:50 na, Idol.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit?
0: Na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka.
3: Nananabik na lalamunan. Naghihintay, nag-aabang, patay. Idol! Alas 5:05 na musunod na Idol Chick Say sa programang Bisaya Pay Imo until 6. Alas 6, gabi na ay still with Idol Chick Say. Alas 9, ang IFM Kumbati sa gabi with Idol Dabs. Tibuok adlaw, gabi, mahapon, kita ang mag-uban-uban mga idol. Musunod na Idol Chick Say. Masa ganito ang imuhang word kagahapon, Idol Chicks, ka ng kalambigi. Ano sa ito? Kalambigitan? Oo. No? So, dapat maminaw mo bise pa imo. Kaya di lang mo ma-enjoy sa sonata. Makat-on pa mo sa bisayang pinulungan dola. Kaya bawa kami ha. 0923-112-8701. Asa mo napita naka-tune in. And I hope nga na-enjoy mo sa taong panag-uban, Dol. 505, sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buike. Di kapungan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita, ang Pingdol! Bye!
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapungan ba ni?
6: Naibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric.

0: perfect nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: Makabuhay.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500.
8: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
7: o bad cholesterol.
8: Nga mao ang hinundan og responsable
7: sa pagbara sa atong mga ugat.
8: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
7: Patasano nato
8: ang pag-inom og PTX 500.
7: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
7: PTX 500.
8: Mabalit sa mga butika.
7: PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: TTX 500.
8: Mabali ang mga butika.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM.
14: Pumbang pune.
15: Aikol!
16: Aikol!
17: Tuhod. Siko. Hawa.
18: Aga.
17: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
26: Today si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafeel na jud nimo ang kalami o kanindot yun sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Immuni Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: IFM. Balita.
6: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hello.
17: Ma'am, pag sa presyo na gani may sa 600, oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos ni, o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na!
19: Sarap magkasama!
20: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
23: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. O gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
24: Idol
25: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami Tig.
26: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
27: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
28: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
29: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlatido.
30: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
31: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
32: Ang market man on the run, Idol B.
33: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
34: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
35: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
36: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
37: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Ani ang gina kong paboritong bisrak?
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugko nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

0: 93.9 AFM. Mapugnan pa ni Idol Chick Sinidor. Programa ang gabi ina ay... Ay, di pa di ay. Bisaya pa yung ko pa di. Excited! It's a prank! Saag, manda yung chick. Sipa yung pagsugod. Ay! Bisaya pa yung mo, girl. Hangtod alas size, no? Bisaya pa yung mo nga. Doon na tayo pinulungang Bisaya nga makatunan. Dugang kaalam. Kay makaingon sa tanga, proud mo po sa itong kaugalingong pinulungan, mga idol, no? Bisnong word of the day, unsa kini? Bisaya pa imo bisnong word of the day, mga idol, tag-ana ninyo sa letrang U. Unsa man ni idol, ang usa ka bisaya nga pinulungan nga nagpasabot nga exhaust or pwede in relation to frustrate, na frustrate. Diba? Naboy higala, dol. Ingon siya, grabe na gini, Chixie. Gikapoy na jug ko. Na letter U na jug ko sa ako ang uyab. Buwagan na ginako siya. Na letter U na jug ko niya. Unsa man nga letter U, mga idol. Palihog kong padangat sa inyong tubag sa itong letter U sa bisnong word of the day sa Bisaya Pay Imo. Numero idol 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Sa letrang U. Unsa ni mga idol, palihog kong tubag. Unya, syempre, again, idol chicks yan, chikadorang sexy hangtod na size ng programa Bisaya Pay Imo. Stand by, oras sa FM, alas 5.25 na, idol.
1: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo. Bisaya Pay Imo.
3: Ikaw ba? Hindi nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, ana, day ka. Karon. Mapungan ba ni?
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: 93.9 IFM.
1: 나쁜 뿐이. 아이고! 아이고!
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
8: Mari, mari. Naunsa naman yung anak nako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
9: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy?
9: Dapat. Komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent. Mega dry. Day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe. Baby skin friendly. Kay 100% cotton.
8: Mari-mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
9: Hoy! Asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
11: Aygo! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
15: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
16: Ang keratin na may plus.
17: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
0: 93.9 IFM.
1: Aygo!
0: Aygo!
18: sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
21: Ang husay!
22: So easy to use. Everest washing machine.
23: Han,
22: sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: kita.
1: 93.9 IFM, mapugnan pa ni Edil Chicks Sinidol sa letrang U. Nakatagaan na ba ka kung wala pa nga naman? Idol, unsa ni nga letter U nga kasagarang gamito na tapos pinulungang Bisaya idol kun ma-frustrate ta idol. Ma-frustrate, medyo kanang bugats pamati, no? Makakuan, mas, ang uban na namurag na-stress na pa. Na-stress na gid sila. Wala gito akong higala, lagi yung siya chiksi queen. Na letter U naman dyan ko ni akong uya, buwagan. Na dyan ko ni buwagan ako ni ibuwag, hindi kolor o puti. So, unsa man nga letter U idol, atong basahon ang inyuhang kuan ha, inyuhang tubago. Matod palagi ani, pwede siyang maduol sa term nga exhausted or exhausted. Unsa man ni atong i-check bi. Unsa man ni kaha, inyong tubag. Ingon si Sidious Maroney, ang akong tubag, tinud-anay nga, tinud-anay, ugnas. Ugnas? Ugnas daw. Ingon diri si 4745, ugtas. Ugtas ba kaha? Unya, unsa kuno resulta sa alas 5, 453. Ang uban ba yung mga tana, ang imong ihatag nga sakto nga resulta, mo ingon silang, mo jod, mo man ang gahapon. Ay, mo umang ang resulta do. Tamudol ha? Napamoy ko ang trust issues. Napadiri. Ato i-check ha again. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Idol, mapadayan sa Idol Chicksy sa unahan. Idol ha, dugang sunata. Alang ka ninyo. Ban panghisgutan. Sa itong pagbalik oras sa IFM. Alas 5.44 na mga idol. Programa Bisaya Pay Imo, Bislang Word of the Day, tag-ana sa letrang U. Nagpasabot sa pinulungang English, frustrated, exhausted. Unsa man ginadol ang letter U. Stand by, dre lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
2: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo!
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: mula sa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mumpas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo for impressive hair.
9: 93.9 IFM.
10: Jing jing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lago na kayo ng imong singina.
11: Ma, si Lola!
12: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
10: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
12: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
10: Sinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: Pirmig ka pangihi,
1: hanap kang pananaw,
0: ug pagpamilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa rin!
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga sinyalis kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin. Yung mga kinakain din natin na hindi masustansya. Yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw. Patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Hi! Balita! Swertres ug Lotto Results!
19: Idol, Suertres result alas 5, 4, 5, 3. Idol, nakaigo ba?
20: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
21: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niya.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 FM, mapugnan panikoy nga nugong dili kung naagi feelings, bitaw. Nga nugong dili. Oo, nga nugong dili, tama letter U, kung ang imuhang partner labad sa ulo. Unsa man nga letter U, idol, ang nagpasabot sa pinulungang English. Sa verb form, nga direct meaning exhaust. Exhaust, frustrated, or unsa man na din ha? Oh, ang ngundari, Idol Chixie, sexy. Uy, thank you, 127, ha? Huh? Thank you, kayo. Ay, balita na noon. Nabalita na nga sexy. Sa letrang U, mga idol, ang letrang U, nagpasabot og exhaust, verb form, meaning, na, ugtas. Ugtas doon, ugtas, ha? Kaning akong higala, wala ganyan kapugni, nagyaw-yagin siya, yung siya Chixie, grabe. Na ugtas na jugkos ako ang uyab. Sipat, badlongon, buwaganin ako. Muna nga to ang gabiin. Ah, gabiin na ay. Sa'yo ang gabiin na ay? Nga mo sunod ang gabiin na ay. Excited yung magabiin na ay, Chixie? Bisaya pa imo, mga idol. Unya mo, balik ang bisaya pa imo. Adlong Lunes, ha? Lunes, Monday, Monday, Monday. Sa oras nga, alas 5, o gandang alas 6. Pero na ay bisaya pa imo sa Domingo, idol. Tangin na yung Domingo sa hapon. Bisaya pa imo, Sunday edition. Dugang sunata sa itong pagbalik. Uglain na sa mga programa. Nga na ay mga dugang kasayuran sa balita. Uban pang hisgutanan. Ang atong gabiin na ay request. Coming right up na sa gabiin na ay. Dari lang hapon sa 93.9 IFM. Kini sa Idol Chicks. Yung oras sa IFM. Alas 6. Uno na, idol.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Oh. 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa rin eh.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: 93.9 IFM.
13: Napugnan pa ni.
14: Aiko!
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny,

0: and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-impress? Nakaka-impress.
0: Try Monassess.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kamuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kamuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: 93.9 IFM.
11: Napugnan po ni.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ECS.
20: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 27, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Ransumo sa Uskabuan. Apungan pa ni. Hey!

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni, eh, bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pagkita sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol chiksi.

0: Despacito.
1: IFM Balita.
2: Weather.
3: Mayong gabi isubo, ano yan na itong IFM Balitang weather. Pizza 18 karon sa buwan sa Hunyo tuig 2026 idol. Adlaw karon nga Webes nasa pikas din yato higala gikan sa Bagas Samaktan. Ma'am Ana Dumdum para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon may gabi. Ma'am Ana, unsay latest?
4: Yes, my Ma'am Chixie, mayong gabi, may gabi sa tanan, and okay na itong latest weather update. Samtanga ni Sir Liz, ang panay nag-apektar sa may Southern Luzon, Visayas, o sa kasilangang bahay sa Mindanao. And natag na monitor nga LPA, but na pakinigawa sa itong responsibility na ikasarangang chance nga mayroong bagyo. But so far, karong adlaw, wala niya nag-apektar sa any part sa ato ang nasod. Sa atong weather condition, diri sa pagsayaan, naritag pa nagsangma panganurun, nga to sa managumun. And ano na chance ni mga localized thunderstorms dala sa easterlies. Sa hanginong sa karagatan, hinay nga sarangang hangin na magkapasulabi o nga karagatan malinawon nga to sa kasarangan ang pagdalun. And risungkot ng karagatan ay paghunas ni kalasot sa 21 sa gabi and mutawag alas 2:53 sa kapuntagon. And ang adlaw ni Salop dinihang alas 5 city, and silang balik alas 5:24 o gmat sa bundag. Mga itong latest, o kini sana dumdum, maayong gabi. Dagang salamat.
3: Dagang salamat og maayong gabi, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am, sa imuhang live update. Idol nyo na dunggan, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan. Kining ato ang IFM Balitang Weather Idol. Karong gabi una, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Samtang naminaw mo sa IFM 93.9 Cebu, pangapi gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni ini mao ang rose hip nga adunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis ug may pagtuon usab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man pag-improve sab niini sa imong heart health. Gawa sa rosehip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free kini maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Idol, magtotong IFM Balitang Weather. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kini si Idol Chixie, Tatakay FM Balita.

0: to be Isugbon. Ay, na ginasaran tam chicks tambok pero chicks idol chicks si ang chikador ang sexy idol. Adlaw nga Webes mga idol sa mga gustong mo pa mo unsa mo pabuhagay ha. Sila mga nagkadaiyang shoutouts, greetings, messages, unsa ilang ikabisihan karong adlaw nga Webes ay mukaikog idol kay ablira atong linya para ninyo sa ato ang programang gabiin ay hilabi na sa gabiin ay request. Kagabii ang ato ang nagrant ang request katong usa ka member sa LGBTQIA+ community nga aduna 18 years of a relationship. Iya intawng gihalaran og awit ang iyahang lovey doves idol, yung love ko nooy, no? O sa kanang mahinungdanon nga storya, unya gitagaan po na itong higayon nga ma-play ang iyahang song. So, ingon na lang doon, pahibaw ako kung ano, o para kang kinsa, o unsag yun ang storya, kung anong kana ang kanta. Kay, kung request lang doon, lahi, rapod na. May ngunaw, kag-request ko, please play, ana. Dapat isulti judol kung anong deserve karong gabi una ma-play ang imuhang kanta. Lakip de ana ang mensahe sa imuhang kanang gustong dedicatean sa mong kanta, ingon man ang imuha pong kanang storya kung nganong kana, di ba? Posibleng pwede sa na inyo ng theme song. Pwede sa mo na imuhang ihalad sa imuhang gugma nga to so sa ka-individual nga wala kasugta. Kahit broken di ay. Pwede sa mga gugma ni mo para sa imong pamilya o sa kakanta para kang mama o papa o niya panganlipod sila. Pwede rin yun, ha? O uban pa. So, muna kay ang uban, wala man nakuha ang katong instructions giyod kaayo. So, wala tayo istorya, no? Kaning uban, nagi story mo nang na-play, gina sila idol. Ipadayag 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Gabiin na ay request niya. Pahibawa sa kong appeal kung asa mo na minaw, idol. Para ato pang mashout out. Speaking of kung asa inuminaw at mga idol po nga naka-tune in, diri sa may habig sa barangay Basak sa Nicolas, maayong gabi ininyong tanan. Ingon man ang ato ang mga idol nga naminaw karon diri sa may habig sa Tipadilya ning Dakbayan sa Sugbo. Hopefully okay rang yung mga kahimtang karong adlaw nga Webes. Parang tasunahan mga idol ang ginasalan tam check tambok samba. Ganina radyo ko dole, sige ko ang stuttered. Oh, stuttered! English social. Ako ay naging nasaran Tam Chicks, Tambok Piri Chicks, ang chikadarang sexy idol chicksy. Programang gabi na ay 100 alas 9, stand by! Oras ay FM alas 9:28 na idol.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus. Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 93.9 IFM.
4: Pumpan pune.
15: Aikol!
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
19: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Alco Plus, Alco Plus!
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
25: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 93.9 IFM.
4: Pumpan punin!

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: Sus!

0: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas-mas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalit ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
12: Empress Shampoo, for impressive hair.

0: 93.9.
1: IFM. Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie. Oh, wow.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Hoy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
5: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
1: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni!
5: Aykol! Aykol!
6: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, mato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni!
5: Aykol!
3: Aykol!
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Tanggong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silverin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay?
24: Liveraid Pro.
23: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
25: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
26: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kang salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Mayong gabi, Sugbo, IFM, Balitang Traffic Idol. Bago lang na ito na humanog hinabi ang atong higala gikan sa Cebu City Transportation Officer Hector Arsenal. Ay doon sa detalye sa balita. Adunay build up sa trapiko dahil sa may habig sa Banilad area. Ingon man northbound idol, no? Labi na itong paingon sa Talamban direksyon, Pitos. O kaning Talamban mismo, Talamban proper heading to Pitos and heading to Tintay. So build up ang dagan sa trapiko anang mga lugara idol. Montanya area idol, kaning gikan sa land. Ingon man katong patabok na sa Picas Lane, Pasalinas, no? Aduna o sa build up sa dagan sa trapiko, so mga moderate to heavy status. Ang atong Maiscario as well, na ay moderate to heavy status. Ang area diri tapita pod sa Governor Gorordo Avenue, mosad na idol no, na mga build ups. And of course, ang anita diri sa South Road Properties idol, wala na kahit ay natala sa southbound idol, pero more of ang kaning moderate to heavy status kaning diri dapit sa southbound pero diri sa CIT area paingon na ni Mambaling straight na

0: compound. Ang Colon area, sulay problema. Magallanes, sulay problema. Okay, randagan sa trapiko. Point of concern ng idol, kini mga nag-build up both northbound, diri dapit, paingon sa Talamban, o southbound, dito dapit, gikan si IP, Mambaling, o Pardo. So, drive safely, amping sa kanunay, likay o disgrasya, mga idol. Muna nga ito ang IFM Balitang Traffic. Gikan mismo na sa Cebu City Transportation Office. Daghang salamat, Sir Hector Arsenal, sa detalye nga imuhang gihatag sa ito adri sa IFM 93.9 Cebu. Dugang sunata sa itong pagbalik o ban pag-isugutanan sa gabi na ay request, ipalangat yung text message idol ha. Lakip sa mensahe kung nga nung kana ang inyohang request nga kanta o para kang kinsa idol para unya ha. Ako natangan sa itong text line. Oras sa IFM, alas 7:04 na. Stand by! Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni
1: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka. Mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Racho to eh. Dimples Romana po,
11: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Alcoplus, Alcoplus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
15: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni!
16: Huh? Idol!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus.
22: Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
16: Idol!
15: Idol!
26: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang opti

0: dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: 93.9 IFL.
12: Pugnan pa ni!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka sa...
4: Hong-hong
3: sa bayot-buwan.
5: Mayong gabi ka ito mga idol. Ano na magkamangalo sa Hong sa bayot may mga idol. Nagkanagmaning pending mga idol. Kanagmaning notification. Ano mga nakasapot naman. Nagkanamang kayo mga ganahong laag mga idol. Noon sa naman ni mga idol. Ay, wala lang chilain. Kanagmaning nila mga idol. Ay, nakaabot ako notification mga idol, no? Nakaabot ko siya 219 kabok notification mga idol.
3: Idol, nakaigo ba?
6: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!

0: 93.9 FM. Mapungan pa ni Sorry Daldogay, nakastoya ang DJ. Anyway, things like that happen sometimes. Ano na, unsa rika chicks ni eh. Basta lang dali, nako explain dali eh. Ay, nako naman talaga. Mana niya mga ano, nabunog man eh, yung aping chicks. Ako lang ni tabunan, nag-blush on, nag-mabunog ni dali. Anyway, sa tanang mga idol na ito nga naka-tune in karon, may gabi once again. Gabi na ay kauban ko, Idol Chicksy, ang chikadorang sexy padangat. Ang inyuhang request kay In A While Idol, after sa itong commercial break, unyang taod-taod, ang ato ang gabi na ay request segment atangi, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Padangat ang inyong haminsahe para sa usa ka individual ng halaran sa inyong awit. Lakip na din ha ang kuano ang song gusto ninyo nga kana bitaw nga ma-play na to. Uy, shout out ko na ni Geraldine Rodriguez sa Kalahuan, Minglanilla, listening while driving. Hi Geraldine, I hope nga nakabot pa akong greetings diha nimo no. Kay nag-drive ra ba ka? Ayun, Idol Chicksy, ha, unsaon padag on ka sa GCash doll? Oo, kanang apil mo sa papremyo sa Hunyo Idol, no? Pwede ninyo nga i-message ang inyong intent ka makapil sa papremyo sa Hunyo dito sa atong page sa IFM 93.9 Cebu. Pero sa ato ang kuan, ato ang bislong, wala man tayo panghatag na GCash. Nalingaw-lingaw, raman na dugang kaalam raman sa atong mga huna-huna. Dahil ha, again, ang ato ang gabiin na I request, mensahe ni mo para sa usa ka individual, ang song na gusto ni mong i-play para kaniya, o ang requested song mga idol. 0923-112-8701. Ipadangat na kay samtang na pay oras. Basig ikay mapili ano ang imuhang requested song atong ma-play sa programa ang gabi ina ay. Stand by kini sa Idol Chicksy. Dre lang si 93.9 FM mapugngan pa ni
1: Ang oras gitod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Na pagi multivitamins. Mag-live up na ta. Uban ang Live Right Pro.
2: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipangilas-hilas mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o guban pa? Mabukan ba ni?
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: 93.9 IFM.
2: Mapungan pa ni!
7: Idol!
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: 93.9 IFM.
2: Pugnan pa ni!
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
20: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipinar na ako ni Kimong anak!
21: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
20: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papahir ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
21: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
20: Haydi mayo! Kini ang amay ka ni mo!
19: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
22: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Pawis sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako de si Opilia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulok kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo
8: sa balita at tugtugan, idol ko.

0: 93.9 IFM.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
2: gabi na ay,
1: gabi na ay
3: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

93.9 IFM. Mapugnan pa ni Idol na Tedris ato ang segment ang gabi na I request. Di na inyong mga requested song, lakip na inyong mensaheng busong ipadangat sa usaka espesyal ng individual atong i-play. Diri sa ato ang programa. Kagabi about sa iyang love life and so as tonight, para pod sa iyahang hinigugma. Labi na nga, medyo niagi po sila og long distance relationship. Ato ang kantang i-play karon, ipahinungod sa ato ang request nga to sa iyahang future wife nga iya nagit in town daw nga gi-proposan. Ingon siya, good evening, Idol Chixie. Mauaw ko pero ako gihapong ipadangat ang ako ang mensahe para sa akong future wife na si May. Sa umaabot, ikaw na ang akong ulian. Ikaw na ang ako ang makauban sa tibuok kinabuhi. May daghang salamat sa imuhang paghuwat nga makauli ko gikan sa gawas sa nasod. Salamat sa imong pag-antos, labi na nga niagi ta og LDR or long distance relationship. Tungod ni Ana, May, I'm willing to risk it all for you. Manang i-request na ako ron, BJ Chixie, ang kantang Risk It All by Bruno Mars. O sa paboritong singer ni May. Gikan sa inyuhang listener, na nagpahipi lagid in town reskilid. Kaya medyo mauwaw po ba ako panagsa. Daghang salamat. Once again, Chixie, gikan sa iyong listener nga si James. Huwag si James, huwag si May, best wishes in advance. Ani ana ang inyuhang requested song, Risk It All by Bruno Mars. Kini ang Gabi na I Request.

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Tas bang ibu blood sugar?
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: nagkapamubo sa gluco,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: at polypeptide.
5: Nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog ng DTX sa sugar.
4: DTX 500
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS
3: 93.9
9: IFM.
13: Aikol!
9: Aikol!
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lobang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
17: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus, labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas, labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: 93.9.
1: Nalipay o nakasabay ba ka sa imuha mga dadungo? IFM na!
2: IFM!
1: Ang idol ni mo!
3: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
4: IFM! Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!

0: Mayong gabi sugbuan yan atong IFM Balitang Lokal o Nasyonal sa adlaw karon nga Hunyo 18 to 2026 adlaw nga Webes Idol. Sa detalye sa atong balitang news bite sa lokal idol
1: IFM Balita.
0: Mi appeal og usa ka nationwide simultaneous earthquake drill ang Kapitolyo isi parte sa pagpangandam sa disaster preparedness efforts. Ang mga empleyado o guban pa mga department heads may participate sa second quarter nationwide simultaneous drill nga gipahigayon ganina or karong adlaw Hunyo 18 to 2026. Ang mga pipila ka mga departamento o opisina sa Kapitolyo hingpit nga migawas sa building para ipahigayon ang maong simultaneous nationwide earthquake drill.
1: IFM Balita.
0: Samtang sa laing bahin, idol, gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga sundon sab sa Senado ang legal practice sa pagpatuman sa 90-day suspension kang Senador Jinggoy Estrada nga nakatubang karon og kasong graft og plunder tungod sa anomalosong flood control projects. Si Senate President Gatchalian nagkanayon nga sa iyang nahibaw-an kung gisuspenso ang usa ka senador dili usab kini makahimo sa iyang responsibilidad isip senator judge.
1: IFM Balita.
0: Makatotong IFM Balitang Lokal ug Nasyonal Idol karong gabi una nga hatod kanato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na kani sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom ug DTX 500. Busa adto na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 5:55 na dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi na ay kini si Idol Chixi. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita tatakay IFM Balita.
2: Ug mao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by BLC Kids, tummy friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
15: 93.9 IFM.
16: Pumpan punin!
15: Aigol!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ECS!
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair. Samba.

0: 93.9 IFM. Si Mister nag-ay, si Mrs. nag-ay, si Crush nag-ay, Tanan nag-ay.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kapremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kang salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: 93.9 AFM, mapugnan pa ni Uy, saman ni, are we getting back to each other's arms again and again and again? Unsa naka-live na tadol ha? Sa itong IFM 93.9 Cebu Facebook page, ay doon naka magukay mga nangutan na, unsa magid ang real score? Unsa magid 10 out of 10? 5 out of 10? Unsa naman gid ni Chris Lawrence o Katrina Halili? Dili man limod sa mga netizens o kadaghanan nga si Chris Lawrence, kaning singer nga si Chris Lawrence o si Katrina Halili Idol. Naaman ni sila'y anak together, no? And of course, for many years, to be exact, 12 years, nagbuwag sila Idol. And karun, hinihini nga namatgunan sa social media sa mga netizens ang chemistry sa duha. Sa dihang nakadesider ni sila nga mag-video na together as co-parents. Kung maingkag co-parents Idol, meaning to say, wala mo'y relationship romantically, pero you have a kanabitang sense of respect sa usag-usa, isip co-parent, meaning pareho mong nibarog nga inahan o gamahan sa inyong anak, unya, wala mo'y commitment sa usag-usa. Karoon na ka ng utan, na unsa mag real score kay murag sa tanaw sa mga netizens, nagbalik na baka ni si Katrina o si Chris Lawrence. Nagkang kay hungihong ron, unsa mag yun naning estado ninyo Chris o Katrina, kung unsa man ka ng nanabamoy ka ng kuan na ba mo yung mutual understanding mobalik na mo sa kamot sa usag-usa ugoy no. So si Katrina o si Chris kanang nag-separate sila no for quite some time unya niingon na nakakita ang mga tao nga murag na okay man sila after pila ka tuig nang wala kayo nagkasuod Idol unya hingpit nga kana bitong gipangutana kun kumusta man ni si Chris no labi na sa pag-maintain og relationship sa iyahang ex no labi na nga nay anak. So ingon siya nga kana bang kwan gyud importante sab gyud no ang tarong paghatag og energy ngadto sa ilang anak, di ba? And at this time makita niya nga balanse ang ilang pagtratar sa ilang anak nga si Katie. Unya makitaan pud nilang duha, makitaan pud sa mga netizens kung kumusta sila si ni Katrina. So nangutan na if open ba si Chris no nga naay second chance sila ni Katrina sa love department, Department of Love. No? Si Chris ni admit nga kanang he is already no kanang standing in a place nga wala siya nag-expect kung unsay isukli sa iyahang kana bitang pagtratar no ngadto sa usa ka individual in siya nga kanang I think the fact that Kat and me, because last year was a rough year, it was a super rough year, I think she was going through rough something, I just wasn't given the chance to be there for Katie. But this year, whatever clicked in her head and let her make the decision, you should, you know, that let bygones be bygones and magtulungan tayo for Katie. So, maayo lang relationship isip co-parent. I thought that was a very mature decision and I'm very grateful that happened because now I'm there. Kung ano man yung pagkukulang ko dati, siguro naman bumabawi na ako ng todo-todo ngayon. So pag ang ko ni Chris no nga nibawi siya ngadto kang kuan kang Katrina o sa anak ni ini as co-parent karon. Ya daghang makay mga fans lagi nga nagkilig nila unsa kay reaction ni Chris sa maong sitwasyon. Ingon si Chris, honestly I'm super grateful but hindi namin alam nung una or hindi namin alam anong ginagawa namin para kiligin ko na ang mga tao. It is so organic, matud pa. We have our team and it's just an open camera lang, just rolling camera all the time and yun yung mga pinopost namin. Honestly, what you see is what you get. Prag oras na para mag what you see is what you get, punta doon. Oo, despite the kanang kasuod nila no, matud pa natural naman ilang interaction, wala pay gibutyag kun unsa man ang ilahang tinud-anay nga estado. But for co-parenting, at least klaro kay na nga maayo ilahang pagtratar sa ilang anak nga si Katie, no? And nako rin mga challenges that comes along the way, pero if ever man gani kuno, who knows, no? If given the chance, no? Ingon siya, whatever this is and whatever this will lead to, just know that I'm here and I got you. Muna yung mensahe kang Katrina Halili. Mm-hmm. balik ba ka, ha? Pero ano sila, Dol? Kung mubalik yun, or para imuhagi dang sa kata, or ang sa kabutang, no matter the circumstances, Idol, para imuhagi na siya. Matod pa sa kanta, sa kanya pa rin pabalik sigaw ng damdam. Muna nga itong IFM Balitang Showbiz. Huwag ka na nga itong IFM Balitang Showbiz. Hatid ka na ito sa EXL Makabuhay Capsule. Uy, Idol, nangita ba ka o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panlawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa tong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Again, muna ito ay sa Balitang Showbiz. Dalit ka na ito sa EXL Makabuhay Capsule. Standby, Idol! Sa itong pagbalik dugang sa nataalang kaniyong tanan, what she sees, what you get. Standby! Kini sa Idol Chicks sa programa ang gabi na ay sa 93.99 FM. Mapugnan pa ni A!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Wes, ay galawahan din ang thermos. Mapugnan ba ni?
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
2: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: 93.9 IFM.
7: Pumpan-pun, eh. Ay-go!
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: 93.9 IFM.
7: Ay-go!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.
16: So-so!

0: Oras sa IFM mga idol, alas 8.42 na standby. Dugang sa nata sa pagbalik sa programang Gabi na Idol lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
1: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Hello, eh! Nauunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay.
11: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
12: Huh? Idol!
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
14: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay.
18: Liveraid Pro.
17: May Silymarin, may multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa Parafol papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Sibu, mapugnan pa ni. Eh.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: FM, mapugnan pa ni Adult Chicks in Idol. We're down sa atong last gap sa atong evening prayer tonight. Ang ato ang ipamalandong, no? Ang safe travel sa kanunay per sa dili pa ko bat si Bat Idol. May gabi na minaw jud mi sa IFM gahapon. O asa ni gihapon? Si Rolly Denny, happy birthday sa asa ni asawa sa akong amo nga si Regina Chan Doll. Gikan ni Rolly sa Joyce Limar Taxi. Happy birthday, Ma'am Regina. Napadirip pinangga kayo ni na akong programaha, Dolo. Oy, salamat kay Dola. Mahilak na ako si Jis Maroney. Maayong gabi ini mo din ha, Michael Bintoy. Salamat po sa imong pagpadayag, sa imong suporta kanunay sa pag-text sa atong text line, mga idol. Ining tungura mo na milit na sa Idol Chicks si pinagi sa atong evening prayer. And ang atong evening prayer karon, Dol, is ato ning i-pray for safe travels. Sakit man pamalandungan nga nagid gihapoy kana bitawng mga aksidente or insidente sa kadalanan, no? And it's unfortunate, Idol. Unfortunate. Tinood man, no? Tinood dito, unfortunate. Gid ka namang dili, gid siya makiangayon, sakit kay sa lughan. Nga na yung mga ingon-aning mga insidente, no? Last week lang, kabaw taon, sinitabo sa may South Road Properties. Munang, karon importante dyan na manamili ta, karong gabi una, nga mag-ampo ta for safe travels every day. Mabiyahe ta, Idol, no? Paingon sa eskwelahan, trabaho, or sa mga lakaw na to, o guban na tong responsibilidad. No, na yung mga kigayunan nga magawas tas balay. Ang ato regyud iampo, i-safety ta. Importante kay na, Dol, kay ang ato ang mga lihok, ang ato mga plano, atong pamilya, gaatang nato, no? So, munang let's pray for God's guidance for safety. Ako bitaw, sa tinuod lang, di man gyud dali mo biyahe kat sa kadalanan, labi na at times nga, masakay ta og motor, no, para maka mas paspas sa tong biyahe, kulba gidol. Pero of course importante lang gid hold on ta, most especially pod sa tong mga drivers, para nila kuya Rolly, sa kada adlaw mo na ilahang panginabuhian, no, mga riders nato, mo nang let's pray for everyone, kani mga taxi drivers, riders, delivery drivers, mga truck drivers, and even kita nga mga pasahero for safe travels each and every day. So mo na tong pahinungod karong gabi una, and after this prayer musunod si Idol Da programang kumbati sa gabi'i, at ang inan yung mga idol and the rest of the programs hangtod ugma pohon gikan ka Mami Tik sa IFM Ibtana. Ang atong programa pod ay bangon na, ato apong IFM Balita sa Buntag, ingon man ang ato ang IFM Diskural, ay sorry, Diskural na noon, IFM Udto na, manayo na ta, ug syempre ang ato ang Dear IFM, ha, at ang inan yung Kulay Duo. Kada alauna ko tara stress nga inabagan po sa to ang mga manindot ng story o drama nga produced by Armen Drama. Anian ang atong evening prayer, Idol, Idol Chicks ni Idol, hangtod ugma pohon. Tomorrow, Bernes, so 6 to 9 rata, Idol, watay bisaya pa imo basta Bernes kay nairakraka ni Filimon. So 6 to 9, Idol Chicks mo balik sa programang Gabi na ay ugma pohon. Anian na ugma namilit na pinagi sa pagpamalandong, Idol, for safe travels. Atong iampo karong gabi una.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una ang among evening prayer, pagpamalando ang pagpangayog paghiya kanimo Ginoo. Sa matag adlaw na mong lihok ug mga pagubuhaton labi na sa among biyahe sa kadalanan. Especially sa tanan namo mga drivers, sa tanan mga riders, sa tanan na mga ang panginabuhian nag-involve og transportation. Among gipangayo kanimo ang paggiya og presence of mind labi na sa mga drivers sa matag adlaw sa paghatod og destination sa destinasyon sa mga pasahero. Ingon man kami mga pasahero nga safety gud mi kanunay. We pray for safe travels, Lord, kisa among mataglakaw ang amo ang mga members pamilya nag-atang pod namo nga sa among paglakaw ug sa among pag-uli safety mi. Amo pong giampo nga ilikay minimo sa mga di makiangayon na panghitabo sa kadalanan ug labaw sa tanan. Proteksyon ni pod ang amo ang mga kauban sa pagbiyahe. Hatagi og pasensya labi na ang mga motorista. Uga ipalayo sa mga di makiangayong panghitabo sa kadalanan. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Ay, nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na sitiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super

0: Approved by the FDA Philippines. Para sa mahap saing ang pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: Carbonate polycarbonate. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Apog ng pune.
3: Idol! Maayong gabi na usama kaninyong tanan. Adlaw karon ng Webes mga idol. Pizza 18 na gayon mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Lain sa mga gabi ang kita magauban mga idol ha. Lain sa makalihukan ang atuang pagabuhato na karong gabi. Una, inubanan sa atuang nagpadala sa iyahang kaagi sa kinabuhi ng atong basahon idol sa dili madugay. Una nga kung gusto mong mutubag, gusto mong manginlabot, dili manghilabot ula. Manginlabot sa atuang nagpadala sa iyahang mensahe, sa iyahang kaagi sa kinabuhi, mga pangutana sa kinabuhi. Pwede rin yung kayo mga idol mo join sa atuang discussion mga idol. Healthy discussion na ito doon. Healthy. Ang atuang buhaton healthy discussion rin mga idol. Dili ta maglalis ha. Atong text line 0923112870 1 oras FM alas 9:08 na mga idol.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Game ka, Idol?
6: Game sa Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni
9: ang Idol mo, DJs!
10: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
11: Bossman, cute gihan! Idol, boy, king!
12: Ang chinito!

0: Ang witty Idol Mikey.
1: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie Maria B.
2: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasyo.
0: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
3: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
4: Ang market man on the run, Idol B.
0: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
5: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
6: Ang idol nga white corona, inday na bina.
7: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
8: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: 93.9 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.24 na itong oras, Dol. Narattle man si Idol Dobbs. Mayong gabi, ipag-usap ka ninyo mga idol. And welcome sa tuang programang IFM Kumbati sa Gabi. Ikaw man lang yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy. Walain mga idol, Idol Dobbs. Ining adlaw nga webe sa pizza 18 mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2020 size. Kumusta mong tanan? Kumusta ato ang mga idol diya karon nga mga nagbiyahe diya silang mga nanisikay-sikay? Mayong pagpaminaw idol. Salamat kay sa inyuhang always good nga pagsuporta sa tuang mga programa diri sa IFM. Thank you so much sa ninyo mga idol. God bless ka ninyong tanan. Amping mo sa kanunay. Ilabi na yun sa mga nagpaminaw karon nga naa sa mga tagstag sa nila ka mga panimalay. Samtang na igipang buhat yan ay mga igipang kuri-kuri sa ilang mga tagstag sa ka mga panimalay. Kunya na minaw sa tuang programa karong nga gabi una. Mayong pagpaminaw idol. Ilabi na yun ang tuang background nga music. Medyo murag makahagit. Murag mahagit ani og kuhit sa tuang mga kapikas. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang ato ang mga idol gikan sa nagkadenya nga lugar sa Luzon, Visayas and Mindanao. Ang ato ang pinalangga diyan nga mga OFW sa mayong pagpaminaw idol ha. Salamat sa inyong pagpaminaw tanaw sa kanunay sa tuang Facebook Live ang IFM 93.9 Cebu. Thank you so much. Kaninyong tanan. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tuang programa Matag Gabi Idol. God bless kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw usab sa atuang idol diha nga si Ma'am Nene Velasco. Ma'am Nene Velasco, mayong pagpaminaw, ma'am. Salamat kayo. And of course, atong i-shout out ang si Edith Pasturan o si Ivan Pasturan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dula. And of course, mayong pagpaminaw usab ni Idol Ronnie Sigismar diha sa may Minglanilya. Didikit ko kanta para nimo aron na makahinumdum ka sa imuhang kagahapon. Sinaktan mo ang puso ko. I-play na idol. Para asama na ako. Sinaktan mo ang puso ko para rin ako, idol. Ganun mang sinaktan mo ang aking puso. Hindi naman ako nasaktan. Dati yung puso ko sinaktan pero ngayon nakamove on naman ako. Oy. Ang hirap kasi talaga minsan mga idol, pag talagang tayo ay nasinaktan, mahirap man mag-move on. Ay, minsan, pag hindi kayang mag-move on, pwede naman nating task on. Salamat kay Idol Ronnie Sigismar. Itong text line na 0923112871. Sa mga nagpaabot niya sa ito ang swerte sa result mga idol, 9 PM nga draw at ito ang swerte sa 102. 102 ang atuang swerte sa result idol ha. Akong balikon dula ang atuang swerte sa result. 102 para sa mga namusta diya og swerte sa mao na ang atuang swerte sa result idol. Kumusta mong tanan diha? Naigo ba? Naabay nakaigo ba og numero? Di ta manghatag numero dol kay kung kabalo pa lang kung si mo gawas, ako na lang mapustaan eh. Alas 9.27 ato ang oras dol sa ato ang mga idol diha karon nga naglalis-lalis pa sa ilang relasyon. Kuhita lang ninyo inyong asawa, mauli ang ralagi na. Sa mga bana diha nga mga badlungon, pagbago na yung taon mo. Apit ng December. Sa mga asawa diha nga mga yaw-yawan, tangig silencer o sahay ang inyong pagkayaw-yawan ha. Pastor pa nila dol, no, wala man yun yung asawa nga magyaw-yaw, basta buutan lang yun ang bana. Mga bana o sahay po magpabadlong sa pero unsaon taman, wala man tayo mahimo anak kay mauman na inyong gipili sa kadaghang nanguyab ninyo kana yun inyong ang gisugot. Kanya karon na mamkuan ka kanang problema kasi mong bana. Kinipong mga bana, ayaw mo problema sa inyong asawa, ha? Kaya sa kadaghang babae sa kalibutan, ha? Kana ra yun inyong gipanguyaban. Dili magyaw-yaw. Alas 9.28 atong oras, Don Idol Gams. Shout out ko lang mi sa Albertos Punta. Sila si Dino Jumar, si Jagger, si Aybar, o si Nestor Carlos. Salamat, Idol. Uy, salamat, Idol, ha? Sa inyong pagpaminaw, Dol. Thank you kay ninyo sa inyuhang pagpanisikay-sikay diano. Salamat kay ninyo sa inyuhang paghimo sa itong programa. Usab kabahin sa inyuhang mga kagabion. Alas 9:29 atong oras doon. Again, akong balik lang itong text line, ha. 09233112871. Na ba may problema diya sa gugma? Na may problema sa inyuhang nga mga kinabuhi nga inyuhang gisagubang karon mga idol? Ay mo pagpanuko, ha? Ipadala ka na sa tuang programang IFM Kumbati sa gabi. Kung galing nakasinati ka og problema diya sa kwarta, awa, pariha man ta. So, dili ko makatabang ni Ana. Kaya nga no, pariha gyud ta dol. Parihatang na ay problema sa kwarta. Pero ay kabalaka dol, kanang kwarta mo abot naman na dol. Ang kanang kwarta na aragyod na sa kanunay, di maguol. Kung wala kay kwarta, pwede ra ka para diha sa kanang mga nagmotor. Kanang musulti ni mo nga, hello my friend, would you like to borrow money? I am going to give you 1,000, you're going to pay me 20 per day. Pwede ra dol, ha? Di maguol dol, arawan. Pwede na saan mo adto sa mga lugar na pwedeng i-collateral ang inyong mga asawa or bana. Kung wag i-kwarta, hala, i-collateral ang imong badlungon nga bana. Hi, Idol! Dabs, shout-out 360 Pharmacy diri sa May Llorente, si Jane the Virgin. Unya si Inday Mark, si Zilly. Unya, naka-move on na ko di ay ka-idol. Sa uy! Unsa boy buti pasabot mo ba? Ako ganano ta ko mag-move on pero di ko ka move on lagi. Di lagi ka muduol. Good evening idol. Usta nang mga minos sa IFM, ilabi na gyud nila ni Flor Basok, Jill Makilikot and my family Bihag Shakur and Consejo. Salamat kayo idol sa from Upper Casili Consolacion, si Mitz Shakur Consejo, may pagpaminaw di idol. Jimmy Babe Lawas, may gabi ini mo da idol. Salamat ha, nagtanaw di ka dol. Sana all. Isusa Galagala Tikson, na maayong gabi i-idol. Salamat sa kanunay ninyong pag-suporta sa tuang programa dula. Manginaot ang mga idol, kining ato ang kalihukan mata gabi i-idol. Naagyo tayo mapuopo-opodan ng mga pagtulunan. Isod man sa kaing singkit ag yaw-yaw diri, huwag tayo makuha ang pagtulunan. Every Friday na atay, somative test. Ha? Ugma po hon, biyernes naman yun. Biyernes ba? Ugma sakto ba? Biyernes, ugma dulo? Na-realize na ako mga idol ba, ugma, biyernes naman di ay. So, if it's a Friday, it's a happy day. No? If it's Monday, it's a very difficult day. Mas kila, no? Malipay naman taan niyo, biyernes. So, ilan rin kitang magkatigulang na dol, kaya nga, no? Malipay naman lang taong biyernes. Wa na'y makapalipay na to, ani. Naagyapon asawa magyaw-yaw idol, oy, kaya duha manggod na ilang tawara. Nay asawa magyaw-yaw, abin ako, nay asawa magyaw-yaw, kaya duha sila sa imong kasing-kasi. Alas 9:32 sa tuang oras, idol, na atong text line, kung balikon atong text line, 09231128701. Ato ang swertres, 102102, ang ato ang swertres. Result, mga idol, happy advance Father's Day, idol. Dapat advance happy Father's Day. Oy, advance happy Father's Day sa mga amahan o sa mga inahan po nga nagpaka-amahan. Ngadto sila hang mga anak, kayang amahan to anibalhin og laing balatugan. Mayong gabi sa tuang mga idol, gikan sa mga nagadaiyang lugar sa tuang moabot sa tuang pagyaw-yaw mata gabi idol. Salamat kasi inyo ang pagsuporta dul ha. Ang tuang mga idol di gikan sa Manila, kasi alam nyo mga idol, kanina may nakapag message sa akin, binigyan niya ako ng mensahe kasi gusto niya kasi nga magpag-greet sa ating programa ngayon. At saka ito po siya ay taga Manila at andito po siya ngayon sa Cebu, kaya minsan pagka may oras siya, nanonood siya sa ating Facebook Live, kaya magtatagalog ako. Pero para sa'yo, kahit na nahihirapan ako, siguraduhin ko na talagang kakayanin ko to. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig sa ating tungkulin, sa ating kalihukin. Maraming salamat sa makikinig, ang tawag doon, makikinig, pakikinig. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating tungkulin. Matag gabihin. Ang aking puso po ay nagagalak dahil kahit na hindi mo naintindihan yung mga sinasabi ko, at least naintindihan naman yung mga paliwanag ko sa iyo. Nung dating tayo. Sinabi mo noon na minamahal mo ako pero ngayon, binabawi ko na. Alas 9.34 atong oras, Dol. Lilia Amorio, may gabi, Idol. Si Tata Taer. Good evening ni mo diha. Salamat, Jingle Flores. Good evening ni mo, Idol. Salamat sa kanon, Idol. Thank you so much, kaninyong tanan. Pugi gihapon. Ha, ha, ha. Okay. Bakit po ikaw, Idol Dams, ay napaka-pugi? Wala po akong kasalanan dyan, ha? Huwag niyong isisi sa akin yung aking kagwapuhan. Huwag niyo akong sisihin sa aking kagwapuhan. Pero alam ko naman ang mga idol, no, na kapag ikaw ay sinasabihan ng, ang tawag doon, yung totoo, yung pagka ikaw ay sinabihan, talagang masasaktan ka kapag ito ay totoo. Pero ako, ilang beses akong nasaktan eh. Lagi akong sinasabihan ng totoo. Sinasabihan pa naman ako na gwapo ako. Nasasaktan ako eh. Alam ko naman sa sarili ko na totoo talaga yun. So ako ay nasasaktan. Delikadix ba? Alas 9.35 atong oras, Dol. Akong balik ko na itong text line, Dol. 0923112-8701. Para sa mga gustong magpa-shoutout di, ha? Ayaw og panuko di, Idol. Ing na lang, Diyo, Dol, kung gusto mong magpadala sa inyuhang kaagi sa inyong gugma, ay kabalo, Diyo, ko, anay mga kaagi di sa inyuhang kinabuhi nga dili. Kanabi ito nga dili ninyo malimtan. Nagandang mga kaagi, mga idol, sa tuwang kinabuhi, Dol, no? Nya, naatay mga kanabi ito nga kaniadto nga nahigugma pata, nagahigugma ay pata, kato nga malipayon pa kaayuta, o niya karun nga, naanaman ta sa lain, kaya lagi, no? Ba man ginigipili na to, di man nagitawag, wala man nagitawag og destiny, no? Ato man nagipili ang ato ang mga partner. So, walay rason nga magbasol sa ato mga partner, kay mo rin itong gipili. So, kung hindi mo na makaya, agwanta ha. Kaya mauna imuhang gipili. Ako bitaon ta to, pero imo man kong gisawik lay. Alas 9.36, mga idol. Karong gabi yun na line usab nga drama. Line usab nga, dili drama do. Line lang itong drama. So, unsay pa masagot. Karong gabi line usab nga suwat ato ang basahon, mga idol. Unya, nindot ning iyang pangutana, Dol. So, kabalo jud ko nga daghan kayo mugmut makuha na ni Dol, matubag. Kaya ang iyahang pangutana, mga idol, may tungod ni sa iyahang pagkatao. Kay grabe ni kabuutan tawana, grabe ni siya ka taas og respeto ngadto sa iyahang kapikas. So naa siya pangutana karong gabi una. Nangutana siya kung unsa ba gyoy unsa may mas sakit. So ato ning basahon Dol, ha. Kay ang iyahang sulat ra ba medyo taas-taas ni mga idol, no, pila ni ka pages. One page ra di ay. 400 din ni siya ka nang gigagmay ra di ay. Saan ang gidagko ra di mo nang nidaghan? So, ato ni padagko ng litra kay di naman takaklaro. So, dagko na kayong litra Dol. Ato na ginibasaho na. Di na kita magdugay. Kay lamlaom ng kagabi on Dol. Magdrama pa baya ta? Ano yan ang mga... Uy, si Celso Jen Rosales. Nagtanausab na to karong gabi una. May gabi ni mo na, Idol. Celso Jen Rosales. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Dol, ha? Please po ko basa, Ana, Sir Dad. Uy, Sir Dad. Ganahan ko sa iyaha kay Sir Dad. So, dili na ko si Idol Dams. Ako na si Idol Dad. Ang bugoy nga good boy, Idol Dad. Alas 9.38 doon, dito magdugi, dito maglangan, anian na ang atuang pangutana karong gabi una, nining atuang programang IFM, kumbati sa gabi, ikaw man si Idol Dams, sa 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Maayong gabi ikanimo, Idol Dams, ug sa imong mga suking tigpaminawan. Tauga lang ko og Tony, usa ka trabahante sa usa ka gasoline station dinhi sa Sugbo. Usa ko kami niyo og naay tulo ka anak nga gagmay pa. Nahagit kayo ko atong imong video og topic mahitungod sa mga bana nga manapat og asawa. Sa pagatinuod idol, wala jud ko nakasulay og dapat sa akong asawa. Pero kining akong kaagi sa gugma, mahitungod ni sa akong asawa. Kining akong asawa, nagkita mi ani kadto nagtrabaho pa ko sa usa ka tindahan og kauban mi sa trabaho. Gusto lang nako nga makakuha og bulawanong mga ideya gikan nimo idol kay hangtod karon naglibog pa man gihapon ko aning akong asawa gud. Sukad masukad idol, never jud ko nakadapat aning akong asawa. Pero ang akong problema og pangutana kay unsay mas sakit idol? Ang kanang dapatan ka or kanang pasakitan ka sa mga pulong? Kinimanggod akong asawa bisan tuod og dili manapat, pero grabe kaayo makadala og istorya kanang sakit kaayo og lapos sa akong tangkugo ang akong pamati kung makadungog ko sa iyang mga pagboyboy nako kung mag-away mi. Dili kaayo ko open ani sa mga tao nga suod nako, pero tungod sa imong topic pag last week og pag nahagit kaayo ko ani jud. Gusto lang ko makabalo unsay nindot nga buhato nako kay basin unya mo abot ang panahon nga dili na unya ko makapugong sa akong kaugalingon. Daghan kayong salamat Idol Doves sa imong pagbasa og manghinaot ko nga imo kong matubag sa akong mga pangutana. God bless Idol og padayon sa imong programa kay makalingaw kaayo og naapod mi makuha nga mga pagtulunan sa imong mga igipang istorya. Ang imong suking tigpaminaw og imuhang follower Tony. Idol Tony, mayong gabi ini mo. Salamat kay simuhang pagpadala sa imuhang mensahe, idol ha. Nindot kay imuhang pangutana, idol, kay kabalo jud kudagan kay yung gustong mutubag ani no. Ilabi na gyud sa tuong mga Facebook Live viewers di ano nga gusto yung mutubag kabahin ani pangutana ni Tony. Tony. Ningon si Tony mga idol sa iyang pangutana, idol, unsa may mas sakit? Kana bang dapatan ka or kanang istoryahan ka og mga pulong nga dili kaayo bitawa, kana bitawang dili kay usahay madawat sa ato ang mga kasing-kasing kay grabe man kasakit. Unsa may inyuhang huna-huna di idol? Floor Basok mayong gabi idol, salamat. And Evangeline Panding diha sa may Idiang Kiyot Pardo may pagpaminaw dula. Salamat kay sa pagpaminaw. And idol, request ko og kantang If I Ever Fall in Love Again. Sige, later dula ato nang i-play inyong mga request. Sa inyong muna-una idol, sa inyong tanaw, kining pangutana ni Tony. Unsa man para ninyo mga idol, asay mas sakit? Ang kanabang ingnan ka og pulong nga sakit kaayo nga mulahos gyud sa imuhang tangkugo matod pa ni Tony or kanang dapatan ka? Kay sa panaglalis mangod sa pamilya mga idol, namo tay ingon gud nga wala tay katungod mo dapat sa ato ang mga partners no, kay ano magdinapatay man mo nga nagkahigugmaay manong tamo na ang rason nga nung nag-ipon mo para magkahigugmaay dili para magsumbagay. Tingala na lang tayo nung nagsumbagay mo, nagsabot tayo mo katong nag-uyab pa mo nga naingon nga day, mag-uyab ta day, mag-ipon ta, magpakasal ta, o niya magsumbagay ta. Ang inyo ang sabot, kamo magkahigugmaay, dili mo magsumbagay. Tanawa na yun mo. Sumuha na siya mga idol, unsa may inyuhang masulti ani ato aning tubago ng ato ang idol nga nagtawa garoon. Idol, may gabi ini mo da idol.
1: Idol, may gabi.
0: Yes, oy, may gabi idol. Kinsa ni palihong idol?
1: Anali idol.
0: Kinsa ni idol si Anali?
1: Yes, idol sa Bulacan.
0: Uy, may gabi ni mo da idol Anali diha sa may Bulacan. Oh, sige, unsa may imuhang maistorya aning ato ang nagpadala karon idol sa imuhang huna-huna. Asa may masakit kay iyang asawa, grabe kasakit mo istorya.
1: Para na ko idol lang ako rin na atag lang ang message. Para na ko masakit ang mga mungkahi na ito na di umay.
0: Labi na kining pang pagboy-boy idol, no? Kanang boy-boy yun ka ba?
1: Masakit lang gud ang pulong kaya ang mga mungkahi na yung ito. Ito bang gud na huwag angon ko na sa napatan ka, mawa ka man ay ka idol, pero ang mga mintahin na imong bitosi, imong banda, imong asawa, e doon na mawa ka. Iyan mo na marid yung siyang una-una. Iyan sa dati ang bitosi, ibang kapatawat ako.
0: Correct.
1: Kaanak mo.
0: Sakto yung ka idol.
1: Pero kung mas bayo pagdapatan ko, kay mawara man ang sasakit, kontraan ang mga pulong na dili, ang ngayon daw.
0: Correct. Sakto juga, idol. Pero, mas maayo pa dayon ang lagom nga imuang nadawat gikan sa pagdapat kaysa pagsulti sa pulong na sakit ka, idol. No, murag magdumot juga maayo, ana ba?
1: Okay. Asanto pag wala sa imuang nauna, idol, ang mga ano, imo niya. Kasi sila pa na ka-years na mulabay, dito na bawas yung nauna kung sa napatan ka, mawara man na kung sa imo di panulti. Mawala ka na eyebrow at oy, matambag niya.
0: Salamat, idol, ha. Mas sakit yun di ay no, ang pulong, no? Kay mura man ko nung kanang ang pulong ko, no? Mura ni siya og espada nga duha. Mas sakit pa ang mga pulong daw sa espada nga duha ang suwab. Masakto, ha?
1: Maudod ay para na ko ang bugaw na imong kukwa, hindi na dyan niya siya ang ngayon imong dawat kung pagkaon pagkab. Wala na ba?
0: Correct.
1: Imo na dugwa, ayaw na dyan na ibalik kaon. Kaya bugaw na dyan na paurasad na ang mga dipanayte niya siyang banang. At itan dyan niya na bugaw, bati ko dyan mga punong dipanayte na ito. Iyan lang itong dito ito, kaya mawaran ka.
0: Correct. Sakto juga, idol. Yeah, salamat, idol, ha. Thank you kayo, idol, sa imuhang bulawanon kayong paambit sa imuhang mga panlantaw kabahin ani pangutana ni Idol Tony. God bless mo di, idol. Nakai shout out, dol.
1: Okay, lain gabi.
0: Gibiyaan, no? Salamat kay idol. Di sa may pardo, salamat kay sa inyong pagpaminaw, dol, ha. Idol, may gabi, idol.
2: Idol, may gabi, idol.
0: Oy, idol Alex, may pagpaminaw, idol.
2: Oh,
0: ang sa may...
2: Kana. Huwag mo programa rin, manginaw ko imo sa imong mga music, ya.
0: Salamat kay idol Alex, ha. Unya, unsa may imong mistorya aning atuang nangutana karon, idol, kabahin aning mga pulong ba? Unsa may masakit, kining pulong ba or kining dapatan?
2: Mauli, para na po, idol. Kanang duha, idol, di yun ang buhato sa isang katawa, idol.
0: Correct.
2: Yung asawa, huwag sa imong bana ba? Sa ako lang, idol, ha? Mura ako, idol. Sakit na tanan na, idol, eh. Para na ko.
0: Yes. Na,
2: pero, kanang pulong yun on, nasakit, yun ka, na, labi na dito nga lang, magandang boy-boy noon, di ba ka natapulan na iyang, usa na siya, wasa ko kayo, wasa kayo sa status na nilis ng Bonedo, nganong nga nila sa Gima o siya yung asawa na, no?
0: Yung asawa.
2: Kanang mga sakit ng mga pulong. Wasa kayo ba, wasa kayo inong daan ba? Pero, para na ko, kanang duwa idol, wag yun ay iginaangay buhato sa imong asawa o bana, o sa imong isig kataw.
0: Correct. Sakto juga, idol.
2: Mora na ako, idol. Kaya nga sakit na, idol.
0: Salamat kay idol, ha. Thank you so much, mo idol Alex.
2: Salamat kay idol,
0: sa kanunay.
2: Yung gabi, naminaw rin si Junjun Pardinyor, akong amigong guwapo niya sa Abunwe, sa Apituan, yung matawa nga rin, idol.
0: May
2: gabi niyo niya. Kaya, mora na, idol, naminaw ka sa 90.9 IFM, mapugan pa niya. Ayen!
0: Salamat kay idol Alex. God bless nimo idol. Oh, di ba? Ang kining duha sakit man gyud ni idol, no? Mosugutaw sa dili, sakit gyud ning duha kanang mga pulong kanang dapatan. Pero matod pa nila, asa may mas sakit ani? Ingon sila nga kining ang nakabutan ni Idol Dams, mas sakit ang kanang mga pulong kay dulot jud na sa bukog. Labi na gyud ang kung ang nagistorya ang imuhang partner. Very true. Sakto ka, idol. Kanabi tong partner nga imong gituhuan nga panggaon ka, pero boy-boyon ra di ay ka. Si Gemma Elaine Avierto, tagsaon ra gyud kaayo ang bana nga dili manapat. Mas sakit ang pulong, dol, labi na mudot sa kabukugan. Correct, no? Lisod kalimtan ang pulong nga sakit, dol, bisag unsaon na bali-bali. Correct, no? May pakunoy dapatan ta kay kining atong lagom, pwede pa ni mabutangan og ice. Pero ga sultihan ta og pamuyboy sa tong mga partner agkaray. Murag abot gyud sa tuang kutukuto ang kasakit. Mayong gabi, happy Webes, idol. Dams, shoutout diri sa may konsolasyon, Cebu, si Michael Bintoy. Mapugngan pa ni salamat, idol, ha. Mas sakit ang dapat. Ang istorya kay pwede ra tungod sa kalagot. Pero ang panapat, double torture. Imagine, mas maskin ang ginikanan nato, mupasakit na og istorya. Depende unsay istorya. Pero ang ginikanan, di na gusto, ultimo lamok, mamaak nato. Unya, mas okay na noon na madapatan. It's my opinion o realization po. Doon, salamat kay Idol Hayas. No, pwede po. No, dol, ato ni Dawaton. Tanan ninyo mga opinion, dol. Ato ng Dawaton, no? Unsay para ninyo ang mas sakit, no? Si Michelle Acosta Ann, sa mayong gabi ini mo na, Idol, ha? Salamat kay Idol, ha? Mas, ato mga ginikaingon siya, ato mga ginikanan, mas istorya man yung mga sakit, no? Pero kining ato mga ginikanan, once mo istorya ni sila mga sakit yung mga pulong, gikan man na sa ilang mga ba-ba o bili na gikan sa ilang mga kasing-kasing, mga pagpitol man na sa ilang mga anak. Pero kung imo ang partner ang mo istorya ni mo, murabita o ka ng gitigom niya siyang kasing-kasing ang mga pulong, kunya napagawas na siya, kaya na-trigger na, naglagot na siya. Matod pas panultihon dolo, in the fullness of your heart, your mouth speaks. In English, biya to dolo. Alas 9:50, idol. Usahay kining gugma, mga idol, no? Sakit ba yun ni usahay, no? Kanabi tong makaingon ta bang, idol, bang, anong naabot pa sa punto, ngayon ani ato ang kanang ato ang nabati. Kaya lisod kaayo usahay nga ang ato ang mga partner nga ato ang gipili unta na mamahimong ato ang kapikas, mao na may hinuoy mo pikas sa ato ang mga kasing-kasing. Usahay sila pa ang hinungdan nga nung ma-discourage ta, sila pa ang hinungdan nga nung mag-uol ta og maayo, imbis nga unta mag-tinabangay mo diya sa pamilya, kanya ang ending diya ito, mao na hinuoy makapasakit ni mo. Mabito nagminyo ka, mabito nahigugma ka, kay gusto kang makabati, makasinati o gugma, apan na napulong naman hinuon o kulata ang imuhang madawat. May paya dapatan ko, Idol Dams, kay mawala naman na, pero ang mga pulong dili gyud na mawala o makasakit pag yun sa kasing-kasing kay imo mantong idibdib. Floor Basok, yes, no? Salamat, Idol Floor Basok, correct, no? Good team, Idol! Sa akoa lang sakit ang dapatan, labi naglabayon kag tako ba sa kaldero, sakit oy nang labayon po ka og plato, dol, no? Muna gitawag og platonic love. Kanang may pagkahinanok ni mo or may pagkahigdaigda ni mo daw niya, wala ka nang hugas plato niya, targiton ka og taklobs kaldero. Okay na unta to og taklobs kalderin, kay medyo gaan-gaan man tong kalderin. Pero kaldero na gani, katong kaldero nga dako-dako ka nang maigo, bitaw o ka nang sa tawag aning kadang maigo ang saging tulo ka kilo. Perti mang yung bugata, gilana. Mauna nga, tanan nyo, sakto man ang giingon ni Idol Alex kagnina, no? Tanan, sakit mang yun. Bisan asa aning duha, kini pagdapat o kini mga pulong, sakit man yun eh. Usahay, dili man ta makakontrol sa ito ang mga pulong, dol. Inumdumi ang mga pulong, ato ang malibkas sa ito ang mga gabil. Dili na yun na mabalik pa. Mura na siya og bato ng imong gilabay, nga dili na pwede i-replay kung asa to ni Agi paglabay ni mo. Mauna nga, as much as possible, mga idol, ato yung kontrolo na to ang kaugalingon. Ilabi na yun kung naata sa high kayo nga emosyon, high kayo nga kalagot, atong hinumduman dol, no, nga kung maglagot, ano ramura o ganang dili na ta makagamit sa ato ang sakto nga paminsar. Maapiktuhan ng ato ang paminsar basta maglagot na ta. So mauna nga, matod pa nila nga kung maglagot ka, ginhawa ka o laom. Pero balik o ginhawa dola. Masing mo ginhawa ka og lawom, di na ka mo ginhawa balik. Ginhawa og lawom, unya ka nang relax ka gamay. Unya una na istorya or una na buhi ang mga pulong ang gusto nimong buhian. Ayaw dayon og istorya og mga pulong dol. Kaya usahay dili makakontrol ng ato ang ba-ba usahay. Manggawas ang unsa may gipang taguan diya sa tuang mga kasing-kasing. Ha? Lisod ka ayo mahigugma. Unya, dali ra kayo tapasakitan. Usahay no, it hurts to be loved. Masakitan kita. Basta-basta kaya nga tuang naibawa na higugmata, pero unsaon man nga naamay ubang mga tao usahay na pasakitan ta. Ay. Idol Tony, salamat kasi mo pagpadala dula. Manginaot ko dul nga imong nadunggan ang mga mensahe sa tuang mga idol nga nagpadala sa ilahang mga opinion sa ilang mga panlantaw. Pulos ni sakit dol, pero mas maayo dol kung mag-away mo, istoryahon og tarong, dili kay mag-istorya mo, pulos mo magsiningitay, kay kamurong duha o sa kadupar ang distansya ninyo sa inyong asawa or sa inyong bana, pero kung mag-istorya mo, mura mo, 5 kilometro ang gilayon. Walay, kinabi to dol, dili man siguro required no, nga musinggit yung gang, ano, musinggit man gang, pero tira man yung doula. Puro sakit labi nagdapatan na makatruma na sakit po da boy-boyon kaya mudulot sa bukog. Dugay mawala, wa jud kapilian sa duha. Matod pa ni Evangeline Panding. Pastilan doon. Idol Tony, hopefully Idol Tony no, imuhang nadunggan ang atuang mga idol sa ilahang mga mensahe. Mahinaota nga naapugay nakuha sa imuhang pagpadala sa imuhang mensahe sa atuang programa. Kung ugaling mga idol namin mga gustong ipabuhagay sa atuang programa, isend lang sa atuang Facebook page mga idol ha. I-addressan nito mga idol o para ni sa kumbati sa gabi Gear Up Idol Dubs. Idol Dubs, Judy Gukong, Idol, salamat Idol sa pagpaminaw. Alas 9:56 sa itong oras dol, padentos na sa itong programa. Ang kalihukan mga idol, niyapay mga musika nga ito ang gitagana alang sa pagpadayon ni itong programang IFM Kumbati sa Gabi. Kauban si Idol Dubs sa 93.9 IFM. Apugan pa ba ni mga idol? Eh...

0: Idol ikaw. Alina, kumbati na.
1: Ikaw ba? Hindi nga naman tatikal. Ano nga? Gajan, insya naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, anak na ikaw. Karoen. Sapungan ba ni?
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, suertres result. Alas 9. 1. 0. 2. Idol, nakaigo ba?

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsingig hilak, umarag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bit akong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
3: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Mapalit dayon ko awan ah, kalisod sa wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati niya ka antok karon nagmin pinako ko antok karon ayo na ko ni kan sa kogo no panyawan tableto si modlan amo ni sa sin ta nakapin sabay na bista.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: 93.9 IFM.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Macaulay Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36, si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya?"

0: hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ginasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay, ayon sa katotohanan, ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya, na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasala ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ninety-three point nine IFM.
2: Pumpan pa ni.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy Idol Dubs.
3: IFM mapugngan pa ba ni mga idol? Alasa, just na to nga oras mga idol. Kini nga bahin gidalit kinato sa EXL Makabuhay Plus sa Capsule.

0: Kanunay ka bang nagluya, idol? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mogasto ka pa og dako, kaysa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong nga kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimo gigang uptake, alerto og dili limtanon, himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Mga idol, kini usab nga bahin, gidalik nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you kay duna kini ginseng sa gana sa antioxidants sa pamatud-an sab sa pagtuon, nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level mo ang dili na ka magluya. Gawa sa ginseng duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, gano dirma mangosteen, malunggay, kanila, bayabas ug rosehip. Dili ni siya basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan ug gluten-free, maong recommend sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar o mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga masunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Oras IFM, alas just 12 na, mga idol.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 93.9
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Aluminum and polycotton. Someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Sibu, mapugnan pa ni, eh.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Three point nine IFM.
2: Pumpkin Pernil.
1: Idol, oras sa FM, alas 10:54 na mga idol.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo o sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin na

0: year. Mapugan pa ni.
1: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapugnan pa ni, hey!
3: Jays. Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan og sabaan, Idol, Kurlando.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang tini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputor.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:12 na to ang oras dula. Anya, mapadayon at sunahan sa to ang drama karong nga gabi una. Igo kayo akong request sa idol si mo, sugilanon na sinaktan na i-play on niya. Kanakana, later doon nato na sinaktan mo ang puso ko. Sa ato na i-play nito doon ay muhang song doon. Unya idol, good PM, shoutout lang ko sa kuwang pinigaon nga bana nga si Gerardo Dudong Aranchado nga taga Alegria POV Corpo sa Masbate nga gikan sa iyang duty karon gikan sa iyang asawa nga si Chris. Nya request ko og Nothing Gonna Change My Love For You. Sige doon, ato ang i-play inyong mga request doon ha. Grabe, oy, mura mag kiligon man tinay inyong Nothing's Gonna Change My Love For You. Sana all. Ito, madugay mga idol, ito na ano yan, ito nga drama karong gabi na sa itong programa ang What's the Style sa IFM, mga idol ha. Unya, sa mga bata, di ang pangatulog na mo ha. Pasagdi si mama o si papa, si lulo o si lula, si nanay, si tatay, maminaw sa ito nga drama karong gabi na.
5: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang ikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkubot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ay, hapiti ko dalasin ko sa hapon da. Inig-off na ko rin. Mahapit ko sa office ang supervisor. Kanahan, hindi ko magtanaw niya. Uy, macho kay Glawas. Ay, lindot. Uy. Bahala na lang, uy. Bahala na lang.
1: Dong!
0: Dahil, Delia.
1: Dong, naramdamin ko ba? Birthday man ako. Makikay ko o kamay o ato niya ko po, ha?
0: Ay.
1: Ikaw, Buyo, ang pinaka-importante yun akong bisita dong sa imong pag-abot. Busa pa-abot ang taka dong, ha?
0: Ay, kaning, kuan, di lang ko dayo, eh. Basta, tumingo man good. I-relax na ko kakong lawas.
1: At talang gata dong, guwapo. Uy, sige na pa. Matubaya sab sila si Sir Bertie nga itong supervisor.
0: Ah, mau ba? Mato de si Sir Bertie? Sige, mato sa good day, Delia.
1: Ay, salamat. Kaya mato gano'n nga itong umaabot nga uyab.
0: Unsa? Unsa'y umaabot nga uyab ba?
1: Ay, oo, uy. Iba ba yagit ka nga nagpaabot lang ko nga mudiga ka? Kundi palang nilad nga ang babae ang manguyab og laki ay ako nagyumidika sa kong kugma diha ni Mudong Berto. Abito di ay.
0: Delia.

0: Sir Berteng, ikaw na yung usan ng mianhe, sir. Wala na dali mo yung mga asawa?
1: Wala sa bitoy. Nahiubos ko sa kong asawa.
0: Ang sa may nahiubusan ni mo ni Ma'am Ali, sir?
1: Kinin, istorya ito mag-iuri. Masulti lang yun ko ni mo. Sultihan na lang ka.
0: Unsa man na, sir?
1: Kaya bang sultihan di ka? Nga nang mag-sex man mo sa kong asawa ba? Gusto ang tago nga. Ako mo iyang singalungan ba? Na magkabantay na? Anong mo singalung ba? Pero, tili, siya kay Ludun ko na siya.
0: Unsa, sir?
1: Masulti lang yun ko ni mo, ani.
0: Sulti na siya.
1: Parehas kitang laki. Parehas kitang laki. Sultihan, tiga.
0: Tiga, sir.
1: Alim ko ba uho ni mo, okay? Kauban ta sa
0: baho. Siyempre.
1: Ang laki ko
0: ta. Laki mo ta.
1: Dungan ang kita sa higpangihi.
0: Bitaw.
1: Ako, kita ko sa imo.
0: Anya.
1: Ikaw, kita sa kisa kuha.
0: Oo, lagi.
1: Parehas ang doha. Pulos ta dagkog buhi.
0: Bati agos yung masawa, eh.
1: Lagi, lagi.
0: Abi ni mo, sir. Kung magkauyap ta, aw, ako ginang sing alungon no eh. Sing alungon akong maayo. Pili ba na kong ugong yung duha kay eggs?
1: Uy! Unsa?
0: Pero joke, sir, joke.
1: Bito. Ang butong ipasabot nga. Kanama yun?
0: Sir.
1: Oo.
0: Kuan ba kaning ato-ato lang ni sir, ha?
1: Yaksa mong kagunggong ko yan. Sama?
0: Laki man tuod ang akong tunos tingog, sir. Pero, bayot man ko, sir.
1: Ha?
0: Ugong ganit akong naibig mo. Uy, lapit-lapit kayo kaka. Ang yukupi. Uyab na ta. Huwag ako'y singalong sa emo. Sige na.
1: Uy.
0: Uy. Sir. Ay, nagsaba, sir.
2: Uy, Bito.
0: Day.
2: Di mo magunang gihikap ang ating ni Sir Berting. Murabi
0: akag bayot din awon oi. Kita dili lang imikap ko si Apping sir.
1: Kita siya. Kita siya.
0: Ibug mo goodness dili ja sir. Nako. Dili ko niya sir kay bayot ko. Og naibug ko ni mo sir Berting.
1: Bayat.

0: birthday di mo gahapon unya karong sunod adlaw birthday sad sa inyong supervisor?
1: Uma, o giimbitar ko. Muadto ko kay muadto man ang lalaki nga kong gikog ma, si Bito.
0: Ay, hoy, ikaw ba? Ayaw nilang pagsigi og handom nga mauyab buka ng tawhana. Uy, kay, wa ba na siya'y gusto ni mo?
1: Abi ni mo ma, nagtutas yung kumpayot na siya, uy. Mga gusto git ko, mauyab na ko siya. Aron, mahimo git siyang tunay nga lalaki ma.
0: Ha? Nagduda ka nga bayot siya?
1: Mm.
0: Unsa may imong kapasikaran ha? Nga nagduda ka man nga bayot siya ha? Dilya? Dilya?

0: Ma o ba, Delia?
1: Oma, kaya nga nakit ko magkabantay nga magsige na siya tutok ni Sir Berting. Basta kay bayot yun na siya sa kong pagtuo. Bayot ang lalaki nga akong nagustuhan. Ug kana ang dili kumusugot. Di kumusugot nga lalaking iyang magustuhan.

0: Mauli na ang uban kong mga bisita. Amo na lang doon si Delia may niya. Miss Delia, ubog na sa tingali na eh. Lingkod naman ang naghagok.
1: Sir, tanong si mong kwarto na. Pinatito ka si mong kwarto kayo. Ubog ka na.
0: Tanong si kwarto. Tapos na wado. Wado na eh sa kong birthday ng akong sawa. Ikaw may pahimuntan ko garon sa kong gana sa sex. Ang gluka ni Magnaong eh.
1: Sige to na. Sige na. Tata sir, kay kauna kong maayo yung muha.
0: Baya.
1: Tana.
0: Tana.
1: Tana sir.
2: Tuwa sila paingon anang maong kwarto. Nagtuogin silang hubok ko. Anhi ko na karon masuta kung matuod pa yun ang pagduda ko nga payot si Bito.
3: Parihan ka na kas ko.
0: Kalami. May aray. Mas may paka. Musing along paka. Ay nga sa mali musing along kay tagipipon ko rin ang ako. Lodon siya.
3: Di mangguat. Asa ka luo kalami ani.
0: Kalami yun.
2: Kaluot sa'yo mong ibuhat, Pito. Bayot ka na, Aika.
1: Ala.
3: Delia.
0: Delia.
3: Ikaw ning niya.

0: unsa not? Magkikita sa dili nako dito sa imong bakante nga bay?
1: Oh, lagi bay, kundi ko nung kamagkikita niya, masumbong siya sa mga asawa sa inyong sir ba? Asawa sa inyong sir ba? May naitabo ninyo duha siya mga nako.
0: Lala. Kaligutan mag-kill ng asawa ni sir? Basig iyo kung ipapatay.
1: Bida ikaw ba? Kadako aning ibo.
0: Ayaw ba?
1: Udaw nga, tuyabis ka na.
0: Ano lang ipanapit ba yun, ha? Mauwaw ko. Pero bayo tiyog ko. Ibag magani ko ni mo ba? May kapa ko, be.
1: Ay, binawa.
0: Sabi ako sa imo, ha? Dago sa kayo na.
1: May pentoon ko niyo si Pedro, eh. Dakto sa ito.
0: Oo, ikong Pedro, eh. Kuha naman ito, kulat. Kaning luyat naman itong iya, eh.
1: Luyat kita, na disaysa niyo sa. Unsa. Dakto sa imo, ha? Kaya nga yung bayot, eh. Ikaw na may bayot na kumunal, pina. Pagkikitain ito sa dili, ha? Pina, aron dito ang tumusumbong sa sawa sa inyong manager, ha? Pati lawas din niya si Muano, ha? Huwag di, magali madaan ang imo, ha? Hulmiring ako.
0: Ano ba yung
1: panagin? Aron tako!

0: Ipapatay sa asawa ni Sir Berting nga kaliwat o killer kung masayod siya sa nahitabo ninyong duha.
1: Hello, hindi mo kung gusto mamatay.
0: Sabato, may.
1: Bahala na lang ni. Ihatag ko ni mo ang gusto mo mahitabo.

0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
1: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎
1: Layo ayos na ka-virgin sa ako, ani. Uy, grabe ka na ko, ani.
0: Ay, giginahan ko. Ay, giginahan ko.
1: Ay, ako na lang akong panty. Ikaw na sa'yo, ungad ako, boss, babe.
0: Hulo, ikaw, pig. Sa'yo mong ubo. Makasuya. Ganun ka tahano, kung ingon na pala ng nakuha. Pimpin? Makasuyo!
1: Angara lang akong upos.
0: Huh?
1: Kalada yun kay Monay akong gusto. Sa dili pa ikuan sa imo.
0: Di ko mukha wala na, oy. Kalukod. Dili ko noon. Bahala na.
1: Dili ka ni karun mo ungad ni akong upos. Isumpong takas asawa ni sir.
0: Ayoko. Ayaw, day. Di ba ko gusto mamatay?
1: Sige na. Ungad na ba?
0: Alipin.
1: Dere.
0: Bahalag loon.
1: Ap.
0: Ang dilapan ko ni.
1: Dilap tayo.
0: Kalokod yun ay.
1: Nagmaayo pa. Sige pa. Kanahan na deka. Ilokod ay ha. Di alam na. Bila na imo. Sige pa. Sige na be. Lodon na ka. Dere be. Higda be. Kayakan ka. Ay, ya kasi na. Isuod ko na ni. Hindi.
0: Wala me.

0: May nahitabo gyud na mo ni dilya tong higayo na nasiray nalipay.
1: Pero ako, bisan gamay, wag ko mati ang dana, wag ko mati ang kalipay sa nahitabo na mo.
2: Mao kito magkasama ang kaagi ni Bito dinining tulumanon. What's the style? Wag batia og kalipay style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? May gabi ni muda Vito. May gabi once again kanyang mga idol, mga katotoo nga drama nga inyuhang nga nadunggan lang sa dili padugay mga idol, no? Nga usay sa kinabuhi na ay mga sitwasyon nga dili nato masabtan. Mahigugma ta usahay sa mga taong dili dapat higugmaon. Masilan. Mga mga idol no padayon ta sunahan, manginaot ang matagan paghihapon siya og kay gayunan mga idol nga magbag-o sa iyang kinabuhi na kay delikado siya ga makuan siya sa tawag ani nga mabirahan sa asawa sa iyang sir. Kaya sa uman ang iyang asawa ang iyang sir iyang giunay idol pasilan. But anyways mga idol, balik sa nan mga idol ha, niinit ng mga musika ang ato ang gitagan na sa tong pagpadayon sa tong programang IFM Kumbati sa Gabi featuring What's the Style sa IFM. Musunod na programang IFM ES mga idol extra session. Pwede mo makarequest doon atong text line 0923112870

0: That's the style sa IFM. Pasiyaw upawa sa duka, style idol.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan ba ni? Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
5: 93.99 FM, pugngan pa po ni mga idol. Alas 11.37 na itong oras dol. Salamat kasi inyuhang pagpadayin sa itong pagpadayin suporta sa itong programa dol. Daghan king salamat kaninyong tanan sa inyuhang makalanayon nga pagsuporta sa itong programa. Manginaot ang mga idol ha, nga sa inyuhang matag-adlaw nga pagkumbati diya sa kinabuhi mga idol. Naayod na pirmi kanunay ang Ginoo sa itong mga kasing-kasing para mamahimong giya kon unsa man galing atuang mga kasinatian diha ngaron nga atuang nasinati atong dasigon pirmi atuang kaugalingon kay kining tanan lumalabay ra man gyud ni mga idol. Kining tanan na moagi ra gyud ni ang tanang pagsulay ning kalibutan na moagi ra man gyud mga idol. So mag-ampo ta sa kanunay, dasig pud ta sa kanunay. We'll be seeing each other again tomorrow mga idol ha. Amping mo sa inyong pagpauli meets sa core konseho. Salamat kayo idol ha sa imong always nga pagpaminaw ug pagtan-aw sa atuang lihukan matag gabi. Alas 11.38 na mga idol. Ato na i-play inyong mga request dula. Samtang maghinahinay na po si Idol Dubs para sa ato sa unahan. Hinahinay lang tayo doon. Di ba na magdali. Alas 11.38 na mga idol. I'm leaving this song from Michael V. Sinaktan mo ang puso ko. Grabe kasakit. 38 minutes past the hour of 11 o'clock mga idol. Bye bye for now. We'll be seeing each other again tomorrow. Bye.

0: transición. ¡Esta no!
1: Hello, wey! Nauutsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Extransición. ¡Eptana!
1: Ikaw ba? Nang chismis ka na ako nga lain kong batasan. Unya, ang gabalitis ako as long kisag now. Aw, Kuya Wan. Papungan ba ni?

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, bunsa pa di ay
1: mapugngan pa ni sa atong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: MES Extra Sesión. ¡Iptana!
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tig. O glami mo, gitit. Idol, Mami Tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
14: Ang laagan na white corona, hindi na bina.
15: Ang laagan na pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy na good boy, Idol Dub.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang winzier! Mapugan pa ni!
2: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Si Boot, mapugnan pa ni eh.

0: sa puntag o gabi'i ang naasaya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip.

0: Abi na ra makasbalay no, di na sa kakabaw mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang

Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

Mama, kung filaan man ay ka, pwes, regalawan di kang termos. Papungay ba ni?

0: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Isa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuha. Mapungan pa ni. Hey!

0: Sa puntag o gabi'y, anaasya para ni mo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ka ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana day ka. Karoon! Mapungan ba ni?
1: Ang Idol Kong FM 93.9
2: IFM.
3: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang idol ko FM.
4: 93.9.
5: IFM.
6: Gusto ka malipay? Dili ka magmahay.
7: And tell me now, how do I live without
6: you?
5: You.
6: And I.
5: And I.

0: Abi na ra makasbalay no, di na sa kakabaw mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapungan pa ni.
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
4: You.
3: And I.
4: And

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: Sa puntag o gabi'i, anaasiya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo, maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
2: 'Cause you

0: tau ba?
1: Tulisan makasak ko kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, be.
0: Pabungan pa ni.
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.
1: And I. 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa rin eh.

0: ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay agasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Pabungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Pawisan o opero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapugan pa ni, hey!
2: Idol
6: Mami J. Ang tamis na sila, ti. O gabi mo gitit. Idol Mami T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: On sa man, di ba? Lami ang si piyong-piyong mga idol. Hay, bugnaw ang panahon. Ah! Patay natin oras. Alas 3:04 lang na sa Kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

Idol, atong oras ada stress-stress sa inatas kabuntagon. Ala, sige na. Ibalitad na ninyong mga kalawasan. Idumbol-dumbol na ninyong mga kasama na din na inyong mga nagbugdoron para dili mo mag-uol. La, sige. Ibta na. Mura kita ka nag-game show bitaw. Ibta na. Ibta na. Ibta na. Bayot. Kita, ay, sige na, gola lang kita rin ako rasa, ha? Basta ba nang inyo ang kabuntagon? Basa paghapon? Basta ba, basa? Dugaya makapislit, oy. Paghinay tadri kaya madalin asta. Friday karon, June 19 na yun! Alas 3:14 na nas kabuntagon, idol! Mga nang di mag-uol. Kaya pwede na ganyan yung laruton ron. Ibta! Kita sa mga nanguan na ron na ni Kay Sikay. Sila mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Ala, sige, mas maayo na sa'yo. Sa'yo, para sa'yo po tayo mahuman. Di ba ba mo ginay ko na ito, no? Kanang anong ni sa'yo tao panarbaho, anong ni sa'yo tao pangliok-lihok, ni sa'yo tayo atams. Para di tayo magkayabukat o muabot ng oras. Kama na ninyo ang mamitik! Nga tam is mas latik, pero ganaan siya ko itong kuang kuang. Ngayon katamit ang pinakagwapa sa Tibuok Central Visayas. Oh! Laban bawi! Sayot! Bitay at in this check, tamang is adlong... Ay! Biyay na sigtotonasan! Sigtotonasan sa mga laog ka ng dila. Sabi tayo ba, no nga, maigo yun ba? Kanang may nga, magbudayag ba nun? O, kanang magtanaw lang gani, wala na, mabuyag gana ka. Ay, guwapa. Ingon, anak ka kang beautiful. Alas 3:16, natas kabuntagon. Attendance check tarong orasa, mga idol. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Sama itong uwan, ini bundak magkalit. Ngakuin tayo mga dinugan, ha? Natagmaw ko. Natogi mong lola, ha? Sabi nagkanaas, Rosin, oy?

0: Di ba kang Losyongo? Or Sigbin Baron? Biisam ti LB kasi nakakita ng Sigbin. O saan kayo, purmaan na, eh? Kung pa nila, marakunog kanding gamay. Ako kung kanding na siya na say Bangs. Alas 3:17 na lang kamutagod, idol! Kumusta man ang inyong pagpanguanron? Pagpang-display sa inyong mga maligyaon nun? Sa mga naas carbon ron, maayong buntag! Musta man? Bisa mga tanas, carbon ron, i-chat ko ninyo 0923-112-8701 kayo. Og naay mo chat ako naka carbon na manghatag ko. Manghatag ko kung sa kakilong limonsito. O di ba, manghatag ko og usa ka kilo nga singkamas. Oh! May naka-carbon, naka-carbon. Ako ng hagiton. Para hindi ka na, ako niya. Ako na mag-ihapit sa inyo, ha, yung daog. Masa-usara ka kilo, ha? Ayaw na ng karni. Kayo karni inyong pangayoon, makaduol ako ng Ate Mirian Amadilla. Naasi Ate Mirian Ron, nakapwisto na iya, ha? Ginapwisto niya Carbon Market na stall number 30, mga idol. Pakitaan lang ninyo Ate Mirian Amadilla. Lami ka niya mga karni na kay puwa-puwa pag yun. Uy, salamat na ighapon sa imong ipada, Ate Mirian. Salamat kayo sa siomay nga lamian kayo. O gatong itom nga siomay nga Japanese, mato Ate Mirian. Salamat sa kayo delivery boy. Guwapo kayo mo delivery boy, uy. Sir Jesse Sumampong at ang binalangga ng driver sa DYHP. Thank you kayo, sir. Salamat kayo, Sir Jesse, no? Kaya was Sir Jesse, di man ginamabot ang ipadadiri ng Timirian. Kaya may driver. Anong mga palangga, gina na ito mga driver. Char lang. Ito'y palanggaon, gina na ito sila. Kaya mayroon ba kita mulog-ulog, kuya? Pwede mo sakay? Pwede mo hits, kuya? Ano na rin tayo? Huwag na gawa kita ituyo sa mga driver ito, ha? Sinabon lang. Pwede mo makiningon, anak, ha? Kaya mo beautiful. Idol! Hala, sige na, sige na! Magbasa-basa na tarong muntaga, oy! Basa-basa ba? Kailangan nagpundog tubig. Oy, nang laba. Iwasan nyo mang laba, oy. Sayo kayo mo mang laba ba? Nang talikod mo, nang lingi nyo sa kilid. Nanay kaputi na, nanay kasutana. Ay ko ina, mamitik pari na may nga simba na. Ay doon itong words of the day na ikaroon kay Sigbin. Words of the day, Sigbin. May sumpayi ko nun ng Sigbin, be. Sumpayi, sumpayi. Kanang nindot ang sumpay, kanang makuanta, ma-amaze ta. Huh? Bayot! Amaze! Alas 3:20 na tas kabuntagon, idol! Sabi ako, cellphone dito. Eh, maraming siya gi. Maraming siya gi. Okay, okay. Dara. May buntag! May beato nito bagon. Beato ako nung ito magkakinsa ni. Wait lang, ha? Pabagon, Dani. Kaliot lang! Hello!
1: Hello, Mamitek.
0: Mayong buntag.
1: Mayong buntag po.
0: Oh, nagagikan sa bansang? Hello, ma'am.
1: Lawis,
0: inabang. Ah, si Ma'am Marilyn!
1: Kumusta naman ka, Mamitek?
0: Ako sa'y mangumusta ni mo. Paano, kumusta nung ati Marilyn?
1: Okay, Renay. Nakaroon pa nakatawag ni mo kaya wak nang kapamalit o glod.
0: Nakaluoy, oy. Pero naminaw na jud ka.
1: Oo, sige, dukog paminaw, mamitik, oy.
0: Uy, salamat ka ni mo ati Marilyn. Kumusta man ato ang boy buhay, Ron?
1: Ah, mga to na po ni Rosunasan, mamitik, manginhat.
0: Why uwan, Ron? Why uwan?
1: Wadi, wak man mag-uwan, mamitik.
0: Sige, sir. Maayo noon. Niya sa may kalambuan nula so diya sa Inabanga, Bohol. Why nang hatag ayuda, Ron? Why nang hatag ayuda?
1: Mag-ayuda ko no karong 73 at sa bagyong audit.
0: Oh, dadaan pa dyan ko? Doon naman kung eleksyon, mao na naginahinay na po sila panguan. Pagkuhan sa mga tao paghilo. Kailan ito ang ipanghatag sa mga politiko? Ato ara man ang buhis at kuhan, mamarilin. Ato ara gina dili na ilaha. Kung dili, ato ng mga hinaguan. Mga nang pwede na gina natong kuhaon pero nilang balik. Try lang. Kita ay, sige,
1: greet. Panan, mamitik.
0: Ah!
1: Panang, da may ipangatag na mo, direng ayuda nga tag 10 kilos.
0: Oh, niya, nakakuha ka.
1: Oh, nakakuha man ko.
0: Wow, salamat.
1: Kaban lagi, nagyaw-yaw.
0: Nagyaw-yaw kay Waka Kaching.
1: Lagi, mamitik.
0: Kanibe ato mga silingan ma'am no nga ati Marilyn ba masanagan ni ayuda niya dili malista mahiubos na malayo ng usa ka pilo
1: tinood dun
0: oo
1: ako lang manitik atong taibaw ko nga makadawat ko sa 10 kilos
0: yung
1: anak man dun daman dun ingon nga uy magpasalamat ka nga kanang na-appeal dug sa subsidy kayo, guwapa, magyaw-yaw gudud ka. Kinuodod, magyaw-yaw to ko kay, ngano, sila raday wa magkalusod lito?
0: Mita, tinood. Sakto. Pero, usay, maklaro magkong nato, no, nga nganong dilita ma-appeal sa hinatagay sa mga ayuda, tungkol kay Ate Grista, atong kontra.
1: Oo, mabita na makaingon ko, mamitik nga, kanang dool raman siguro sa luwag.
0: Correct. Maugin ay kasagari nga makuha kay sa una bitaw trabaho po kung mga na ba nasa gobyerno. Unya na yun mahibao sila nga naiayuda i-release. Unya wala ilang halan. Wala kontrahan na yun ta. No?
1: Oh.
0: Pero usay gud bisag usa na to ka amiga at si Marilyn, makalimot kong lista.
1: Oo,
0: lagi. Oo. Unya ako makahin. Oo, unya ako makahinumdum ko na napas. Hala si Ate Marilyn day wala ko na api. Hala, uy. Oo, ana na ta. Inana na bang yun na, no? Pero nakadawat, ah.
1: Malagi to mamitik ganin ko nga. Oh, tinudod, magyaw-yaw dog ko, kay ngano, mang sila na may gipagwan na pareha mata nagkalisod-lisod na at na din ato yung hayahay nga manginhat magali ni.
0: Mawag yun, oo. Masinod mag una makadawat. Ano murag, malipay sa taba? Malipay ta nga. Ay, salamat in town. Kay dili na ko makapalit o bugas mga pila pa, mga iba talagang tulukaan lang. So, ako na kayong save na to, no? Katong ato ipa itong bugas, mapalit ato na itong sundan o di ba ato na itong matigong? Mapalit ato na itong lain?
1: At inoodod mamiti kay kanang namay dagang mga namay dagang beron no, labi na aning namay gitang datagatahan ng motor nga napod may ni-entra po may aning loan.
0: Bitaw, di ba ginan na itong kalikayan kay ano? Kanang mga ingunanag ko na si Marilyn, di na itong kalikayan ng mga piltana kay ano? O sa isa't bayan ka ng maglisod, biya mismo tagkuot sa itong bulsa, di ba?
1: Oh, kanang labi na buwan di o sabi ko kung sa bulsa wak man di kwarta di makapang loan dito
0: tinood yun ako bitaw kung nalay mo salig na kong loan mo appeal ko eh wak man
1: ah mamite
0: ko kay mo salig ni Moglo no ikaw wa gid ati Marilyn wala kay ngayon basihan bang ako kunong lawas dako kunong kay kong lawas
1: ay
0: wala na lang ko wala na lang ko ati Marilyn sala sige na lang oy da Ginoo na lang mag-igo ninyo. Chine! Chine lang! Pinay, salamat kayo sa tawag at ni Marilyn!
1: Manitek, ah. Ay, ang utahan na ko ata de si Idol Clint Tronon ay kukadungog.
0: Eh?
1: Idol Clint, bahasa na.
0: I-chat lang niya na ako ni mo ha.
1: Manya ka na, Manitek. Shout out ko sa kanang magsigigreet na ko ba sila si George Tandoyan, si Mam Bilma, si Mam Pili, si Mam Carol, si Miss Aim, o si Ate Merehan, ni Idol Boyki, Idol Colas, o ni kanang Idol Aiko, Idol B, o si kanang Idol Trete, o si Idol Kixie.
0: Salamat kayo.
1: O si Idol Tony. Idol Clint.
0: Kisa-kisa?
1: Okay, Idol Tony Rupel.
0: Salamat. Kisa pa ba?
1: Ang mga kaubanan diri sa Inabanga Bohol nga nagdumaaning ayuda o sa governor.
0: Sa
1: barangay captain o mga kagawad o barangay kano din nga lumulupyo sa barangay Lawe.
0: Sila mo inagkuan na naroon sila. Ha?
1: Magpasalamat ni Kugda ko na apel in town ko sa ayuda.
0: Oo, pero ayaw na pasalamating mga politiko.
1: Magpasalamat ng Japon sa kay base na daiglandagan sa ilang mga binuhatan.
0: Buhutan siya kay Kati Marilyn. Buhutan siya kay ka. Ganangan kay kunin mo. Kita ay pasalamat kita sa mga tao.
1: Nga, mag-ampo, baya po ta.
0: Bitaw.
1: Sa mga ka-apil sa ni anak. Iyawat na lang po mamitik ba?
0: Oo.
1: Kasi sa kapaman ko, ano, kabaya-baya, entan po sa mga bayron nun, makapayom-ayom, panimbalay nga nangaguba.
0: Maog yun. Sakto, Jugati Marilyn. Pero na, hindi na ilang kwarta. Imuhay ng kwarta, nga ilang imong nadawat, gihapon.
1: Pasalamat lang gapon sa magnetic sa kahit asaan.
0: Kana, kana, may angay na itong dapat masalamatan, ha? Ang ato ang kahit asaan, oo.
1: Oo, kaning ahong mga amiga nga mga...
0: Mga marites?
1: Maayo-kayo.
0: Oo.
1: O, gapon na mo mamitik, pag-amping.
0: Salamat kayo, Ate Marilyn. Amping mo din, ha, sa Inabanga.
1: Oo. Oh. Ate, tagkita tinabang daman ite.
0: Maulagi niya. Maglisod man tag-anha sa inyo. Uy, lamin na tayo ikaw kasag.
1: Dere ba sa inabang daman na magkita na mo na itong layo 30. Sige, doko pahabot na mo. Wala di ka mutong lang.
0: Na? Nahilantan man ko ato.
1: Ah.
0: Oo.
1: Aloy, punta.
0: Maulagi. Nahilantan. Tungkol ako ang tunso. Ang kalapit ang murag na akoan ko. Tawas akong umbo.
1: Pareha doon sa ato, mami, take out. Lamot sa itong gagawin pa kay magpahabot eh, nga manog mga res, Idol Boyke.
0: Mo ba?
1: Nihingon na ka, mga na, Miss Idol Boyke, si Idol, Idol Kini.
0: Lagi na busy mi ato, ate Marilyn, busy ka ayo.
1: Nag-andam po ko ato, glucos o glambay.
0: Kay wow!
1: Kaya mga res mo.
0: Olo, uy! Imo na lang itong gift na Maxim.
1: Nawa, na lang.
0: Gisakay sa... Gisakay sa kanang yellow nga fast craft.
1: Sa tunod, magpadaunda ko.
0: Sige, sige. Salamat kayo, Ate Marilyn. Bye-bye.
1: Mocha, great ko. Aka na sayaw.
0: Ang sama na kasayaw?
1: Kanang... Mambo number 5.
0: Ay, Mambo number 5. Sige, sige. Mambo number 5.
1: Sige, bye-bye, mamite.
0: Bye-bye, Ate Marilyn. Amping mo ka diya, ha? Amping, bye-bye. Ay, Diyos ko, Lord. Maganaan nga na itong trabaho. Itong kinabuhi, no? manikay sikay sa iyo sa kabundagon. Mauna ka mo diha mga nagpaharuhay ron. Uy, Ginoo ko. Sumayin yung gibuhat in town. Nagjulangkad-julangkad ever. Pero ay, lami mo ka na magbilangkad, no? Kalami na ka lang naihangin ba? Oh! Ay! Ato nang i-greet. Ang ato nang mamasaw ninyo mag-greetings. Good morning naman na mamiting si Boyd Sanduyan. Shout out ko ni Ma'am Verma Aquino, Ma'am Feli Rosales, o ni Miss M. Ayong muntang naman na mamiting. May muntang po niya sa mga taga Amham Pang-Argao. Musama ng mga tao niya sa Hampang Argao. Lami ron mamutong, no? Mga idol, no? Ganas kong mutong, eh. Yung hugaw-hugawan dahil yun. Agoy. May buntag, mamitik. Pwede mo request reflection by Rosalie Rosales. Taga Huyong-Huyong, Alaska, Mambaling, Cebu City. Thank you, mamitik. Okay, atanin ko ano na panin mo haon. Idol, itong oras, stress, landay doon sa tas kabuntagon. Na, pari kay sikay na muna na, eh.
2: 93.9 IFM. Ito na!
3: Ikaw ba? Sige pang abit, pang cheeks. Pangitin po blain, oy.
4: Wow, guwapo.
3: Oy, palabi ha, kung naginutunta. Papungan ba ni?

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: Ikigintan na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: kung tayo pa
1: kasama. 93.9 IFM.
2: Mapungan pa ni.
3: Aigol!
4: Aigol!
5: 93.9 IFM. Ikita na.
2: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.

0: Idol, itong oras, alas 3:53 at nasa kabugtagon. Ay mo kalimot at words of the day karon kay Sigbin. Atong sumpayan ang Sigbin kay Sigbin Nayot. Mauna din ha, mga bayot. Dita magsigig si Sigbin. Sigbin Nayot. Idol, itong oras, alas 3:53 sa Taska Buntagon. Lami kayo ron ipangapi kay bugnaw kayong panahon, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee kanatong tanan. Dona kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napabatudan sab sa pagtuon nga dona kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na ka magluya gawa sa ginseng, dona sab kini native purple corn, Arabica spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip, mga idol. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Wow! Mapalit na sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Kaya inyong mga asawa o inyong uyam, ipanglas-linas mo na. O eh, tapo iba nang magsigil at nagpamilo, panglaba o kapan pa. Mabukan ba ni?
2: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng Aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman ito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yon, subalit alam na mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang iniyahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskuan ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9 IFM.
1: Ikikintan na!
2: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: Idol, itong oras alas 4:01 na tas kabuntagon. Unsa man to kanina nga wa ko kabantay? Mo na nga bantay-bantay lang ilingi-lingi. Unya kanang hangad-hangad ginagmay. Sa itong oras Idol, alas 4:02 na tas kabuntagon. Salamat kayo sa inyong pag-iuba ni Mami Tik, ha? So, sa kaoras, sa Aib Tanan, ano, taon-taon, kuyog lang gihapon ta, uy. Kuyog gihapon ta, pero naana si DJ Boyki, mga idol. Ako ba natin sa Idol Tweety, si Idol B, o si Idol Kenny, nga na din sa amuang Pikas Lawak, mga idol. Kabungnaon nga kabuntagon! Nikalit lang bundak ang uwan. Alas 12:27 is kabuntagon. Maobato, sakto ba ko, idol? Kamuna, pagtanaw na ko sa kong orasan. Mauna nga, June 19 naman. Ulo, bongga! May muntag sa mga bagong parunihan ng hiyatid. Bitaw, no? May muntag ninyo datanan. Ninang Auring dahil nininting ni Baong dia sa may 3 de Abril la bangon hay ong nakagbunga tong iba ron. Ito no ana ra gid na mga idol ang ato ara yung kada bitaw pagmata og sayo may makawa sa tong kalaay mao nang bangon na mo dinha kay mamangon na ta dai mo kalimot ang ibot ana inyong ipagsaksak ha. Alay, naibot, magkataro ko akong plansa, oe. Alay, no, naibot to, naibot. Sige. At ako rin sa Lasquatro 3 na, basta ayaw mo kalimot ang atuang voice of the day kay Sigbin, mga idol. Sigbin Ayot. Mauna din na, Sigbin Ayot, ragyod.
1: Three point nine IFM.
2: Pumpan pa rin.

0: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Pawisan o opero tuloy pa rin, lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalo-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
2: Ang Idol mo, DJs!
6: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
8: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang rider nga white corona, inday na Bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: ay nagsirdigin luktok niya, kaya hapit na kamo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik. Ah, mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik,

0: 93.9 IFM.
1: 아이고!
2: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?

0: 93.9 IFM.
1: Pungal punne.
2: Aiko! Aiko!
3: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapungan ba ni?

0: 93.9 IFM.
1: Pungal punne.
2: Aiko! Aiko!
3: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapungan ba ni?

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Idol! Atong oras, alas 4 by the 5 na kas kabuntagon. Alas, sige na. Amin na punta. Laing utong. Utong tarumutaga kay nga nubog naman ang panahon. Eh. Lamiman ika ng ikuyog pos. Ay! Tao pa na ng sigbin. Bitaya atong words of the day karon ay mo kalimot ganina ha. Sigbin. Ato lang ang supaya ng sigbin, sigbinayot. Kabao na sa Idol Kenny, anak. Nagsachat na migal hapon, Idol Tweet. May muntag, Idol Tweet. May muntag, Idol Kenny. Oh, danggit sa bantayan. Lami ka ng mga buwan diha, oy. Imbis, ayun mo ang ubo, mamaayo, pero makakita kang buwan ka pinirito, oh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Mga nang ang imuhang ubo ba yot? Why? Uwa ka ng kuan? Why ayo-ayo? Kay mula pang man, bisag bawal. Ay, sus. Mga naman niya po. Huwag imong panggaon ang imuhang kalabitaong agibati. Gubaon, sinong kagmaayo. Ay, ako, Diyos ko, Lord. Oo, asa naman yung murag dawa man. Ah, dara, dara. Wait lang, nawa man ako. Ay, dara-dara di ay. Oo. Ay, takawa kay Diyos ko. At ni Tichok sa Mataranta. Ay, may buntag again. Basta man ninyo ang kabuntagon. Basa inyong kadalanan. Basa inyong hangka ng hagipot kadalan. Malamig bitaw ng hagipot. Ay, ako, mahinom-nom dito ng hagipot. Ako, aming kambayad na nasa'y multicam. Dahil manglakaw mi, at to get me, kalibunan, kanabitaw na yung mga kawayanan, kaya di kagini mo, magisi imong naong sa dahos kawayan, kinasangit ang imong beauty. O, na din na, asa na karong gibutang ang bayot, no, dato na siguro to ron. Dato, magat sa unang, koandra, kanang lawas o kalagra yung puhunan. Lamig na gusto siyang lawas, ay manang halinog kaysa mga Pakistani. Ay, may buntag! Mustaman mo rin na karon sa nagkadaiyang barangay na ito sa Nakmaya sa Sugbo, mga idol. Ang inyong mamitik, ako kontakon sa Idol Boyki. Kontakon akong asa na po ni Rolsia nagpahipi. Ginam na ko nga, pahipi o sa diha kay magkuhan sa ko dire ka ng ako sa aning hanayon. Masinig makakita karon diyang napoy laing nagpahipi. Oras sa Metro Cebu mga idol o sa Tibok IFM Luzon, Visayas o Mindanao na tuwara. O tuwara, nagsinip-sip na mo ng bayot. Alas 4:28 na, 4:28 sa kabuntagon. Happy lagi ko ron, bahalang nagabasa ako ang mga hinayhay ng mga dinugan. Chay, kwe, baki. Kaya itong utakon sa Idol Boyki. Mas nagpaabot na ito ron. De, wait lang ha, wait lang. Dara. Alo, kung saan ni? Wait lang. Kung saan itong tagon imong namin ni Dial Good. Okay, dara. Halo, ay, karon ni ring na. Kani. Halo, mayong buntag, Idol Boyki.
3: Ani, si Rutsas Pandan, gikan pa yung taon sa kabukira. Kani mo makikuban-uban ang sigbinayot. natoy lain.
2: Oo, mag-uban lagi na sila ni si Boyki. Eh, may buntag mo niya, Idol Boyki.
3: Grabihan eh, mong energy, Mami Tick. Uy, ganyan mga alas 3, karo, may ngunahan na eh, mong energy, ha? Good item na, Mami.
2: Lami ang putos.
3: Good item siya, ang putos?
2: Oh, ang putos, dili siya, kada, saktos timbang. Saktos timplan niya, ganang. Eh, dili siya itom-itom.
3: Linabang kung aturag soy.
2: Kuy, Rosas Pandan, mani!
3: Mami?
2: Rosas Pandan, ni katay mo'y kanta kanina.
3: Alika, si Rosas Pandan. Gikan, adara.
2: Adara.
3: Kung balita kanindot bang musayaw sayaw sa tigidong ayay usab si dudong naglantaw kang inday nagtabisay ang laway
2: guwapa kas inday
3: murabi akag sero sa spandan mami
2: buyag uy.
3: Kato ganing napiang
2: ito na itong naibdag gamot
3: may buntag idol may buntag mami tayo may buntag idol Tweety idol Kenny idol B may buntag
2: oh idol B
3: may buntag sa mga naminaw silang panimay karon sa dili pa mo share ko mapaitan ng kala ganing sawa pa ka ni higda mami saksa ka sa mong cellphone
2: dayon nagdahong ka
3: katugyog ka nga fully charged na yung phone. Sabantay ka na.
2: Kasuway ko, Ana.
3: Pagbuntag, dalo.
2: Why so?
3: Diregikan sa iyahang pin pa doon sa iyong cellphone. Pero pag tanaw ni mo sa outlet ba, gikan sa tukanan ba, dalo.
2: Wala saksak.
3: Nagsaksak di ay. Sa ilok mo nagibutang. Charge break sa ilok. Nagibutang.
2: Mauna. Muinit pa.
3: Wala na lo, oy.
2: Oh, oi, karilit ko di si Boy King. Habi ka, ako ni charge. Ang ending ni pagbangon ako, ala, wa, ma, na-uplok.
3: Na-uplok,
2: eh? Habi na ko na sunglan.
3: Pero mayong buntag, once again, ha, may buntag Cebu, ang mga taga Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City, at mga higala de Cordova, may buntag Olango Island, mga isla diha nga naminaw, may buntag Bohol, mayong buntag Southern Leyte, mayong buntag some parts of Negros Oriental nga maabot sa tuang Sibya, may buntag some parts of Mindanao nga maabot ni diha sa Camiguin, sa Dinagat Island, sa
2: Hingoog
3: City, oh, Manta. Mayong buntag ug welcome sa programang IFM.
2: Bango na.
3: Mami Pick. Ako lang i-flex ba kay kagahapon adlaw aduna tay assembly no for the KDP member stations. So kagahapon adlaw mga sokitig kuminaw ato ang gihisgutan ang kalihukan for next week Idol Kenny. So again naamagod tay tulo ka adlaw nga kalihukan June 24, 25 and 26 alang ni sa mga KDP stations pero ang June 24, 25 exclusive siya to professionals kanang naanagin sa radio at the same time labi na to mga station nga ni comply sa KDP standard katong nibasa sa 2007 Broadcasting Code of the Philippines katong nakapasar ana no unya ka 24, 25, kailisod naman og magpasood sa tagdasag kinsa nga sibianan, radio man o TV o ka na mga broadcast media nga magpasood ka diha. Ganahan sila mga sa seminar pero wala sila may follow sa KDP standard. So kinahanglan usa ang Osaka Network Broadcasting Company mo sanong sa maong pamalaod para nga kanang kuan sila KBP abiding no nga stasyonan. So kani nga 24 and 25 nga kalihukan diya sa UP Cebu kauban nato ang national no naaga nato ang executive vice president si Rico Canoy ato ang makauban sa
2: lawas.
3: Atong mga stations in Visayas ang mga taga Negros no naay mga taga Tacloban ang RMN Tacloban IFM Tacloban RMN Iloilo IFM Iloilo RMN Bacolod IFM Bacolod Rojas Calibo so atong mga stasyonan from all over Visayas magtapok ta 24 and 25 para sa maong rason no so adunay seminar workshop unya ang kaning 26 mami sa katulong adlaw mga idol mao ni ang pwedeng mutambong ang mga magtutudlo o mga tinunan so half day ragid ni siya diya sa UP Cebu gihapon KDP Academy Dialogue so unsa may pwedeng mahimo sa mga magtutudlo sa MASCOM, broadcasting, journalism, unsa pa may pwedeng ma-elevate nila, unsa pa man nga adjustment pwedeng himuon nila para nga ang ilahang pagtudlo mo haom sa panginahanglan karon, at the same time nagsubay gihapon sa KBP standard o kung sa direksyon sa tapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So niya, I think invited ang students from CNU, invited ang students of course from UP Cebu, o guban pang mga universidad nga nag-offer og mga broadcasting, radio journalism, unsa pa na, mass communication, devcom, o some related nga mga kurso mamitik. So, tweet na dol, kung naamoy teacher nga kung kamo estudyante mo sa communication, sa naamoy magtutudlo nga wala pala sayo dani, let the your teachers know about this, no, pay mao sila nga pero ma'am na ikalihukan sa UP Cebu June 26 open siya for teachers, open for students nga media, journalism, broadcasting, radio com, uguban pa. So excited kayo ko kay
2: Lindutaan na dul boy kay
3: Mami?
2: Nindot kayo ni nga kahigayunan nga
3: ano, Mami, makapalambo siya sa ato ang
2: broadcast
3: industriya, di ba?
2: Pinood yun.
3: Kanya kagahapon kay mo-share lang ko. Actually, gikulbaan ko gamay kagahapon.
2: Ano man?
3: No, to ang first time nga mo meeting ko with the KBP nga
2: ay,
3: as the presiding officer, no, kay sa mga previous ato ako pa man to gisaw ang ato ang former DYRF manager si Father Felmar. So gikan ato sige rami communicate through the GC, through email, sa unya gahapon
2: nagpreside
3: ako mga idolo sila Sir Marlon Baula of Yes FM, sila Sir Ai of Love Radio,
2: wow,
3: Sir Alvin of Retro,
2: ang
3: ato ang makaubanan sa Bombo, sa DYRF, sa DYKC, sa RPN, no, ato ang mga kaubanan sa lain-lain ng mga KBP stations, no, Power FM, uguban pa, basta kayo nagkapundok na kagahapon, Mami, alam sa maong katuyuan.
2: Wow!
3: No, onsay mahitabo, ako ang girelay nila, onsay mahitabo sa June 24, 25, at the same time, onsay support nga mahatag sa KBP Cebu, nga to sa KBP National,
2: kung
3: onsay po'y pwede pa natong mahatag na suporta. So I hope, idol, nga inyong suportaan ang mga naa sa radio, labi na itong KBP stations. Inyong suportaan ang naa sa TV, naa sa media, whether TV, radio, or print, or digital, or fully digital, or mix. Okay, mo naman ay kasagaran karon nga kanang available ang usa ka media outlet in multi multimedia. Ano, no, multimedia, dagha na ata sa digital, sa line-line platforms online, na ata sa radio, ang uba na ay printing, ang uba na sa TV. So again, thank you sa suporta mga Sukintig Paminaw Daghan. Kaayong salamat kaninyong tanan, ha?
2: Mitaw.
3: Speaking of thank you, congratulations di ay mutabok sagta sa to ang papremyo sa Hunyo ni Idol.
2: Congratulations! Yay!
3: Kay almost na kuha na tanan, no, ang bike, ang bugas, ang unsa pa man, ha, ang tag na po ka kilo, ang 500 pesos, ang usa ka sako, no. Thank you kaayo kaninyong tanan. God bless mga idol. I just hope sa mga idol nga nagpaminaw nga masuportaan gyud nato, idol, nga mahatag nato, no, ang unsay pwede na itong mahatag sa ito ang igsoon nga nanginahanglan na kamudiha na may panginahanglan. Di pa rin ito nakadaog sa bike, but working student, di pa ikayo. Nakadaog sa 50 kilo bugas, nagtrabaho sa El Pardo, murang ko doktor ba ni?
2: Wow!
3: Kaya, mga nakadaog sa ito ang tagkinintos, tag na po ka kilo. So, again, kung ugaling ba, naninaw mo ron, unya, wala mo'y ideya dol, na po ka kilo, kinintos peso sa Osaka sako 50 kilo, and of course delikalimtan ang brand new mountain bike next week na po, next Friday, ato na po ng Bulacan mga Sukintig Paminaw.
2: So, June 26
3: idol. Oh, mamaraig lang ko idol Ken, kay murag ubay-ubay na dong Ken and idol tweet, no, ato ang tabangan og check ang page unya. Dagan kay ni screenshot, no, di sa Facebook page nato unya. I-reply lang inyong suwatan sa katong-ato ang manumano nga papel unya. Inyong pahibawon nga narandol na laki entry. Kinamang yung mga nag-message, so na din ako maato, no, makabasa ako sa ito ang page. So I just hope mga idol nga ato ang matagaan o kanabang pagtagad. I hope ha, matagaan na ito. O importansya mga sukitig paminaw. O niya ayaw kalimot ha, ang ato ang page IFM 93.9 Cebu. Alang sa unsa ganit title sa itong pa-premio mamitik?
2: Ang ito pa-premio idol! Dara, wait lang! Pa-premio sa Honyo! Pa-premio
3: sa promo mauang
2: pa-premio sa Honyo ni idol! Abang
3: Honyo gidni. Yes. Tinun ni idol ha.
2: Oo niya abang kini sa tong mga tinunan. Oo.
3: Unsa tay madagan mami?
2: Aga tong madagan Dios ko. Dili ba basta-basta no mga idol. 500 pesos. Nga pwede i-Gcash or cash sa makaari. Unya na yun. Nagato. Napo ka kilo bugas. Oh, nagbaguon sila. Oy.
3: Napag yun.
2: 5 ka kilo. 50 kilos. Oo. Lagi haya-haya nila.
3: Brand new
2: mountain bike! Oh my God! Oh! Mag-uog yung ko!
3: Tumaw na ang mga idol. Ayon yung si Piata ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Napatay day kanang second raffle draw June 26, no? Magkita-kits na po sa ninyo sa June 26 alang sa maong katuyuan mga sumipig paminaw. Doon niya, naka-live sa Facebook ron para makita ninyo IFM 93.10 naka-share sa Buiki IFM. Again, Buiki
2: IFM
3: mga soaking tig paminaw.
2: Yes,
3: mami?
2: Idol Buiki, salamat kayo, no? Kaya nakita na ginato ito mga winners, oh. Naghan kayo ka nang ipang-beat-beat ba? Nako, nakainig ko.
3: Simple raman nga kana mga papremyo ginagmay ra gud kini pesos sa po ka kilong bugas 50 kilo bugas sa brand new mountain bike ginagmay tuod ginagmay apan kinasingkasing
2: ang
3: tunol gikan sa ato ang sibianan
2: lipay kaayo ba
3: ang City Avenue Bike kauban pa ginato ang EXL Coffee Mix ang EXL Black Coffee ug ang kauban sa nato mamitik ang EXL Capsule. So I hope nga masuportaan ninyo inyo ang higugmaon mga sukitig paminaw no ang mga programa ang mga DJs mga reporters sa IFM and salamat kaayo sa inyo ang pagsuporta sa papremyo sa Hunyo ni
2: Idol.
3: Paminaw lang gid mo gradyo sa kenan man sa balay man kun ayaw kalimot idol pwede sa kaayo nga maminaw sa Facebook IFM 93.9 Cebu balikon ko IFM 93.9 Cebu. Ayaw si Piata Dol. IFM 93.9
2: Cebu.
3: At so King Ting paminaw sa to ang mga winners, mga idol. IFM 93.9 Cebu. Akong balikon ha. IFM 93.9 Cebu. Mami Tick. Kani ba? Ato sad isgutan mami kaya kanaganing sa mga naka-tune in din ha sa to ang mga asuki karon no sa mga padayon nga nagsunod sa to ang sibianan ang kinibang ato sa di mahisgutan mami ang kabahin aning pagkuan ba no kaning atong hisgutanan may kalabutan sa mga sunog-sunog kay kadakong adlawa na may ni message nako nga sa kaniba kana bang barangay Kansuhong si Ivy Hernando na ako noy sunog no unya pag niagi ka to sa maghapon ba to or the other day na apoy sa buhisan mga sukitig paminaw mabalaka lang kaayuta kay again sa mga naka-tune in idol na isunog sa kalunasan karong simanaha kalunasan Labangon,
2: no, lagi?
3: Mabulo. Unya, naasad to'y sunog sa buhisan. Puro Cebu City niya. Kaghapong adlawa, pagkahapon, naapoy sunog sa Akaneba, Barangay Kansuhong, Talisay. So, unom ka mga panimay ang naugdaw, ugduha ang partially damaged sa sunog na miigo kaghapon sa hapon. Adlaw ng Huwebes, Hunyo 18. Unya, ang ato ang mga investigador sa kabumbiruhan sa Talisay City Fire Station may apahibaw no nga nagsugod ang kayo gikan sa panimay sa usa ka Erwin Umblero hinuon gisusi pa kung unsa gyud ang hinungdan sa pagkasunog sa ilang panimay na dawat ang alarma sa sunog pasado alas 4 sa hapon unya na kontrol kini pasado alas 5 sa hapon og hingpit nga na fire out alas 5:11 iba naman ang kapin sa 170,000 pesos ang gibiling danyos sa maong sunog. Mag-uol lang ta ako, mag-uol ko kay... Anong sunod-sunod? Karong si Manahan
2: yun.
3: Sunod. ang mga sunog mamitik.
2: O ba bitaw na biktima sa sunog ay nulwiki, mag-uol sila kay kung saon ko nun nila pag sugod na punog balik. Nga wala, oo, kanang... Kanang bitaw, naginuton po kung kaayo ang ilang panginahanglan, pero... Ampo lang yung tang naay mo kuha na to, no? Naay mga malumobang ang mga kasing-kasing na maluoy sa to ang kahimtang mga magtanaw bitaw nga wala na tayong Pinoy-anan. Mauna nga ampo lang itaw kamping makanunay.
3: No, usagid na ato ang kanang ipahimangdo diligid ta kapuyon o pahimangdo sa to ang mga kaigsuunan, no? May kabahin ana laging mga sunog-sunog, may kabahin aning mga ato ang problema sa kurinti, kanang malimtan og ibot unsa may angayng ibot dihang dapita mga suking tigpaminaw. So we just hope, idol, nga unta kamo diha safe mo. Unya kani ha, sagad open fire. Kasagad mami, unsa man ang open fire? Naghaling, naay kadila, naay katol, butane, no stove. So kasagad sa mga hinungdan sa sunog open fire, lakip na sa hinungdan kanang mga faulty wiring, no, kay spaghetti wiring, octopus wiring, kana bang naay mga palit-panit o baka ha, na over ang usa ka linya, daghan kaayo.
2: Daghan kaayo.
3: Oo, unya kana sang overheat, no? Example, walay undang paong sa aircon, walay undang paong sa electric fan, sa ceiling fan, sa kanang mga medyo budget or baratuhon nga mga fan, kana ganing walay
2: why kwan sa DTI.
3: Walay tabon-tabon ba? Kabantay ka na mami, kanang madali-dalig palit na to sa Unitap or Novo, kanang mga inaanang nga klase ba? No? I mean, wamay sayo pa na, kaya magamit magid na,
2: kaya
3: naman sa na, pero, siya hinunan sa suno, kundi siya paungon, kanang murag, heavy duty iyahang trabaho ba nga dili ang iyahang mekanismo dili pang heavy duty makitaan man nimo sa naong daan nga dili sa pang 24/7 etc, no?
2: So no, good,
3: I hope nga magamping tadol kay ang mga sunog sunod-sunod ha, kani ako ang gisgutan sunog ni kagahapon sa kaniba barangay Kansuhong Talisay City. So magamping taw niya sa laing bahin mami mo, congratulate lang dayta sa Lapu-Lapu City kay anak sa ulo ba sila sa ilahang 65th charter anniversary.
2: Ay, oh, charter man day, no? Charter day sa lungsod sa Lapu-Lapu. Oh.
3: Kagahapon, ang taxpayers night nila in celebration sa 65th sa charter anniversary. Doon na sila special recognition sa mga naghatag og dungog sa dakbayan, sa nagtabang sa ilang ekonomiya, unya mga special awardees gikan sa mayor mao ang Aboites, a group of companies, Grand Floridian Holdings Incorporated, Shandorf Ventures Corporation sa kuan man ikan sa construction,
2: ah, mga construction
3: building, Vivant Water. Yeah, nasa yung mga pipila nga individual sama ni Attorney Augusto Go.
2: Tagiyan sa Yoshi.
3: Yoshi Miyakaz Miyazaki. Unya kanina kay ni Dr. Maria Teresa Herosa. Unya gani kay ilagitaan ni Mami kay si Akiko Solon, batch ni Angeline Quinto sa katong contest sa una ni
2: Star in a Million.
3: Dili lain to dito
2: Star. O sa keto Star.
3: Power,
2: Star Power. Oh, kana Star Power.
3: Si Akiko Solon, despite nga wala siya ni Porso dito sa kauluhan, pero there is a Sugbo, ang kanang iyahang partner silang Ilfit Camacho, anitabang sila pag-uplift, no, sa movie industry nga ilang mga movie, mga Bisaya, manang Bisaya flicks. So, mao nang gipasinungan si Akiko Solon. And of course, kanigyod, making big dito sa kauluhan, making big dito sa international scene, ang iyahang grupo, ang grupong Bini, and one of them is from Lapu-Lapu City, si Maria Bini Aya Maria Queen Arceta.
2: At taga Lapu-Lapu rin siya, Idol Boyke?
3: Yes. Lagi na sila tindahan, mami. Maria Queen Arceta.
2: Wow!
3: Si Bini Aya, ipasidunggan sa kagabi atol sa 65th.
2: Kinsa ka nitong taga Bohol? Kinsa ka nitong taga Bohol, Idol Boyke? Si Bini Mikaso?
3: Dili ko familiar. Di ba ito si Kulet?
2: O murakin ko na na, di ba? Amin ako kung saray taga kuan, taga ato, dili ang taga Bohol. Lapo na ito taga Lapu-Lapu. Wow.
3: Oo,
2: kanindot, oy.
3: Si Kulet lagi.
2: Mm-mm.
3: Si Pini Kulet.
2: sa Bohol.
3: Maria Nicoleta Florenoso sa Vergara.
2: Tumotag. Ah, sa Dalagan. Uy.
3: Sa naabang Bulanon sa Ligikan ni sa asa man pati Katagbilaran.
2: Wow.
3: Katagbilaran sa City Bohol.
2: Taas ang pangan. Uy.
3: Maria.
2: Maria.
3: Nicolette.
2: Nicolette.
3: Maria
2: Nicolette.
3: Nicolette sa Florenoso sa Vergara.
2: Sus, upat man kuan oi.
3: Opo, opo. Middle name na niya ang Florenoso sa mami.
2: Oo, pero man na magkari oso ron.
3: Muna ang iyahang pangan, B. Nicolette.
2: Mmm.
3: Maria kay kuan, kuando si Aya, kanang Maria Queen. Arceta, Arceta ang ilang apelido. Diha sa Nakulapo City. But anyway, Dol, mo na ito ang mga kalihukan, no? So far, ito ang gimonitor niya. Mga taglatag update kay natin gimonitor ang pag-asa, nag-monitor aning Osaka LPA nga dako og tsansa nga mamahimong bagyo. So mag-ampig lang ta, Dol, as of kagabi imang gunin na ako nakitaan pa nga ang LPA gimonitor gawa sa PER. Gawas pa nun sa itong Philippine Air Responsibility, pero adunay high chance, taas na chance nga mo-develop sa Osaka Tropical Depression. So mag-amping-amping gapunta, naagya po yung mga pag-uwan, tutaligsik o guban pa. Unya, standby lang mo ha. Unya, karong buntaga mami, manghatag-taga, 200 pesos GCash.
2: Wow!
3: I-text, imong pangan, address, o tubag sa simpleng pangutana.
2: Maorgin na.
3: Pangan,
2: address, o tubag
3: sa simpleng pangutana. Sa papromo sa IFM, unsa man ani ang atong gihatag. Sa papromo sa IFM, unsa man ani ang atuang gihatag. A. Bisikleta. B. Kariton. No? Sa mga papromo sa IFM, unsa may klarong gihatag na to ani. Namte, bugas o gas. Sa mga papilian, unsa may gihatag sa IFM. A.
2: Bisikleta.
3: Or mountain bike.
2: Mm-hmm.
3: B.
2: Kormata.
3: Kariton.
2: Oh, kariton.
3: Oo. Para naminaw, ha? Simi sa call text line for 200 pesos GCash, pangan, address at tubag.
2: Mm-hmm.
3: 0923-112-8701. Pangan, address at tubag, mga idol. 0923-112-8701. Akong balikon sa ato ang mga pa-promo sa pa-premyo sa Union ni Idol, unsa man ani ang ato ang gipanghatag gawa gawa sa cash o
2: bugas.
3: Letter A,
2: bisikleta.
3: O letter B,
2: kariton.
3: Ana. 0923-112-8701. Pwede sa kayo mga tukitig kami na ayaw kalimot, gawa sa 0923-112-8701. Wamoy load, di mo ka-text, pwedeng i-PM sa itong Facebook page, mamitik.
2: Yes, PM lang mo sa mo ang FB page, IFM 93.9 Cebu, mga idol. IFM 93.9 Cebu. Haron ato ng matagaan ang inyong mga, kung ano, mga entry. Basin pa di ay kamo may makadaog sa GCash ka 200 pesos. Oh.
3: Idol, stay put, standby na mo ha. Mga pahalipay, ginag may ragin niya pag ginasing-kasing gigan sa to ang CBNan.
2: Correct.
3: Gawas gabahin, kini si Boyki, di kapungan sa pagatod sa nagunang balita, Tatag IFM, balita.
2: Daga salamat, Idol Boyki. Thank you kaayo. At ang oras, mga idol, alas 4.53 na. Dapat ayaw lang yung patasunahan ha. Padayon ta sa unahan. Unya. Paminawa lang to ni ang ato ang mga papromo din sa IFM sa 93.9 IFM Cebu, mga idol, para makakuanta, makaabil mo ba? Para makadaog po mo ang mga papremyo. Oh. Mauna nga makakuha gidayon ta. No? Nana, lagi na ba? Wait lang. Bitaray, idol, itong oras, alas 4.54 na tas kabuntagon. Mauna nga, hinahinay ta. Hinahinay na ta pag kamas ron. Hinahinay na ta, bangon din na. Para, manikaisikay ba? Abibog na umang panahon. Sige na lang po kadang lamika, mga idol. Sige. Para... Oo. No? Anak region na siya. ¡Ay, palayo de Sudán! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora son las 4:55 en Escabontagon!
4: 93.9 IFL.
5: ¡Pongan por mí!

0: 93.9
1: IFM. Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok kog lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Huh? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
7: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 93.9 IFM.
14: Apong magpane!
15: Aikol!
16: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
17: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
18: No one ana makaugana sa kama.
19: Masin ug.
18: May diabetes ka.
19: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Adlay powerful extracts.
18: No phytochemicals.
19: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sampalaya.
19: Ug di sugared sugar cane.
18: Mga organic compounds.
19: Nga effective.
18: Matok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
18: Kapalik sa mga butika.
19: DTX 500.
18: Ang tubag.
19: Kontra sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
19: Effective.
18: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
19: DTX 500.
18: Imo sa disugard sugar cane extract.
19: Ang anti-diabetic property.
18: Gikan sa palaya.
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended.
18: Sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.
1: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan, ipalit dahil ko kawan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nya kaantog ka rin, nagmimitin ako. Kaantog ka rin, naayon ako, humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin, sabay na bis ka.
11: Tuhon. Siko. Hawa.
0: Agad.
20: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint detachment.

0: Deterioration sa garan kung magkaedad na ka. Kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Naka-experience ka ba nga naimpluwensyahan ka sa imong higala nga mag-usab?
2: Oh, bay. Pero dili kay kana lang. Apil labo to pang bayad na mo sa abang. Wa na bud mabayri lagi. Mga wa jud ko masayod bay kun unsa ko baton. Tingaliga, mawad ang pahinuunming kapuyan sa kong mama.
1: The Gerald Story. Hashtag Dear IFM. Maldito. Inyong mabati, nirilang sa Dear IFM. At tangi.
3: Sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si John Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
5: Idol
6: Mami J. Ang tamis na sila ti o glebe bugitit. Idol Mami T.
7: Boss man cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
13: Ang market man on the run. Idol B.
14: Ang Chikadorang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Ay, Dol, alas 5.21 na sa Kabuntagon, Dol, ha? 5.21. Welcome, welcome sa IFM. Bango na on a Friday, Idol. Biyernes karon. Unsa may inyuhang mga plano karong adlawan ay mga labaro na ay muadtog mga government offices sa SSL, sa mana, GSIS, apil ba ng SSS, PhilHealth, manguhag ID kung sa pan. Sa may mga lakaw ninyo, Dol. Ato ang text line, ha? Pwede ra mo paambit o kasa mo na pita ron sa 0923-112-8701. O baka, Idol, mo comments ato ang Facebook Live. We're live on Facebook ron, Dol. IFM 93.9 Cebu. I-share po na nako sa Buiki IFM. That's B-O-O-Y-K-I space IFM, Dol. Idol Buiki, si Roy Osorio ni naminaw mi diri sa Basak, Babaw, Ibabaw, asam dalpitang Basak, Ibabaw, Dol. Basak, Babaw. Okay, asam ni Dol, pulapo, kumplituhan ninyo, Dol, ha? Idol Buiki, naminaw mi diri sa Mantalungon, Dalagat, Cebu. Ang mga taga Monterrazas de Cebu sa Guadalupe naka-tune in. Ang mga taga Paknaan, Mandawi, taga Plarisan, Buuat, Tulay, Mingla. Ang mga taga Barrio Luz, may buntag. Ang mga taga Cebu City nga nagpaminaw, ha? Unya, Sambag 2 sa Cebu City. Ang taga Lawaan 1, Talisay City. At mga higala diya sa Kasili, Mandawi, may buntag doon. Welcome, welcome, welcome sa IFM Banguna ni ining adlaw nga Biyernes sa mga suking tigpaminaw. IFM Banguna. Unya, standby kay karong taud-taud ato ang hinabion sa Idol Tweety alang sa mga police reports. Unya, ato ang taga-agpagtagad gumikan kay ato po da sutao, no, ang mga updates sa dito sa kauluhan sa Senado. Unya, ang kanisang pag atubang nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos og ni Russian President Putin, na unsa man tong gituduan sa taon sa iyang earpiece. Action, tagkisi-kisi ato. At sa may reaksyon sa ato ang mga sukitig paminan, tanaw-tanaw mura mag na may pagkatawa, na may gamay nga yaga-yaga si Putin, no? Kaya ang Russia na nahimo sang nasod nga andam makigdayalogo sa ASEAN. Noon niya, ang ASEAN is an 11-state member nga kanabang organisasyon, asosasyon. Noon niya, ang ato ang nasod nga Pilipinas, usa sa mga pioneer sa ASEAN. Mga suking tigpaminaw. Ang taga Green Valley Subdivision, naka-tune in karon. Unya, Idol! Si Guding ni, nagpagwapa diri si Hurana Hurado. Padong eskwela. Oo, Idol Buiki, naminaw may gikan ni 8 to 6 sa 7. Maing buntag diha mamitik na unsa matato ang presidente namin nga. Pura nga ito, giyaga-yagaan gamay ni Putin. Ituduan sa unsaon pagbutang sa iyang earpiece. Okay, dapat kuno itaod tong earpiece, mami, kay para lagi sa... Oo, dili, gidungog lang.
1: Para
0: translation. Translation to. Russia, bayan na sila. Russian ang ilang kuhan. So, inig. Kaya di pasabot niya nga, isulob na kay Nadia ang English translation. Wala sa nag-listen. Pagkita ako siya sulob.
1: Kailan naman si auntie na ko. Wala naman ko nagpagaban na. Mura naman ako siya.
0: Okay, ang iya mo itong iya, Beto Gabinete. Ito mga kanagulag ko mo ay naataupan sa tuang presidente ato sa mong dialogo.
1: Wala sa katudlo ato.
0: Kikaragin na hibaw ato. Ato tagaag pagtagad, ha, kung anong naa dito ang presidente o sa may significance ani sa tuang nasod mga suking tigpaminaw. Pero arita, kay ato ni tagaag pagtagad mamitik no na i-report sa Idol Tweety karong buntaga kinikabahin sa lalaki nga nangawat o kagana.
1: Sige, kawat!
0: Nanimaho o. Kada imong paborito nga manimaho. Kana magsigbin ka ba? Animaho og letter Z.
1: What's that, Idol Buiki?
0: Zone Rocks.
1: Ay, mo rin yung ikawat ni ay?
0: Ang buta ko sa akin eh. Pag iyan yung ihumol.
1: Iguliglig, anak. Ato
0: i-check na ron sa Idol 280. Diya sa gawas ka bahay. Nung sabay ka nang hinungdan, aning ano mong nangawat, mampundin niya. Mo yung dayon nga na ay paikuanon nga bata. Moro ba na yung sagad nga mga linya dayon, ha? Na nasataan yung mga sukintig paminaw. Ato i-check sa gawas ka bahay sa Idol 280. Kung ano nahimo man niya, o sabay motibo para lang ba iyang ibaligya? Di ba, minana nga mga istorya mamitikbaw niya. Olas mga naka-tune in karon. Tarong taong tagpanabaho, mga nabuhi ta, naatay mga disente ng mga trabaho, mga sukintig paminaw. Aron nga dilita mo, sangput aning ingon-ani na hinoon, pastilan mga higala. Ato ni tagaag pagtagad ang report adultuity, kabahin ang lalaki nga giingong nasakpan, nga nangawat, og Zundrox. Zundrox bleach, mga paminaw, kung ano makapaputi, ikit sa sinina, mami. Sa ko ba?
1: Kuhan ka ng mga dalik-dik sa
0: buling,
1: kwatas. Oh. Ato ang labunon nga.
0: Kuhan ka ng mga mancha-mancha.
1: Mancha.
0: Oh. Oh. Pero wak mi amo ani, ha? Wala mi amo ani. Atong oras, dol.
1: Alas 5.26 na.
2: Automan Report.
3: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
0: Idol Tweety, sa may detalye, aning maong lalaki nga nadakpang, nasakpang nangawat og Zundrox. Idol Tweety. Atong balikan sa Idol Tweety, ha, kay Murag, naamgoy ni Tawag Lai, no? Again, gamay lang kaayong mga sukitig pa, minaw. Atong i-check sa Idol Tweety, kay katawa mo sa tamagunahuna, ani mamitig. Oo. Naambot lang. Yes, sa balik sa imo ha, di ha, Idol Tweety.
4: Yes, Idol Boy Kiyong mamitik, nagtingkagol sa Villena Police Station ang usa ka 26 anyos nga lalaki. Human matod pa ng awat kini og Zundrox. Dinis may Mulava Street. Kamagong barangay Kamputaw ning Dakben, subo murag lahi pud ni siya utok.
0: Pero ang sa ganining Zundrox, ang ikawat niya is usa ka kanang galon sa bleach,
4: usa no? Usa ka galon yun, sa Idol
0: bleach.
4: Boy
0: Kiyong. Ano ba ang Zundrox? I mean, bleach mo na si Idol Tweety, no? Kalang pangpaputi.
4: Oo, muna nga mong iuna-huna po ta, Idol Boy Kid, pagkahatag ani sa itong mga pakulisan. Basin po ang Idol Boy Kid, basin magpaputi po siya, siyang kalawasan. Iligo baka ron. Niya mo po, Idol Boy Kid, kining dinakpan ako sa Kimhon, muna siya alias Owen. Wali siya'y trabaho, niya kanunay na niya magsuroy-suroy sa maong dapit, Idol Boy Kid. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan ganyan, sulot rani ang kining maong lalaki sa hotel na nagtuhura po na ang kining mga trabahante. Kani man yung naka-judge, Idol Boy Kiyong mamitik, no, sa kanaganing panamit lang or sa oo, status na sa tao kung mag-hotel ba ron mo itong nisot ni siya hotel, Idol Boy Kiyong. Niya, wala po sila magdahom. Nga doon na rin ni siya ay tumong nga kuhaon ang kining bleach nga Zundrox sa og upat kadagko nga lata sa pintal.
0: Okay. So, ano ni nga, di man ni parison.
1: Oh, yun. So,
0: palit sa bleach sa Idol Tweety, yan na po'y pintal.
1: Pinero, tato, yan ni parison.
4: Pintal. Na pagkaunsaan, magiging ni Idol Tweety, mamitik. Uy, niya na ba na yung gisod sa bag? Plastic bag, maayo na lang gani, Idol Boy Kiy. Kaning utility din, he. Sa kaning nga maong hotel. Kay nakabantay dayon na sa bit-bit ani nga maong lalaki na si Owen, Idol Boy Kiy, mamitik ka. Iyan ang ligukod, ni karitil man po ni daga na Idol Boy Kiy. Maayo na lang gani nga, dako-dako po ni tingog ang kining utility. Huwag na bantayan sa mga bystanders. Huwag mauna ang nikupot ani nga maong suspesado, Idol Boy Kiy, mamitik. Huwag naabtan, gidala diri sa Villena Police Station. Kagahapon na Idol Boy Kiy, mamitik ka. Sa pagkarakupag yun ni niya, ato ada yun ni siyang gisawayan pag kuwasi ang habi ka pa na nagdumili na may siya. Uy, ato na kung tanon pa kung sa nga paputi kaya basin mataga na po din ito siya pang paputi po dahil ilbos is mamitig.
0: Kaling inani, no? Tataw, klaro man kaya. I mean, ang ato ang assumption ani Idol Tweety, it's either nagbisyo.
1: Yes.
0: Kaya sagad, ang ilang rason ana nga, ako na yung paliton kay wai makaon ni amo ibaligya.
4: Oo, oh, mga kinikasagaran, oo.
0: Pero sagad, ani, sa tanang mga balita ni Mudiha o sa ato ang uban pa mga reports, basta yun ani nga na ay kwaon pa mga shoplifting, pakawaton, nung niya ibaligya. Kaya para na po disustainer sa ilahang bisyo.
4: Oh. Maugi na, Idol Boy Kiy, mamitik niya. Mailan man sa nimo sa iyahang panagway, lakit na sa iyahang mata, Idol Boy Kiy, yung mamitik ka. Sa iyahang pagtanaw, abira na ako ka nang gitutupan ko niya kay nagwapahan, Idol Boy Kiy, mamitik. Mura magbili.
0: Muraglain nga panagaw, Idol Boy Kiy, tabis kayo.
4: Oh, tabis man kay makatanaw, Idol Boy Kiy, ko alam, muraglahin na gini. Unaaba ko yung muta, dari, unaaba ko yung saninaw.
0: Nakoy kantana, tweet.
5: Sige.
0: Sigag mata. Oh, sigag mata. Ayaw siga akay mabantayan ka. O sigag mata. O sigag mata.
4: Kasi nagkanta na yung boy si Murag daghan man kaayo oga. Tayo ng mga piniriso
0: ani ni Juan bago lang nila ako i-release na karon lang adlaw. O sigag mata. O sigag mata.
1: Katawahan kay Idol Kenny.
0: Hala sige og tan-aw lang kay di ka maakuha.
4: Okay lang ang taging ana nga pananaw idol
1: po niya. Kaya nga lang
0: Buiki. May pag...
5: Ay. June 2026.
0: Bitawtid, no? So, sa imong gingon pa nga, maskin ikaw, makabantay ka nga murag lain, gid murag yung nag-adik-adik idol tweeting.
4: Oo, oh, yes, ma. Ibaw ko lang yun, idol Buiki, o mamitik ka. Maskin pag musulti sila, dita makahukom dayo na apan sa nilyokan, sa tinanawan, na Makita gyud na to idol boy kiss expression pa lang daan sa bakba.
0: Ay, nahiwi-hiwi na dai.
4: Oo.
1: Tarungan gyud na ko ko bakba diri oi. Tarungan gyud na ko.
0: Tarungan gyud kay sakto. Tarungan gyud kay sakto ra bay muhang BP.
4: Oo. Oo. Kasi musaka na balik mamitik ang imong ping-ping.
0: Kani ba sa mga serious note tweet kisa may mga mo pasakag kaso ani mo dayon gyud og pasakag kaso ang mga tindahan or sa imo observation ba kay ang uban man gud makagawas.
4: Kani man iyang kawatan ni Idol Buiki ka na ganing dira sa may kanang comfort room sa hotel niya gikuha.
0: So, unsa ka ang hotel ka nang abtik na ba sila mo pa blatter, mo pasakag kaso? Kihasol ba siya asad ang sakag pasakag kaso? Mm. Niya, ang ato ang pangunta na ani kun ibutang talang unsa may na sa hunahuna sa mga biktima or sa mga establishment na pasakaan ba ang mga hitabuan niya makagawa sa po ni Idol Tweety?
4: Pasakal po kayo ni Idol Buiki kay kagahapong adlawa ang gihuwat po da ang kining reklamante kung mupadayon bagyod og pasakag kaso sa batok ani nga maong suspensado nga nisulod sa ilahang hotel apan wa man na doon absent. So karong adlaw og dili pagyod sila mupasakag kaso kay lapas naman pud gyud sa oras nga gikinahanglan nga mo file ta kay makagawas bagyod gihapon ni ang kining maong suspect Idol Boy.
0: Mao nang sa tinuod lang no mura sa og public service in a way nga ibutang ta na kamo na naagrabyado mo kung maka-delegate lang ang establishment og tao nga maoy mununot ani nga mapasakaag kaso para gani magmatngon kay mahitabo manggod og inani nga murag hasulan sila dako ang chance nga makagawas ra pod unya alain na pod ang iyang maagrabyado.
1: Okay, di ba naman sila nga og mahilambot sila di JBK nga mapriso sila idol tweet
0: makagawas ra di ay kira man di ay inani ang gibukaton sa kuang sa
4: susama ra ni Idol Boyki sa puntog tumungad to ganing British National kagahapon didto.
0: Mm-hmm.
4: Sa Belliana Police Station, ang iyan puntog tumong unta kay ireklamo ang kining nangawat siyang cellphone. Kaya nakakita man siya sa mga piniriso nga kanang mura daw og sa iyahapang termino Idol Boyki, mura daw ugoy. Sa mga buwan, ang mga piniriso nga kanang gikural ba. Moto nga ninghangyo siya sa kining kapulisan nga musod lang siya for 1 hour sa kining prisuhan nila aron daw hatagan niya og lecture ang kining mga
0: piniriso. Ibaw lang ka di lecture gikinahanglan ana. Ipalayo na sa mga drogang uban pang malang
4: exactly.
0: Mananap.
4: Oh,
0: dili imong lecture katauhan lang kaabi mo kina kung mag-vlogger to ano nga sunsod makadihag makikatubang makadihag mag-vlog
4: ka dihag inoosyo dahil boy kay huma na to yung nakita kini mga piniriso sa sun nga luhoy kaayo wala nga po siya ni Dayon og reklamo sa nangawat og sa iyang cellphone din isang kakabar
0: kinaluoy siya sa piniriso sa sinuok ko daw sa kahibaw sa kaning mga maagrabyado aning mga adik-adik ba I mean
4: paano
0: dili ni bago na to mga sukitik paminaw mabitaw na balikon kung anong popular si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga Sugbuanon or ibutang ta na to claim kay basic na ay mga anti-Duterte nga namina unya may gandong ang Sugbo is Duterte country no kailang paan man na murang ekspresyon pero kana bang maugani popular ang dili lang ibutang ta ang Duterte but popular ang tukhang popular ang katong mga programa nga mauntay musuway o guba sa kanang kuan ba kanang inani nga mga klase sa illegal nga kalihukan no ang pagayuhot ang paggamit Mga popular idol Pretty and Mamitik, gumikan kay atong higayuna daghan kay mga mahadlok na himo siyang
1: inood gyud
0: kanang naay detrimental effect ba nga deterrent no ta na kanang murabag igingon nga iya din lang ko ay kay reason niya ko tukhang niya ko ana hadlok sila atong higayuna ba
4: nagawa na lambok ato
1: inood
4: balik daghana
0: balik sa Ginoo Naroon na miyaho kung balik doon sa
1: Ginoo kung
0: makapaglingo-lingo lang
1: ta. Sakit sa dugan.
0: Sakit sa dugan.
4: Sakit sa dugan, makakita ang mga ingunan na idol boy kay
0: Lapinagay. Pero maulagay sa tweet, at the end of the day, Mamitik, dili mo saan na ito ang kinabuhi. Ila, kamo mo saan nagpili. Ano, ikaw nga nasayod ka ba nga asa gani pa doon? No?
1: I hope. Saan na po yung makaluluoy, idol boy kay Lapinagay.
4: Wala kinikinigo na idol boy kay Mamitik ba sa kanunay na ito nga pag pakig... kita ani or pakiga ato bang aning mga binirison niya dahil na drogas ang kining ilahang nalambigitan nga kasaypanan na kay mo lagi na matod pa nila maskin pag mugawa sila mubalik ug mubalik lagi gyapon sila sa ilahang
1: dating gawi
4: kay tungod po ang mura po ilahang panginabuyan ug muna po ilang naandan
1: maog yun
0: lagi na. I hope nga katun lang kay mo ragin na musod mo ana it's either maadik mo makadaot sa utok mabuang mo
1: mapriso
0: mo madakpan mo while nagpatsasyon or wakang takibon engaged na ka sa pagpayuhot
1: o baka, or mapatay
0: ka ng mga mubayad ko no ka ng
1: tumbling ba
0: oo sa
4: tayo na may tagad oo may tagad hindi mo bayad.
0: And I just hope, idol, nga it will never be too late. No, it will never be too late. I hope nga makaamgo mo, makaamgo ka, nga naminaw ka ron. Simba ko lang ba nga, pado bago pa pagsudsud ni mo. I hope lang. I hope lang. Alas, sige, ato lang ni Sudan tweet. Karong tataw naman kaayo ni nga, inana, di matamo to, o nga, ikugin na, maingon lang nga walay makaon nga bugas. O nga, walay makaon nga bugas, sa imog yung baon kay kuan.
1: Yun. At sugit kuan.
0: O, nga, di na lang
1: ka. Gawas, na mura mani,
0: kung tanaw kuan niya, mura mani, okay, o glawas, di mani ingon nga. Sugon man ni glawas adili ning maong kuan ha kay ang foreigner man ni anak pakita na idol tweet ni idol Ken ni pagkatong nangawat og Zone Rocks ba og Bintal
1: wa mamatsa niya di kuha no
0: ha
1: wa naman
0: abot lang ano nga bleach og kuan
4: bagko nga ka ng talon sa Pintal ang yung gikuha.
0: Ito, bragay siguro sa iyang sayang unahuna nga na-evalue nga iyang mabaligya.
1: Ano niya, kanilin yung pati na ko nagsahalin.
0: Ako lain lo, Oiron. Anyway, alas sige, amping diya sa gawas ka bahay tweet.
4: Dagan salamat, Idol Boy. Kikinig pa inatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Basi, nagluyan na nato ang mga idol din ha, Idol Boy Kiyog Mamitik. Basing kulang sila sa B-vitamins. Munang makuha rin ni nato ang B-vitamins sa pagkaunog, itlog, beans, tuna, saging, uguban, papan, muragas to naman kayo. Kung paliton po ni nato, munang nga, sa usa ka kapsula lang, kompleto na yun ang B-vitamins nga to ang kinahanglan na nakinig sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kompleto sa ingredients nga healthy sa imuhang kalawasan na lakit na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 nga makapa younger looking kabaw ko idol boy kinagigop-higop na kadara wakaw ka ba kung pila na nakabaso yung mga inom
0: ako second cup of EXL wow. Coffee mga idol
1: wow.
0: Idot kayo mo inom ani niya kanang kahibaw ka bang makapa-healthy ni mo dara oh
4: yes
0: kanang mura o feeling ni mo nga lami ito kayo ang paghigop o kape kay healthy
1: adunay ano siya no?
0: Di, dagan, healthy mo good mami. Number one is, naka'y mindset bang imuhang gipasod sa imong lawas is healthy para ni mo, no?
1: Makaayo, good ba?
0: Makaayo para ni mo, murara ka o nag-vitamins ane kay mga sangkap nga gikan na po sa ato ang kalibutan, gikan sa kalikupan. Only I just hope sa mga naminaw ko, Idol Tweety and Mami Tik, imbes na magsigil sila milk tea, magsigil sila ang mga tamis,
1: magsigil
0: sila o mga, saan ang naong?
1: Makakita ko ka na ng milk tea, no?
0: Saan ang naong? Doon din rin, doon kumuto na ko.
1: Mam, gila ko yung facial expression early
4: the morning. Sa ganan, Idol Boy Kik, ano naman siya, EXL Black Coffee.
1: Sabi siya, Idol
0: Boy, no? EXL Coffee Mix 17-in-1. And of course, ano na po na sila, EXL Black Coffee, mga soaking tig pa minaw. I just hope, ha, nga maka-order mo Shopee, online, TikTok, Lazada. Kunya, pwede sad mapalit, Idol Tweet, and Mami Tik sa mga butika, sama sa Rose Pharmacy o 360 Pharmacy. O niya, ito sa nila kalimtan, gawa sa EXL, ang ito ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
4: Yes! FDA promo ka lang, certified na siya, Idol Boy.
0: O niya, ang kasadyos na to sa mga naminaw karon. Pwede ninyong usa ka tasang initubig, inyong i-dilute ang usa ka sachet. Kaya rin ko drink naman ni Mamitik. So pwede na imnunday yun. Pero kung feeling ni mo nga medyo abugnawan na kay ka or hangan na ka ng Mauritius sa tunlan, pwede i-dilute ni mo sa usa ka tasa na initubig o niya imuhang kurawon. Kung ganang kagmasanghang, duha baron ka sachets. O niya inanak lami kayo ang hagod sa
4: ito
0: ang tutunlan.
4: Idol boy, kiyoy, ang Mamitik, mabitaw ka itong mga pila to kadlong, o adyo po iting mo, Idol boy, kay Mamitik, maura po good niya nga ko ang gitumar ka ni
0: Iliak. Effective.
1: Oo, dali na kayo na ayaw mo, tingo kayo.
0: Effective kayo, effective kayo, mga sukiting ko.
4: Effective kayo.
0: Alas, sige, Dol, ayaw mong kalimot, ha, mga reports at sa ito ang Facebook page, pakishare lang po sa inyo ang mga accounts, Dol, IFM 93.9 Cebu. Idol tweeting.
4: Dagan salamat, Idol Boyki. Ato alang suruyon po ang ato ang mga kadalanan sa Sugbo o lakit na po sa probinsya sa Sugbo o ato ang mga kwerpo sa pulisan. Naroon na itong ibaon po ng ato ang mga police report updates. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9 at ikapugan sa pagkatudog ng unang balita tatak IFM Balita.
0: Atong oras sa IFM Dool.
1: Alas ko pa rin ay uno na.
0: Standby. Ato ang mga hisgutanan musunod na. Dari sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita!
1: Kapugnan pa ni!
0: Masiksi po ba dapat ito na?
1: Kapugnan pa ni! Parang humaw naman ay doon, Boyke.
0: So magkagulang na.
1: Ano nila?
0: Ha? 29 ka na. Kanang kinahanglan na sa pabukalan ba?
1: Ano mo humo?
0: Okay na na. Oras Dool!
1: Alas ko pa rin ay dos na!
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
9: Ang Idol FM 93.9
10: I F M.
11: Headlines. Karon. IFM. Balita.
0: Pizza 19 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw nga Biyernes, mao kini ang uluhang tudling sa tuwa mga balita karong buntaga.
11: IFM.
0: Alang sa mga balitang nasyonal, lead counsel ni Vice Presidente Sara Duterte ni hulagway nga dili tensyonado ang pre-trial conference sa impeachment case. Sa impeachment, batok sa iyang kliyente kagahapon. Samtang DILG Secretary Jun Vic Rimulya isalikway sa pangangkon nga duna na'y warrant of arrest gikan sa ICC batok ni Senador Bongo. Sa balitang lokal, Cebu City Vice Mayor Tomas Osmanian ipadaya padayag ng daan kung pagsupak sa ordinansa hunon na ipalabang ni Konsehal June Alcover sa Konseho.
11: IFM.
0: Kapitulyo ni hatag og 8 milyones pesos nga pondo sa tulo ka lungsod sa Northern Cebu nga naigo sa kusog nga linog. Tibo ka duha ka mga importanteng butang gusto na kong isgutan for Cebu Province nga number 1 kag hapon. Ato ni na report nga nag-repurpose nila kanabang naa gani mga ma-recycle pang gamit mami. So ang kadto gani makaraan nga mga notebook sayod mo ana dol kana mga notebook sa una ni former Governor Gwendolyn Garcia. Kaabot sa ko elementary ko natagaan ko kana yang bag na iyang now. Kabantay ka,
1: anak. Ko, anak.
0: Pero kanimang good mo na ang gitawag nga rapo politiko nga kana ganing dili nila ang kunon dapat daw, no, sa base sa balaod nga ito ang nahibawaan, dili nila ang kunon dapat mamitik nga ilahan na. So dili pwede now nila, not unless ilahag yun, no, but kung kasabot nga ang gobyerno, kaban sa katawhan, dili sila ang muangkon. So dapat wala nila inaw, not unless maingon nga ako aning personal nga kwarta, but of course sabi matuo ana nga, nga ang mga staff nimo sa kapitulyo or sa unsang opisina mo inilihok, no, so yung mga naong kaniadto kato ni Paso sa napagtikaraan nga designs, no, di ko kalimutan ni elementary o high school ko mami, oo niya dahil daghan pa kaayo nga kanang mura ganig kanang mga nahabilin pa sobra-sobra. So ang gihimo sa ato ang kasamtangang gobernador no nga si Governor Pamela Barcuatro, incumbent Governor Pamela Barcuatro, ilang gi-repurpose gi pamitla nila og stickers nga naay multiplication table, naay mga shapes kanang ganing educational. Unya sumapa nga naa pa may pundo nga ilang mag-produce pa ang gobyerno ang sunod nga mga i-produce nila butangan nila og seal sa Cebu Province. In which point indot kay kabana gikan sa gobyerno. Pero sa laing bahin akong susihon karong adlaw kay daghan man di ay ang nangasuko gihapon ni GovPam. Gawas duha ka issue number 1, maluoy ta kay naputos og pagsaway si GovPam kay lagi murag wa kunos siya ni angkon ang pasangil sa uban, wa gi angkon ni GovPam nga Duterte siya. Wala kang nasuko anak kabantay ka. Katong wala siya nitambong og murag kalihukan sa mga DDS, Duterte diehard supporters. Kun sa pato at the same time karon mami, kini bang murag ani og pasigarbo sa Sugbo nga naay plano gigunhugon nga ibalik. Pero dili pasigarbo sa Sugbo murag pangalan nga lingan unya mura og imbis nga tanang lungsod mura og matag distrito magtigi una didto sa matag distrito nga mudaog maoy murag representar. Pero ang nahisgutan man gud naa mo gyud nagawas nga istorya nga mugasto gapon og murag pila to mga bilyon a milyones gihapon. So mura bagun sa mang kolonis pasigarbo sa Sugbo 2.0. So kung kamo'y pahutan undol, ang ibang banhawon ang susamang kalihukan sa pasigarbo sa Sugbo o para nimo dili? Ako lang ha, ako'y pangutanon karon para na nindot siyang banhawon kung ang mga saad ni Governor Pamela Barcuatro kabahin atong sa hospital matuman na. Para na ako ha, hinoon, one time pabaya ni, no? Kana bang matuman nga, maubi ato ato akin, sakit mong ipamalandungon, purti na itong sayo-sayaw, lingaw-lingaw, gastog milyones, pero, ikabot sa ito ang healthcare, mura o
1: something na ipagkatikya o gamay.
0: Pero, mauma na karon, kumusta na kaha ang ato ang mga, ang danaw, kumusta na kaha, o sa pamay
1: mga obos, mga munisipalidad
0: o,
1: na,
0: nanginanglan, o kada mga hospital, kumusta kaha kay maubi ang giniyaha, no, nindot kayo ba nga, o ako lang, kung magkaravan, o about sa panglawas, pa ba totong idol himsog caravan? O ako, kaya nga no, panglawas mo ang mga tao, kabantay ka maskin, gani, paminawan ng mga produkto na to dito sa radyo, di ba? EXL Coffee Mix, EXL Capsule, yun sa paning ato, adere, kaning Immuniplus. Puro gani related sa wellness, wellness, health, inana ba? So, ang mga tao siguro karon dako kaayo nga naghatag og kanang kuan gid ba importansya kung maghisgot taog
1: mga kanang
0: panglawas. So, I just hope ma-address ni Mami kung kamulay pangutanon, I don't know ha, kay naman sa mga nag-ingon ba nga na GovPam ayaw paminaw anang Engineer Junjit Primor kay di ba artistic director man na engineer sa the same time andan kong kalihukan si Nulog ay nun to bro siya paghihapon sa pasigar mo oo maulag na iniingon po nga ayaw na paminawa na yung mga nana ba kung kamoy pangutan undol pero kani ni klaro man sa to ang side nilang Sir Junjit nga kanang talks pa man to comment man to kanang ang uban mong dayon dali nga ni quote ba ni kuha lang dito pero wala pag yun gani ni
1: pagawas
0: o official statement si GovPam bro, di comment lang siya sa kanang mura na i-post about an abang sa man sige trabahoon ta ni ana so, kamoy pangutanon idol para magiyahan sa dangatong gobernadora sa mga taga Cebu province sa Cebu City nga panginlabot mo Cebu City kay pwede man nga naa dito sa Cebu City pero taga probinsya.
1: Dahil
0: may ginana, di ba, nga nagtrabaho diri or diri lang ni Settle. Kung kamo'y pangutanon, unsa may baruganan ninyo si panahon ninyo an idol. Aduna ba'y rason, sakto ba, nga angayong babagan nga mahibalik ang pasigarbo sa Sugbo 2.0? Pero sa tinood lang, huwag ako batanon, makamingaw, biyapod. Di ba?
1: Kaya naman. Mura magod silang nakuhaan, Idol Boy King.
0: Ang batanon magod siya, mami. Ang batanon mo inilihok, mga artistic people,
1: mga dancers. Mga kwan, mga talento sa mga kabatanunan ba?
0: Exactly.
1: Oo. Kung nga, mura naanan na po sila, na isinolog festival, na po ilayin ka ng festivals of all festivals ba? Ang sinatawag sa...
0: Sigarbo.
1: Oo, mga ingon ana.
0: So, kung ikaw pagkutanon, mami, okay ra ka na ibalik.
1: Okay naman ko, Idol Boy King.
0: Pero, usam na, what if makadaot sa political career ni GovPam, maingon nga, ingon ka nga, di mo unahon ng healthcare.
1: Pero wala man siguro niya pasang biro ng healthcare.
0: Mauna'y butang ba nga, mauna'y pangutana na to sa mga butante karon maapektuhan ba ang inyuhang panglantaw, ang inyuhang suporta nga to sa gobernadora kung mahitabo ni?
1: Okay. siguro po, no, kaya ang gasto for good idol boy kay tama sa ginaingon ni mo, millions.
0: Pero doon ka nga, muhatag ito sa una ang probinsya o tag 1 million per LGU. 1
1: million ka na, municipalidad.
0: Diba, so, umayin ka ba? Matanta lang.
1: Pero
0: po na biya ka na, no? Oh, gani. Ato, na tanan, what if ato na lang na ihapak sa healthcare?
1: So, ako kay tag makuan, ako kay tag matapang sa mga
0: so, mo na karon mo, nakabantay ka kung ano bantayan, Luis at si GovPam na putos siya o mga pagsaway karon. I don't know, something to do with the DDS nga butanga, kay kuno ang pasangil, wala lagi siya ni Angkon, no? Wala siya ni Angkon nga kanang DDS or wala niya gipakita nga kanang DDS, di ba? Inala ba nga supporter siya sa Duterte niya, di kuno siya mudaog, mo na yung mga pangangkon mamitik
1: kung
0: nga.
1: Wala pa siya mukuan.
0: Kung dili pa DDS, wala pa rin sandig sa mga Duterte.
1: Pero malay na sa Adibon Kiyo, ang kasing karon, hangtod karon ni kuan bitaw ni GovPam, na lang yapo sa
0: Bitcoin. Pero ako, pangutan na, kisa may explicar ana
1: maog yun
0: on her behalf. Diba mo na karon ba, diba kaha nga maapektuhan ang iyahang political career just because and just upang within her circle aduna makahunghong niya about ani ba nga kumusta kaha na GovPam, no? I hope na kita na himo matasuod magita na higala man nato tuod kay atbang naman sa Kapitolyo niya pag
1: kailan gyud mo pud nila
0: hatagan sa siya og chance ni Attorney Rufil nga nasaysay ang iyahang mga plano etc. But mao lang nay ako ang tan-aw nga sa aduna ba kay truth ang moingon nga pag one term marani.
1: Pero sa akong observation, ay nabay kita probinsya ang Sumbo ba? Wala na biya kayo reklamo ang mga pasyente, no?
0: Oo, mausap po na.
1: Wala na kayo reklamo nga.
0: Unlike before
1: ang mga,
0: nga.
1: Ang mga nurse, ang mga doctor, nagpabay. Wala na po ba yung kaayo yung mga nanaka-feedback ba?
0: Subot pa sabot, kung atuan ang basihan sa reklamo, most likely ni improve. Adunay kalambuan.
1: Na,
0: at least ako lang nanisgutan kay related atong mga notebook. Lagi nalingaw ko. Pero sarang.
1: Nakakita po na katuyang unang naong ni former GovPam.
0: Tapan ron o kanang wala why now ni GovPam pero ang
1: idea,
0: mga
1: no?
0: Multiplication table may
1: na makagamit mag-interest sa bataan ng
0: kabataan maayot ka multiplication man eh
1: mubo
0: 8 times 8
1: hulo 8 times 8 64
0: 6 times 6
1: 96
0: 9 times 9
1: 81
0: my bright day
1: na bright ka lang tungkol ka na rin uha ko ka ron kay ginoo ko mahangkong na smart first greeting pa baya ron ano pa mo first greeting nag quiz pa ta
0: idol paibaw kami sa inyong mga opinion reaksyon 09 2 3 1 1 2 8 7 0 1 0 9 2 3 1 1 2 8 7 0 1 balikon ko dol ha 09 2 3 1 1 2 8 7 0 1 komento lang Jesus Atogono Neneng Lamoste Mama Nil Shirley Alikaway Manglabag Roto Nangawat Dol Rosa Villa Tinyoso sa Kauswagan Basak Pardo na Minaw karon. Standby lang sa mong pagbalik ang recap sa Suertres o Gloto o niya nga to ang painit o pamalandong. There is a 93.9 IFM di kapungan sa pagkatod sa nagunang balita tatak IFM balita
12: mapungan pa ni
0: alas 5:53 sa

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhun, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabig.
5: Ang Idol kong FM
6: 93.9 IFM.
7: IFM, bago na!
8: Ay, balita, suertes ug lotto results.
9: Idol, suertes result alas dos. Uno, tres, uno. Idol, suertes result alas cinco. Cuatro, cinco, tres. Idol, suertes result a las nueve. Uno, zero, dos. Idol, nakaigo ba?
5: Ang Idol kong FM 93.9
6: IFM.
10: IFM, balita
8: lokal ug nasyonal.
11: Pizza Day sa Nuwebe sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Biyernes, mga sukintig paminaw, mao kini ang ato ang detalye sa mga balita karong buntaga. Gitugot na ni Russian President Vladimir Putin ang pagpagawa sa 24 ka mga Pinoy nga napreso sa dakbayan sa Irkutsk sa Siberia sud na sa siyam ka mga buwan. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni pahibaw ni ini sa pagpakihinabi sa mga tigbalita samtang tuwa sa Kazan, Russia human sa ASEAN Russia Commemorative Summit. Ang maong mga Pinoy gidetain tungod sa mga issues sa immigration human sila na biktima sa mga illegal recruiters. Ipadangat ni Marcos ngadto ni Putin ang kahimtang sa mga Pinoy atol sa ilang bilateral meeting. Si Putin daling ni aksyon sa issue og nitugot na sa pag-release sa maong mga Pinoy.
10: IFM balita. IFM
11: balita. Gisalikway ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Rimulya ang pangangko ni Davao City First District Representative Paolo Polong Duterte na nag-issue na ang International Criminal Court og warrant of arrest batok ni Senador Bongo. Matod ni Rimulya, bisan ang mga otoridad sa nasod walay na dawat impormasyon o dokumento nga nagpakita nga dakpuno na si Go sa ICC. Ang panganigo na tumbok sa mga records sa korte bahin sa crimes against humanity nga kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte subay sa war on drugs nga sa iyahang kanhi administrasyon. Si Go dugay nang nahimong sinaligan ni Duterte sa wala pa kini napili nga usa ka senador.
10: IFM balita. IFM
11: balita. Gipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga Association of Southeast Asian Nations o ASEAN o Russia mahimong mupalambo sa mga pamaagi aron pagpaligon pa sa operasyon sa natad sa maritime security o counter-terrorism isip tubag sa mga hagit sa rehiyon. Sa ihang welcome remarks isip co-chair sa summit, itumbok ni Marcos ang tulo ka mga prioridad na ang iyang pakitaan o operasyon tali sa ASEAN o Russia. Ang tulo ka prioridad mao ang kalinaw, seguridad o stability. Ikaduha ang masalagsik nga kooperasyon sa ekonomiya, ingon man ang katawhan ni ini. Dugang ni Marcos nga ang ayang paligunon sa mga nasod ang kooperasyon alang sa maritime security o counter-terrorism, kaligun diha sa cyberspace o ang pagpakita o partisipasyon inay reaksyon lang sa lain-laing mga hagit sa rehiyon.
10: IFM Balita. IFM Balita.
11: Gisaway ni Senador Alan Peter Cayetano ang gihulagway ni ini nga intellectual dishonesty sa pangangkon nga nausik ang 700 milyones pesos nga pondo sa gobyerno sa mubo nga panahon nga nahimo kining Senate President si Senador Panfilo Lacson maoy na mahayag nga ang maong kantidad nausik sulod sa 28 ka adlaw nga naghupot si Cayetano sa Senate Presidency tungod kay walay nahimong tarong nga trabaho ang Senado. Ang hinungdan mao ang kagubot sa Senado sama sa shooting incident, tensyon sa Senado, pag-iskapo ng Senador Ronald Bato de la Rosa, boycott, destabilisasyon, o dili autorisado ng mga committee hearings. Apan si Cayetano sa bahin itubag ng grupo sa PICAS mao'y divisive. O bisan kinsa pa'y mulingkod nga Senate President ang magastos usama ra gihapon ng 25 milyones pesos sa matag adlaw.
10: IFM.
11: Atong oras sa IFM,
12: alas 6 na.
11: Posibleng makontempt ang niresign nga coach sa Ateneo Blue Eagles sa si Tab Baldwin kung padayon kining dili mutunga sa investigasyon sa PNP-CIDG labot sa kamatayon sa duha nila ka mga basketball players na silang Rene Baterbonia o Divine Adili. Matod ni DILG Secretary John Vic Rimulya, duha na kahigayon nag-imbitar si Baldwin alang sa investigasyon sa insidente nga nikala sa ilang duha ka players. Ang ubang mga miyembro sa coaching staff sa team ikatakdang mutunga sa investigasyon karong adlaw isip kabahin sa fact-finding probe sa hitabok. Nagpaabot usab ang mga otoridad og statement gikan sa usa ka team member nga tuwa pa sa gawas sa nasod.
10: IFM balita.
11: Gihulagway sa lead counsel ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua nga dili tensionado ang gipahigayon nga pre-trial conference alang sa impeachment batok ni Vice Presidente or batok sa Vice Presidente kagahapon. Matod ni Pua, nakabuto nila ang maayong resolusyon kauban ang prosecution panel. Kinihuman ang pipila ka House prosecutors apil na si Batangas Representative Gervil Ruistro og mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima nibiya sa rector room sa Senadong venue sa pre-trial conference aron magtagbo nga to sa ilaing room. Dugang ni Pua nga doon na sila ilahi nga meeting aron mapadali ang proceedings. Nauyunan usab nila ang pagduso sa mga komento o stipulations karong Lunes subay sa pagpadayon sa pre-trial conference.
10: IFM Balita! IFM Balita!
11: Sa katapusang balita o balitang nasyonal,
10: IFM Balita!
11: Gitugyan na ni Senador Bongo nga to sa kahitasaan ang iyang kapalaran. Taliwa sa taho nga dunay nag-ung-ung nga warrant of arrest tagikan sa ICC bato kaniya. Register ni Go nga wala na siya'y nalapas nga balaod o ang police matters dili apil sa iyang mandato. Naglaom si Go nga dili mapolitika ang isyo bahin sa gingong warrant of arrest bato kaniya gikan sa ICC. Una nang ipahayag ni Davao City First District Representative Paolo Duterte nga adunay kasaligan nga tinubdan na nipahibaw kaniya bahin sa warrant of arrest sa ICC batok ni Go og laing duha ka kanhi police officials.
10: IFM Balita!
11: Atong oras sa IFM Dol!
12: Alas 12 na!
11: Kung kanto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga sa ngan sa Tibok Pwersa sa IFM News Team, ako si Buiki. Di kapungan sa pagkatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
12: Mapungan ba ni? Mapungan ba ni?
11: Atong oras, Dol!
12: Alas 13 na!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO.

0: Catering Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ECS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
8: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
7: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
8: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
7: Haydi mayo! Kiniang amay ka ni mo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: EXL Makabuhay Plus dahil tawag capsule puho siksik sa suspansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guilleban luya bawa cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Makabuhay Plus dahil tawag capsule kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang pibitaw laban lang go for Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang idol kong FM 93.9
13: IFM.
14: IFM. Balita.
15: IFM.
16: Baamo na.
17: Marketman on the run. Idol B.
14: IFM. Balita.
18: Presyo Merkado.
19: Idol, alas 6 sa 16 sa buntag na nasa pikas sa linya karon ang ato ang Idol B. Kumusta unta kon na unsa may mga preso sa Batakang Palaliton karon mamiti ka. Kumusta ka nun eh? Mahal ba ikaw? Sige, magiging katuyo kong karbon, mami.
20: Dari, wamay, pagkunhod ang mga preso, Idol B.
19: At saan yun?
20: Boy, pagkunhod.
19: Boy, pagkunhod.
20: Muna nga. Pero sige lang kay... Malipay naman po tata ko ang mga kwandi ha, mga tindero-tinderos carbon.
19: Sana Malipay day ka mami.
20: Malipay na biyata kay nga no.
19: Para nila.
20: Kay nang inabuhi po sila, Idol Boy Kiba. Mm-hmm. Mga ina, kabaro po tayong mga inangkat na po na nila ilang mga baligya din ha. Nana bitaw.
19: At i-check karon si Idol B kung kumusta man ang mga presyo sa Batakang Palaliton.
21: RMN Report.
19: Yes, Idol B, maing buntag.
20: Idol Boyki, mami, good morning,
22: sa mga mututuo ng buhay, patutuhogi mong siguro, Char. Bitaw! Kaya ito, Haring Adlaw Idol Boyki, unya murag sakit-sakit na gamay, no? Ang ato ang kainit, tres gawas na bahin, kaya gumika, naka-1-1 po po. Ganunang sayo sa, ito, sa yung kadlawan na doon.
20: Yes, mga alas 12.
19: Alas 12 na ito.
22: Kadlawan lagi, no? Unya, karoon na yung mga nag-guro yung ero na rin, na yung mga estudyante na itong mga pag-atang, no?
19: Mm-hmm.

0: padulungan, oh, asa na sila paingon ng mga trabante at mga motorista. Sada. So far, nahinay naman ng dagan, o aramang kayo nagpusog kayo, labi na sa may Iscario Street, Cebu City, El Buiki, o Mamipik. No, so far, sa buka lagway, nasa gawas gabay, wala tayo pagpanagaw mo niya. Ayag na kayo, no? Atong gawas gabay niya, init na kayo. Nakainit-init na yun si Haring Adlaw. So far, mauna, El Buiki, o Mamipik. Onya ang ato ang presyo, merkado, arita. Atong gibalikan, arita, sa panapin na gamay, ginaambulansya, no? Rita, kay ato ang presyo, sa ato ang palalito na Idol Boy Kimamiti. Gikan is Carbon Public Market.
1: Kana?
0: Sa gulito, onya, guling presyo, pipila ka mga lamas.
1: No? Lamas, okay, lamas na Idol Boy.
0: Kaling ahos, magkapalit sa kaya, mamugyan na panigit mo, kay
1: 400, 400 pesos, Idol Boy, ang kilo?
0: Oo, ang Bisaya.
1: Mahal, ahos.
2: Mahal, uy.
0: Panisagad gamiton taga Shinto Jess nga to sa Shinto 20 ang nga matag yun man ang fun ako paglamas ng cherry nga tumito bitaw no
1: kanang gagmay yun
0: proud ka ng bro at ito kasi nawong oo unya para sa kuling kulikot I don't do to mamiti sa malma gamay ang kulikot pero arang-arang kapasad eh, no? 300 nga to sa 360.
1: Mahal-mahal gini ng mga sili-sili.
0: Kaling si Puga. Ha?
2: Mahal bito kayo, no? Siling halang, Idol Viva.
1: Kulikot ka ng gagmay.
2: Oo. Okay. Kaya ipusa sa ginamot.
1: Kala.
0: Kay niabot benig kay Sintos at umilabay yung mga pipila ka mga buwa, no?
1: Tinood bitaw, niabot sa Sintos. Karon 300 kapin, so bintahan na lang, Idol Bay.
0: Kay talagtaon na sa tulikot ba yan? Kasi gara ito, makitaan nila ka ito, bitong gitawag o hangad langit o katong puti siya o kuhan siya daan.
1: Medyo tambukon ba ba? Oo.
2: Pero wala lagi ko kita ang siling demonyo na.
1: Nag-duty man ron.
0: Ang duty. Ang murag man ito, nga murag tambukon na nag-duty na mubo.
1: Tambukon.
0: Katawag.
1: Nag-duty. Mubo.
2: Oh, ulo mo lang. Oh, kala din na, oy.
1: Nag-duty gan eh. Sigbin.
2: Sigbinayot. Sigbinayot.
1: But so far, mo na, Idol Boy, ang mga lamas na itong i-monitor ka ron?
0: Oo, no, yeah. Napaikwa na, Idol Boy. Kaya ganyan, bitaong, di pa rin mabuhi, guatay, Bombay, no?
1: Bitaw, itinood lang.
2: Nga naman na, no?
0: Oh, kanin Bombay, Red Union nun karon, dagsa kayo ni, grabe kini kaubog ang presyo, na pinta ka pesos nga ito na ka nasa 90, depende sa las klase, no? Pero na ang presyo niya. Ari kag Bombay nga puti, o Bombay mo ito nga puwa, ari kag Bombay nga puti, nasab kini sa 110, nga ito sa 140, depende sa las klase.
2: Alay, ni mahal, gimayo, no? Idol B?
0: Puti, o, ang puti.
1: Oh, mahal mo ginidaan ang puti. But anyway, so far mo na ito ang pag-monitor karon Idol B. And at least, no, sa naamoy ideya, Dol, dagsa ang mga Bombay nga puwa. I hope nga inyo ang i-grab sa ding opportunity. Amping mo na sa gawas kabay, Idol B, ha? Kaya alas 21 na.
0: Alas 21 na yun, Idol Boyke. No? So far naman, ay, salamat kaya, Idol Boyke, mamitin. Kung sa gawas kabay, kaba niya ba ito research yun? Pero kung subukan niyo, Idol ng Bayan. O atangin niyo itong pagpanghapag, pangapunapod, o mga kupon, kada, gawas anang...
1: papremyo sa Hunyo.
0: Premium sa Unyo, napagintay para ugmang adlawa.
1: Alam sa ito ang Father's Day celebration. Bida si Tatay.
2: Tatay ba kayo na lang ito mga tatay?
1: Oo, pinangga kayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ala, sige, amping mo na sa gawas, Idol B, ha?
0: So far, no, Idol B, kini si Idol B, 93.9, hindi ka pugnan. Sa mga tatanungan ng balita, tatak IFM, balita, huwag ganun ba yung nag-hatol-tap na ito sa EXL Makabuhay Plus. A coffee mix 17-in-1.
3: Kinibahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga adunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties, makatabang ipaubos ang kolesterol ug triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, makareduce blood pressure ug makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas ug rose sheep. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kanang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan and gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: 93.9 IFM.

0: idol man, amigot na may ano mo nang usad rin kasi sayo mo na idol.
1: Wala na, wala na.
0: Ay, naging sigbin.
1: Sigbin, oo, oh, sigbinayot.
0: Ano, may lit na takay. Ang unsa itong okay. Barangay sa Idol Bay,
1: Kaputaw. Sino nilibon niyo, Idol Bay? Oh, Kaputaw ka kami ng Idol Bay.
0: Kaputaw ka na saan? Kapitol.
1: Pero nalagay ko ng mga lugar, ha?
0: Guadalupe mo ng mga...
1: Ah! Guadalupe!
0: Tingnan, huwag mga dalawa balikon ko, natay libreng tupi.
1: Tupi.
0: Oh. So, siyam ni sila ka mga barbero, niya, natay libreng hilot.
1: Uy, nabi ako'y kras sa mga barbero. Yeah. Nabi tayo, Idol
0: Bay? Alagig. Oh, lahog.
1: Ano, sige, sige, sige.
0: Lahog. Oo. Oh. Pero naho na itong lahog, Idol Bay. Okay. Okay. Last year, naka-benefit man ang taga-Kamputaw na po.
1: Ah. Ato na po tayo sa laing barangay ron.
0: Exactly. Uy. O niya, naapagintay mga ginagmuin ko pa rin niyo para nila. Wow. Huwag mga tawa alang sa bida si...
1: Tatay.
0: Oo. Bida ka, huwag ma... Nanay.
1: Uy, Muse.
0: Bida si Muse.
1: Bida si Muse.
0: Bistaw. Ang Muse na kikilaki-liking lawas. Tatay liking lawas.
1: Kurang si Lindimonio. Kurang si Lindimonio. Kita nung walang si Lindimonio, Idol Bay, Idol Bay, eh.
0: Mahal ba sa na Idol Bay, or...
1: Hindi, nananong ako na sa ulan. Pagkanag ko naman, nakamatay lagi.
0: Hang, kuro kaayo na.
1: Hang, kaayo. Ako po kayo, Idol Bay. Sarang Idol Bay, eh.
0: Uy, sige na, kanan sa Tony Rufil.
1: Ako ipo, ako kitam lang kay kanang guba nga. Kuhayin ka na.
0: Sige na, kanan sa Tony.
1: Kana!
0: Sige, gil. Maritis, gil ka. Yung mga sa mo ang term, man, di man maritis, Idol Bay, tirang.
1: Ay,
0: tirang ganyan si Kuan. Kanang grabe kayong makadagba-ba ba?
1: Ang lugar ng birang. Ang katong birang, nahi mamutaw ka si Kuan to. Nahi mamutaw ka ng karakter.
0: Marang ngayon mamutaw si birang. Alas 6:25 na lang sa Tony Rufil, straight to the point 3 sa IMM.
2: Mas pasay good mga kaigalaan. Sige, ato ning sundan mga sukit ng paminaw. Huwag hinaot pa mahigala nga ilan ang ipakita sa media ang susunod, musunod pa nga mga panghitabo, labot, ani mga higala para nga maka tutok sa nagkatawhan, makasabot ang katawhan unsa gining hitabo ang mga sukit ng paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Alan Peter Caetano ni Salikway og nitubag sa akusasyon nga nausik ang 700 million pesos nga pundo sa Senado. Sud sa 28 kaadlaw tungod sa kagubot sa Senado. Straight to the point. Ini ang pasangil mahigala ni kanhi Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. Senador Ping Lacson, itubag sa mahigala ni Alan Peter Caetano. Straight to the point. Atos ang isgutan lubutaga mahigala sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutan ang mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: Idol, atong oras sa IFM. Alas 6:30 na, naminaw ko ng kisakyan ni Coach Polaris. O, naminaw na sa dang bus ako na sakyan dol. Latrans ko. Biyahe ang paming danilya ang biyahe dol. Gikan IT Park. Amping mo diha, Idol Coach, ha? Again, sa mga nakatune in, 0923-112-8701. O niya, text me dol, kinang hatag taron. O 200 pesos sa GCash. Sa mga naminaw na itong sukintig paminaw sa iyo, na kayo ang ato ang pangutan ng mga idol sa mga sa pagpanghatag sa IT FM og mga papremyo sa unsa may gipanghatag nato sa musunod. Letter A, bisikleta. Letter B, kariton. Pangan, address og tubag. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Pangan, address og tubag sa musunod dol. Unsa may gipanghatag nga papremyo sa IFM? Letter A, bisikleta or mountain bike, or letter B, kariton. Text me, ha? 0923-112-8701. Pwede sa message ang tubag sa IFM 93.9 Facebook page. Alas 6:31, kinibahina hatog ka na to sa Sugar Troll. Ayaw kalimot, idol, sa ato ang panglawas pag-amping ni ini. Importante nga mag-Sugar Troll ta. Dahil mga sakit, no? Lifestyle nga mga sakit, asama ng diabetes, insomnia, ang ato ang problema sa taas na blood pressure. Ayaw kalimot, dol, ang Sugar Troll. Adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat, dol. Healthy kini sa to ang panglawas, tabangan ta. Ayaw kalimot mag-Sugar Troll na. Alas 6:32.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ang idol ko FM
6: 93.9.
2: IFM.
0: Idol, aniana si Attorney Rofel Fernandez Banyok, straight to the point diri sa IFM. Atong oras, dol, alas 6:33.
7: Ito may higalang report, Carlos Ocauban on board sa patrol ni ay tulo ka sunod-sunod niya sunog. Gitubag sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Talisay o sa siyudad sa Sugbo. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
8: DDYHP. RMN Report.
9: Og ang mga inungda niini Attorney Rufil nagpadayon ang investigasyon sa atong kabumbiruhan sa Talisay City. Tutujod ka mga nagsunod-sunod nga mga alarma sunog na ilang gitubag sukad ni atong usod ni ining atong semana, sugod ni atong Martes sa adayong udto sa Purok Buongon, Barangay Kandulawan sa siyudad sa Talisay, Bukidjo. Sunod na ni siya nga barangay unya bukid-bukid na ang sunog na dawat din sa itong kabubiruan alas 11:24 sa dayong udto ni itong 16 o niya gikumbati ni sa itong mga sakop sa kabubiruan nag-involve ni na residential area balay ni Juan Briones ang giingon nga maoy ya, diha nagagikan ang kayo ang maong sunog ni Ugdaw ni o unong ka mga totally damaged o laing toto ang partially damaged. O niya, why gireport nga doon ay naangol atol sa maong sunog. Gireis yun nila ang first alarm niya ng alas 11:28 na. O niya, na-control nila alas 11:45 na, na-fire out alas 11:50. O niya, pagka sunod adlaw, pagka Merkulis, sunog na gitubag niya girespondian po din ato diya sa may Kasare, Kimba, Kansuhong, Dalisay City at Tinidisi City. Alas 11.41 niya po na yung unto ang mga alarma sunog. Nag-involve big ka light materials nga parimay ay panagkiya sa pamilyang Juby Oga Roel Amagos ang kayo ni Katay na yun eh, sa tapad nga balay. Inunggan nga duha ka mga balay ang na-involve din ng maong sunog. Alas 11.43, giraise niya po nila first alarm. Alas 11.48, nideklarar sila Oga under control. Alas 11.50, may fire out na sila. Sa pagkakaroon, gisubay pasad nila ang hinungdan ining maong sunog kay Wai Tao ang duha kabalay sa dahang nasunog kini. Kagahapon, laing sunog, gitubag yapon sa kabumiruan, diha yapon sa maong barangay, pero lahi na niya sityo. Sityo kaniba na ni Barangay Kansuhong, Talisay City. Gahapon eh, sa hapon, gitubag sa ato mga sakop sa kabumiruan, mga pasado alas 4 ni onya na arrest na yun nila ang first alarm sa dayon alas 5 onya alas 5:09 ni fire out sila o fire under control sila onya alas 11 o alas 5:11 ni deklarar sila og fire out ang ato kabumiruan ni subay nga gi-verify nila kini nga balay nga nagagikan ang kayo apan ila pa ni Subay o kung sa hinungdan nga nung nasunog po ni ang bahay ni Edwin Oblero na may apiktar ni o wow ka mga pamilya ni Danios ni o kapin 100,000 pesos o niya gapong adlaw gapon diri sa Sityo Anahaw diri na ni sa ato sa Cebu City sa Sityo Anahaw barangay Buisan ni Ulbo pong sunog kining usara noon kabalay alas 10.44 di kumbati na yun sa ato mga sakop sa kabubiruan sa Cebu City na may responde sa mga alarma. So ilaning na raise ang first alarm doon na yun sa mga sunog o niya ilaman noon na yung fire out pagka alas 11.18. So ay gireport niya doon ay naangol o napaso. Panimay sa Osaka Flora tangpos ang nasunog na giimbestigaran tatad sa kabumbiruan kung anong nasunog ng bahay ni Tangpos. O niya ito, pag-recap sa mga nagsunod-sunod ng mga sunog tulos talisay usa sa Cebu City gapong adlaw. Ang pingkanunay sa sunog natod sa atong kabumbiruan alam mo kaya na ito ang mga muulbong sunog sa atong kabarangayan. Ako inyong Radyo Man Polaro, DYHP, Tatak RNN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Sa ato pagbalik, mahigala itong isgutan ang nagadaya mga isyos. Ato balikan, mahigala mga panghitabo sa Senado. Doon na mahigala statement mga kagalan sa Lacson, batok ni Cayetano, gitubag sa mahigala ni Cayetano, mga sukintig paminaw. Tagantarik pagtagad doon, doon na mga higala mga gipang bato, mahigala, murag suko. Kaya daghan ang suko ni Cayetano rin. O daghan sa inilaban ni Cayetano. Nga naman mga higala, no? Ato ni tagad pagtagad, human lamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdog. Alasayas 39 na.
6: Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
10: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
11: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
13: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
14: Welcome to our reunion. Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
15: Tungod na sa Super Fiber.
14: Unsa?
15: Super Fiber.
12: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Zed Health Report.
12: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ng kuaning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan po ni.
20: Naka-experience ka ba nga na-impluensyahan ka sa imong higala nga mag-usab?
21: Oo, bay. Pero, dili kay kana lang. Apila mo ito pang bayad na mo sa abang. Wa na mo't mabayari lagi. Mga wadyo kumasayod, bay, kung nung siya kong bato na. Tingaliga. Mawad ang pahinoon ng kapuyan sa kong mama.
20: The Gerald Story. Hashtag Dear IFM. Maldito. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
27: Life extension, vitamin D3.
28: Am I speaking with William Hill?
29: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
28: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
29: I have the D3 right here, life extension.
27: Life extension, vitamin D3 for longer life.
30: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
31: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
30: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan po ni.
14: Aiko! Aiko!
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
3: Ang idol kong FM 93.9.
2: IFM.
4: Idol, alasayos 45 na. Basit gusto mong 200 pesos GCash, ginagmay lang dol. I-text ang text line na to, 0923-112-8701, pangan, address o tubag. Sa mga gipanghatag na papremyo sa IFM, asa man ani ang musunod. Letter A, bisikleta. Letter B, kariton. 0923-112-8701, alas 6:45 na.
5: Siya-siya lagi naghimo ani, ha? Iyang gidescribe unsa ang atong programa, gidescribe niya unsa ang atong personalidad, unsa atong pamaagi sa pagkomentaryo. Dili sa kwan, pag unsa, naka appreciate ta mga kailangan mo din ang pag-describe sa straight to the point. Muna ang pag-describe may gala sa atong personalidad nga atong gihimo dres kahanginan. No? Straight to the point, why liko-liko kasamangki? Ha? Di ta mag-atik-atik, oy, ano mag-atik-atik mantanga? Yata ni Sultis kahanginan, may mga bugo na mga tao, mga bright ning ato mga listeners, mga bright ning katawhan, ha? Katawhang Pilipinon. So karon nahibaw sila nga kining atong analysis kahanginan, kapila man ta maka analyze megalas o pila man mahigala to mga forecast nga maoy mga nanghitabo kay. More or less, no? More or less. Now, kini mga kahigalaan nga naman, tungod kay ato nang natanaw mga sugitig paminaw og atong pag-analisar sa klaro-klaro gyud, no? Nga wala bay atik-atik. So karon, you know, nagka-bikil mahigala kay tungod lagi kisay minority, kisay majority, kisay legitimate, kisay illegitimate nga grupo sa Gatchalian Black o Kaitano Black, kita ni hatag gyud tag klaro nga baruganan nga parehas la dunay legal basis but max bugat ang basis ni Alan Peter Kaitano. Sa ako nag-ingon at that time, constitution ang iyang baruganan, constitution ang iyang gisaligan, Article 6, Section 16, Paragraph 1, Rule 2, Rule 2, Section 2, sa Senate Rules mga sukintig paminaw, nga naagyod na patik sa constitution, samtang akang Gatchalian ang Abilino case mga higala. Pero, sa, daan ako niingon ha, nga, mas bugat ang legal basis ni Kaitano. Klaro-klaro gina nga analysis. Kay listen man kay atong i-mislead ang mga tao, no? Lahi man ta dinis kahanginan nga nagsulti mga higala kay nagkabay na minaw na to. Puryabuyag, kita'y overall number one radio station sa Subo. Saan napasabot na nga nakauyon ang mga tao sa atong programa, Puryabuyag. So atong jumpingan ang atong kredibilidad. Karon, maingon ko, nakuha na nilang 13. So ang legitimate karon si Win Gatchaliana. Oh, muna na kanay legitimate. Pero nakita na to ang batasan ni mga tawhan na usa ka higayon ana nga bisag dili manghigala kini ni ang klaro ang ilang bisis basta gusto lang kuhaon yon, ha? Nakita nang batasan. Kay kadto mahigalang June 3 nga session naningkamot gyud sila nga mabira ang duha si Cheese og si Joel Villanueva. Ang problema na mura man na kuan man kini ni ang wa man mabulto, natanto man. Istorya pa sa mga karaan ay kanang nabulto ba? Nabulto pa to. Package pa to si Cheese o si Jewel. Wag yung problema to. Kuha yun ang 13. Wa man makuha. Si Cheese naman, tanto man, gitantuhan. Mato pa, tanto ka ng dili ba bulto. Data-data. Ha? Bila sila mahigala, data man mahigala, si Cheese pa may una. Dusi na sila, gilbisa kung saon, ipugos yun. Nga mauna ni. Nga naman to. Inikaugma at to, mahigala, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nga, legitimate hearing ni Alan Peter Kaitano under mahigala ni Pia Kaitano o subcommittee chairman si Marcolita.
3: Straight to the point.
5: Aron malawgaw, nga nakuha na nila, muna, gigamitan mahigalag Abilino case, akunuhay, nakakuha na sila mahigalag doon na po sila legal basis, gamay. Although sa ako nangingon, mas bugat ang kay Kaitano, so nalawgaw kunuhay ang Blue Ribbon Committee hearing pagkaugma. Kay mo ang ko na masala nga sila na mo ay legitimate. Sila na may nag-control sa Senado. Moto nga ang mga Marines, nga mga bisita may gala, daw di na makasood kung nakagubot dito. Kabantay mo nga, iskultan pa ganing piya kay Tano. Nainana na yung nahitabo. So, ang ato mga higala, investigation to sa flood control pagkaugma. Nahimo na masag ilang kaugalingon kasi sila naman ni angkon nga muna na. Na kita watay dili to himo ang libog ang publiko ba? Karon no, 30 na sila kabo. Oh, tri, na sa kang win gatsalya na. Muna na iklaro. So ilang Alan Peter kay Tano, ato sila mahigalang advisan, balik na mo dito sa Senado, sports lang. Nakuha naman nila ang 13. Pero karon nakuha naman nila ang 13. Ang pangutana, unsa may direction nun sa flood control investigation.
6: Straight to the point.
5: Unsa may direction karon under the leadership ron ni Win Gatsalian. Okay, wala ay lalis. Kaya katugod mahigala mula matog. O naduha pa'y nakuha, wala lalis. O niya usara may nakuha, ay ipugos yun ang Abilino case. Which is ako nang ingon, bida, lahit na din magsultis kahanginan, ha mo na nga ang atong analysis, may gala lahit. May ingon niya uban, lahit mga analysis, Attorney Rufil, sige lang. Barugan ako akong kagulingong analysis, barugan ako akong kagulingong kwan. Makastan man ko sa ako mahigalang, makadipinsa man ko sa akong arguments. O sa ako naging yun, kadaghan higayon, dili sa Sugbo mahigala, panahon pang aruyo. Hapitan na nagkuros na daig-daig sa aruyo ako, kung daig ng aruyo. Ha? Ito pa mong stasyon, speakers, mamitang giinan ko, kumurag, ikaw, Attorney Rufil, ikaw rin, usan na habilin. Pero doon, iyon ako, duha day mo, day usay mong amigo, doon sa, pariha mong barugana. Iman ko mukha na na, okay naman ta. So karon, kiniklaro na yung analysis, okay, naana ni Win Gatsalian ang leadership. Ang atong sunod ka pangutana, naana man nila ang liderato sa Senado, ilan na ang legitimate may galang Blue Ribbon Committee. Ang sunod pangutana, kumusta man, unsa may direction sa investigation sa Blue Ribbon Committee may labot sa flood control investigation.
6: Straight to the point.
5: Unsa may direction? Muna pangutana, because sa diha mga higala nag kandak sila o Blue Ribbon investigation si matibag man mao ilang resource person. Kisa may ilang imbisigahan, flood control maka mga imbisigahan. So ang ilang giimbitar, ang NBI nga si Matibag, Melvin Matibag, aron mahigala ang tuyo lang Matibag at tagsa-tagsaon ang mga Marines sa pagdaot sa ilang credibility. Mao ba na yung direction di ay sa flood control investigation? Why problema kung inyo nang daoton ng credibility? Pero doon na puruntay lain nga nga kada bang resource person on daikin nga at least nga ang direction ba nga ang flood control gyud mo imbisigahon karon naana nila ang legitimate nga liderato sa Senate. Unsa may nitabo, wa pa may announcement lagi si Irwin Tulfo ang vice chairman sa Lacson o si Kiko Pangilinan, wa pa may announcement kung kanus ang sunod nga Blue Ribbon hearing in daikin. Wala pa, wala pa announcement kung kinsay imbitaron. Kumusta man sila si Amina Pangandaman? Sila si Taigib Ulaybar? Sila si Juju Cadiz? Sila si Adrian Bersamin? Kumusta man sila? Niining Blue Ribbon Committee, legitimate na, chaired by Irwin Tulfo. Kumusta man ka sila?
6: Straight to the point.
5: O manundog si Irwin Tulfo ni Lacson nga wa na may gala padung ang ebidensya sa Malacanang, wa na ni Likoy. Ang sao man kay nga to magod mga kaigalaan, seryoso ning ato. Ang mga naminaw na ko karon nga mga listeners na to sa DYHP, RMN Cebuag, IFM. Sa mga followers na to sa YouTube o sa followers na to sa Facebook. Klaro-klaro na ni. Okay, imbisigahan ninyo si Sara Duterte. Imbisigahan na. Pero di po maayong kalinta na to ang flood control. Di iba mahimo nga mahimong simultaneously mahimo ni nga trabaho. Kay mas dako man ang anomalya sa flood control. Trillions may nausik. Mao ni ang pinakadako nga kinawatay sa nasod mga higala. Ha? So unsa man ni ron? Unsa may direksyon nga nawa pa man isog statement Tulfo nga kanus ang sunod nga hearing sa Blue Ribbon Committee? Kinsa ang imbitaron? Aron nga maklaro na to, nga dunay klarong direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee.
6: Straight to the point.
5: Kay dili mahimo mahigalang kalintan na tani. Ang mga naminaw na to ron mahigala, labi na mga Sugbuanon, nga kita mo'y naigo sa Bagyong Tino. Kadtong mga lugar nga grabing nabahaan, dunay flood control projects mahigalang gibubo dito. Unya, walay nahimo. Kini, kining mga lugar. Kani prangka-prangka, pag-istorya ba? Wa na'y lalis, okay. Akong inon ang tanan, wa na'y angay lalisan. Of course, ang kang Wayne Gatchalian na karon, maoy legitimate nga grupo nga magdumala sa Senado ron. Ang Blue Ribbon Committee under Erwin Tulfo mo na ka na, ang legitimate Blue Ribbon Committee. But next question, unsa may sunod nga mahitabo? Mulag na mingaw man. Tanaw mo, og ikaw taga-Sugbo mahigala di siguro sad. Prangka-prangka ba pag-istorya? Kita taga-Sugbo mahigala, kamundo na mga palintir di Sugbo. O kato mga lugar nga naigo sa Bagyong Tino, nga daghay na nga matay. Di po siguro maayo nga ato lang kalimtan tong maong mga panghitabo. Kanyo, ako ipakita pagbalik nyo para ma-reminded mo niya itong Bagyong Tino. Pila kabuk patay. Kanyo, dito skot-kot. Liluan mo namin yun. Lahi mag-opinion sa Torero Filbanyok because malahi man ta. Lahi man ko sa uban. Ako niya ito man ko ining na namatay. Nang hatag medog hinabang, nitaak man ta sa field. Kita man ta sa aktual ng hitabo mo ng lahi ang akong gibati sa uban. Og dunay mga listeners nato mahigala nga pareha may gibati kay nakakita sa actual pod di natural nagapareha ta og opinion. Kanao unsa man ni naglaray ang patay didto man ko ani. Katuntos ta lamban naglaray ang patay. Didto man ta. In fact mahigala na, nag relief campaign man ta. Panahon mahigala sa katalagman sa linog og panahon mahigala sa bagyo. Mo na nga mi lahi tag opinion. Unique ang atong opinion because frontliner ta, kita ta sa aktual nga panghitabo ni adto ta sa lugar. Kita ta sa gibati sa mga pamilya, dunay natulala pa mga higalang uban. Unya walay hustisya alang nila.
7: Straight to the point.
5: Pasagdan tala na. Na ako, muhinta, okay, imbisigaranin nyo si Sara Duterte. Naa naman na. In fact, gahapon, nagpahigayo naman sa pre-trial. Tiwason pa karong adlang Lunes. Unya o saman, kalimta na lang ning flood control. Ang mga kaso mahigala nga bisag unsa mga kaigalaan nga mga pamaagi basta batok ni Sara mo ihimuon, okay lang. Pero ang ebidensya mo padong sa Malacanang murag muhunong, medyo kinini ang mga tao dili bay bugo. Ang mga taong subuanon, ang katawhang Pilipinhon kutob sa namati na takaron kasabot sila. Nga ang dakong kinawatay sa history sa Pilipinas kining flood control mga higala nga iskandal. O daghay na nangamatay gumikan ining maong katalagman. Nya walay mahitabo ani. Ngano man lagi wa man lagi kuan. Wa may announcement pa muna kung gingonday. Okay, kamo na legitimate. Klaro na ang authority ni Wayne Gatchalian under the constitution ila na. Wanay lalis tong Avellino case. Di na to ang ngayong lalison. Mahimo na tong mutan academic with respect mahigala sa bag-orong liderato. Although, mahimong questionon niya punto sa Supreme Court because pag matuod mahigala nga kadtong mga actions within niya tong panahon mga higala nga kwan. Okay niyo? Muna itong picture dito ta sa kwan. Dito ta sa kut-kut liluan mga sukitig paminaw. Dito ta itong nangaanod. Naman ta. Okay, na-preserve pa ganun mga pictures o. Nagtunol may mahigala sa kwarta hinabang. Kini mo man hitabo ang katong usan na lagi na ka-survive sa pamilya day. At tanan nga kauban, tanan nga membros pamilya, iyang bana, iyang mga anak, patay tanan. Siya nang usan habilin. Naghatago ko sa hinabang kasamang indaykin, tulala, good ang kwan. Murag, wala na yung luha nga matagak siyang mata. Tulala, bitaw kayo. Di makasulti. So ako na, kwanta ba? Kay kita man tagod sa aktual. Di man ta pala sa uban nga magyaw-yaw lang, higalawa yun, gani magkatabang dito. Puriya, kwan lang ba? Wa kataak dito. Muna maglahit tag-opinion. Kay nakakita ta sa aktual nga panghitabo dito sa field. Ni adto ta. Kita ka mahigala sa makaluluo yung kahintang sa ato mga igsuon nga gilaray ng lungon na naa. Ako, si Buiki, si Aida, ngadto mi mga team na to sa DYHP Arimin Cebu. Kay di lang takutob sa pagbalita lang. Nitaak na dito sa field, mahigala pa maka-feel taon sa yun ang aktual nga nahitabo dito. Mga tao, saksi sila, anak. Muna ako, di amta mahigalay atong Facebook, nata itong YouTube. Naiuban mahigala, okay, positive sila, parihamig opinion, Napuiban mo bash mga kaigalan, di na lang ako tagdon kaya ako'y panahon nga mo tubag ninyo. Pero okay lang, nalipay lang niya po kung doon ay mga trolos nga na akay, napasabot niya na po, anpuninoon lang akong followers. Ato lang yung agi ka to, katawa mga kaigalan. Doon na mahigalay mo, itaka lang ka tulad. Pero okay lang, why problema, kay demokrasya man ta, pasagdan ta lang. Respetaran ta lang. Pero nagkama sa iyon, sakto na imotor ni Rufin. Napuiban mahigala nga mga, gipa-duty nga mga trolls, mga sugitig paminaw. Okay lang, malipay na sa takay. Sabot, ni-follow mo. Limang ganda na itong programa, kanindot na itong programa, okay? Ang ato mga followers, ato mga listeners, nga mga loyalista na ito, nakauyon sa itong komentaryo, ni-follow, na-minaw, kada-adlaw. Pero asta na yung makauyon sa itong komentaryo, ni-appeal o paminaw. May na lang na punuan po dinoon ng akong mga followers. Kaya naagod mo, kanang mga trolls, appeal mo. Butang mo ng followers, dahi? Apunan. Lagi talaga ito, katawa, mahigala. Muna akong sunod niya, pangutana. Karun, nga naana, wala na ilalis. Si Win Gatsalya na may president. Si Erwin Tulfo na maoy pinaka-powerful committee, nag-handle sa pinaka-powerful nga committee diya sa Senate, nga mo ka ng Senate Blue Ribbon. Siya na, wala nilalis na. Di na pala sa una nga, malibog mo, kinsay, committee ba, ang kang Pia Caetano ba, or kang Erwin Tulfo ba, pero ako mong gisultian, mas bugat ang legal basis ni Caetano, ni Pia Caetano, ni Marcolita, nga sila may nag-handle sa Blue Ribbon Committee at that time. Karon wa na, ilan na tanan? Kini klaro-klaro ni atong istorya sa kahanginan na. Kini man kayo mga higala lisod, ba kayo nga atong tabun-tabunan na balaot. Kini atong analysis, klaro gini. Kaya doon nagoy mga tao nga, labi namang estudyante mo pa doon take bar exam. Ang angman o atong laugawon sa kahanginan, manang lahi ning atong komentaryo. Dilita mo mislead sa mga tao. Madaot sila anang kayo, simple arithmetic anang kalakiha. Ang simple arithmetic, ilang lisod-lisod yun, aron nga magtuman lang yun nalang gusto. Kalano na, sabalik na, simple arithmetic. Back up by the constitution, ila na. Pero muna itong pangutana lagi, unsa may sunod nga direksyon. Kay kalisod basad mga higala nga, o kawat ginagmay, madakpan, kawat dinagko, ay dakop. Ha? Maka, bati mo mahigala, headline sa tunig balita, o saan, Pulau Ro, Jean Gallardo, ng Idol Tweety, nangawat pandisal, siko. Pero nangawat malimalitang kwarta, ha? Nangawat minilyon, gawas nun. Asa man ang katarungan anang kalakiha, kung nangawat o pandisal sikop, o niya nangawat o malimalitang kwarta minilyon, gawas nun. Asang hustisya?
8: Hustisya. Katarungan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.
5: Unto pala City na to sa dawato ng report, mahigala na flash report ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
8: RMN Flash Report.
5: Yes, Paul?
9: Radyo Man Attorney Rufil, dito ron sa may approaching man na nga nilista bunok kay dunay langya o nakahit unrunning sa Cebu City di gugod ni no lagi nung nanay ni ang atong mga sakop sa kapulisan o niya nagdakpa na ni siya ron o niya nakaligwat-ligwat ni siya gikan pa sa Cebu City yaliyan na ni siya pagkabot ni sa lisa ni ligwat ni siya sportis niya sa kinan Attorney Rufil. Adiyat na Attorney Rufil, to be you kapan. Mamis lang niya, Attorney Rufil, no? So, kusasa na niya, o niya, ang atong mga sakop sa City Tuda, mo'y nakapala, paani ka ganiya, no? Unsa niya, alarmaha ganiya, sir? Kahit andran siya?
10: Kahit andran.
9: O niya, gialiha na to, ni iligwat siya?
10: O, niligwat yun, diligwat siya mo ba?
9: Ito na may nakapunta.
10: Dili siya maging coordinate? Pinipin na mo sa doon.
9: Ito ang kunay na iguanin niya sa Lucy Sister. O, apa mo?
10: Ministrian.
9: Ha? Ministrian. Ministrian. Uy, at papaloap lang niya na ito niya sa man, Attorney Rufil, no? Kinsa niya na igu sa Cebu City. O niya, mauni siya, Attorney Rufil, no niya. Isa yung nakapusa sana, sir. Ato, nakapulisan. Ha? Isukol na siya kanya?
10: Yan na, yung lugnot dito mo na sa...
9: Oo.
10: Ano kanya na yan? Yung lugnot ba?
9: Oo.
10: Patakas ang kita rin?
9: Oo.
11: ang nag-i-hold lang sa traffic, pero nakita.
12: Tulog-tulog, kapilang nilog-tulog.
11: Amo na lang ito ang yawi para din nakapahuan?
12: Oo. May kayo, napasasa ninyo sa lakura bang ulang yawa?
11: Amo lang ito para ma-pansiya ba? Dito siya ka. Inihok niyo. Di man mo pa to, oh?
12: So, kani si Attorney Rufil, no? Padulong na din, salamat kayo, sir, ha? Padulong na din taga CCP, okay? Ilam ning kaso, Attorney Rufil, o niya, na mapikta ni Attorney Rufil, nga hubog ni, kwan, langyaw, no? O niya siya, hubog. Kainom, nakainom? Nakainom? So, na ni rin din, o padulong nagsaot, Attorney Rufil, right side, nisa silo ni siya sa St. Joseph Church, no? Ining naungwapan niya na siya kalabang diris mananga. Panirehabig, silo ni kamay sa...
2: Mayo, kinaapsan niyo nila, Paul?
12: Binabagay yun, Attorney Rufil, kay pag tawag sa traffic sa Cebu City, sa Talisay, hihimo na yun sila full stop, no? Full stop sila primero, dinilapit sa may Gaysano, Dabunok, unya, gayon ni Ligwat siya. Ligwat siya, Attorney Rufil, ginukdanay na sa unya, radyo na sa sila dinilapit sa may mananga, kay full stop, so, ibabagan nyo din ganyan sa atong sakyanan, sir.
11: Full stop niya, Attorney Rufil.
12: Ibabagan niyo sa inyong patrol. So, ang patrol sa City Tuda, mauna yung ibabagan niya, magayawan niya ibanga, Attorney Rufil, no? So, naaniron din, naglingkod pa niya sa driver side, driver seat, pero napusasa na niya sa SWAT, yung atong nga hinabi, di palang yudugay. Full blastaron sa atong nga coverage sa Tony Rufil, mubalik lang kukaroon na ito, lumanpod sa atong mga balita sa Manila. Ikan din sa area, ako yung Radyo Man, Polauro, DYHP, Tatak RMN.
13: RMN exclusive.
2: Okay, salamat. Radyo Man, Polauro, sa mga report. At tumalikan ka rin ito, sa Radyo Man, Polauro, sa dugang mga report, labot ani man lamang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun, o musunod sa itong mga lokal nga mga balita, o mabalik tas ng dugang pang mga komentary. Alas 7:07.

0: si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
1: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
4: Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point!
5: Idol, alas 7:08 na sa buntag. Silang Idol B, mamitik, no? Ang atoang team sa research. Ang katong mga tatay sa Barangay Lahog, Cebu City. Ato ang mga silingang barangay. Ug mga adlaw, Idol, alas 6 sa buntag, hangtod udto. Aduna tay matawag nga

0: Na bang paningkamot para pasinunggan ang mga amahan, no, sa bida si tatay at ang mga suking tigpaminaw ang bida si tatay dol. Ayaw kalimot, ha, buhatag ta og mga papremyo sa mga tatay. Ikaw anak ka, imuhang pares, imuhang papa, no, pasidunggi imong amahan dol. Ayaw kalimot, ari og maha alasay sa buntag hangtod na naudto ay do libreng tupi, libreng hilot. Dapay ginagmay ng mga mabitbit mga suking tigpaminaw, ha. Alas 9 na. Ayaw gid mo biya dol kay ang atoang RMN Network News musunod. Standby lang una, ipaningot sa Idol Buiki. Day 2 sa akong pagsayaw sa All I Really Want It. And I want you back. Uni idol, ang June 26 adlaw nga Biyernes atol sa tuang pag-raffle dol, ini kana nga adlaw ang KBP National inabagan sa KBP Cebu ug ang atoang Academe, no, I think ang UP Cebu ug CNU ang magtinabangay para sa KBP Academe Dialogue kung diin adunay ipanghatag nga mga tips or adunay mga tambag ang KBP National unsaon pag pahaom, no, sa pagtudlo ngadto sa kabataan sa broadcast, sa media, journalism nga mahaom sa code, sa ato ang broadcasting code, no, unsa may mga effective nga pamaagi. So sa mga buot nga mo appeal labi na sa katong mga teachers nato from the different schools nga nagtudlo og journalism, broadcasting, communication, no, kana nga related nga mga courses dol, pwede mong mo visit sa page kay naa didto ang QR code, free ni idol. Kuan lang, a half day lang from 8 a.m. to lunchtime diha sa UP Cebu. Adunay kalihukan June 26 sa Academe mga suking tigpaminaw, KBP Academe Dialogue. Ayaw kalimutan na, ha? Karon na ng June 26 sa sunod nga Biyernes dol, alang sa KBP Academe Dialogue. Kauban ang UP Cebu, of course, ang as a venue partner. Dunya, kauban sa nato ang IFM 93.9 Cebu, ang tanang mga KBP stations mo suporta diri sa Visayas dol. KBP unya ang national sadna. Ato executive vice president as one of the officers sa KBP National, Sir Rico will join us. So kita kits dol alas 7:11 na. Ayaw kalimot, tubagan ninyo, ha, sa mga papremyo sa IFM. Asa man ani ang atong ipanghatag? A, bisikleta or mountain bike, or B, karito. 0923-112-8701 pangan, address og tubag for 200 pesos sa GCash. Pangan, address og tubag for 200 pesos sa GCash. Idol, asa man ani ang ipanghatag sa IFM? Gawas sa bugas og cash, GCash. Letter A, bisikleta. Letter B, karito. Pangan, address og tubag. Alas 7:11 na dol.
1: Ang idol ko FM 93.9
2: IFM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: Believe.
1: Ako si Jiggo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhun, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.

0: 7 DC 9 na.
1: Natuman kami sa bawat oras ng balita. May mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihi mo.
3: Impeachment complaint.
4: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
1: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdama sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
5: 7:20 ng umaga.
6: RMN Network News.
5: Nagpatupad ang tech giant na Meta ng bagong safety features para po sa mga teenager 13 to 17 years old na gumagamit po ng Facebook, Instagram at Messenger. Automatic na naka-private ang kanilang account kung saan bawal po makita ng hindi nila follower o friend ang kanilang content. At hindi rin pwedeng i-message ng basta-basta nang hindi po inaprubahan ng user. Ilalagay rin sa mas mahigpit na version ng anti-bullying feature ng Meta na Hidden Words kung saan automatic pong naka-filter ang mga comment at direct message request sa mga teen account. Meron ding ipatutupad na daily limit sa paggamit ng application na isang oras at automatic naman na naka-sleep mode ang account mula alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Pwede namang gamitin ng mga magulang ang family center upang masubaybayan ang account ng kanilang mga anak upang malaman kung gaano katagal at kung kanino nakikihalubilo yung kanila hong mga bagets sa Facebook, IG at sa Messenger.
7: Inaasahan naman na sa Martes ay maisusumite na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang full report ng investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sinabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakabuo na ng timeline ng mga pangyayari at naisalang na rin sa pagtatanong ang mga player ng Ateneo men's basketball team, kaya halos kompleto na ang report. Hinihintay na lamang daw ang paliwanag ng mga coach na ipinasabina ng PNP-CIDG ngayong araw na ito, kabilang po ang nag-resign na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin.
8: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sabihin nila. And then we should siguro mga Martes, dadali na namin sa DOJ ang full report. Kung makompleto na namin yung story mula sa mga coaches, magre-recommend na kami.
7: Dagdag pa po ni Secretary Remulla, sakaling may hindi pa rin sumipot sa kabila ng sabina, maaari na itong makasuhan ng contempt of court.
5: Sa kaugnay na balita, may initial findings ng NBI sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili habang nasa training sa Dipaculao Aurora. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, tumanggi muna si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng mga detalye, pero inaasahan umano nilang matatapos ang initial na investigasyon ngayong araw at maaaring sa susunod na linggo ay makapaglabas na ng paunang resulta. Matapos din ang voluntaryong pagharap ng mga player ng Ateneo sa NBI kahapon at noong Miyerkules, sinabi ni Matibag na may pasabi na rin ang abogado ng nagbitiw na si Coach Tab Baldwin na haharap nga ito ngayong Biyernes.
9: Medyo sensitibo po itong usapin na ito, kaya nagiging maingat po tayo sa pagpapahayag ng mga ating findings. Meron na po kami talagang mga initial na findings, pero mas maganda po na kumpleto po namin yung investigasyon. Ang sisiguraduhin lang po namin, magiging patas at professional ang aming investigasyon. At kung sino po ang dapat managot, kung meron man matapos ang investigasyon, ay sisiguraduhin po namin na managot po sa ilalim ng ating batas.
5: Bukod sa mga pahayag ng mga player, kasama rin po sa mga iniimbestigahan ng NBI ngayon ang mga social media post at ang mga lumalabas na ulat na posibleng makatulong sa ikalulutas ng kaso.
9: Ibabangga po natin doon sa mga naging statement po dito. Ano po. So kasama po lahat yan. Actually, lahat po ng lumalabas. Hindi siguro po namin na lahat ng maaaring makatulong upang magkaroon po ng tamang direksyon at kung ano talaga yung ending ng investigation ay magawa po namin. Kaya pati po yung mga social media posts, mga statements sa social media ay aming pong tinitingnan. So tingin ko po naman next week, earliest Monday, matapos namin at baka naman po Martes, Miyerkules, tapos na po ito. Meron na po kaming findings po.
5: NBI Director Melvin Matibag sa panayam ng RMN.
7: Samantala, kaugnay pa rin po niyan, meron pong ikakasang walkout ang Ateneo community. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Chelsea Arcilia.
10: Nagsasagawa ng community walkout ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University mamayang alauna ng hapon na pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral na mga paralang Loyola, isang student government ng Ateneo Universidad at Ateneo Seniors Alliance. Ito ang kanilang paraan ng pagpapahayag ng pagduluksa at panawagan na panagutin ang mga individual na dapat managot sa pagkamatay ni varsity players Rene Baterbonya at Divine Adili. Bit ng Seniors Alliance, panahon ng pagdiriwang ang graduation season pero hindi umano ito dapat maging dahilan para kalimutan ang nasabing trahedya. Binigyan din nila na hindi maaaring magkunwari na normal ang lahat habang patuloy ang panawagan para sa transparency, justisya at pananagutan kaugnay ng pagkamatay ni Rene at Divine. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Atak RMN.
5: Sa iba pang mga balita, 7:25 ang oras ngayon. Bumagsak ang ranking ng lahat ng limang universidad sa Pilipinas sa 2027 World University Rankings ng analytics firm na Quaquarelli Simons. Bumaba ng 40 pwesto ang University of the Philippines na nasa 400 at 2 pwesto na ngayon. Nasa 581 pwesto naman ang Ateneo de Manila University matapos bumaba ng 70 baitang. Mula naman sa 654 na pwesto ang De La Salle University noong nakarang taon na sa 751 to 760 ranking na ito. Mula naman sa 851 to 900 bracket ay nasa 951 to 1000 bracket na ang University of Santo Tomas, habang Adamson University naman ay nasa 1201 to 1400 bracket na ngayon, mula sa 100 o 1001 hanggang 1200 noon. Nangunguna pa rin ngayong taon sa ranking ang Massachusetts Institute of Technology, habang top university naman sa Asia ang National University of Singapore na nasa top 10 overall ranking.
7: Sa iba pa pong balita, o good news po ito, ha, matagumpay na napaghiwalay ang panibagong Pinoy conjoined twins na sumailalim sa maselang operasyon sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi Program for Conjoined Twins, isinagawa ang operasyon sa kambal na sina Olivia Faith at Gianna Faith Manuel sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Riyadh na tumagal ng 6 oras. Kinailangang pagtulungan, dami oh, 22 medical specialists ang operasyon na binubuo po ng pediatric surgeon, plastic surgeon, anesthesiologist at iba pang mga espesyalista. Sina Olivia Faith at Gina Faith na ipinanganak po sa Talavera, Nueva Ecija noong April 2024, ang 4th na Pinoy conjoined twins na sumailalim sa ganitong medical procedure sa tulong ng Humanitarian and Medical Assistance Program ng Saudi Arabia. Kaya naman, taos puso po ang pasasalamat ng mga magulang ng kambal sa gobyerno ng Saudi dahil sa matagumpay na operasyon.
5: Magtatatag ang Department of Labor and Employment ng Labor Attorney's Office na magbibigay ng libreng legal assistance sa mga manggagawang Pilipino. Layo nitong tulungan ang mga manggagawang may problema sa trabaho, subalit walang akses sa serbisyo ng mga abogado. Papalitan ng bagong tanggapan ang tungkulin at responsibilidad ng Public Assistance and Complaints Unit ng DOLE. Sinabi ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinag-aaralan nilang kunin ang mga fourth-year law students kung saan magsisilbing bahagi ng kanilang supervised internship program ang paghahatid ng legal assistance sa mga manggagawa.
7: Tupad tuloy Pasada 2026, inilusad ng Dolly Region 8 para sa mga tsuper. Kasama natin sa balita, Radyo Manchester Sanita ng Armand Tacloban.
11: Sa layuning mabigyan ng pansamantalang hanap buhay at dagdag na kita ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, inilunsad ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 8 ang programang Tupad Tuloy Pasada 2026. Ang programa ay tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang manggagawa sa transport sector. Aabot sa 1,474 na mga benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar ang kabilang sa programa. Binubuo ito ng mga tsuper, konduktor at mga mekaniko. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang bawat benepisyaryo ng 6 na oras kada araw sa loob ng 20 days na tatanggap ng halagang 470 pesos bilang arawang sahod. Bilang pagkilala sa kanilang partisipasyon, lalagyan ng tarpaulin na may markang Tupad Tuloy Pasada ang mga sasakyang kanilang minamaneho. Ayon kay Dole Regional Office 8 Regional Director Attorney Doc Villaruel, layunin ng programa na matulungan ang mga manggagawa sa transport sector at matiyak ang patuloy na serbisyo para sa mga pasahero. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman at Chester Sanita, Tatak, RMN.
5: RMN Network News. 7:30 ang oras ngayon. Ginugunita ngayong araw ang ika-165 taong kapanganakan. 165th birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Ayon po sa National Parks Development Committee, kaliwat ka ng mga aktibidad, ang nakalatag ngayong araw sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Magsisimula po ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal mamayang alas 8 ng umaga. Papayagan ding magpa-picture sa Rizal Monument ng walang harang. Ang mga mamamasyal po roon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pagkakataon na rin po ito ng publiko na masubukang laruin ang fortune-telling game na binuo mismo ni Rizal na si Bila Kumana na libreng at libreng stamping event din para po sa mga may souvenir sa birthday ng national hero.
7: Samantala, ika-41 anibersaryo ng welga ng bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant, gugunitain ngayong araw dyan sa Balanga City. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
12: Gugunitain ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng welga ng bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa pamamagitan ng dalawang araw na serye ng mga talakayan, pagninilay at pagkilos na isasagawa sa lungsod ng Balanga dito sa Bataan. Ayon kay Derek Cabe, convener ng Nuclear and Coal-Free Bataan Movement, na natiling matatag ang pagtutol ng mga mamayan sa muling pagbuhay ng BNPP at sa mga panukalang paggamit ng mga teknolohiyang nuklear kabilang ang Small Modular Reactors o SMRs, mahigit 4 na dekada matapos ang makasaysayang pagkilos noong taong 1985. Isasagawa ang mga aktibidad kasunod ng NONUKS Asia Forum 2026 na nagbibigay diin sa mga usapin ng kaligtasan ng mamamayan, pangangalaga sa kalikasan at patuloy na pagtutol sa paggamit ng enerhiyang nuklear sa bansa. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
5: Reklamong isinampa laban kay Defense Secretary Chodoro kaugnay ng kanyang dual citizenship ay isang hindi beripikadong aligasyon, ayon po yan sa DND. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
13: Tinawag na hindi beripikadong aligasyon na Department of National Defense sa reklamong isinampa laban kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Nabati din nagsampa na reklamong isang abogado at mga concerned citizens kaugnay na umano'y pagkakaroon ng Maltese passport ng kalihim na mag-e-expire ngayong taon. Ayon sa Assistant Secretary ng DND na si Attorney Eric B., ang reklamong may kaugnayan sa perjury ay nangangailangan ng matibay na ebidensya at hindi mula sa espekulasyon lamang. Aniya, hanggat walang beripikadong ebidensyang pinapakita ang nasabi nagre-reklamo, mananatili itong hindi napapatunayang akusasyon. Matatandaan, naglabas na rin dati ng pahayag ukol dito ang DND kung saan sinabi nito na sinurrender na ni Teodoro ang nasabing passport matapos itong magsumite ng Certificate of Candidacy noong 2021 para sa 2022 senatorial elections. Kasama mo sa BZEC Sal Armen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak, RMN.
7: Samantala, may mahalaga pong pagtitipon ngayon sa Naga City at pakibalita tayo mula kay Rajuman Mike Marfega ng RMN Naga.
14: Opisyal lang magtitipon-tipon ngayong araw, Hunyo 19, dito sa lungsod ng Naga, ang ilang nasyonal at lokal na opisyales para sa 10th Click Connex o Convergence of Luzon ICT Champions and Exhibitions sa temang Co-Creating Smart, Inclusive and Sustainable Cities by 2028, magsasama-sama sa isang special plenary sina Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, Baguio City Mayor Benji Magalong, Quezon City Administrator Mike Alimurong at ang host na si Naga City Mayor Lenny Robredo. Tatalakayin sa forum kung paano magagamit ang teknolohiya, inobasyon at kolaborasyon para sa modernong edukasyon, agrikultura at epektibong pamamahala na tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. Ang prestigyosong event na ito ay pinag-organisa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Aninag Council, ICT Council of Bicol at ng National ICT Confederation of the Philippines. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
15: RMN Network News. RMN Tutok Lindol.
5: Lalaking natabunan ng lupa sa Glan, Sarangani. Matapos nga po yung magnitude 7.8 na lindol, nahukay na. Kasama natin sa balita Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
16: Matagumpay na narecover ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force o BFP-SRF ang isang nawawalang individual sa isinagawang retrieval operation sa may barangay Kungan, Glan, Sarangani Province. Isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng landslide dulot ng lindol kamakailan. Ito ay matapos ang isinagawang search, rescue and retrieval operations para sa mga nawawalang nabaon sa ilalim ng lupa. Ang nasabing BFP-SRF ay binubuo ng BFP-SRF mula sa Region 10, 11, 12, BARM at Karga, maging ang BFP Region 12 Assessment Team, Philippine Coast Guard Search and Rescue Team, kasama ang SARDOG, MDR RMO Responders at Provincial Engineering Office, natuntun ang lokasyon ng biktima. Naging maingat ang paghuhukay at patuloy na pagsubaybay sa hindi matatag na lupa upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng tauhan na nasabing team. Isa lamang ito sa mga missing na pinaghahanap ilang araw na matapos mangyari ang lindol. Nagpaabot naman ng daos-pusong pakikiramay ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya sa pamilya ng biktima at nanatili silang nakatuon sa patuloy pa na paghahanap sa iba pang mga nawawala matapos ang nasabing lindol. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
15: RMN Network News.
7: Dagat balita tayo sa abroad, pero baka ho kayo gumagamit ng pressure cooker sa inyong pagluluto. Mag-iingat po tayo. Sugatan ng isang babae matapos sumabog ang isang pressure cooker sa loob ng kusina ng isang hostel sa Shajapur, Madhya Pradesh, India. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isinalang ng biktima ang kawali sa kalan at iniurong nito ang katabing pressure cooker pero bigla itong sumabog. Tumalsik sa dibdib at mukha ng biktima ang takip ng pressure cooker habang nagtamo ng mga paso sa kamay ang kusinera na nagbuhos din sa sarili ng tubig para maibsan ng init. Kasalukuyan ang nagpapagaling sa District Hospital ang biktima na nagtamo ng lapnos sa katawan.
15: RMN Network News.
5: Sa ating Balitang Sports, 7:37 ng umaga. Pasok sa quarterfinals ng Berlin Open ang Pinay tennis superstar na si Alex Iyala. Umariba si Iyala sa susunod na round matapos pataubin ang world number 2 at reigning Australian Open champion na si Elena Rabakana ng Kazakhstan. Hindi naman nagpatinag si Iyala na nakapagtala ng straight sets 7-5, 6-4 sa ikalawang sunod na panalo sa torneo. Hindi itong unang pagkakataon na nagharap sina Iyala at Rybakina na una nang nagtuos sa Italian Open kung saan po talo ang Pinay tennis player. Susunod naman pong sasagupain ni Iyala ang world number 8 na si Elina Svitolina ngayong araw. Pakahirap ng mga pangalan. Talunin mo nga ito, Alex. Para hindi na kami mahirapan sa pag...
7: pangalan pa lang. Hirap na talunin. Ay, showbiz tayo. Showbiz tayo ni Friday. Si actress beauty queen Bianca Manalo. Abay, proud na proud pa rin sa kanyang dating kasintahan. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Eh, makichismis nga tayo mula kay Myra J. Nasayaw.
17: Proud ex-girlfriend ng beauty queen actress na si Bianca Manalo sa pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Sa Instagram story, nirepost ni Bianca ang anunsyo sa pagkakatalaga sa senador, kalakip ang caption na proud of you at well-deserved. Say pa ng beauty queen, oras na para pangunahan ng senador ang Senado dahil kailangan siya ng bansa at mga Pilipino. Nirestory naman niya ni Senator Gatchalian na hindi nakalusot sa mainit na mata ng netizen. Bago ito, kinumpirma at nilinaw ng talent management ni Bianca na siya ay single na matapos masangkot sa umano'y hiwalayan ng kapwa beauty queen na si Celeste Cortesi at non-showbiz boyfriend nito. Matagal na rin sinabi ni Senator Gatchalian na non-existent na ang kanyang love life. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw.
7: Grabe yung non-existent ang love life. Ha? Meron bang ganun na nagiging non-existent?
18: Sumuko na sa buhay.
7: Okay.
19: RMN Network News.
18: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
22: Oh. Mapugnan pa ni.
21: Oh.
23: Ang Idol mo, DJ.
24: Ang tangkis na sila, Tik. O kaya may mugitik. Idol, Mami Tik.
25: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
26: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
27: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
28: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
29: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
30: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
31: Ang market man on the run, Idol B.
32: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
33: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
34: Ang maida nga white corona, inday na bina.
35: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
36: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli na imo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM. Balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM. Balita sa buntag.
3: IFM Balita.
4: Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Cebu's charming auntie. Idol Maria B.
5: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si Jan Vincent Riquina, 27 akong edad nga taga Kit Pardo, Cebu. Nakukupasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
7: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wala lain pa. For orders, visit their Facebook page City Avenue Bike or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
8: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
0: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Naka-experience ka ba nga naimpluensyahan ka sa imong higala nga mag-usab?
18: Oh, bay. Pero dili kay kana lang. Apila mo to pang bayad na mo sa abang? Wa na bud mabayri lagi. Mga wadyo ko masayod ba'y kung nung siya ko baton. Tingaliga, mawadab ay noon may kapuyan sa kong mama.
17: The Gerald Story. Hashtag Dear IFM. Maldito. Inyong mabati niri lang sa Dear IFM. At tangi.
19: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa niya.
3: IFM Balita. IFM Balita
4: sa buntag. Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Cebu's charming auntie. Idol Maria B.
20: Balik-balik na lang ang sudan.
21: Pongshi!
20: Angeline!
21: Sulayi!
20: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po niya.
5: IFM Balita. IFM Balita.
6: Sa buntag.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop, bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos karne?
3: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan pa niya.
9: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako dahi si Ophelia Omoso. Nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Keratin Plus! Keratin Plus!
17: Ang keratin na may plus.
18: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
19: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasu-kasuan. Alam po ninyo ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. Marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
18: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
20: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alcoplus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan pa niya.
23: IFM Balita!
24: IFM Balita!
25: Sa buntag,
26: ang chinita ngawiti, Idol Mikey, ang bossman cute gihan, Idol Boyki, Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
27: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
28: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress.
12: Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: 93.9 IFM.
8: Mapugnan po niya.
24: Ay, balita. Suertes ug Lotto results.
5: Idol. Suertes result. Alas dos. Uno. Tres. Uno. Idol, suertres result a las 5. 4. 5. 3. Idol, suertres result a las 9. 1. 0. 2. Idol, nakaigo ba?
7: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
29: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Ang Idol kong FM
33: 93.9. IFM.
34: IFM. Balita
35: sa buntag.
26: Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
36: Si Boost Charming Auntie.
26: Idol Maria B.